0: 100% caffeine-free. Para sa epektibong kombinasyon, mainom og Santon Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
1: Santon Plus Coffee Mix.

0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix, o Premium D3 Coffee Mix. Mapalit sa mga soaking butika, o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar, o uban pa nga mga drugstore nga dool sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tapak Yes to Health, kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
0: The secret of health.
1: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remily Tooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Exciting!
1: Sidon sa kamaestra, naka-ulcer ko. Research ko sa maayo, umigawas niya ang Santone Plus Gold. Akong gusto na yan, duwa ka si mana. Ako na siya kaayong kausmanan, dili na musukit ang akong kutokoto.
2: Santone Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santone Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM, kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutin na healthy sa lawas. Santone Plus Coffee Mix, record ng the best. Sa kada higaw niyo mo sa Santone Plus Coffee Mix, mura lang ka nakakaunog mong gustin, malunggay o soya. Ang pangatana na basa uban nga kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong tibuo pamilya ka Santone Plus Coffee Mix Gold. Timan, basta kabigani, Santone Plus Coffee Mix Gold. Sulayin ninyo.
2: Santone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santone Plus Coffee Mix. Santone Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
4: Ako si Bebe, usaka mangunguma. Tibuok, ano, jukong gabainit. Unya magsigi pa jukong

0: a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong hulog.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Nahumanig kita si Katulog Araundan. Yun na pa. Anong sige mo na niyong hikap ng aguha?
3: Malawagi kami ngawan pa.
2: Ang sumayang magiging kami ngawan nga. Kuha na matagtulo. At alam, usapan ka ng tatao at nagturbo kita ko.
3: Ang giminyaw yung ko eh.
2: Ang sumayang kami ngawan niyo. Ang sige mo kang hikap ng aguha.
3: Maamang ko kung ano sa una.
4: Aya!
5: Exciting!
6: Lupig panimo ang Nasin Zone sa lubog ni mong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, alam na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. And 500 milligram capsules, kiniadula lutein, beta-carotene, vitamin E, oxyacinthine, alang sa deserve nimong for the win na pananaw. Maungli kayong Masin Zone. Tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha. Deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO. Moringa oil, tulok high-grade ingredients. Giuban sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na mi time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na mi og higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amag try. Wala gid ni nagmahay. Happy kaayo mi. Ug nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting.
6: Food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
9: Seven Plus Herbal Soap.
10: Yun is galona, senyor citizen. Burned skin ko or arms. Hindi ma kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
9: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
11: Exit.

0: mapapalit sa mga butika nationwide. Abli na! Ang Yes to Health Clinic dinhis sa Cebu.
1: Abli na!
0: Yes! Abli na! Ang Yes to Health Clinic dinhis sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo, libre na pagkonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatero Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
2: XFM. Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marino, kari sa kong atlibo. Marino ko na sa trip. Marino ko ni inutuo Santon Plus na wala siya. Doon lang natin pangingi. Pili na masakit akong tuon. Salamat ako na naayo sa Santon Plus.
4: Nabili-bili nga ba? Sumasakit yung pusong ko. Narinig ko sa radyo na yung nga yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
2: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
5: Ang kape na may Santon at Vitamin B3 Premium B3 Coffee Mix.
6: Oy, yung gamugot mo na imong dagway.
7: Ah, sakit ka akong tiyan lula.
6: Yan naman.
7: Ah, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinura kong kuto-kuto.
6: Mali na nga kape ang imong giinom.
7: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
6: Premium B3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
8: Oh anak, mao kini mong yaya. Gwapa kay mo. Kiss ni yaya anak.
9: Ah, dili ko maoy, dili ko maoy.
8: Anong di magkamukis ni yaya? Nagwapa man kay na.
9: Dili ko maoy, dili ko maoy. Maldita magina siya ma. Gahapon bitaw ni kiss si papa niya. Iyang gilabaro.
8: Ayya!
10: Exciting!
5: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
11: Available sa mga butika.
12: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil, ang top mind na all-in-one sa presyo magkaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
5: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
13: Oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time, alas 8. DC size sa mga katropa, kinikibang time check, ito't kinikin na ito sa Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Pampaligon sa itong immune system, aron di tadaling taptans mga sakit-sakit.

0: importante kayo mga katropa aron mas muligod agad ang lawas. Maxenthone Vitamin C.
1: Sa modernong panahon, di indakong hangit ang pag-ila sa kamatuoran. Andi ay tulumanon, gabugiya sa katauhan sa tinud-anay nga paghitabo sa katilingban. Bullseye!
0: Unsa man ang inyo? Imbestigar aron mahibaw ang gyud og kinsay tinuod nga kawatan? O aron taguan ang tinuod nga responsable sa pagpangawkaw ining bilyones nga kwartas gobyerno tungod ining isyu sa flood control projects?
1: Nag-una sa eksaktong mga balita, programang Waygi Pinig, Waygi Kahadlukang Expose sa mga tiwali nga opisyal sa nasod, atong tutukan. Kay Dinhi, walay luna ang fake news, walay espasyo ang impormasyong binayran. Bullseye!
2: Kinsa may angay madubag sa netabong trahedya sa pagkalumpag sa basura sa Barangay Binaliw. Inahan lang paladman ang investigasyon kapahin sa mga insidente.
1: Bullseye! Mga katropa, ania ang inyong mga anchorman. Katropang John Late Viking o katropang Philip Teruano sa Bullseye!

0: Dos libertas data popule. Nes esse, nun esse. Bullseye. Mamahimong way pulsang kagawasan sa pagpadaya. Kung ang gihatagan ni ini, way pagpakabana. Bullseye. Mga katropa nato, dini sa sugbog sa uban pang sook sa kalibutan, sook sa nasod ganabot, nining atong pagsibya. Mga katropa all over the globe, ladies and gentlemen, magandang umaga po. Morning na Cebu! Bullseye! Welcome sa itong pag-uban-uban, nining atong tulumano ng Bullseye. Adlang Webes, mga katropa, Pizza 23. Nining abuan sa Hulyo 2, 2026. Bullseye! Sa gihapon kami ang inyong mga katropa sa kahanginan, inyong mga anchorman. Ako di ay si katropang John Lay Manchavez, Viking.
1: Libertas expresiones nan solom ios lukindi est. Sin itam ios odinde. Ang kagawasan sa pagpadayag, dili lang kagawasan nga makaisturya, kung dili ang kagawasan nga kini madunggan sa kinabagan. Katropa mo yung buntag ganyang taran, yung katropa yung certified turbo user, katropang Philip Serrojano.
2: Bullseye! Katropang John Lay Viking o katropang Philip Serrojano sa Bullseye!
0: Good morning!
3: Tara!
0: Kape! May buntag katropa ka Philip!
3: Good morning! Ara,
0: palihog ko ni kadiyot dodong kahit morang kita mag-ismitos kalihog ka. Tigil sa kita sa kamote. Philip, kumusta ang atong stagsatag sa kapagkabuntagon? Ngayon ito, gapas ra. Pangayon ito. Basig na naan si katropang anamin.
3: Gamay lang kayo.
0: Gapas, gamay lang kayo. Gamay lang kayo. Tumana ang isulti tiyo ni mo.
3: Mohilis na. Mohilis. Ako man sa isuri ang angkol.
0: Ano mga tiguang rap? Kayo mo ginang tumanan si Daw. Luod na ba na kanil mga tiguang? O hindi mo tumanan? Mangluod na yun.
3: Pero ikaw ba? Nakadungog sa gato?
0: Asa man?
3: Katong basa na yung mga kanang luod-luod, kanang mag-ingon ana. Tawag nag-angkol.
0: Ay, ah! Ah, mga inangkol ba?
3: Inangkol,
0: pero ah, normal lang siya katropa ka Philip. Kaya kita salamat lang sa tanga mo sa kasakang atong edad. Kaya kanang atong edad ron, pangandoy ni Sobat.
3: Uy, nanday wa kamatanga. Manghod pa nato karong adlaw. Mao
0: ganing katropa ka rap-rap. Monik, kamode ang naminaw ron. Bisag ingon ana na lang
3: nga. Pitok pa ng inyong mata.
0: Inana lang na
3: ako. Thanks God, thanks God.
0: Salamat mo ni pinakadakong grasya katropa.
3: That's right, that's right. Mabitaw na ako bisag kabos ko. Inig mata na ko sa buntag.
0: Ay, kabos.
3: Kabos.
0: Kabos pa ng mga ha? Kabos ng ano, hindi mataingon nga ka ng mga dato, mga dato. Hindi mata dato, yun. Katropa, dawa sa ta. Ako din sa kumusugot tao, gunto ni mong kabos.
3: Hindi, ako. Tawag akong kabos, malipay ko. Malipay ko.
0: Tawag akong kabos, wa sa koy background music kay ato sa ning
3: pawon
0: sa
3: iya sa iya.
0: Ogo to kamay.
3: Iya sa iya sa. 1 minute lang watay background.
0: 2 minutes. Good morning day ni pareha ng mga karaan ng mga broadcaster ba?
3: Oh?
0: Wa man ni mga background.
3: Wala, wala. Sila ni SM Carlo duga-duga. Na,
0: na, na. Tapos katropang Carlo.
3: Wa na siya sa una. Di na siya ganahan.
0: Sa una nga.
3: Bombo may orientation na na.
0: Ako ni, asama din ko, asama din ko.
3: Bombo ni mo, paabot ni mo sa kinini ang brigada, abot na dito.
4: Ano makim?
0: Background? Of course. Nagka-partner, ming sa brigada, kami mo, kami katropang Carlo mo'y unang yung ka-partner.
3: Before ni
0: Before tani
1: Neto Rejoril.
0: Oh, yes, yes. Before tani disperse ba. No. Good morning ni abay na ko Japit Kandol sa
1: iyo.
0: Good morning. Yeah. Joel Neri, salamat kayo sir sa pagpaminaw des Mualboal. Onya Ronnie Karen Tudes, salamat po kayo.
4: Good morning.
0: Dogang greetings sa Katropa ka Philip, napakadya. Sa mga nag-view na to ron sa YouTube, good morning. Onya, dagandaganig nag-view po sa YouTube. Kaya, kaso magkinaon sa Katropa ka Philip, YouTube,
1: hindi ito padungan. Kaya backup.
0: Onya, good morning. Arita sa YouTube.
1: Asa tiwasan taning kwan, Enrique Patok Concepcion, good morning. Ma'am Roderica Ranke, good morning. Joel SMT Neri, good morning. Anya, Nana Pondri.
0: Ray Duran, mayo gabuntag.
1: Oy, Ray, good morning, Ray.
0: Wala ba kunog ta naka-live sa Facebook? Nag-live ta sa Facebook, mga katropa.
1: 249 viewers na ta.
0: Oh, niya diris sa YouTube, almost, 34 pa man eh.
1: Abot ang katos ron, in less than 5 minutes.
0: Abot magini, katropa ka Philip. So na ata yung mga 400 kapin roundup.
1: 400 kapin.
0: Huwag mag-ingon-ingon. Basta rin lang ni Putlon, mi, Uncle Mita.
1: Si Rosalinda Motia Canizares. Good morning. Shout out sa tanang naminaw karon o sa mga nagtanaw sa live sa Facebook and sa YouTube. Ingon man, good morning sa mga sports master worker o mga silingan nako diri sa Poblacion Ward, Minglanilla.
0: Good morning, kanya. Shout out na sa mga nagpaminaw diyan sa may barangay Kogondo, Manhug, Cebu.
1: Hoy! Shout out sa inyo ang mayor diha.
0: Okay na, gahapon na to. Gahapon na to yung topic.
1: At least, ni ang conscious responsibility.
0: Oh, pero ni... ni
1: pero kaya halang yun, Yor. Ayaw, hindi kita padagin,
0: Yor. Ayaw, nag-motor, Yor. Nga, why
1: registro, Yor? Why plate number niya? Wa, posible, why registro?
0: Oh. Anong magdaman kag-motor nga, why plate number?
1: Di ba, sir, registro? Di magtao ng plate number. We don't know what's the purpose.
0: Oh, niya, magminal dito mo. Oh, hinanggaw na hindi na pwede magdatag motor way plate number eh.
1: Auran gina na to, Yor.
0: Dakong hinanggaw in kaso magkabangga mo niyag mangikyas mo kung saan bakit managan.
1: Mauna to.
0: Mailan to, kay na.
1: Na may
0: mga daskam na apoy mga traffic enforcer na deskilin. O ganto ka to sa probinsya. Ang motor, wala ba kayo maunsa? Eh, kung saan gini managan.
1: Ito katropan dyan li, ang tubangan na to. Siguro bawang.
0: Pero makadagan, gipon.
1: Makadagyan to, pero murag ka na.
0: Murag yun lang.
1: Murag taong kiang. Magkuhan, maglakaw.
0: Pero basa tagdog ang greetings ka Tropaga Philip.
1: Jennifer Otavio, good morning. Great sa iyang anak nga si Kurt o si Mama nga nang labah nga naminaw sa XFM. Good morning.
0: Salamat kayo si Darz Jason. Good morning. Sabagat taga uy, Urok Aure, Mahayahay, des may hubay liluan.
1: Wow, good morning. Kato ang mga Liloanon!
0: May butlag?
1: Liloanon ba? Basta anak lang.
0: I don't know kung siya tawag anak des Liloan. Di kay ko sure.
1: Di sad Lilonik. Liloanon.
0: Di nalang ako isulti ang nas kung unahon na. Ay, makasahan niya ko. Katropang Diggs, Kapinpin. Morning,
1: Diggs. Oy, Diggs! Good morning, Diggs!
0: Pili ko nun sila gabi. Eh, half shot na kuno.
1: Uy!
0: One
1: point!
0: Sige lang, huwag kamoy makontra na mo, Katropang Diggs. Madaog na gimo, anak. Lloyd, lingaw na kayong duwa gabi, di ay. Dagko mo sa kanila ang team. Kami, anak.
1: Robo saan, robo?
0: Adili ko, anak. Dili magay na robo si Diggs. Kapin-pin shooter magay na siya. Mura man ang ikaw.
1: Gigam na. Mga half court, anak.
0: Masasad ko ano, mid-range niya, automatic niya, mura nag Livingston.
1: No.
0: Good morning, ito kag Steve Yube Ebuseho. Good morning, salamat kayo sa pagkamina.
1: Anya, si Tuna Hat Nonieza, good morning, mga gwapo.
0: Greeting.
1: Yeah, kanamoy. Botangin niyo gwapo sa tumoy para ganahan mo yung basa.
0: Si Romel Onavia, sayo po kayo namina oron des. May Curva San Vicente Luan. Butungan si may Ryan Margie. Ogyang anak nga si Day Irish, Mary Mel, si Day Melisa, Ogdong Miller. Salamat kayo.
1: Good morning. Anya si LV Alvina Mait Cagas. Good morning. Diya si Tierra Dulce Inayawan.
0: Now, purti ko nung trafika kagabi. Kay, nitaligsik man rin sa peso ko. Hoy! Nakibaho na biya ka katropa ka Philip. Nga, sos, paita ini. Eh. Tungod sa kadako na to gastos flood control.
1: Uh-huh.
0: Eh, tungod dahil sa kadako tagasto, pero why na himo?
1: Why na himo?
0: Kay gikawat na
1: siya. Tungod sa kadako sa?
0: Gikawat sa flood control. Muna ni resulta ron, why bagyo dunay baha? Magkaito kusog ang baha kagabi eh. Pero base na obserbaran ninyo sa tuwang official Facebook page, Nakay mga videos des baha katropang rap-rap ipakita
1: na. Na.
0: Ha? Imagine ha, unya ang uwan gapon ni makay grabe.
1: Tug uli katropang janli.
0: Ano man?
1: Balay ang krasada.
0: Pag uli din
1: mo. Kapot ako sa binali, why uwan? Paingos pa rin.
0: Ako, ni uli ko gahapon. Sa iyo ko ni uli gahapon man. Mga alas tres. Wala pa. Alas dos kapin. Natog pa magkundaan. Hindi ko na mo patulog. Mga ana laging orasa. Wa, nag-uwan siya, pero taligsig
1: pa katapag pili. Wala pa to. Hinay pa to. Pagkahapon, may grabe.
0: Pero di mo sa dingon nga grabe, nga grabe yun.
1: Ang pagkahapon.
0: Oh, nag-uwan gid katapag Philip. Ang problema lang ani, wa tay klarong drainage system. Bisag dako, kahit ang budget. Na pinag yun, dire Cebu City, panawar ako na ninyo? Oh, akari, sapa sa ginirap. Normal ginang mubaha doon, basta sapa. At to, pakita ka tropang rap-rap nga tos, pero maula, agianan, madinis mga tao na.
1: Oh. Maa man, kuhan man na. Di ba
0: sapa ni siya? Sapa ni rap?
1: Di na, murag krik
0: na lang. Ni sapa, ay, tanawa ko kay mga balay naman ang mga igo.
1: Murag, manghod na siya sapa.
0: Ah, sapa. Gumay ng sapa. Mora ni glugo. Mora ni glugo. Pero gyan ang gris tubig. Pero arit na, karin si Rish may kulon rap. O, tanawa daw. Kana, lugot pa na. Tanawa ang motor, oh. Naanod ka tropang Philip. Diha, rani na pita. Sintro ni. Ka tropang Philip. Ha? Unya, ang gasto na to sa flood control ni atong nakalabayng mga tuig. Trillion. Ah, adi ane na pitas may kolonoy tanaw ara gunan. Ane na may jelly.
1: Flyover man na flyover, parang flyover man. Eh, ikon ba? Ikon daw ka tropa Rafael.
0: Tanaw ang motor oh. Di ane na pitas may kolon, dili ni mabaling. O trawa.
1: Oh. Ah, okay.
0: Di ane may jelly bi ay tanaw. Oh. May tindahan nilang katropang Ken Ilarcosa. Tanaw ang tubig katropang Philip.
1: Katropang Ken, siguro.
0: Unya, walay bagyo ha? Yano lang uwan katropang Philip. Asa? Dili na flyover eh. Di na skulon. Dili na tanawa oh. Mang inasal man ang kani-kani nga side. Mang inasal ni.
1: Ah, okay.
0: Pero si Bukulisiyo mo.
1: Nabay flyover na si Bukulisiyo.
0: Na, so wala ka na. Si Bukulisiyo mo na oh. Atbang ni si Imol. Imol ni. Ang ka-video na si Imol. Ang atbang si Bukulisiyo. Tanawang baha di katropang Philip. Ano makasabot ron tatag doon natin baha? Niya, what away, na-release nga kwarta.
1: Trillionis ang kwarta na
0: wala. Trillionis atong gasto. O niya, ingon nani, talawa, mura yung tawag salida. Although, huwag na akay uyab, ani rap mura. Ay, di lang tabagis ko itong uyab.
1: Ay, nasipiat ni mababa.
0: Sorry kayo,
1: sayo ako doon ha. Kung kamo, ano na yung uyab, ay lang nga nirap.
0: Talawa, ay, mura sa...
1: De, kamatay ka, huwag na.
0: Mura, Korean novela.
1: Huwag na, atay uyab.
0: Ato lang ipaagis ka sa...
1: Mag-ano na to, katropang Janli?
0: O, inaani ba? Inaani.
1: Wala, Lara! Lara!
0: Ay, sana may gatingog dyan, no? O, oh, ganyan yun.
1: Mao na, mao na, sweet sweet to. From the city
0: of Karkar. Mura!
1: Gihimo ang background.
0: Himuan man ni background. O tanawa, usapa na!
1: Mao lagi!
0: Kani, diyan ni napitas may, ako man ni, metro man ni katropa ka Philip. Nagasil pa gani. At bang si UV ni?
1: Pero nikotat na ni, ha? Ni subside na ni?
0: Subside na ni? Ang grabe, yung kayong bahala ng sayo-sayo pa.
1: Alas 5, alas 4 minsa.
0: Tanawa ni katropang Philip.
1: Alas 5 naman ni siguro.
0: Oh, ni. Mga kukhan nga mga congressman.
1: Uy, di mo makonsensya.
0: Mga ay, senador ay, nga. Nahilom in taos flood control. Mga pa'y misuway taon.
1: Nga mapriso.
0: Kamu mo'y usas mga nilulan ini. Tanawa na ko daw. Sa atong nasod ang nangapriso, katuin tayo ay labos flood control.
1: Kaninawa itong kwarta gikan sa pribadong tao.
0: Sa may labot, si ang nangapriso, tanawa si Discaya.
1: Kagawas?
0: Nagkakwarta magito Discaya, pero ang sinahit abo?
1: Uy, 30 billion ang yan nakuha nga kontrata.
0: Magduda na hinong ko nga, gifailan-failan na ligaso, aron ma...
1: Mingan, agwanta
0: ma- nito satisfy mga... Satisfy ang public. Unya, ito nga, paila ng kagkaso niya, di lang kayo natulig o noon. Tanadis kaya, di gawa.
1: Niya, anto sa kay 10 months, absulto na ka, huwa na ka. Oh, 30 billion sa imo
0: kagkakas na kwarto birro. Iunani ang giantos sa pagkasugbuan nun. Although sa hay, ma-blame sa dagay, nag-election man kot, mga ayaw mong kwarta.
1: Ay, nato. Ang ayaw mong kwarta, pero ayaw mong butar.
0: Di man na mahimo, katropang Philip, kay puro pangayuan mo sa tanan. Ay, nahe, naghangke mo dawat ron, left and right.
3: Ayan na lang, dawat mo, left and right, hindi man amalik, ayan.
0: Oh.
3: Pero, butang bro, kusin.
0: Ano niya? Ay, niya, kisa man, asa pa magkabakusin siya. Oh. Kung nidawat ka left and right, imagine ah, kanang imong gidawatan, ay, puros kina mga warta.
3: Lansar ko,
0: puros kina mga warta, kabanga ako ni mapolitiko, bisag ako. Prangkahan ta mo, mudagan gali ko niya, mamayad ko, mangurakot yung gongang.
3: Ako, mulansar ko, di ko mayad. Butar na ko.
0: Ay, mulansar ka?
3: Di ko mayad.
0: Di mo butar sa...
3: Ay, kalahin sa...
0: Di ko mangurakot. Di mo sa kakadaog, kung di ka mamayad. Di mo naman ni na-otoks taon, eh, mudagan diya. Ano?
3: Ay, mabutar rin.
0: Minasa. Hapit na rong elections barangay.
3: Hapit na.
0: Naman sa di mga yung
3: kata. Tawag ako konsyel, tawag ako konsyel.
0: Umabot ito konsyel, les paril, mga taga paril. Nabuba ng paril, og di mo nga mutar.
3: Ah, kada.
0: Ay mo, anindot kayo ang imong plataforma, no? Paril ko.
3: Kana?
0: Paril mo.
3: Oh.
0: Pinisingan. Ang mo pinising sa paril.
3: Kada?
0: Kada eh, Philip Siruano.
3: No.
0: Kaya hapit na ba yung elections barangay? Pero kaya mo ka kusay, kalakis mga tao.
3: November
0: to, di ba? Ato lang i-relate this barangay. Katropag yung Philip. Ha? Galing mindset sa mga Pilipino ba? Although dili tanan, pero kasagaran. O ba no, patay pamgali kay bulsa sa...
3: Kuan, team leader.
0: Kuan, team leader sa kumpanya na.
3: Ako ba?
0: Purok leader.
3: TL man ano sa inyo ang trabaho, no?
0: TL. Kato, sa kong center. Katropang Philip. Simple kayo nga, logic, no? Kanay, mabasol naman sa natatong kaugalingon. Although, ang atong paninglan ang mga politiko, girl, kaya sila may gadumaas tong kwarta. Ang atong buhay, spurtin dagkuan, naaman nila pa doon. Sila'y gabuot o kasay butang.
3: Tanawag ko na niyo, congressman, gilingig na kayong mga service.
0: Oh!
3: Di mo kakitas niyo, distrito
0: ng Batuas, Manila. Kaniadto, ang congressman, gaibay.
3: Bulletproof, ang sakyanan, ana.
0: Oh, puting yahaya.
3: Kani sa ato, simple ra kayo ni. Ang sakyanan. Toyota Hilux. Or Fortuner.
0: Oh.
3: O, ni mga service.
0: Oh.
3: Pakalitay ka atos Manila, mga katropa.
0: Land Cruiser,
3: eh. Mga bulletproof.
0: Now, balik ka na to. Kaya ano yung magandang mindset sa mga Pilipino? Hapit na ang eleksyon na, paminaw mo. O sa ibuhaton sa mga tao, although dili, tanal, apan kasagaran, nagay mo dagan, muhata pa lang nag-file ang katropang Philip, tawgo na nag-konsihal.
3: Ayay! Salisitan na yun.
0: Oh. Inigdagan kay ana, magtapok-tapok ka ni Hal, way beer niya, Hal. Kaya na, Hal. Hal, ang pasnak niya, Hal. Kasabot rin na tagamay nga ko. Ang ganang, akong papa, wala na ikuan dito, na problema sa ospital. Kana, bro, okay, kamay. Pero kanang mga mangumpan niya, nagkoki, nagpildi, oy.
3: Ah, nagkoki. Sa mga ko, sila yung pildi.
0: Ako, wala. Hello, it's Ginoo, katropang Philip. Pwede ramang gugugdi, makadaog.
3: Kana.
0: Oo.
3: Mano yung
0: wala sa gugiingon na. Kaya kani, akong barangay, na amat tayo honorarium, nakudak, di maningon nga, nako, yung
3: kayo. Ang tamayin mong honorarium
0: niya. Pila. Ay, sa may toon mo, mga lungsot. Mayroon na nga mong honorarium. Although di kayo nga sobra yung kayo, katropang Philip.
3: Pero makabuhi na. Makabuhi na.
0: Ay, pero luspad.
3: Ay, abagan ng pananunsan.
0: Ay, ay. Pero di man na maoy ako ang kanang gikuan o pagkaos ng pamilya. Kaya magsalig ko, ana.
3: Kaya mo pang solicitra na imo
0: zilo. Ay, ay. Pero tanawa pala. Magkoy problema. Okay naman ko. Huwag di ko maopisyal. Nga, last term naman sa ko. Di magkumadagan.
3: Okay na ka, last term. Good ka. Try mo kalimot, Zero, ha?
0: Ay, wapasan na siguro. Pero balik ka na to. Kung sa'y buhaton sa mga Pilipino, mga sugbuanon, kani mga namina ron, kapitok-pitok lang ang mata. Inag-eleksyon na, magiging na kumpanya.
3: Na.
0: Labi na og barangay, kaya ang barangay mong good, personalized.
3: Correct.
0: Diya sa kamudagan kag barangay, para na ko. Although, financial-wise, di kayo siya dako nga challenge, pero ang challenge niya, ang batasan, gumikan kay kaila, guna ni mga tawhana. Ah, katropag Philip. Sus, inigdagan pa lang ni Murap. Na may uban nga ka ng angayan sa gud nga mulingkod.
3: Ah, kana.
0: Ang problema, ikira kay kaskwarta.
3: Ayun ba?
0: Inigdagan pa lang ni Murap. Mugasto na biya ka. Tarpulin na, amin yung kay tarp. Labi na karun.
3: Tinod.
0: Oo.
3: Amat yung tarpulin ako.
0: Oo, mga
3: nakabok.
0: Ang problema, mudagan baka.
3: Ayun ba?
0: Kayo, kayo mo, hindi kang tarpulin.
3: Ayos, mudagan. Ayos. Inigoman na, violation man na.
1: butang na kang tarpa. Di lang butang pangan. Di lang
0: oh, butang ay lang. Ang style sa mga butang ang vote.
3: Di lang butang ang vote.
0: Alas, ang diingon nga, di butang ang pangan. Unyag, sapawan ng bintas. Imong na, binti talisay ko yung pangan. Pero atong balikan. Lawa, ang kalakis mga Pilipino, inig, dungugon mangyug ka na nga, matay.
1: Lansar
0: si. Example lang ha.
1: Lansar Social Philip.
0: Bige, mangita ta diri sa itong mga listener, mga dekod.
1: Dira.
0: Kinsa may palangsaro na to ini. Si Carl Umiga.
1: Carl. Kuya Carl.
0: Gidungog na Kuya Carl Umiga nga mudagan diya sa Sambagdos. Inig-ingon palang katropang Philip nga, tayo si Carl Umiga mudagan. Pagka-konsyal. Magkakita ng mga tao ni Carl Umiga, magkonsihal na na.
1: Hoy, Cons. Morning.
0: Hoy, konsihal. Nya, kasagaran labas mga giunana. Katong ligi mamutar ni mo.
1: Sirek abla.
0: Lay man ang tao nga imuha gid, di man nakabuhat ana. Labi na kaila ana. Konsihal ni gumandion. Nya, kanang bisag pa ka file ko niya, di man pwede ka tropang Philip nga ugbudagan ka. Unya na kamungumpan niya ini guman sa
1: lain kayo.
0: Kanang filing wala. Si Manar ben ang kampanya. Apiki na, di gyud ka kadaog. So ang uban months before if not years.
1: Wa na, sige na.
0: Sige na dito. Sos ini dungo pa lang mo file ka. Uanon ka nag-solicit?
4: No.
0: Unya ka nang solicit ka tropang Philip. Ud labi nag 14 daghana. Sampol, sus timing ang eleksyon. Karon labi na ang eleksyon ron saman. Nobyembre, sus Agosto. Kinanglan naman ka mo pahibaw ron og budagan ka.
1: Oh, wala ibaw.
0: Oh, ari pagas mga Oktubre wa na piki na kayo. Naron, sus daghana ra bang pista rap. Daghang kang liga.
1: Oh.
0: Aka nang bakatan ang basketball team adto na sinyo ha. Ninaapay balibol. Unya karon na pag-iipon no. Pickleball. Susaw na
4: no.
0: Ibutang na tog na ay liga diang Intersitio. Intersitio butang tag 8 ka sitio.
1: 8.
0: Susaw sa ka sitio mo do mo team ra bag 3. So 8 24. Sa basket lang na.
1: Nagalan mo tag 100.
0: Osa tag
1: 100.
0: Tag 100.
1: Oh, para palit ice shooter.
0: Ayaw! Masa na, mamoy kapindihan mo.
4: No.
0: Hilabi na karon kay challenge ka. Ayaw, kaya naman ko yung social media.
1: Lagi.
0: O di ka, naa kay, example, dito ha, o sa ka-team, sa may team ni mo dito sa inyo.
1: Kuha na mo ah. Pwede mo kong bisag asa mo doon. Pwede proper.
0: Proper ka. Sa improper.
1: Ha?
0: Improper. Wow, improper. At dogas proper. Nya, solicit ka ni Konsehal Rafael Baring. Tigaan kang Rafael o kay amigo mo mo kinintos.
1: Kinintos.
0: Sus na aman nila yung solicit. Kay, okay. May ba o makimudakan mas rap-rap? Sus kinintos. Ang yatag kat ni rap-rap kay di ka sila dusintos raman.
1: Uy, kuy.
0: Imbes mamutar to.
1: Oh.
0: Di na hinon to mamutar, nakagahatag pagkakusaga to.
1: Tamosan lang solicit, ay mo pamili.
0: Kaya karon mangkod ka tropang Philip, ipost naman ka.
1: O mga, salamat.
0: Salamat. Naamag yun ay Captain Ball, or manager, man nga. Akong pagpasalamat ni Rafael Baring, nihatag yung kusaga to.
1: Kaya ang kumatag sa kalibok.
0: Sumauaw na hinoong kamuhatag o 200. So katropang Philip unya imo nang tipuon. Gasto bina.
1: Gasto.
0: Wa di man kumuto pag katropa og dunay mudagan nga purely pag serbisyo lang. Og na amang gani.
1: Saludo ta na.
0: Sana po kataw may lagnay tulo or duha.
1: Ako na.
0: Ha?
1: Ako na.
0: Oh, basta
1: usa ko na tulo.
0: Di basta ko ka siguro.
1: No. Di ka mulaban.
0: Di man ako. Di ba? Ani say mining ako. Ha? May lagnay. Nya, og pila ramay honorarium. Ay mo lang imagine nun ka ng congressman. Pila ramay honorarium, ana.
1: Congressman?
0: Dako ng congressman. Botang lang na to, gatos kape. Botang na to, 200.
1: 240.
0: 200. Kada buwan. Ibot, naman ay mga deduction.
1: Na, deduction.
0: Botang lang na to, mulimpyo, 150.
1: Na.
0: Kada buwan.
1: Kapil na ang deduction, ana, sa katong gihatag nga allowance.
0: Wala ilang po at manasa ka itong mga corruption.
1: Allowance ning kuan ka ni bayad ni skundo ni
0: wala na. Sabaga, di pa na limpyo yun. Deduction lang na sa gobyerno.
1: Gobyerno.
0: Now, katropang Philip, napakigastuhan sa ibang mga staff. Naa man gyud ka. Oh, padre the snack. Na og pananglitag. Kunsihal ka or congressman ka, di ka mo pasnaak sa mong sakop.
3: Di na.
0: Di na namo butar ni mo. Bisan bagi mo pa ng kisilduan. Mga naman na, matihika.
3: Nagkairog kuhan man.
0: O. Ibutang lang na to. Mulimpyo kag usa gatos. 100,000 limpyo na.
3: Sa swildo na.
0: Daan na. Sa simo swildo.
3: O. Why labot ang katong giingon ni...
0: Wala na labot. Aray lang sa mga legal sa...
3: Leandro Libiste.
0: Wala ilabot.
3: 2 million a month.
0: O. Why labot. So, sa usa ka tuig na kay 1.2 million.
3: Usa ka tuig?
0: Oh.
3: Uy, di man na kaigo.
0: Oh. Sa tulo ka tuig sa imong termino, pilara, 3.6 million. Mukhaon pa ka.
3: Di na kaigo.
0: Oh.
3: Ayaw!
0: Magtuyok-tuyok pa ka sa mga barangay, mga LGO.
3: Kuya! Kuya! Sa solicitation,
0: ang lang gasto, gasto lang taas tarpulin. Ang gasto lang daan ni pangumpan niya, ipalit niya magpansit o pancham. Alam, 3 million din na paigo. Ha? O niya, napay mga sulisit
3: wag ko. Nasa mo na sila ng magpata?
0: Ay, lamaw ng mga what? Kaya kita saan, magkabawat ang opisyal na kinanglan sa itong buto, ato, masang famous land. Ragabrang ka man eh. Ulo sila, naghinubra lang sa giyong kakawatan. Mauning kita, igaantos. Bullseye! Tao man, kita may gapili ani. Kay katong uwan na katropang Philip, dili man, normal man to. Kusog-kusog, pero, di man to sama sa mga bagyo. Okay, now, nga nung gabaha mag-ingunad to?
3: Bullseye! Okay, pitipo lang unta ang ato ang drainage system.
0: Oh, kadako na to gasto, trillion ko ni. Diri sa ato, pabor pa kita. Kadako granggo na si Idurama sa mayorias Congress.
3: Why? Oh! Piti! Ano? Deputy...
0: To aniyang usasiyas gahupot spuntil Congressman Idurama.
3: Deputy...
0: Pabor o project-project lang.
3: Majority floor leader.
0: Normal man eh. O administrasyon ka, labi na nakairanggo, pabor yung gas proyekto. Yung mga corruption. Normal na sa usakanasol nga demokrasya na yung mga grupos politika, normal na siya. Kung gitarong o implementar, kita sogbo, purting pabura. Naana to dire ang kanhi DOT secretary nga karon gihimuag iyang posisyon.
3: For accommodation.
0: Pabor kayo ta. Naunta na to ang puntil pero kung saan hitabo sugbo. Gumikan kay basic pabor tas budget pero api kita sa implementasyon. Ano na kadaglis at bestan bayron taon-taon. Kaya karon, huwag muuwa na sagbalik in aron katrobang rap-rap.
3: The same thing will happen.
0: Huwag, okay, yapon. Unya, luuyas itong mga kaabtaangan. Kana yung mga motora, ambot, huwag na-impas pa, na-impas na ba ni?
3: Huwag pa na, ma-impas
0: yung... Kanao, kanang na-anods ba, katrobang Philip? Impas na ka na. May magpariha na itong motor ni Mayor Gungunhika. May bugat-bugat man to, magbabaha, di kita maunsa. Gawas na lang malunupan yun. Kana yung umbandi ang mga motor? Nabahira na na. Ha? Kanang mga sakyanan nga naubog sa tubig. On a normal rain, walay bagyo. Pero ingon ani kalaom ang tubig diha sentro sa Colon. Mauni, at tumangong kisiguro itong flood control tong tuas bukid.
3: No.
0: Mga lugar nga way baha, mo'y gibutangan hinog flood control. Dito gipa-implement, 45 nag-asag presyo. Pero hangtod karon why na priso, wa gay na file ang kaso.
2: Bullseye!
0: Ombudsman Buying Rimulya, kisa mang congressman na ang aliado ninyong na file ang kaso. Tigay ka doko, dire sugbo.
3: Wala.
0: Dito, sa tong distritohang Portindaco, Aspaldo. Seventh district. Wala. Nanong giuna man to dito, kawa man ang gidungog na seventh district na magbabaha. Ay, kuing na, gilupig si Idurama atong congressman's seventh district. Kaya Idurama, dako granggo. Diyas Congress. Kainom papirming Sandro Marcos. Kundi ang anong apike matas pinarisikay. Huwag ka nang mayo Sandro, di araw natin project.
3: No.
0: Dako granggo, Idurama. Kaniya man yung lugar. O sabi niya, di ni South.
3: North of South na diha.
0: Oo. Oh. Kasabot ang cute kayo, wala matito nga tunga. Wala matito ni Pirma. Pero si Idurama, ang grabe na magbaha na sa out. Tisa, cute. Hindi ako nanapitan ka tropang Philip.
3: Mamaling.
0: Oh. Nga hay naman na itong pundo. Nga kita, gawin pabor ko kita. Agbay-agbay ko mong Sandro nito.
4: No.
0: Lab-lab ko tangkan his speaker, Romualdez. Karon lab-lab niya pong budget eh. Yang anong gaantos man eh, gailahid ba yung taon tayo sa baha kita diri sa bot?
2: Bullseye!
0: Gilupig ka itong taga 7th District?
1: Mandawi,
0: Mandawi. Huwag ito, igdungog ang iyong pangalan.
1: Mandawi, ano bilang Mandawi? Grabe ka baha.
0: Mandawi oh.
1: Another flood-prone areas.
0: Mandawi oh. Kabanay ko mong Yida.
1: Yida?
0: Oh!
1: Onya... Rasbudji, iya naman ang tao-tao.
0: Oh, yes! Dami, rago Rasbudji di. Anong gilupig man ta itong ubang lugar?
2: Bullseye!
0: Ano, ano, sa taka di? Sa taka yung lupig, e basic sa budget na ata, sa implementasyon, wa? Pero hangtod ka nung sa aman tabag-antos, ini?
1: Hangtod ka sa nga, mamayad pa ni sila.
0: Matanawar ko na, oh. Amin ka na mga sakinana. Kondisyon pa ka na ron?
1: Oh, nai.
0: Oh.
1: Kinala na i-overhaul ang makina.
0: Ano, kisamay mo bayad, may. Mamudiha kayo mga guba ng inyong sakinan na mamuyi ka puli. Pariha mo na mong Philip Sirhano, nga. Last bunot na lang rin taon eh.
1: Hindi, hindi man sa kanyang tulog eh.
0: Oh, may problema kay baha. Pwede naman sa kundi mo uli. Pwede naman kundi mo uli. Nga naman nga, na mag boarding house at sa akong sakyanan. Hindi na, mag-uusin
1: na. Hindi na, masakay room dito sa Elizabeth Hotel. Ingon si katropang Miguel Solon.
0: Ano, hindi masyad na may tabo. Tingali nga, pwede mo kuwa ko yung kwarto, pero pwede matang mangyo. Ay, kaya nalig ko patogon na parking lot.
4: No.
0: Ah, pwede naman ito magkahangyo. Pero nga to ba, ang yanong mga subuanon, ang kaning mga nag-commute, kaniyang taon, ang uban ng mga sakinana, wapan ni maimpas. Purti pa na itong pamutmut, ig-fill out sa form, buhat pa tayo sa hayog. Kuhaan ka ng, namay, wapan, magbuhat-buhat, good katropa. Sa sauna, buhat sa koy. Kana permiro na kung sakinan, kinanglan maginangan. Labi na kita, ang atong kwarta, wabi agin na masuwat, masuwat bangko ang uban. Oh, hindi, kinahanglan magyo kadrap, mo apply ka ng mga skenan, lon. Kinahanglan mo kadiyag statement.
1: Ang ima, pilay kibutang mo nito.
0: Gidit na ko!
4: Ay, No.
1: Sige, bisag 250 ra.
0: Ay, wala sa gamay, rin. Gamay mo kong swildo sa ona, although dako-dako agigong komisyon. Pero og sweldo mo imo sweldo ba ni basihan. Igamay gani malista. Hindi man na pwede og mo-apply ka diha Carlo nang uban ani porti pa pangilad in town pag butang-butang.
1: Why amot og sa sa tos ka book ni apply. Kanang 60 way siguro.
0: Asa?
1: 60 ang ito 60%.
0: Mun nang ako na gi-edit na ay. Butang-butangan pa na to dito og kuan kanang certificate sa kumpanya. Usay pa himo patagay tiyar. Ni karon gimpas lang ato sa kenan. Tungod usa ka sus baha. Nawa kali abiso. Sama pag abiso nga normal ra man ning uwan.
2: Bulls.
0: Ima to nga uwan nga extraordinary. Ah, normal lang nga uwan. Pero kung sa'yo nahitabo, morning rabihas baha. Dali kayo ay. Wa mo lahutay, katropang Philip.
1: Kaya abot na 4 ka-oras, 3 ka-oras.
0: Nah, impas. Lunot ni tanan. Ang akong ikuyawan na nagbagbagyo-bagyo ba? O bagbagyo nga, kanang kusog yung kayong uwan. O sakay may tabo.
1: Baha, grabe, lunot.
0: Ha? Lunot tantanan, piti atong kaabtangan. Risgo pas kinabuhi.
2: Bullseye!
0: Hey, standby mga katropa. 21 na to. Samtang sa pikas gabahay na tangi usab gumikan kaya leksyonis mga kawatan katropang Philip. Di ay nasakpan mga katropang nangawat.
1: Aka na. Merisi.
0: Nasakpang nangawat katropang Philip. Kibaga ko sa'yo nahitabo.
1: Aha.
0: Ha? Matay na timingan man nga di ay mga tao nga guwat sinanggo nga di sa't ingon tampong aludaanon. Ha?
1: Yun sa man.
0: Gipuli-pulihag, hawk! Ay!
2: Bullseye!
1: Yes, sila.
0: Ah, kani, so grabe yeah, trending.
1: Sila acts of lasciviousness na.
0: O tanaw, gipuli-puli ha, gahawak lagi ang kawatan. O di,
1: may gani, hawak.
0: Amay na lasa gani.
1: Hawak
0: pero
1: ra.
0: Lips manggo.
1: Ay!
0: Puros laki.
1: Agoy.
0: Mga barako kayo.
2: No.
0: O tanaw, hala. Sa, di nang hawak ka ni mo. Laki sa puros.
1: Acts of lasciviousness ha.
0: Laki mo puros.
1: Ha?
0: O, basta di Malaysia. Kaya acts of lasciviousness, ginanglaman ng Malaysia. Pero kani mo klaro ang patagam?
1: Paliyo ko lang. Paliyo ko pati.
0: Pakita na tayo.
1: Pakita na
0: tayo. Oh, na.
4: Tabang!
0: Tabang, hala!
1: Isa ka, ano yung isa?
0: Bisaya ni. Ah.
5: Ayaw
0: ba? Hala. Tama, suka ang kawatan. Huwag kinirap, ay kayo pala mihirap. Ah, o. Ah, may standby rin to. Tiwason na na. O niya, sa atong pagbalik mga katropa, hisgutan po na to, katropa ka Philip. Ah. Update sa impeachment bato kang VP Sara. Last na tubang gahapon ni NBI Director Matibag. Now, daghag mga highlights, nasa yung mga bloopers.
6: No.
0: Say, that's my wife.
6: Oh, waka kainom doon si inyong...
0: Akatong holding hats?
6: Dili, katong asa? Pirma ba, pirma.
0: Akatong, matungo sa ngadlaw, di matungo gahapon.
6: Ano, ipakutahan naman to siya.
0: Di, matungo gahapon.
6: Di, matibag mong gahapon to.
0: Pero atong siya ngadlaw. Pero ang gahapon, katropang Philip, matayluuyang matibag gahapon eh. Nagoy na viral katong gi-upload bitas sa kuan Inquirer nga stress yo kag now.
6: Stress.
0: Ha? Gahapon. Gahapon miiksi na si Idol Robin Padilla. Okay, so nang kagahapon man sa tumigawas ang survey nga number 1 siya. Observe ang survey katrobang Philip. Ang kaning mga kaning mga sakop BBM magsige mo gid gamit sa word ga taong bayan. Pero mga sakop BBM nangamuti sa survey.
6: No. Number 1 si Robin sa pagka senador sa survey sa 2028.
0: Sunda
6: si Senator Bongo number 1 sa pagka vice president
0: yes.
6: For 2028.
0: Oh,
6: so those are the 30 boys. Kaytano
0: 14 ko sugang kaytano sa.
6: Hindi masayo kaytano.
0: Ni Sulbong sa kaytano.
6: Sulbong.
0: Oh. Be San Byron Tautol. Komersyalan na na to. Update ta sa ato impeachment. Ha? Bulsa. Aray sa tas impeachment mga katropa. Umikan kay gahapong adlaw last day ni Director Matibag ang ilang final pinakalig-on ko nitong witness agad. Now gahapon gilektura na pud sila ni Senador Pia Cayetano. Unya suko kay Srapi Tulpo. Mm-hmm. Kay sa ngambot lang kag usay rason. Kay pirmi masagong supalpalon ni Sis Escudiros Jirbil. Kay ang problema mong goods prosecution, nagda sila witness, Matibag.
6: Mm.
0: Pero ang giwitnessan ni Matibag, dili iyang statement. Ang problema, katropang Philip, gawas nga di iyang statement, dili notaryado, dili pod pirmado at untawana. Kunya, rules of evidence, di man na pwede. O dili ikaw mo inisulti, that is hearsay. Matod pa ni ito, pipiluan, nasa binisaya sa tinagalog sa air signal, saka chismis.
6: Ayun mo. Di ba? Si Matibag, wakabaw.
0: Wakabaw siya.
6: Ano ang ibig sabihin
0: hindi ko
6: another
0: alam.
6: Term for hearsay.
0: Ah.
6: So, inano na lang ni Biluan.
0: So, gapong adlawa katropang Philip, nakakreate pog tension. Sakpan mag-Zerbil Luis Tro na makan.
6: Okay.
0: Karons to pagbalik. At ang highlights lang niya, di gini ang tibuok.
6: Ah.
0: O niya, mahisgutan po ta, kay si Robin Padilla, gibas. Kay ningo si Robin Padilla nga, kamo dias prosecution, ayaw mo pagbayas-bayas. Ah, bias man kayo mo. Mo'y punto ni Robin Padilla. Kaya nasoko na sa doas Robin. Kay sila si Lorna Kapunan. Gatabi is Robin. Gatabi mas sa stubangan.
6: O na
0: nangayit pa sa ilos Lorna.
6: Lady enough siya.
0: Tabiana sa ni mo, Lorna. Hindi mo na pwede katropang Philip.
6: Hindi
0: mo na mo pwede kontrahong judge. Huwi, judge mo na. O niya, katropang Philip, kanimo gibas si Robin Padilla. Pero gi-explain ni Robin, o niya, atong tanawon, o may punto ba?
6: Mm.
0: Ikaduha, sa inyong, di lang niingon nga, panlantaw na lang. Masahon na lang natog, usay, gipanumpaan ni mga abogado. Kaya ang ingon ni Robin Padilla, the specific words is bias ang prosecution.
6: Mm.
0: Katropag Philip. Nagatawa sila si Lorna Kapunan. Siya nga, ang prosecution, good me. Kontra gimis di pinsa. But ang pangutana, mauban ni sakto. O prosecution ka, pildi by imong goal. Kay ang nasuwat manggod sa balaod. Ang prosecution, the purpose sa ilang pag-prosecute is ipagawas ang tinuod o hatagan o benefit of the doubt. Adili, benefit of the doubt. Sa di pahukmang sadan. Katropag Philip, tigaan siya kagayunan nga makadipinsa. Onya innocent until proven guilty. Now, pag-inounce na to ang specific na pamahayag ni Robin.
1: Inigo mas pinag-o.
0: Ang iyang explanation ni pagawas man siya official statement kay daghan na lagi kayong mga attorney sa Facebook. Dayon, basahon na tog unsay nahalatid sa balaod yon. Unsay gisuot unsa may role sa prosecution? Nagpasabot ba nga og prosecution ka? Imo gani siyang pahukmang guilty? Mao ba gani trabaho sa prosecution? Kay mo may gi-insinuate ni Jervie Luistro og ni Attorney Lorna Kapunan ang siya nga murag ang ingong kapunan nga ni piyong lang ko pag ingong Robin eh pwede ba ka kumukatawa na ayon pero bagi pagkagamay si Robin Padilla pero tanawon na to kay basig sakto ni si Robin tanawon na to kung siya nasuwat sa balaod bantay ka rin to doon
1: oras XFM sa Buffalo Pina Standard Time alas 9:05.
2: This time check is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
5: XFM.
7: Si Joel, dili ko katarong tulog. Pila na kasimana ang ilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santong Plus Gold. Og akong hindi inom matag-adlaw. Tibo Jod, ang Santong Plus Gold.
2: Santong Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santong Plus Coffee Mix.
8: Ako si Grace. Sa una, kasugay ko may numog kape. 3-4 cups a day. Hangtod sa natukal na ang akong asin. Og gasukasukan ako. Og gapalpitit na ang akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. Kung nangita akong kape na herbal, kung akong isulayan sa pag-inom, kanang dili makasakaw gasib ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko, gawas lamig siya. Wala pag ganito karang akong asib. Karon, tuwid na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Dihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
9: I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto ng Santon Vitamin C. Ang sukat na nagamit ko aning product, ang akong immune system, ni Ligon. Pandemic man taron, iawag na ko ang tanan.

0: kanunay gumikan ani nga bay kamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Ako man ni banaon padung, mangabang siguro ni ay. Yun na, magpa-asip ko, mga babaeng bayaran.
3: Hi sir, mangabang ka?
4: Yaks, kaluod.
3: Manong luod na sir?
4: Di ko ni mo eh, pareha mo gagnaw sa kong asawa.
2: Ayaw!
5: Exciting!
1: Balanced diet?
6: Check.
1: Regular exercise?
6: Check.
1: Vision X Plus?
6: Check.
1: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Mapalit na sa mga butika.
1: Turbo Food Supplement
8: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ang biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men.
1: Food Supplement for Men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Samsung Plus.

0: to health clinic. Denise sa Cebu.
1: Ablina.
0: Yes.
2: Ablina.
0: Ang Yes to Health clinic. Denise sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hantong Biyernes. Alas 9 hantod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang

0: XFM. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Darling, masulap po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
2: Darling, Achia, nasiyot. Ang bumiyan, piling nasiyot. Nang wakag, mabungod. Binog ako, Santon Plus lang. Mati akong buminting. Maayo, kayo siya.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
4: Senator Garcia, taga-Puro, Bayamon, Matina-Atlaya. 75, pero baskog ba? Ay, kay, wala kong bisyo kayo. Nagainom kong kape. Hili pa kaning atong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Atong gisulayan, mag-inom. Mga duha ka-adlaw, tulog ka-adlaw, mura mag-ibaskog ko gamay. Mura kong iba pa atong lihot ba? Sao na? Siyempre, nagi panahon na magluyat ha. Kasi, hindi na itong lahat ng panahon. Pero sa panahon karon, nakasulay ko aning Premium D3 Coffee Mix. Okay, kaya akong pumati. Katong mga kaya na ako na senior citizen, hindi na nagtuhod siguro, sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Ay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga bumuhan ko. Basta tinood yun kini kaya nasulayan na yun ako.
3: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagbalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: May buntag? Mo-apply yung tagong pagkabarbero?
6: Dali mo barbero mong ipagkita? Parlor ni!
5: Mo ba? Parlor, Denny? Kada sa'yo ka magsugod!
6: Aya!
7: Exciting!
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
8: Available sa mga butika.
9: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
8: Girl,
9: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
8: No more!
9: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Sister Pain. Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Nakoy chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayo ang sakit sa akong likod.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibili sa mga butika.
12: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.

0: Luan. Mo may punto ni Luis Tro. So di ba ako si Atty. Bin Luan, siya nga. Di ba ikaw, ikaregaingon nga kami ni trial?
1: No.
0: Pero ningon Luis Tro nga, Luan, tinambano na to ha? Atty. Bin Luan, your honor.
2: Mm.
0: Your juez.
2: Your juez.
0: Never.
3: Never again.
0: Ingon ko siya nga, never in your juez. It was never.
2: A mini trial.
0: It was so,
2: a clarificatory hearing.
0: Now, atong paminaon si Luis Tro, noon versus ngayon.
2: Kala!
0: Kaya karoon lagi na anay social media, katropang rap-rap.
2: Dali na kayo pag-inify sa isang pagkakabog.
0: Na makaka or nisulti ka si we don't know. Pero tanaw na to, ang imong ipanulti, i-play rap, tiwas.
4: Mangyayari. Yeah, so this will be a mini trial. Because the full blown trial will happen in the Senate.
0: Ingon ka diri og kasama ni any Bitrix magipuning ga yilo.
2: Ayo, Trex, buhi kay kagbaka, Trex. Di lagi na pwede. Na mamakakakarong higayon na. Sayon kayo i-verify.
0: Portigin dali, katropang Philip. Portigin dali, Trex. Pag-inanggaw, Trex.
2: Ayo. Wa lagi tao mo salig. Ang tao bayan na palagi niyong sinasabi,
0: murag-bakak. Unya, karon ra ba katropang Philip? Na biya yung social media. Dali kayong pag-verify sa mga tao. Dali kayo ang pag-trace sa mga video pamnang ay sarap ha niya atras to gamay ang giingong Bitrix atras na gamay ito sa it was never ha
5: ano? Prosecutor may response after we shall continue. Yes, what is your response, counsel?
4: The prosecution has been very consistent that what we did in the Committee on Justice of the House of Representatives is never a mini trial.
0: Ingon ka din never mag Bitrix kani kay black version man Altas Bitrix yellow version. Yellow version na. Yellow version. Bitrix yellow version. I-play na diyan atong...
4: So, this will be a mini trial.
0: Oning-on ka din niyo! Ay, nakalisod ka tropang Philip. Isultas bulsa ba? Usala na sa mga highlights gahapon nga mo magini ingon tampo nga ni Shine bitaw katropang Philip. Trex! Di naman sila mga angkonon sa ilang gipanghimo. Itiwas ang video rap.
4: Because the full-blown trial will happen in the Senate.
0: Oh, na yung mini trial.
4: What is important is to give ample opportunity to the complainant to present their witness and evidence per ground. No? Per ground. We've been discussing this with the members kasi if you will notice, the grounds in the third and fourth impeachment complaint are almost similar. So, we are seeing the possibility that while the
0: present... Tanaan mo, Luis Tro ni di.
6: Luis Tro mo na?
0: Ah?
6: Luis Tro na eh.
0: Kay mo ni nakadaglisan. Sige, lawa man ni sige kontem.
2: Wala may ni mo sa pagkontem.
0: Og ako maoy, kuana ni, og ako maoy, ingon tampunga, pinsan
2: eh. Pinsa?
0: Nya, na ako'y pundo, anindaan, inaning video ha.
2: Your voice.
0: Karon, padayon ra baron. Padayon. Baren ra no, baren. Uy, bispa man. Wala man ni Birnes.
2: Birnes, wala.
0: Lunes, Martes, next week, wala. Kaya so namang BBM. So, og ako ron, ipakita ako ng video, ha?
1: No.
0: Ha? Pakita ako ng video, ha, katropag Philip. Ingon ka nga, wala. Klaro kayo magyo, it was...
2: Kanaan tag-unsay ilang dipinsa.
0: Mone, og ba, basig mo ingon.
2: Pahinamduma na to ang... Kuan ba? Bisag si, kuan lang. Si...
0: Basig mo ingon, sa ba officer? Nga? Patay, mura mag-EI your honor kay ako kuan di akong laway di ako nahipos man.
2: Katropan dyan di pag inyong niya na the full blown investigation will happen in the Senate. Sa ato pa the full blown trial pala.
0: Full blown trial. Siya may gaingon.
2: Siya.
0: Ikaw mismo mo'y nag-term. Nagtagiingon ni Atty. Bin Luan nga ikaw may gaingon na naamuro mang gisunod. Di siya nga adi never.
1: No.
0: Never. Pag-ingon ka tropang Philip ni Atty. Bin Luan nga Trix. Ato lang tinambanon, no? Kasi hindi ko inaligyon.
1: No.
6: Paita. Lipat-lipatan rata sa to ang mga politiko.
0: Pag-ingon ka tropang Philip nga ka nang magamit sila sa taong bayan. Amo na ka Daglison. Nya karon. Ha?
2: Sato pa. Giila dali ang mga tao. Sila di ay adunay personal nga interest. They are just using the taong bayan.
0: Kung marabay mong paistoryahon katropang Philip, murag kinsang mga limpyo, ha? Bullseye! Ayan ka niyo, saon taman ni pagtubag, Congressman Beatrix. Kay, hibawa nalagi ka karon katropang Philip. Na, ano mong guta sa panahon sa social media, mga katropa? Di ka pwede rin basta-basta ka makapamakak.
2: Di ka pwede
0: makapamakak. Di ka pwede, katropang Philip. Nakalagang pamakak niya.
2: Sayon ka, Philip.
0: Unsay balik ka tropang rap o sa giingon niya? Sa giingon katong balik sa no?
2: Trix?
0: Huh? Balik ko rap o?
2: Hey, hey, Trix.
0: Trix, yo!
1: Of the Constitution.
7: Mangyayari.
1: Yeah, so...
0: From the top. Tanawa ko na ka tropang Philip. Unya, saon man na. Kisa man tong gayilo di ay. Kung sinisyato ni mo.
1: It was never a mini trial. It is a clarificatory hearing.
0: Never how?
8: Just in shorter gender. Isn't it?
5: May proceed, counsel.
8: Isn't it, with all due respect, Representative Luis Trojo termed such proceeding as mini trial? We just want to inquire of Representative
1: May I respond, Your Honor?
5: The lead prosecutor may respond thereafter. We shall continue. Yes, what is your response, counsel?
1: The prosecution has been very consistent that what we did in the Committee on Justice of the House of Representatives is never a...
0: Mauna niya, muna nakadaglisod ka tropang Philip. Ang sige, tagpamot-moto niya, Matres.
9: Baka kundan
0: na. Napay, was na, bugat pa kayo. May impasis pa.
2: No.
0: Mauna, sige, makagingon. Basig din na sa kamuang konek at yung gingon ng dahil kay speaker ay kasog ma-prison ni Romualdez.
9: No.
0: Now, usa lang to ka tropang Philip. Okay, kumana na yung mabunggo ka diyan. Mayroon mo na, move on. Si Boss Prebitan ako, Derek Calihan, silang Mark, si Errol, Vladimir, Ronel, o iyang mga sakop ron. Uy, kabantay ko sila, yung ingon yun nga. Never.
9: No.
0: Now, gahapon, ako may naluoy ni Beatrix. Samot mang kaguba, yung taon ng iyang pangan gahapon. Uy.
2: Okay, siguro kadaog pa ba na sunod eleksyon tos Batangas?
0: Di, wa man ni kontragod.
2: Ano mo ka ni?
0: Oo.
2: Asan ni Agi? Karon kay bawta.
0: Now, katropang Philip, apil po sa hitabo gapong buro man gilikturan in town ang mga kanibita si ang prosecution good most of the time. Kay kada object mga katropa ni Congressman Luis Tro mingon man si kanang sisis ko diro nga kanang ato lang nang i-sustain, papadayaw na lang nang istorya di ang dipinsa.
9: No.
0: Humitong suko kay si Idol Rafi gahapong adlawa katropang Philip. Ha? Suko si Idol Rafi kay matod pa niya nga, karoon lang tatao na si Idol Rafi. Kaya nga ito, kuhan man ito, pamulitika, personal ng mga observasyon, wala ilap, kuhan na, kuhan pa, off-tangent kayo.
9: No.
0: Now, arita katropang Philip sa mga lecture gahapong adlawa ni Senador Pia Cayetano kay ang gipangmugos man ko nila, nawa, ang witness nga ito, si NBI Director Matibag.
2: Mm.
0: Ha? Ang problema, ang iyang giwitnessan, dili ang iyang testimonya.
9: Oy! No.
0: Morning, mi palag si Senator Judge Pia Cayetano. Although, sayod bang gitangas, Pia Cayetano, di ni Aliados Administrasyon.
2: Ah, dili.
0: Obvious na. But regardless, may punto. Kay kanis Pia Cayetano, katropang Philip, bugada man eh.
2: Bugada.
0: O nagawas nga bugada, honor student, di ka... Kuan ni siya, genius ni siya. Tanaw mo nina ko ang
2: background
0: ni Senador Pia Cayetano. Yang interview ni siya, gikonsiderar nis kadaghanan nga... Katong kanian to ba, wapas politika. Ha? Nga genius ko, no?
2: Mm-hmm.
0: Ni athlete man punis kuan si Pia Cayetano.
2: Runner, runner.
0: Akong i-player ako tong
2: biker.
0: Karaan nga interview ni Pia Cayetano ha. Diyang kuan ba ba kanang wala pa siya sa politika. Mm. Ha? Palihog sa kong pakita na rap kaning kang Beatrix ug kang Pia Cayetano. Ha? Palihog ko rap, ina ko ready na katropang rap-rap kay sige, play na to. Kay ato ipakita kung sa man si Pia Cayetano dahil nito.
2: Kana.
0: Oh. Na may interview palihog ko rap.
7: Mr. Presiding Officer, the rules of evidence are very clear. You either present a witness who provides your testimony or you present a document. And in terms of documents, Rule 132, Section 19 says there are two classes of documents, public documents and private documents. Included in public documents are documents acknowledged before a notary public. Yung pinakitang document is not acknowledged by a notary public. Pwede naman din ang private documents as the other class. If it can be shown and authenticated in any of the following manner. The person saw the document executed or written. Nakita ba ng witness mo na sinulat yon? Nakita ba niya?
10: Your Honor, we can...
7: No, please answer my question.
10: No, Your Honor.
7: Oh, the next manner of authenticating by evidence of the genuineness of the signature or handwriting of the maker. The defense said ni walang original signature doon. Do you disagree with that?
0: What? Firma?
7: Okay. And the third, firma? By other evidence showing its due execution and authenticity. Did you provide?
10: No, Your Honor.
0: Okay,
7: so simple lang, Mr. Presiding Officer. They're trying to prove something by showing a document that any law student, even yung mga kababayan natin na nakikinig na ngayon na ang dami nang alam sa procedure, will tell you na hindi acceptable yon. And with all due respect, katulad din mong kahapon na humingi ako ng payo sa inyo, again, I will not name names, but we had a discussion in caucus na you cannot unsee what you see. You cannot unhear what you hear. So pinalabas yun. Wala akong problema na palabasin yun, pero do your job and present the proper witness and the proper documentation to do that. Do your job. I'm addressing this, Mr. Presiding Officer, to us as a body. Kasi hindi tama yun. Magdidesisyon tayo. You warn us, pero pinabayaan natin na makita yun. Minamarkahan pa sa markings.
0: Ah, tanawa rin ka, Tropang Philip. Sapo! Mm. Kaya nga nung i-appeal man na ninyo diyang kang last kanyas. Nga nung i-appeal man ang kang last kanyas, Katropang Philip, nga, una, di man sila
2: sila.
0: Gawa, bas, hindi kalig pariparihas ang now si
2: Matibag o
0: last kanyas o si Matibag. Pero di kaya po na pari. Ay, kaya na, masugot Matibag i-holding ha sa asawa ni last kanyas.
9: No.
0: Kaysa na may tabo mo ni punto diri ba nga ayaw mo pagdadirig mga witness nga dili ang nganong si Matibag may itong pa tubagon sa pamahayag ni Las Canias. Ikaduwa, okay, butang na to, granting for the sake of argument si NBI Director na appeal na sa investigasyon. Now, sito it nga una, notaryado.
2: Mm.
0: Notaryado ang papilis. Di man na pwede nga sa SEC ko no, pwede na gawin notaryo. Di man na SEC.
9: No.
0: Sunod, ikaduwa, Katropang Philip, ang dokumento nga inyong ipakita, pirmado sa... Unya matod ba Katropang Philip? Gipangutan na mah Luis Tro nga. Unya Tro. Trex. Pirmado ng... Kwan? Wa may pirma.
9: No.
0: Unya, gi-acknowledge na sa atubangan yun ni Las Canes nga. Wa, sad. What if gibuhat-buhat ra na nga dokumento, gipiki?
11: No.
0: Wa may binding, wa legal binding, ano man. Dili man na notaryado Katropang Philip. Tawas nga di notaryado, di sad na pirmado. O sa may pagkahibao sa mga tao, unsaon man ato pagsiguro? Unsaon pagsiguro sa korte? Kanang dokumento diya nga inyong gipresent as evidence, sila sa kanyas kaya ingon na
11: Bulsa.
0: What if gi-edit ra ng Eric Amaro?
9: No.
0: Or gi-edit ba ka ng Philip Siruano? Mar, baka ni mo na gi-edit, sad? Moy puntong biya. Nga, every day, more than 20 million atong gasto ng impeachment. Kamo may prosecution, kamo may nag-initiate ani, kamo may gusto na. Now, sento it nga, kada itong giga Stuart, it's had, magdamo diyag witness. Witness, gamo witness sa laing testimonya. Pwede di na. Matay punto ni Atty. Binluan nga, hirasening imo ha. Di ni pwede dawaton skurte. Di ni pwede nga taga gibugaton. Balikan, nakasaksi din ka ni personal, wa man sad.
2: Wala, nabasa naka, lang.
0: Oh, naka-storya naka din mong laskan niyas, wa sad. Nya, sin laskan niyas, ikaw may ni, kuha na niya sa iyong mga dokumento, nagpanotaryo, wa sad. Ni pirma laskan niyas, wa sad. Magingong matibag, nabasa lang. Sa ato, papoy din ni si Rap-Rap atong pawitni, so nakabasa mas ang kakalong.
2: Pwede, pwede.
0: Pwede ka, samot na ko. Kaya ako'y nisuwas balita. Namato na paong nakatropang Pilip. Now, lang highlight gapon, nga gibugal-bugalan sa mga DDH. Pragsuko, tingin kayo ni sila ba nga si Rubin Padilla. Engon tang po nga, mati, nambiruan magin si...
2: Nambiruan si Rubin?
0: Grabe si Rubin
2: si
0: Padilla.
2: Si Rubin, mo'y grabe sa yung gawas
0: na,
2: si Rubin.
0: Na, nigawas na. WS. Na ba kay KPDA survey dong? Rap? Na kay KPDA sa SWS survey? Sila, ito na ipakita ron taon-taon. Basig suku, yung kaya sila baka trupang Philip nga. Nga naman no, niya, porti magyuning taas magyuning kay greeting si, kung ano, ingon tampo nga mga katropa, Senator, ingon tampo nga si Senator Rubin Padilla, nabiruan god.
2: Nabiruan.
0: Nagiing na, gikonsiderar, manis mga DDH nga, namay, na DDS, napoy DDH, nagani si Rubin, DDS magyuning. DDS mong ginis Rubin, so kontra ni nila.
2: Kontra.
0: O niya, labi na, o ka nang di kahit, o artista ra ka, makaminos, mending uba, nabi mga tao makaminos sa mga artista. Ang nakaminos, purti na bang pupriyay kung para, bro.
9: No.
0: Nabi, mga nana nga, tanaw ng giskwilahan, nana. Although, importante magyod sa trabaho sa pagkasinador. Pero waman nagpasabot, nga, bugo ka na, o guwa ka na kahuman. Ha? Nalay uban nga katropang Philip. Da, sabi tayo bogo nga nakahuman. Kaya mo, manilang pagtanaw ng Rubin Padilla, bubo ko no. Gani, gahapon, naman ko'y puntos Rubin Padilla nga iyang gipalabang atol sa impeachment hearing. Matod pang Rubin, ang punto niya, ang lintongan na, ato lang i-play, in ako ready na rap. Ang punto na niya nga, kamudis prosecution, di unta mo bias. Now, namalag ang mga Facebook lawyers, gibas maayos Rubin nga siya ga oh prosecution guna ang ama kanto na mula bang sa dipinsa sa tinamban nga istorya mauna pero ang nalistas balaod lahi pero basaw at paminaw kamoy paminaw
2: kana
0: unya nagbugal-bugal mangod kay although kasabot kong attorney Kapunan lang Jerbil ikasabaan mo guna yung Rubin kay nagsiging pangutana sa Rubin ngayon kang matibag. Purti sang sabaha, sang kapunan, sang magtabi mo. At tapos gawas. Korte ko niya, pwede din na magtabi ka sa korte. O gari pa ka sa yano nga korte ka trabang Philip, local court, wala gipadakop ka na.
9: No.
0: So, paliyog ko, play ka tropang rap-rap sa pamahayag ni Idol Rubin. Paliyog ko rap.
12: Alam niyo po, napakaganda po ng inyong sagot. Sana hindi one-sided ang ating persecution. Ano? Kasi, alam nyo, pag kayo ang pagpabor sa inyo, alam nyo, bawal po ang ginagawa.
5: Kindly maintain order sir,
12: bawal po ang ginagawa nitong nasa harap natin, nagkukome-komento.
5: Kindly maintain order in the court. The Sergeant-at-Arms, by authority of the Senate President, is directed to kindly maintain
12: hindi po sila allowed.
0: Now, arita, katropang Philip, arita sunod. Sumote yang giingon nga kinanglang kamo di kita mo bias. Oh, now, tanaw na to. Tanawa, ang reaction, ang tubag sa presko na ni dili na ni sa Senate hearing. At tubag nilang attorney Kapunan. Paliogo katropang Philip. Paliogo katropang rap. Unya, human, itubag si Philip. Unya, Philip. Humao, mag-umog na akong i-Rubin.
2: Adi, gamay lang di prinsya.
0: Gamay lang, kayo buhok lang di prinsya. Tanawa, kumparal ko, Philip Siruano, Rubin. Tanawa.
2: Gamay ra.
0: Iyan na yung baba. Rabano. Bawa ka ba? Na nagpurma?
2: Wali ko kita, bebe.
0: Hay man ay mong muna ay monitor. Unya na yung mong sound effects. Monitor may siguro ha, bebe. Kita ka para at least ba nga. Tanawa, gamay rin di Brinjay, oh. Patunga, patunga, patunga imong naong. Ano, patunga. Nya, bawga imong ba-ba. Time, ha? Okay, dai! Sige na, yata na ta! Ayaw sa, paliw ko katrobang rap-rap, i-play ang reaction sa prosecution. O nya, ang tubag ni Ruben, o nya, kung sa'y nasuwat dahi sa kanibitang under canon law, katrobang Philip. Ang duty sa mga prosecutor, mo itong basakon. Ah, paliw ko rap, ang tubag sa mura magunig jaga-jaga. Ah, paliwag ko katropang rap-rap.
13: With all due respect kay Senator Judge Robin Padilla, no? Apparently, this impeachment trial is adversarial. Maliwanag yun.
0: Dayon? Kaya
13: merong prosecution is to establish the case.
0: Mm.
13: Kaya may defense is to defend the innocence of the respondent. No?
0: Mambugamit sa so, word nga kaya ba?
13: Very much anticipated
0: kaya may daw dahil gisipin
13: ka. The prosecution is biased towards presenting the case.
0: Ana, dahil ako to sa
13: presenting the
0: evidence, prosecution is biased.
2: Ah.
0: Ah, matod ba niya?
2: Now, towards presenting the witness.
0: Ah, the case. Now, atong basahon, katropang Philip, o kung sa'y nalatid sa kaning canon law.
2: Sa'yo
0: na Latin. Paliwag ko katropang rap-rap, ha? O kung sa'y trabaho ba sa prosecutor?
2: Mm.
0: O sa'y trabaho sa prosecution? Ha? Kung ang sakto ba niyong giingo ni Luis Tro nga, o prosecution ka, imo ginang guilty ho na diya.
2: Bias na.
0: Bias. Ato paburgyo. Kontragin mo nang imong gifailan.
2: Mm.
0: Mao ba na eh, inyong gipanumpaan, isip pa nga prosecutor? Kakari, fiscal ko ni Suna.
2: Fiscal. Basi, kay, na
0: ang giingong idol Ruben nga ang akong nabasahan na may official statement ako na lang lintungan na kay hapit mga
2: oras.
0: Ana Ruben, akong nabasahan nga di man mao ang akong pagsabot prosecutor ka ang imong purpose ilho ni mong kamatuoran. Mao ba na inyong gifile ang kaso or dili? Ha? Ang purpose na to ini is kamatuoran dili ang automatic kay paghukom katropang Philip. Kada bitang wa pa mahumang kaso, sadaan ka na.
2: No.
0: May pagsabot ni Idol Ruben o niya, basahon sa natog, unsagi na suwat rap. Ha? Pakita ko itong mga graphic katropag rap-rap. Katong pinakauna sa, Areta statement. Statement sa ta. Wala ako katropang rap-rap. O, graphic number one sa tarap, dagan. Kaling ningon si Ruben niya, sana hindi one-sided ang prosecution. Mauni po, unang ingong Ruben. Katong, kanungan mo ganiha. Kanira, gamay raman niya mga graphics. Okay. Unaan niya sana hiniya. Niya ni tubag. Daraw? Kay, matod pang Ruben ni tubag pa sa kusap si Ruben. Nag-false post niya sa Facebook. Siya nga, ang hostisya, neutral na siya. Ang gahom sa prosecution, matod pang Ruben. Ang gahom sa prosecution, sama ini, mga piska na. Dili na maurap. Kani akong isend bago. Dili na mao. Nakasend ko la. Ano sa gani? Aretas page 1 ta. Kana pinakauna dong. Kanang nainaong ni Ruben. Ah. Mo na ito ipakita ka tropang Philip. Ato lang i-screenshot ang post ni Idol Ruben Padilla. Ah. Oniya, gibutangan ni Ruben og attachment nga canon law. Basihan sa baga prosecution. Oh, paliw ko rap.
2: So will research this Ruben.
0: Ang iyang team. Sa takaingon nga si Ruben, ane. Although di ko
2: mo... Utok na ni Ruben.
0: Utok.
2: Isugo lang na niya mga staff.
0: Doon na posibilidad. Posible sa nga, may igingon sa iyang staff, kung iyang giuyunan. Ano man na kay team na sila.
2: Kaya tanan, aprobado gina sa Senado.
0: Di man na may tabo nga. Huwag mo uyun si Ruben, ane.
2: Correct.
0: Ang pasabot ni Ruben Padilla, paliwag ko pakita ka doon mga rap-rap. Kaya dito mga kugingon nga, matod pa niya, katong babaw sarap, babaw. Na may babaw ini, di ba? Na may babaw ini. Tibuok man ni screenshot. Taas man ni. Ang babaw sa katong caption niya ini. Kaya ningon mas Ruben Rio, sana hindi one-sided ang prosecution. Itubag si Jerbel siya nga, mas nakapagtaka kapag neutral ang prosecution. Pero nawagod sa ipasabot ni Ruben. I-zoom ng babaw rap. Kaning post na siyang page, ha? Kaibigang ginang Luis Tro. My friend. Madam. Kay Beatrix ko ni.
2: Madam Beatrix. Ang tangan binang sarang 8 million. Baka ba yan?
0: Kisa.
2: Kani?
0: abala na sila lang utang-utang. Siya nga, ang trabaho sa, ang hustisya ko, no, matod pang Robin, ang hustisya, Luistro, is neutral. Ang tungkulin ng prosecution o fiscal ay hindi para manalo. Si Robin, kaya ngunan na niya, tanawin yun ito, namin nasuwat, balao doon eh, katropaga Philip, kaya nahapon ni mga prinsipyo, o prinsipo, prinsipyo ba? Prinsipol sa Oktubre na?
2: Prinsipyo, o prinsipol.
0: Matod pa niya, nga, ang tungkulin, ng prosekusyon o piskal ay hindi para manalo. Kundi para sa katotohanan at proteksyonan ng inosente. Boy pong ni Ruben, ang tungkulin ng defense, tagapagtanggol at pagtiyak sa karapatang pantao at balansis kapangyarihan. Ah, mauna katropang Philip, mo po ni rason no sa mga abogado nga bisag sad-ana siya caught in the act. Tigaan niya po na siya gahom sa pagdipinsa. Dili, ingon nga, tablahon ang kaso. Kundili, kung unsay silot nga angay niya, maoy mapahamtang niya. Kay iyan ang katungod. Tawhanong katungod. Kabantay mo? Caught in the act. Sakpan yun. Na video. Na
2: in flagrante dito.
0: Namaligyag siya bo. Katropang Philip. Pero ang abogado, di na pwede balibaran niya.
2: Correct.
0: Dipinsahan yun na niya, dipinsa wa nagpasabot nga aron i-acquit ang kaso. May punta ining Robin. Dipinsa ang trabaho ana siguradohon nga kun masilutan mang gani ang silot haom sa iyang salaod nga nahimo. Ang mga piskal pod wa na magpasabot dito nga imo na nang kontra nang imong gifailan. Ang trabaho sa piskal sigurado una nga mugawas ang kamatuoran. Ikaduha, proteksyonan ang inosente. May patod bang Robin? Kay gibas maros Robin Padilla ini. Kay murag ang gi-insinuate bitaw nga matod pa nilang Luis Stronga. Ang amas ang dipinsa mo dipinsaan.
2: No.
0: Ang amag adto mi pabor sa dipinsa.
2: Adto sa responded.
0: Which is kana Betrix, murag ingon tampo nga si Pierre Kagamay.
2: No.
0: Now, sunod nga page rap. Katong di ay gi-site si Idol Ruben. Like research Idol Ruben ay draw. Araw? Duty of public prosecutors under canon. Zoom gamay rap. Below is a detailed breakdown of duties of a public prosecutor.
2: Public prosecutor.
0: In line with propriety, integrity, and ethics. Ngadtos mga abogado. Ngadtos mga piskal. Ngadtos sa prosecutor. Saka gamay daw. So, unsay gisuwat niya, ako din mong abogado. Pero ako na lang ning binisay on. Kay, ang gahin mo, ano, legal team yung Idol Ruben.
2: Kana.
0: Matod pa niya, numero unong role sa prosecutor o piskal mo exercise og impartiality.
2: Walabanan.
0: A prosecutor must treat every potential accused. Dili ang iyang kliyente, ha? Ang akusado, for example, in this case, BP Sara. Complainant. Sila ang House of Representatives. Sila. Or witness with fairness and respect.
2: Diba?
0: Without bias. So sa ato, paniangko na kang bias ka, Trex.
11: Bulsa.
0: May kasuhat niya ako. Inyo man yung pinanumpaan. Bugado, gumo. Ikaw, piskal ka ba sa una? Ikaw, Roy, lead prosecution counsel.
2: Public prosecutor man yan.
0: Lead prosecutor. Ikay panguan ng mga prosecutor
2: diya. Prosecutor, kato nga congressman.
0: Pero gilupig lang.
2: Kaya private katropang
0: gyan. Gilupig lang kang Idol Robin nga.
2: Awa ka ta ako, law school.
0: UP yung sa eskwela.
2: UP.
0: University of Priso. Mamay, hindi. Sige, huwag ko nagbugal-bugal. Sige, ingon. Gilupig kang Idol Robin, no? Without bias stemming from personal views, social standing, political influence, or other extra-legal considerations. So, for Diyos por Santo Bitrix, wa man nagpasabot nga prosecutor ka diha. Prosecution mo, bias na mo nga dos complainant.
11: Bulsa.
0: Pwede mo pabor kas complainant. Ang inyong purpose, kamatuoran! Ang inyong purpose, proteksyonan o kinsay inosente na wa pa man ta kay baog. Sadaan ba na Sara? Ilaom sa balaod. Kinahanglan ka mang hukman una sa korte sa di pa ka ikonsiderar nga guilty sa usa ka pasangil batok nimo.
2: Yes, ayo Mervin Padilla be mga Facebook lawyers.
0: No. Amo na nakadaglisod. Siya nga, gihimo man ko ng tinampan. Nagingo ni Luistro. Bias, gimi, normal ba? Ay, bias! Di na mo ay imong ipanumpaan na may legal ethics at baya appeal be ani on the raw? Propriety, integrity, and ethics. Bulsa! O ba ito, natapos ng atong programa.
2: Tapos na. May balita.
0: Sex at tagbalita, katropag Philip. Unahon na itong katropag rap-raps, katropag Eric Amaro. Ha? Mga progresibong grupo ni hatag og hagbong agradong PBBM. Hagbong it. Atong i-check mga katropas, katropang Eric Amaro.
14: Katropagi at Janly, katropang Philip, mga katropa, zero, no? Ang agrado mo. Ni-
0: zero, yun, wagin ni kapag uno.
2: Wagin mabot og tres?
14: Why bisag 0.0001? Wag yun. Zero, good. Katropang Janly, katropang Philip, mga kaigsunan po, no?
0: Ganun, ganun, kaniba, kanilang tarpulin na o sa nilang gisuat, Rick. O sa amin eh, gisuat na nis papel, wa sila ikaw, kuwan na eh. Ilan na yung gipintal? Mas dako, magastong pintal kaysa mag-print og tarpulin. O sa mani, para ingnon nga wa sila yung kwarta, pero gaabang sila na conference room ng aircon. Although, yun, masag ko sa ilang gingon, nga hagbong yung BBM, para na ko hagbong mo sa giyod.
14: Nara din sila sa kining UP Arts and Science.
0: Ah, okay, so libre na.
2: Public na.
0: Ah, okay, at least, libre di ay.
14: Diyan kining mga sakop sa kaniya ning cause oriented group mga pagresibong grupo din subo kat manjan ni zero gid lang ihatag matud pang grado sa presidente Ferdinand Bongo Marcos Jr. samtang nagkadol ni ang iyang ikalima nga state of the nation address kon Sona.
0: Ni anong di ba sila man mo hagag Marcos resign?
14: No. Ani katubang jan kay gimugatan nila na kani daghan ni mga representative no as kani pilitan si Jazil Dinupol representante ni siyas mga estudyante pod Belinda Cherry presentar sa Urban 4, Carmencita Alconte, nagpresentar ni Skabainan, Victor Lapas, Pamana Sugbo, Howell Villa Cruces, Ama Sugbo KMU, Jaime Paglinawan, Vice Central Visayas, ug si TG Rapisora sa kining kasuko. No, din punto sa mga kining leader, katapang sanis, progresibong grupo nga ang ilang paghulagway, good katapang sanis, no, inutil ang administrasyon sa pagsulbad sa mga nagunang issues na sun, o daw sa alaot, no, kita mga kabus, ay kami din mga kabus kay mas napabura ni ang mga dagkong kapitalista niya wala say gilauman sila nga maayo nga og ingon nang tinud-anay no nga pamahayag aga presidente diha sa Sona kay amaton pa mapuno ra ni mga bulatik atik-atik atubang sa lingkad tropa ga Philip mga kaigilan. Una ni gisad sa grupo nga kung dunay state of the nation address katubang saan ilang akbangan ni no naa sila ipaygayon karong adlong Lunes nga People Sona niya diin magsaba-saba pud sila diri sa kini po gadak pa yung Sugbo, Osmeño Boulevard, nga is my downtown area, Katumangzan, din matun pa ilang isabwag nga tos publiko, ang tinudanay nga estado, kahimtang sa nagkaniyosap nga hutong sa Katalingban, Katumangzan, Janli, ubus pamunuan ni PBBM. At ito'y panagong marag, kwa lang siguro, may, kwa lang.
0: Mubo-mubo lang, kay PK's oras, pasensya kayo.
14: So, kwa na lang ni. Ay no, napos mo na sa Facebook ka Katumang Janli ang pamahayag sa ato gabaga leader. So mali, Katumang Janli, Katumang Philip, mga kikilan, aga ito nukong baitag ikanusap sa kinipog Pasko, no? Sa kinikatong mga cause-oriented group, subay sa nagkaduol ni nga State of the Nation address sa Presidente nga si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Mga katropa, so kabundak ko na po ng uwan, mga higala ha. Masig kuhan mo diha, kaya mapunuhutan o di ba ka mga kahigalaan, masig magluya mo diha hilantan. So di ay makapainits diyan, makabaskog pa sa itong kalawasan. Recent vitamin C nga kape, Santon Plus Coop Mex Germa Sigas Incorporated. Alang sa Ligusang Pilipino para sa Pilipinas sa katropa, Eric Amaro, XFM News.
15: XFM Report. Bulsa.
0: Salamat katropang Eric Amaro sa mga report samtang sa Picas bahin dahil trabahante nga nalitugan ko no granite slab na disgrasya patay. A Ato i-check sa katropang Benji Talisik.
15: Live report.
16: Dagang salamat ka na pag dyan ka na pag Philip pag hulagway ni Police Major ako pala siya na Colonel Dindo Walito Alaras ang happy sa lilo ang pimping wife foul play ang kinig matay sa Osaka at labanti o kinig production worker sa Osaka Granite Slab dito sa barangga o dito sa agriluan humang kinig walito dito lamig adlaw o kinig ang agri slab dito sa may purok tulay barangay Santa Cruz sa lungsusiluan itong Julio Baiduno matunin nalaras nga subay sa nakita nga CCTV o sa ilang hipang investigasyon nga disgasigit ang kinimo pagkitabuha saglit nga ang kinimo o nga production worker nga namatay nga giila nga si Saturnino Carinosa Bakiran kaysa higong naginad o taga-sityo bangko barangay Tigib sa Lungsus Argao nga uban siya magkawalan dito matungura kasi kanyang naghawas kini sa mga ganis laba apat yan kitanggal ang katong kinid gabahay sa kanyang kanta katapang dyan ni katapang Philip o niya ang katapang namatay nga production worker ang nagbadbad usap sa PC sa ibabang bahay katong sa mga gipanghikot sa mga ganis labs kalit kini nga may lugak o gaton nga nga hug ang kini mong mga ganis labs o dito na paingon magkita sa CCTV o ganyang video at magkita eron nga ang kini mong biktima ang nahug o niya ang paghahog na bago kong nalatugan sa mga agatong ipang deliver ng mga Guinness Labs Hyundan nga namatay kini mong biktima kasi may pagdala sa tawalanan apan ginagalang dead or rival sa doktor mga nga ang auhang sa PNP nga mag-ambil lagi labi na kung yan ang situation labi na nga kini mong mga ilagipan nga agipang hoas o kini mga ilagabaho nga medyo bugat ambing ang nanay aron di kasi kasi kato man jelly kato pagpili sa kasamtangan ang kini mong biktima ang gihayra ron diyan sila pa naman ay dinos barangay Tigib sa lungsod sa Argao kato man jelly kato pagpili
0: go ahead kato pa Benji
16: mao ka ng update ng report ng hipo sa patrol kaubad ni kato pag jelly redoblado kato pa sa gihapon gamita paghaplas kato na ang mga produkto namin ha kining santo na brewel sa Yes to Health Incorporated Alas sa Regyo ng Pilipino para sa Pilipinas yung katropa. Benji Talisik, XFM News.
15: XFM Report.
0: Salamat katropang Benji Talisik sa ibang report. Apikis oras at tanging mo sunod nga tulumanon. Wanted Killing! O ba ni DJ Reyna Chinita? Partner na to, Dres Master Control, katropang Rafael Baring sa newsroom. Si katropang Almi Mata. Alang sa nagkahiusang Pilipino. Para sa Pilipinas, kami ang inyong mga katropa. Ako ni Ace, katropa ng John Layman Chavez, Viking.
15: Bullseye!
2: Ako sa mga katropa niya, certified turbo user, katropang Philip Atuel Serrohano.
15: Bullseye!
0: Salamat sa inyong pagpaminaw, paayong buntag sugbo, katropa mo. Exciting!

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Mga katupa, exciting!

0: And that was, yes, that was America. Sometimes lover, sometimes friends, sometimes walay label, sometimes atik-atik report, sometimes wala lang, gawasanan lang sa gibati. Ay, na'y makarelate. Takbuhan mo lang ako pag gusto mo. Ay, nang ano. Uusubin nangin anak, kanagana yung mga setup, gani nga kanang murag, unidentified. Bilisod na ha, dahil na pag na-involve sa mga inaanak niya, nasakitan na niya, nagpadala na ba dahil hindi uksuwat sa itong mga programa. Kapuyan ninyo, uy. It's basta. Medyo kapoy siya in a way nga kanang medyo dili ni mo masabda ng inyong gibati na medyo murag ka nang kulbaan ka. Murag ka nang gibati ka gugma pero wala ka gibati o gugma pero murag pag naa siya feeling ni mo dahil gugma ka. Ina ko yung mga inaana nga dili ka ila. Oo. Naku yung inaana nga mga friends. Og naapoy lalaki nga ni dool na ko nga inaana ang tumong. Kilata ng takakaroon na yun. Sure, ha? Dili maayo na siya ba? Dili ta mag-inaana. Uy, kaya ka na makasala ta. Tuo pag yapon ko gugaba ba yan? Sige lang, yung panahon ay bahala ni mo. Anyway. Uy, hala. May good news pala ako. Ayan. Of course, today we have our special guest, which is papunta na sila dito. Oo, papunta na sila dito. Almost there. Nag-message naman niya sa ayan, hint yan ha. Hint yan kung sino. Actually, wala naman, hindi man ipag-guess. Uy, kimurag kabaw naman mo kinsin. Okay, ito ang manggikuan. Ito naman yung gi-announce yesterday. Yes, we have our special guest today. Midnasty. Oh my God. Isa naman sa akong mga wishlist artist. Basta, wishlist. Alo, uy, mabash na ko kung kaugalingon kay basher mo ko sa uban. Ulit lang. Puli-puli ragod sa makauna. If you're listening to this one, yes, this is their upcoming new single, but you're gonna hear this one first time on air. So that's why atanginin niyo. Ah, ayan na, atanginin niyo. But not just on air. Ato po silang mahinabi, ma-interview alongside with the artist nga ilahang gi-feature, which is si Milky Lozarita. Yes! If you know Milky, he's one of the person nga makaingon mo nga very talented. Especially, he is a singer and songwriter. Kasi mga hilig ya gusto mo kanta. Sa po mga fans sa Midnasty din ha, you can stand by sa ito ang Facebook Live. And wala. Maminaw lang na mo. Ha, atangin niyo Todd ha. But for now, let's have our few advertisement and we'll be right back. Taod-taod mga katropa sa itong programa. Wanted Kilig with special guest later on. Midnasty with Milky Lozarita. Up until 12. Sa programang Wanted Kilig sa 88.3 XFM Cebu.
1: XFM. Sundown Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatibay.
2: Extel by Tempest with Anyos. Tagamako din. Kaya akong tutunlan ning namugoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba? Halos maglisod na gani kong tumarog tambal. O to, ning damok ko sa Sundown Plus Gold. Maayogin akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tonsil. Salamat kaayo niya. Makakao na pugugtarong karon.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
3: Sundown Plus Coffee Mix.
4: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsahon ko pagniwang. Dayon, nadunggan ako sa radyo ang Sundown Plus Coffee Mix. Nisulayan ako pag-inom ang Sundown Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyod na daayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usa kay muhalap na. Gikuyawan ko maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatigud na akong pagtinaw sa akong mga mata.
1: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Vision Next. Daghan ang natumangan.
6: Permigyod gamuta-muta akong matanga daw gi Sore Eyes ko perme. Abi na akong Sore Eyes gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months naman way undang ug muta-muta akong mata. Mauto gitumaran akong paspas og Vision Next Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Next Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28. Taga Cotabato.
1: Vision Next, sulay ang kaipitibo. Vision Next Plus, mabalit sa inyong mga suking butika. Sip on. Kahit nga ubo. Mag Premium D3. Premium D3. Ang maski pa kusog ug maski pa epektibo. Tungod sa VCO ug Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag Premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo.
8: Pakusog.
7: Turbo.
8: Pagdugay sa away.
7: Turbo.
8: Doble ang kalipay.
9: Pre, patong ganto nimo sa radio ad, bagura.
10: Murag exciting ning turbo ah.
9: Oh, pre no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
10: Oh, sakto pre oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
9: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
1: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
11: Turbo. Wagas. Ang lakas.
1: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
12: Santon Plus. Herbal soap.
13: Si Aida Cordero. Taga butiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal soap. Dura ang akin. Itong sa mga panit.
12: Santon Plus Herbal Soap.
14: Nanami gin.
12: Santon Plus Herbal Soap.
15: XFM.

0: truth. Do you only love me 'cause you have?
1: Sakita po daan ang alinyo. Kung inang kaginana, inura ka niya nga higugmarata ka because kinahanglan akong higugmaon ka. Murag makaingon siya kong undang lang sa ginhawa, bi! Anyway, wala man ko gituyo ni nani ato mga kuan nun. Naaraman siya ko yung na-relate good nga higala din hinga. Ayun ko nga, since broken-hearted ni siya, nindot siya ng mga kanta madyo, broken side. Yung panakpak pagay na. Ay, joking raoy. We're not making jokes with people nga broken-hearted. At the same time, I've been through that. Nasakitan sag ko sa una. Uy, gwapa ko, pero masakitan sag ko. Diba, Rafael? Sagot na si Rafael kasi gaman akong tirahon nun. Kay off-air, ako may tirahon niya. Lain na paminaw sa tirahon. Lain siya paminaw at erase. Anyway, mga katropa, it's 11:24 in the morning. And yes, as what I promised a while ago, I've mentioned already, we'll have our special guest today. And hindi na siguro na ako nito gayon, kaya the more dugayon na ako ni siya, the more tanga malangan. So, unsa pa man, sugdan na ba?

0: ang nagpapasalamat sa ibinigay na cash assistance ng gobyerno nung nakaraan, ngunit ito lamang ay isang band-aid solution at nananatiling kulang pa rin ang kanilang kinikita sa pang-araw-araw na gastusin ng kooperatiba. Ito ang rason na kanilang inaasahang aprobahan sana ng gobyerno ang kanilang hinihinging dagdag pasahe. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
1: Napagkamalang shabu sa bag ng grade 9 student sa Bacolod, hindi tunay, prank lang pala nang nakaaway nito. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
2: Bacolod Secretary to the Mayor Attorney Jose Martigo na natukoy na ng mga awtoridad ang estudyanteng responsable sa pag-uulat sa kanyang kaklase kaugnay ng umano'y pagka-recover ng ilegal na droga na kalaunan ay napatunayang isa lamang prank. Batay sa ulat ni Bacolod City Schools Division Superintendent Dennis Develos na ibinahagi ni Attorney Martigo, ginawa umano ng estudyante ang prank bilang gante matapos silang mag-away ng biktima. Nagsimula ang insidente noong Hulyo 20 habang nagsasagawa ng regular na safety inspection sa isang high school sa Barangay Banago, Bacolod City. Sinita ng campus security ang isang 17-anyos na grade 9 student matapos makatanggap ng ulat na may dalang armas ito sa loob ng kanyang bag. Sa pagbukas ng bag ng nasabing estudyante, na-recover ng mga security personnel ang dalawang nut-tied na transparent plastic sachet na naglalaman ng mahigit 30 gramo na pinaghihinalaang puting kristal na substansya. Una itong pinaniwalaang shabu na may tinatayang halaga na mahigit 200,000 pesos. Gayunman, kinumpirma ni Bacolod City Police Office Director Police Colonel Eugene Rebadumia noong Hulyo 22 na negatibo sa methamphetamine hydrochloride ang resulta ng forensic laboratory examination. Ibig sabihin, hindi ito shabu, kaya't walang pananagutan, may kaugnay sa ilegal na droga ang estudyante. Sa kasalukuyan, kapwa isinailalim muna sa alternative mode of learning ang mga estudyante gumawa ng prank at biktima habang isinasagawa ang naaangkop na mga intervention. Mula dito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
1: Dalawang patay, tatlong sugatan sa pag-araro ng pick-up sa ilang puno. Gayun din sa barikada dyan sa Isabela. Tatropa natin sa balita, Alte de la Cruz, XFM, Santiago.
3: Itinakbo pa sa ospital, bagamat binawian pa rin ng buhay ang dalawang katao matapos masangkot sa aksidente ang kanilang sakay na pick-up sa Barangay Lucban, Rojas, Isabela. Sa nakuhang impormasyon ng 104.9 XFM Santiago sa Rojas Municipal Police Station, 5 katao ang sakay ng sakyan, kabilang ang 3 lalaki, 1 babae at 1 7 taong gulang na bata. Lumalabas sa kanilang investigasyon na self-made accident ang nangyari, kung saan bago pa man ito maganap, binabaybay umano ng sasakyan ang daan patungong bayan ng Gamu, Isabela mula sa Kalinga Province. Ayon sa investigasyon, bigla na lamang umanong lumihis ang sasakyan dahilan upang bawalan ng kontrol sa manibela ang driver. Bumangga ito ng tuluyan sa mga barikada at mga puno sa gilid ng kalsada bago tuluyang nahulog sa isang palayan. Agad isinugot sa paggamutan ang isang lalaki at isang babae na kabilang sa mga sakay. Ngunit tapos sila binawian ng buhay habang ginagamot. Sa madala, patuloy naman ang pagpapagaling sa ospital ng 3 pang biktima sakay ng sasakyan, kabilang ang 7 taong gulang na bata. Patuloy naman ang imbestigasyon ng pulisya habang pinapaigting ang paalala sa mga motorista na mag-ingat sa kalsada. Wala rito sa 104.9X sa FM Santiago, para sa nakakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altea de la Cruz, XFM News.
1: Lineman na sawi matapos makoriente at mahulog sa bucket truck sa Tugigaraw City habang nasa trabaho. Katropa natin sa balita, JP Saking ng XFM Tugigaraw.
4: Ang isang lineman ng Cagayan Electric Cooperative 1 o Kajal 1 matapos makuryente habang ginagampanan ang kanyang tungkulin sa isang line extension project itong Hulyo 20 ngayong taon. Sa panihama sa programang Bullseye, ibinahagi ni Jesus Francis Guzman, Information Officer at Membership Development Supervisor ng Kajal 1, hinilalang bigma si Michael Fernandez kasama siya sa team na nagsasagawa ng pagpapalawag at pag-upgrade ng linya ng

0: Oriente sa Muslim Compound sa Tagigro City upang sana'y tugunan ang reklamo ng mga residente hinggil sa mababang voltahe. Ayon sa Kajelkoan, isang normal na araw sana ng trabaho at may nakatak ng power interruption sa lugar. Ibinahagi pa dito na bago sila mag-lunch break bandang alas 12 ng tanghali, nagpasya umano si Fernandez na linisin sana ang mga baging na nakasabit sa poste. Habang nasa bucket truck, nararamdaman umano ang dami ng kuryente at inulat ito sa foreman. Bilang bahagi naman ng safety protocol, inutusan siyang maglagay ng cluster upang putulin ang kuryente sa linya. Habang ikinibit naman ni Fernandez ay kalawang cluster, hindi nito napansin nang hinahawak niyang service drop line ay may kuryente pa rin mula sa generator set ng isang bahay. Paliwanag naman ni Kajelkoan na kung naka-off sana ang main switch o may double throw switch ang genset, hindi sana bumalik ang supply na kuryente sa linya. Dahil sa hindi inaasahang backfeed ng kuryente mula sa generator, dito na nakuryente si Fernandez habang nasa itaas ng poste. Agad naman siyang sinalo ng kanyang kasamahan at sinugod sa ospital, ngunit sa kasamang palad, idineklar pa rin dead on arrival. Nagpabot naman ang bakigiramay ang Kajelkoan sa pamilya ng nasawi at nananawag sa publiko na tiyaking may wastong safety devices ang paggamit ng mga generator, layon ito na maiwasan ang mga insidente nga maaaring magdulot ng panganib sa buhay ng mga utility worker at ng publiko. Mula dito sa Region 2 Regional Center Tagigaro City, mula sa humpilan ng 95.7 XFM Tagigaraw at para sa kakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP Saking, XFM News.
1: Ito naman, Katropa, manggagawa, patay din po ito matapos madaganan ang anim na granite slab sa Cebu. Tropa natin sa balita ay may mata na XFM Cebu.
2: Patay ang isang 33 anyos na magagawa matapos madaganan ang anim na granite slab habang nagbababa ng kargamento sa barangay Santa Cruz, Niluan, Cebu. Ginilalang biktima sa alias na sa Tornino, may asawa at residente ng sityo, Bangko, barangay Tigib sa bayan ng Argao, Cebu. E diniklara itong dead on arrival sa isang ospital sa Mandawi City. Batay sa investigasyon ng Liloan Municipal Police Station, naghatid ang biktima at ang kanyang mga kasamahan ng 16 na granite slab sa isang bunkhouse sa Purok Tulay na maganap ang insidente noong Martes, Hulyo 21. Ayon sa salaysay ng administrative officer ng kumpanya na kinilalang si Malo, umakyat ang biktima sa counter truck upang kalagin ang lubid na nagsisilbing panali sa mga granite slab habang binubuksan naman ang kanyang mga kasamahan ang gilid ng sasakyan. Gayunman, bigla umanong bumagsak ang mga granite slab dahilan upang mahulog ang biktima sa lupa. Anim sa mga slab ang tumama at dumagan sa kanyang katawan na nagdulot na matinding pinsala at kanyang agarang pagkamatay. Ayon pa sa mga pulis, nakuha na ng CCTV camera ng establishmento ang buong pangyayari at lumabas sa kanilang investigasyon na isang aksidente ang nasabing insidente. Mga katropa, ugali ng pagkain ng santo ng vitamin C ang alkaline base vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropa ang Almimata, XFM News.
3: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Ano man ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network, Philippines. Weather Update.
1: Katropang Brian, bagyang bumilis pala si Quiapo sa PAR. At huling namataan ang sentro na nasa 875 kilometers silangan ng Central Luzon, kung saan taglay niyang maximum sustained wind 45 kilometers per hour, ang bugso abot sa 55, habang kilos o bilis ay nasa 25.
4: Katropang body, dahil sa banda ng malalakas na hangin, itinaas ang tropical cyclone wind signal number 1 sa Batanes, Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, Isabela, Apayao, Abra, Kalinga, eastern at central portions ng Mountain Province, eastern at central portions ng Ifugao, Ilocos Norte, northern portion ng Ilocos Sur at northern portion ng Aurora.
1: Nagdadala po pag-asa, Katropa, posibleng makaranas ang mga lugar sa ilalim po ng signal number 1 ng malalakas na hangin at pag-ulan, habang pinapayo ng publikong patuloy na sumubaybay sa mga susunod na weather bulletin.
4: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.37 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.28 ng gabi.
3: Balitang International.
1: Hatid po sa atin ang bahagi ito ng Santon Gold, inaprobahan ng Parliament ng Mauritius sa East Africa ang isang batas na nadedeklarang krimen ang marital rape, isang makasaysayang hakbang sa mas matibay na proteksyon ng mga kababaihan. Sa ilalim po ng bagong batas, hindi pwedeng gamitin depensa na akusado ang pagiging civilly or religiously married sa kanyang asawa na biktima sa kasong rape. Ang mapatutunayan na nagkasala ay maaaring makulong ng 10 to 45 years.
3: Showbiz News!
5: Ang balitang showbiz ay sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Inilabas na ang official seat plan at ticket details para sa Manila Stop, The Secret Library Fan Meeting Tour ng South Korean actor na si Byun Woo-suk. Gaganapin ang fan meeting sa October 10 sa SM Mall of Asia Arena, kung saan muling makakasama ng Filipino fans ang aktora. Inaasahang magsisilbing gabay ang inilabas na seat plan para sa fans sa pagpili ng kanilang nais na pwesto bago ang official ticket selling. Nakilala si Byun Woo-suk sa kanyang pinagbidahang K-drama kabilang ang My Lovely Runner at Perfect Crown. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
3: Balitang Sports!
1: Ang balitang sports sa tip naman sa atin ang Premium D3, lakas sa bawat kapsula, mga katropa. Nasungkit po ng USD Golden Tigers as ang number 1 seed sa semis ng 2026 Shakey's Collegiate National Invitational. Matapos talunin ang Southern Storm Melbourne, straight sets 25-20, 25-14 at 25-9. Naitala ng USD ang kanilang pang-apat na sunod na panalo sa tournament sa pamagitan po ng mabilis at matatalim na opensibang bumutas sa depensa ng koponan mula sa Australia. Sa kabila ng height advantages nila, pinaunahan ni Ange Poyos na may 14 points at Regina Jurado na merong 8 puntos ang koponan. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, mga katropa. Sumayin na po XFM News Nationwide. Ngayon pong Webes, July 23, 2026.
4: Maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan niyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
4: Ako si Brian De Paz.
1: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
3: Mabuhay! Exciting Pilipinas! Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News.

0: Ito na ang programang Baghat sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algy Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
1: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
2: Sir po, ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Lagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Tamang maghahatid sa inyo ng mga secreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
0: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong isa.

0: at malusog na hapon sa ating lahat, mga ka-wellness. Welcome po muli sa panibang edisyon sa ating programa, The Secret of Health. Ang programa magagalit sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santong Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa angalan ng ating pong buti na CEO, Dr. Emily Tuoy, ito po yung lingkod, Dr. Michelle Hinas, isa sa inyong pong mga certified naturopathic practitioner, nakasayang po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, makakapanayam din natin ang dalawa sa ating pong mga bantay kalusugan, Dr. Ronald Puller at Dr. Algie Bakla. Balusog na tanghali po, mga Doc.
1: Isang balusog na tanghali at isang magandang araw po sa ating lahat, sa mga taga-subaybay po sa ating programang The Secrets of Health, and panibagong episode na naman po at panibagong talakayin ang atin namang pag-uusapan ngayong hapon na ito, at malalaman po natin maya-maya lamang ha, sa ating pong programa kung paano yung mga simpleng mga bagay na ginagawa natin araw-araw ay nakaka-contribute pala na kung saan nagpapataas ng risk ng ating pagkakaroon ng type 2 diabetes. Yan po ang ating tatalakayin maya-maya lamang, kaya manatili nakatabay dito lang po sa ating programa ng Secrets of Health.
2: Binabati po natin na isang maligayang pakikinig ang lahat ng ating mga katropa, ka-wellness, iba't ibang panig po ng masa na nakikinig sa ating pong himpilan. At sana po ay marami tayong matutunan at mapulot ng mga bagay na magagamit po natin sa ating pagpapalusog sa ating pong talakayan ngayon pong hapon ito.
0: Siyempre, tayo po ay napapakinggan sa ating pong mga XFM stations at Solid FM station. Ganda rin sa lahat po ng mga radio stations na nakahook up dito sa ating pong programa. Ayan, balusog na pakikinig sa inyo pong lahat. At tayo po ay napapanood ng live sa ating pong Facebook live streaming. Sa mga ka-wellness natin na nanonood sa ating pong Facebook live streaming, samahan niyo po kami dito sa ating pong talakayan, ha, para makakalap na naman ng mga secret at solusyon sa ating pong kalusugan. At kung kayo nakikinig na or nanonood na ngayon sa ating pong Facebook live streaming, ay pwede kayong marigaluhan ng Yes to Health ng ating pong healthy katropa giveaways. So, sa mga ka-wellness natin dyan na gusto pong sumali sa ating pong pag-giveaway, sa mga nanonood sa Facebook, ha, i-share nyo ang ating live streaming at i-comment nyo dyan ang mga good experiences po niyo patungkol sa paggamit ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto, ha. At huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health. Para naman sa mga listeners natin sa ating pong mga radio stations, eh, pwede yung i-text din, yan, ang mga good experiences nyo naman patungkol sa ating pong mga produkto. At meron kayong chance, ha, na mapapremyuhan ng ating pong Santon Gold Coffee Mix Gift Packs. Ha? Pero nga, nakikinig ka lang, nanonood ka lang sa ating pong programa, ay pwede kang maregaluhan pa ng ating pong mga produkto. Ha? Kaya huwag palang basin itong ganitong mga pagkakataon, mga ka-wellness. Okay? Sa so, mga katanungan naman, pwede kayong mag-check sa ating pong text line na number, ha? 0969-609-65445. Again, 0969-609-65445. At sa mga viewers natin, pwede rin kayong mag-post dyan ng inyong mga inquiries, mga ka-wellness, okay? Sa mga guys na masumubok ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto, pwede rin mabilihan, ha? Sa ating pong mga authorized dealers, gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, Southstar Drug, at sa mga local pharmacies sa inyong lugar. Hanapin nyo lang ang ating pong mga produkto, mga kababayan. Pwede rin mabili ang ating Santong Gold Coffee Mix sa Fisher Mall Supermarket. At soon, mga kawenas, may mabili na nito sa lahat ng branches ng Pure Gold Supermarket. Masaksesable sa mga kawenas natin ang pag-avail ng ating pong mga produkto. Well, pwede rin mabili ang ating pong mga products sa ating pong online shopping store, Shopee. So, siya lang, Yes to Health 2011.
2: At syempre, pwede po kayo makabili na ating mga produkto sa ating mga Yes to Health Wellness Clinic. Ang good news, kasi pwede po kayong makakuha ng discount, especially kung kayo ho ay senior citizen. Ano? Ayan, at pakita lang nyo ho ang inyong mga identification para mabigyan kayo ng inyong discount. Mm-hmm. And pwede rin kayong kumonsulta sa Yes to Health, sa ating mga naturopathic consultant. Dahil meron tayong mga modalities na pwede po ninyong gawin. Katulad po na ating mga cleansing and detoxification, nutritional therapy, meron din tayong mugukbuyang Korean therapy, meron pa tayong natutrad, isang hilot na traditional na combination ng modern research, and also yung ating mga biosupport therapy, yung tinatawag din natin na isa sa the best way para maging maganda yung ating circulation at cellular function and energy, yung ating terahertz therapy, mga ka-wellness. So puntahan po yan sa ating mga Yes to Health Wellness Clinic kung kayo po ay available, makadala ho sa ating mga Yes to Health Wellness Clinic.
0: Speaking doc, sa ating mga Yes to Health Clinic, meron po tayong gaganapin na monthly seminar natin, ha. Yung ginagat natin na monthly seminar dyan po sa Quezon City, mga ka-wellness. At ang darating po yan na Sunday, sa linggo na po yan, July 26. So mga gusto pong makilahok sa ating seminar na ginaganap, ay pwede nyo puntahan ng ating Yes to Health Clinic dyan sa Quezon City. Ano? Libre ang seminar, and of course, meron tayong mga pa-premium diyan sa inyo, ha. Meron tayong dito yung palaro natin.
2: Ano? Yes to Health Bingo.
0: Yan, yeah, no. Kaya ang mga panalunan doon, dok, mga produkto mismo ng Yes to Health. O, salit na bibili ka, eh kung mapapalarin ka, makakabingo ka, makakapag-uwi ka ng libre ng mga produkto ng Yes to Health. Yeah. So, pwede nga puntahan ang ating pong Yes to Health Clinic dyan sa Quezon City. Ang location naman, itagpuan po sa second floor ng Crownland Building. Dyan po yan sa may corner ng EDSA and Mother Ignatius Street. Ha?
1: And also, yung sa Santa Rosa branch natin, mm-hmm. well, December natin is ngayong August 2.
0: Mm-hmm.
1: Okay. August 2 po, linggo din po yan at meron po tayong libreng seminar sa Santa Rosa branch natin every first Sunday of the month. Kaya doon sa mga malapit po sa Santa Rosa branch ay bisitahin po ninyo ang ating clinic para po sa ating health seminars.
0: Kaya sa mga kabayan natin, na gusto mong makabisita sa iba mga branches ng ating Yes to Health Wellness Clinic, ay puntahan po ninyo ang ating po mga clinics sa mga sumusunod na lugar.
3: Metro Manila Branch, second floor, Unit 7, Crownland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignatius Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centris Mall. Phoning Dawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City. Phoning Dawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Central East, Santiago City, malapit sa parking lot ng Bagong Unisan. Phoning tawagan sa 0910-018-7529. Cugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Cugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, Second Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel Port, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Phoning tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Phoning tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng Asmes Sabi ng Janet. Phoning tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jacob's Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Phoning tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Phoning tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagong City Branch, door 8 M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Bagong City, Davao del Norte. Phoning tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpole Building, door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shop Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Phoning tawagan sa 0964-157-6120.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea. The secret of health.
3: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po nito sa atin ng Sunstone Gold Herbal Tea. Ang napakasarap na healthy tea ng Yes to Health na pwede niyo pong subukan mga ka-wellness ha. Sa mga mahilig mag-tsaa dyan. Iba kasi hindi mahilig sa kape pero tsaa yung hilig nila. Pwede niyo subukan mga ka-wellness ha. Ang ating Sunstone Gold Herbal Tea. At tamang-tama, Doc.

0: ano yung hindi magandang naidulot nito sa atin pong pangangatawan. Eh ngayon naman, pag-uusapan natin mga ka-wellness, yung kapatid or di kaya ikakambal ng ganitong problema, no? Kaya kabalasin nga, ang tawag nila dito is ano, diabetes.
1: Magkasama
0: kasi palagi itong problema na ito. Itong problema po na diabetes. Especially itong type 2 diabetes, mga ka-wellness, ano? Ang diabetes, talagang kalat na kalat. Mm-hmm. Hindi lang dito po sa Pilipinas, maging sa buong mundo. Ayon po sa datos, nasa 90 to 95% ng nagkakaroon ng diabetes is yung type 2 diabetes na ito. Mm-hmm. Kasi mayroong isang klase, yung type 1 diabetes, which is yung insulin dependent na diabetes. Ano? At alam nyo ba na nagpas kalahating bilyon sa buong mundo ang mayroon pong karamdaman na diabetes. At ang problema dyan, Doc Ron, marami pa rin sa mga tao na meron silang diabetes, but they don't know na meron na pala silang ganong problema. Kasi undiagnosed. Kasi hindi naman sila nagpapakonsulta. Hindi naman sila nagpapacheck up. Yun ang problema. At yung prevalence nito, yun ang nakakalungkot. Yung unti-unti nitong pagtaas, pagtaas ng kaso ng diabetes, ay mas pataas pa ng pataas. Na nagiging cases na yan. Hindi lang dito sa Pilipinas, maging sa buong mundo, eh ganun po ang nangyayari. Kaya nga tinatawag din ito na parang epidemia din . Kasi nga, kapatid lang din siya ng yung obesity. So, Dr. Ron, bakit kaya ganito katalamak itong problema na diabetes? Hindi lang dito sa bansa, pati sa ibang mga lugar.
2: Most alarming dito sa atin sa Pilipinas kasi kumpara natin doon sa prevalence rate. Mas madami kumpara doon sa sa population, comparison sa proportion, mas madaming sa Pilipino, sa populasyon ng Pilipino, ang mayroong tinatawag natin na diabetes. According sa studies, meron po tayong tinatawag natin na genetic and ethnic predisposition. Ito ay ang genes natin, according sa study, is ang Filipino genes is inherently more susceptible sa insulin resistance at merong propensity na mag-store ng visceral or harmful fats sa ating katawan. Kaya ang mga Pilipino is more vulnerable. Even na kahit na hindi obese, more vulnerable ang mga Pilipino sa pagkakaroon ng type 2 diabetes. Meron kasing pag-aaral sa Stanford Medicine noon sa United States na kung saan is 15.8% ng mga lalaking Pilipino kahit compared doon sa 6.1% ng overall male population ay mayroong type 2 diabetes. So kumbaga kung titingnan mo, overall na mga lalaki 6.1% samantalang mga Pilipino 15.8% ang mayroong diabetes, type 2 diabetes. Sa mga babae naman ay 6 times na more likely na nagkakaroon ng type 2 diabetes ang mga babae kumpara doon sa mga white women, even though kahit sila mismo ay nagiging maingat sa kanilang kalusugan. Ibig sabihin, mas mataas yung porsyento ng mga Pinoy ng pagkakaroon na tinatawag natin na diabetes. Although Filipinos have higher rates of obesity, a major risk factor according sa Stanford for type 2 diabetes compared to overall US population, kasi even non-obese Filipinos are more likely to acquire type 2 diabetes kumpara doon sa mga white Americans. So nakikita natin na ang Stanford Medicine napapakita yung susceptibility at saka genetic and ethnic predisposition kung bakit marami sa Pilipino dito sa Pilipinas ang merong tinatawag natin na type 2 diabetes. Bakit kaya ganon? Isa sa mga bagay na nakita po nila is ito pong tinatawag natin na diet and cultural practices. Ano ba ang diet and cultural practices? According sa study, para mo kasi daw tinatanggihan ang pagiging Pinoy kapag ka hindi ka na kumain ng kanin.
0: Rice is life, sabi pa nga.
2: Rice is life. Liban sa rice is life. Identity kasi ng Pinoy na makikanin. Kumbaga mo ay isang tambak, kumbaga ay isang cup. Kung cup ay parang kasing laki naman ng isang bowl na kanin. Ako po ay talagang sa totoo lang naman, masarap talaga tayong mga Pilipinong kumain ng kanin. Magpapansin mo pa nga, spaghetti. May paris ng kanin. Tapos yung pansit, bihon, may paris ng kanin. At kapag walang ulam, yung prutas, paparaisan pa ng kanin. So ganun ang nangyayari. So the standard diet frequently is mas mataas dun sa tinatawag natin na refined white rice. Mm-hmm. Ito yung problema natin sa Pilipino, sa ating mga Pilipino. Kasi mahilig tayo sa kanin, at saka yung kanin pa is white rice.
0: Polished rice
2: talagang puti-puti. Wala ng bran, wala ng fiber, wala ng nutrients. And also, mahilig din na kapag hindi makakain, walang pantulak.
0: Mm-hmm.
2: Kailangan ng pantulak, at kalimitan ng pantulak, mga dok, is mga unhealthy sugary drinks or soft drinks. Added sugars, also mahilig din sa matataba ang Pinoy. Pag kamantahin mo naman, hindi talaga mawala yung lechon sa panahon ng piyesta. At kahit hindi mismo sa piyesta, mahilig talagang kumain na matataba ang mga Pilipino. Also, nakikita din sa atin dito sa Pilipinas, itong tinatawag natin na sedentary lifestyle. Bakit na nagkakaroon ng sedentary lifestyle? Ito ay linked doon sa urbanization. Dahil sa sobrang tinatawag na progress, nagiging progress sa ekonomiya, regress naman tayo doon sa ating kalusugan. Ang nangyayari kasi, dahil maraming mga building itinatayo, hindi nakaplano. Kung minsan, walang parke na kung saan mapag-e-ehersisyuhan yung mga ano. Or yung iba naman is talagang kahit na, sabi nga ni Doc Algie, is pwede naman talaga kahit na may sikip na lugar kung gusto mag-exercise. Pero kalimitan is kapag ka sa sobrang pagod mo na sa traffic, pag-uwi sa bahay, hindi ka na din maka-exercise. At inagdag mo pa dyan yung hindi masyadong walang spaces nga sa pag-exercise. At ang nangyayari pa is hindi din talaga mahilig sa exercise mostly sa mga Pilipino. At maiging nga ngayon, may nakikita na tayo. I don't know if it's already been in data, kung nakikita natin sa datos, na kung saan makikita mo na mas marami na din, umuunti natin dumadami ang mga Pilipino nag-e-exercise. Dati kasi is tayo mga Pilipino is mga farmer, mga laborer, kaya hindi mo na iisipin na mag-exercise kasi sobrang laborious na yung trabaho. Pero ngayon, kaya switch doon sa blue collar job, bakit pa ako babalik doon? Mas mahayahay. Ang nangyari, nagiging nakaka-apekto din doon sa kanilang katawan, yung kakulangan na tinatawag natin na exercise.
0: Nakikita natin ngayon, marami na engagement doon sa mga hobbies. Tulad na, nauso yung pickleball, di ba? Mas okay din yun kasi marami na nai-engage doon. Problema, kahit alas 11 ng gabi, pickleball. Hindi naman na balance. Pero kahit ganun pa man, mga ka-wellness, nakikita rin natin na marami na i-engage na into physical activities or other exercises.
1: Isa pa dyan, kung titingnan natin mga ka-wellness, kaya maraming obese, aside from kulang sa exercise, no? Kaya maraming may type 2 diabetes. Obesity. Yung obesity is actually, sabi nga nila, tumataas na tumataas. Tinuturo nga ito parang global epidemic ang obesity. Kasi pag titingnan mo yung body mass index na pinakambasihan ng obesity rate, maraming mga tao ngayon talaga tumataas yung body mass index, yung BMI. So, directly link ang obesity sa type 2 diabetes. So, ibig sabihin, kapag ikaw ay nagkaroon ng obese na category, pwedeng pinakamalapit na madidevelop na sakit type 2 diabetes. Kasi ang obesity kasi is nangungunang metabolic problem that leads to more chronic and deadly disease. And aside from that, sa obesity, yung sleep deprivation and stress. So, alam naman natin na mahirap takasan ng stress kasi napakaraming stressor sa buhay. Pero isa sa nagtitrigger ng stress sa katawan is yung kakulangan ng tulog. So tayo kasi, sa isang pag-aaral, parami ang sleep deficiency ng mga modern na mga tao ngayon, generation ngayon, halos 4 oras ang kanilang deficiency sa tulog. So we need to target at least 6 to 7 hours of sleep without compromise. Sinasabi nila na kailangan kumita . Kailangan nating magpuyat. Yung mga tinatawag na graveyard shift, tinatawag sa pangalan pa lang
0: kakatakot na graveyard talaga pagpunta.
1: Bakit ba tinawag nilang graveyard dun? Kasi alam ba nilang delikadong ikamatay sobrang pagpupuyat. And also, Yung work-related stress, ship work, ibig sabihin yung shifting, hindi maganda, no? Kaya may kakilala akong security guard para hindi magka-problema yun kasi na pag-aralan na nila yung tinatawag na mga dangers ng workplace. Na isa pala yung shift sa nakakapagbigay ng sakit. Okay, for example, bibigyan ka ng straight na panggabi ka.
2: Panggabi.
1: Kaya ang ginagawa nila, rotation. Rotation ang ginagawa nila. So, maganda yan. Especially nagtatrabaho sa BPO, mga call center, sa mga sektor na kung saan dapat ay gabi ang trabaho. Yung mga security, mga policeman. So, kaya sila ay nandun sa risk of developing diabetes type 2. Ano? And may mga tinatawag na intergenerational habits, katulad ng mga unhealthy eating patterns. Alam naman natin na tayo sa naturopathy, naniniwala tayo na ang sakit, may tendency na mamana mo. Yung tinatawag na genetic predisposition. Pero mas malaki yung namamana sa eating patterns. Kasi siyempre, nung mga bata ka ba, sino ba nagluluto? Yung nanay mo, yung tatay mo. Ano ba yung natutunan mo mula pagkabata? Kung ano yung habit ng magulang mo? So, what develops in your parents also have a tendency to develop in you. Kaya nga, kinakailangan daw na kung alam mo na yung diet mo, pattern ng diet mo hindi healthy, mahilig ka sa mga lechon de leche, lechon kawali. Kailangan daw may medical check-up ka na, routine, o yearly, or twice a year, para malaman mo yung danger, ano? Para maiwasan tong type 2 diabetes. Especially if you have family member na meron na talagang case ng
2: type 2 diabetes.
0: So, nangalangan mas maging sila, Doc, aware sila. Lalo na kung may family history ka, plus, hindi pa ganun kaingat sa iyong lifestyle at saka sa iyong diet, dapat maging maging mapagbantay ka sa iyong sa iyong kalusugan, ano? Iba, natakot kasi baka daw malaman nila yung sakit nila. Eh, mas nakakatakot po mga ka-wellness
2: yung mga na nalaman.
0: Yung wala kang kaalam-alam, tapos parang parang sinuntok ka na wala kang kalaban-laban. Oo, parang ganun. So, mas pangit yun. Pero marami yung mga dok, ang mga medical professionals, mga medical doctors, or even tayo sa ating, sa ating samahan, na nagsabi na wala namang namamatay sa diabetes in itself. Kadalasan, dun sa komplikasyon na dali yung mga tao dahil sa komplikasyon ng diabetes. Ano nga ba, Dok Ron? Yung mga possible na complications na lethal sa ating katawan or napakadelikado pagka ito ay napabayaan.
2: Isa sa pinaka-deadly na komplikasyon ng diabetes is ito pong tinatawag natin na heart disease. Nangyayari kasi kapag ka ang isang tao is mataas ang blood sugar level, is pro-inflammatory. Yung mataas ang blood sugar. Kapag ka tumaas din ang insulin, inflammatory din sa ating katawan. So, double cases na yon. So, kapag ka may type 2 diabetes, ang pinakaunang naapektuhan is yung mga ugat. So, kapag ka ang naugat natin is nasira, ang natural na gagawin ng katawan is to repair it. Ang isa sa repairing cells ng ating katawan is yung pong mga yung ating pong mga LDL. So, LDL pupunta doon sa nasirang parte ng ating mga ugat para i-repair. Kaya mapapansin ninyo, kapag ang isang tao is mataas ang blood sugar level, tataas din ang blood pressure. Those are mga cases na kung saan is nalilink doon sa heart disease. So, elevated blood sugar damages blood vessels, nerves over time, also nag-accelerate ng build-up ng fatty na mga bara doon sa ating mga arteries na tinatawag na atherosclerosis. Also, insulin resistance commonly causes unhealthy cholesterol and high blood pressure, creating the risk of environment for heart attacks and strokes. Kaya kailangan talaga, sinasabi na yan palagi natin sa ating programa, na kailangan ma-manage talaga yung tinatawag natin na blood sugar level po ninyo. Kasi kapag hindi po yan ma-manage at hindi po kayo mag-take ng maintenance medicine ninyo at hindi po malaman na mataas pa ang blood sugar ninyo. Kasi kapag hindi alam na mataas yung blood sugar level ninyo, hindi nyo naman gagawa ng paraan para ma-manage yung blood sugar level. Hindi kayo ma-resitahan ng pang-manage ng blood sugar sugar level ninyo. But then, kasama doon sa ano, doon sa tinatawag natin pagtitik ng maintenance ninyo, isama po ninyo yung supplementation. Especially yung ating pong Santon Plus Gold and ating Premium D3 para po kayo ay magtulungan na ma-manage yung blood sugar and also makatulong din meron kayong window to reverse yung diabetes. Kasi itong heart disease talaga, ito ang isa sa pinaka-deadly complication. Ito according sa CDC or Center for Disease and Control na ano na datos.
1: And also, hindi lang sa puso, ano? Kasali na yung kidneys na apektuhan. Kapag may high blood sugar tayo, pursadong-pursado yung ating kidney at na-overwork siya, no? Especially...
3: XFM.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: XFM. Oras sa XFM, Cebu Philippines Standard Time. It's 1:04 in the afternoon. Time check is brought to you by Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mga katropa, pampaligon sa inyong lawas. Labi na sa mga katropa na doon din ang medyo conscious when it comes to your health. You guys better choice or choose the right partner. Santone Vitamin C, adunay, mangustin, o saka alkaline base. Di pa lang daan. Have you ever heard of vitamin C? Ano na yung mangustin? This is the first time, right? Yes. So kung kusog dadaan ang oranges, mas pakusugon pa na sa mangustin nga source of antioxidants, boost immunity, helpful po sa inyong mga menstrual problems. Of course, regulate also sa inyong blood pressures. And of course, makatabang sa heart health. And of course, adunay anti-inflammatory properties. So, mangustin, it really helps if naman mga swollen, mga nanay, hubag-hubag, makatabang ang mangustin. So, unsa man yung gidugayan. Palit na og Santone Vitamin C. Aron aduna mo partner sa inyong matag-adlaw pagpaningkamot mga katropa. Inubanan sa produkto sa Yes to Health, Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide, labi na sa itong physical store nga nandiri ubos sa estasyon sa Z Plaza building, open from Sunday to Friday. Friday for 9 to 4, Sunday nagapahigayon tag free consultation and general check-up from 9 to 5 ko banaton naturopathic doctor Doc Bernie Fajardo. Muna ang katropa, check your calendar, circle your calendar, ring your alarm for Sunday, every Sunday, para updated mo sa inyong health status. Labi nagmedyo, disbalansin na inyong health status, you need to monitor that one. Kay health is wealth, prevention is better than cure. Katropa, atong oras, bali ko na ako, alauna, 5 na sa kahaponon. Og, ayaw liswan yung mga radyo, pabilin sa pagpaminaw, kay magsugod na taod-taod ang X-Rated hangtod alas 3 sa kahaponon.
2: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
3: Babay ka! Basig ma-rape ka!
4: Basta naman!
5: Even though it's been so long.
2: Bahin sa gugma.
6: Ako, gilingon kay kunin mo.
7: Promise?
6: Promise.
7: Ako po, gilingon na nimo.
5: You like crazy.
2: Sakit.
3: Diba, di-give up naman ka, di ba? Pasakti na siya.
2: Adlaw-adlaw mo pahilak ka ni mo. Huwag mo pakatawa.
8: Ay, mahaligi. Uy, guwapo lagi. Pero dagat sa tag-iya.
2: Sa programang X-Rated.
3: Ayaw na. Sa
2: X-Rated.
3: Boris! Unya ka ron. Pahilak-hilak ka.
2: X-Rated sa X.

0: 那比如说 exciting
1: Santo Blas Gold.
2: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas niya ang Santon Blas Gold. Akong gisulayan, duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
1: Santon Blas Gold.
3: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Santon Blas Coffee Mix.
4: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskuton nga healthy sa lawas. Santon Blas Coffee Mix rin ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Blas Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Blas Coffee Mix Guild. Timani, basta kabigani, Santon Blas Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
1: Santon Blas Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Blas Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Blas Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Bebe. Usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gapainit. Unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
1: Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
5: Lupig pa nimo ang nasin zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, alam na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha. Deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil, tulok high-grade ingredients. Giupan sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na mi time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na mi og higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amog try. Wala gyud mi nagmahay. Happy ka ayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting.
1: Yeah! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca og clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og hatag og kusog og resistensya.
7: Turbo. Wagas. Ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Yun is Galona, senior citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Para sa maputi nga panit.
8: Mahamis nga kutis.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: XFM.
12: XFM.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Joel! Sakit kaya ang iyong bakos? Ayokong latasahan!
2: Sayawi ko! Samtang hubo ang lawas mo! Sayawi ko sa matubangan!
3: Unsay buhat na ni muha ng hait ka na ba?
1: Mauni ang putol sa inyong kinatawo! Masubra ka to kiro! Putlon ko ni anumat tagbayang talan!
3: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw!

0: di paandam. Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-Rated.
2: Nagkalain-laing subilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag
3: pinaagi sa atong panggigitan nga si DJ Chinita.
1: X-Rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.

sa maing pametasan, way labot ang mga way bantasan. Of course, maing hapon gahapon kaninyong tanan. Mayang adlaw sa mga suking tigpaminaw sa X-Rated. Labi na din sa XFM, so nagkalaing laing lugar. Dili lang sa Visayas, hapit na po daw. Wala, apil na po ang Mindanao. Kaniswa tampong atong hatagan sa pagtagad karon. Gikan kini sa usa ka lalaki nga taga San Remi o Cebu. Nga itong itago ang pangalan sa Johnny, 28 anyos, Minyo. Kaniyang problema, may tungod kini sa kahimtang niya karon. Nabot pa sa bot niya, naa siya'y nabuhan. O kinahanglag tambag, tanawan lagi. Ang aming mga problema. Walang kani mga katropa, huwag sa mga naminaw karon sa laing-laing dapit. Hinaot ko nga inyong taga-ano pagtagad. O banan, o salusaluhan kiniyang hisgutanan. Nga atong giuluhan, o inkanto.

0: mo ako tumin sa masahan. Pero tapawara ang tanan.
1: Pero tao lang ko. Makasa.
0: Sakit ka yung kipuhat na ako, Danny.
1: Sorry kayo, ha? Sorry sa kung... sa kung nabuhat ni mong asa. Nakahimo ko sa pagpakabuan sa lain. O, nagkapamabdos pa.
0: Sakit ka yung kipuhat na ako. Sakit.

0: Unsa? Milarga si Edna?
1: Obay, di ko na niya maantos ang imong kibuhat. Mamatay ko na siya kung magpabilin siya din eh. Mamayato sa siyudad. Mayato sa Cebu. Uy, kalusama niyo yung kasal ni Layra.
0: Mapanisabot na mo, bay. Mahal to pa may sa'yo maginikan ng umang.

0: Bay, naku sinisagi ko sa akong gihimon, Edna.
1: Bay!
0: Labon to na ko siya. Pero, nakasalagod ko.
1: Bay, karoon kay, kaslo naman ka, o may maabot naman kang anak, ipokus na lang din mo nahuna ang ito sa imong pamilya. Ay, nabasigig ko nahuna ni Edna.
0: Buddy,

0: Yes, Laura.
1: Amin mo, malapahin ka ko, Dami. Nasa katapusan, nakasalagid ka.
0: Yes, inusap ko, Laura.

0: Laura?
1: May sakit na ng akong tiyan. Ang mga anak na siguro ko.
0: Usa? Kadyo. Ipagawa ka ba na nabang?
2: Hilom na anak. Hilom na ha. Wa para ba si mama ni mo? Papa.
3: Ikaw gusto mas yung anak.
2: Wala gibay?
3: Yeah, sorry feelings ko ni mo nga papa lagi ka.
2: Ay, way kabutangan sa kong kalipay bay. Mura gibay ako sa langit.

0: Ang sige, huwag yun ini, Dani. Sugat lang sa... sa nag-inan pa kundi si Otso. Naingon ako ni ini. Magsigig sakit ang akong tiyan. Huwag hangtod karoon nga batsing ko na lang ko. Magsigig habong sakit ang akong tiyan.
1: Gano'n man na? Asa man, mo na nag-ipatanaw sa doktor?
0: Gipabinisaya na rin ako sa una. Huwag may ingon nga. Doon ako na nagkagusto na ko nga. Nga di ingon na to. O, ang maong di ingon na to. Doon ay uyab. O, maong nasuko. O, gisinutan ko.
1: Unsa?

0: Naluoy ko siya kong asawa. Tuwad kay, may daot gud siya. Labi na kung magmulo siya sa iyang tiyan. Na problema ko og naglibog ko kung unsa man akong buhaton o unsa maghitinuod o hinungdan ining iyang mga gipamulo. O gunya, maokin niyang nahitapo.
1: Bay, nausap mas lang lo? May hugo man sa'yo?
2: Maulagi, bay?
1: Ano sa'yo may sakit?
2: Tungo sa dilingon ato, ano?
1: Unsa?

Uday! Niyak sa magdako ay hindi lang. Nidaot yun ka! Dalir kayo ka nidaot! Sabi akong buhaton ani? Huwag kayo kulatag ka ron! Anong dandoon ka sa ospital? Sa albularyo, ipabinisaya na ka!

0: yung sisimusa ko, bay?
1: Bay, huwag may bahaw siya ako, buhaton. Buhat na!

0: Quando mani, Laura, mi lunghi piano con Ivo.
1: Vai, vai.
0: Quando mani.
1: Aiuto. Aiuto. Ma la pisi mi batti.
0: Mi piano, mi riassiamo, cano. Laura.
1: Vai.
2: Condolence.
0: Salamat.
2: Kaming kayo sa kumapaulit din sa ako. May ako na ibawaan nga namatay ng imong asawa.
0: Maulagi.
2: Sige ha. Mudulo na ako sa lungon.

0: na kapin sukat sa pagkawa sa akong asawa. Sa imong paminaw, bay, unsay akong buhaton?
1: Bay, pala kayo ang pangatanon, oh. Nangita mo, bay, yung imang higugmaon.
0: Unya, padawat ka anak ko na doon na naman ko'y anak.
1: Malay na to. Kung tinudig mahal ni mo ang mga babae, oh, makidawat din na siya ni mo.
0: Bay,

0: idagat lang.
1: Danny! Naunsa mong ka, oy! Nga naman gunit man ka. Uso na ikasulti sa makakita na to. Pagbatong ko ng respeto, good? Wa tay relasyon. Mong ayaw pag-ingon ani.

0: relasyon with Thomas Una? Kinamuli ko kagibay, mintas milipad na siya sa iyong trabaho sa Cebu. Balita na ko, 2 weeks na siya din sa iyong pagbakasyon. Mang, so tingin siya gibati niya?
1: Murag, kulit na siguro ba nga dawaton ko niya? Kung kisakit kayo ang akong gibuhat niya kaniya ito. Kung katulang gusto nito ako makiksulti niya. Saan ang magkod na nasukot mo siya na ako?
0: May suwi yan lang, good. Ipasalig niya ang tanang pasalig. Kung mahimo, mulahod kasi matubangan. Buhat na. Huwag ka mo sa pagsuway.
1: May. May.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ako si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasi mana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, giingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag adlaw, tibo jod ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Grace, sa una ako sugay ko may numog kape, 3 to 4 cups a day. Ang tod sa natukar na ang akong asilog, gasukasukan ako, o kapalpitate na ang akong dugan. So akong giundangan ng pag-inom sa akong kape. Huwag nangita akong kape nga herbal. Huwag akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasib ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko. Gawas lami siya. Wala pag ganito karang akong acid. Karon tuig na huwag enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Hey, I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukad na nagamit ko ani nga product, ang akong immune system ni Ligon. Pandemic man taron, iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukad nga gamit ko ani, akong immune system di ko so, dili ko dali ma-stress, di mag, dili makuha na kong ulo maglabad, kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa akong amiga nga ni introduce ani nga product.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Balanced diet?
7: Check.
4: Regular exercise?
7: Check.
4: Vision X Plus?
7: Check.
4: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Ano na kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting pagamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO o Moringa Oil. Adunay taas ng medium-chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system o mabatukan ang mga sakit ng virus o bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 ng gipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Mapalit na sa mga butika.
4: Turbo Food Supplement for Men.
10: Ako si Eman, isa ka driver, buntag o gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan nakambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men.
4: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
12: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: XFM.
13: Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, 2:12. Oh no, it's 2:11. 2:11 in the afternoon sa programang X-Rated. And yes, open na nga itong linya sa ato mga advices and suggestion sa ato ang ato ang sender today. Oh, usapang inkanto. Ang daming tanong. Ang daming tanong. Ang dami. Ikaw, naniniwala ka ba?
14: Hello? Pakiulit po ng tanong po.
13: Uya, ani akong guest din ni Uy.
14: Hello, hello, hello.
13: Nako'y guest gani hapon. Okay man to, pero karon ang sunod nga guest, hindi naman ni okay.
14: Pakiulit ng tanong po. Hello, wala di kay Mike.
13: Ha?
14: Ito, Mike.
13: Uy, madumog mga nita ka din. Iyan, madumog mong kaugalingon. Ayan, ana gini basta live. Ay, kaya kita magkasinabot una. Daghan ka siya pangutana, di Riniel, actually. Pa-cute, nagsugod. Pasalay mo yung pakitaan nga imong sa iluso ko ng camera mo. Pa-cute din siya dayon. Anyway, daghang kasi pangutana rin niya.
14: Kasi po, di ato tubagon.
13: Ha?
14: Unsa to?
13: Adi, andam ka mutubag.
14: Oo, tubagon ako.
13: Sige, andam sa mutubag ka niya kung ganahan. Ang pangutana ron rin niya, mutuo ba kag-inkanto?
14: Mutuo, magay ko, nag-ghost ko niya sa... Nga-tao pa na. Inkanto na noon.
13: Ito, no?
14: Okay.
13: Ang saka, uy, okay na ka din, ha? Kasi, magkasi yung ikuot. Baka ikuot?
14: Ay, ako mang gibilin, good. Alam, akong gibilin.
13: Ibilin? Pwede
14: yeah.
13: Din. Asan gibutang?
14: Sa Kuapar Door.
13: Ah, niya.
14: Oh, giputos na ko niya. Gibut niya na ko ka ng fragile.
13: Ako
14: ibutos niya. But niya na ko fragile.
13: Pwede din na mabilin-bilin di ay.
14: Sige pa ko ga-record.
13: First what? Time.
14: Ay, wala din siya naka-record.
13: Anyway, ang atong istorya karon usapang inkanto.
14: Mm.
13: Oo, mutuog kag inkanto?
14: Well, kuan man ko ka ng province of Siquijor.
13: Oh, yan.
14: Taga Siquijor man siya kumo ng kamong mga tao nga magbugal-bugal kang DJ RC.
13: Lo?
14: Ka na mag-chat-chat o ka ng... Katubago na dyan yung post sa TikTok.
13: Ano, ingon nga, kuan man daw siya, nagpalpal man daw sa in a peaceful way.
14: In a peaceful way.
13: Ano
14: sa kay feeling nung magpalpal in a peaceful way?
13: Ambot lang. Ikaw lang, kachay.
14: Parang diloni ko ato.
13: Oo, nag-message sa ako. Ano mo yung nag-message ako? Ang salamat daw nga nag-live daw ko. Gimingaw na daw siya kay... Tungod doon ako, makapalpal in a peaceful way daw.
14: Uyawa, ano, no?
13: Ano, shock ganin ko. Murag, nakaala ko ba nga... Mo ba ni charity? Mo ba ni pagtabang sa katabang? Mo na ba ni?
14: So, imuhunaw na, ano lang nakatabang ka?
13: Oo, oh, ano lang.
14: Nakabuan ka, kanang nakapalipay ka in a peaceful way. Diba? Nakapalipay in a peaceful way.
13: As much as peaceful siya. Pero sobraan sad mo hawa. Pag ganit ko gahubuan na ako mga picture diya sa social media. Ha? Ako mga picture diya kay mga... Kuan pa na medyo... Demure pa na... Yaka mo ko. Sige na mo ko. And then ha.
14: Ito.
13: Ay na siya problema gigay siya karon si Kuan si Danny. Oo. Kam nangutana na siya kung tinuod ba daw nga gipadautan ang iyang asawa. Kamo diha mga katropa, nakatry mo mga inana nga mga gipadautan, gipatakdan, gibarang,
14: nakuy kuan,
13: inkanto, nabuyagan.
14: Nakuy silingan ngin ana nabuyagan siya.
13: Wait lang. Unsa?
14: Nabuyagan jud siya.
13: Ngano may?
14: Kuan, way back 1800.
13: Uy, wait lang.
14: Ay. May tao ka nang nakuan siya ka nang katuna pa sila sa Aznar. Before nagibuhat ang kanang kuan dorm apartment chuchu dira sa Aznar kay na dyan ka nang kuan mga lumulupyo ang mga tao. Oo niya. May tao, ano niya siya ka nang nagkuan siya ka nang unsa taga na uy ka nang nanghi siya. Ikan sila gabasket naman ni ka nang murag space dito no anak. Ika siya nagbasket niya. Kay unman daw kay siya, so nangyay siya sa kanang dako kayo nga puno.
13: Dakong kahoy, ano?
14: Dakong kahoy.
13: Oo. Oh, oh.
14: Dakong kahoy niya.
13: Yeah, man.
14: Moto pagagabi.
13: May bawat akong balahibo, oh.
14: Legit niya, legit.
13: Ay, ba? Oh, tatawa.
14: Wala, ni bawat siya yung balahibo. Asa daw? Ni bawat yung balahibo, eh. Legit niya. Moto pagkuman, anak, kay ni burot ihang tiyan. Wa na siya kai.
13: Yeah.
14: Wa jud siya kai like for 2 days ana. Oh, wala jud kun, wala jud ka nang findings ang doktor. Mo to gipangutan na siya asa mo jud ka last nangihi.
13: Mm-mm.
14: Dito man jud daw sa tanom.
0: Ni Ana ang doktor, ako tana sa kanya.
14: Ni Ana yung mama. Asa ni Kalas nang hihi.
0: Oh, ano. Ay, basi, nagduda na, nagduda.
14: Oh, nagduda na. Kaya nagpatambal na naman dyan sila. Oh. Muto ni Chika siya dito. After doon, nagbasket nila dito, doon siya lasang sa dako kayo nga tanong.
0: Yeah.
14: Dako nga kahoy.
0: Yeah.
14: Muto, nangay siya pasaylo. Nangay siya pasaylo. Muto, pag human anak kay, nakaihi siya. Okay lang mo, sorry ako na uungo, no?
0: Wala to?
14: Well, nangayon siya pasaylo ato nga kaan ka na, dili na niya Osborne. Nga ka na, kuhaan mo to, pagpila ka oras, kinakaihi dyan siya like legit.
0: Ah, that's a good share.
14: Mauna magtabi-tabi dyan taon na tamo kuhaan, no? Patakag pangihi, anak.
0: Tabi-tabi po.
14: Tabi-tabi po. Mangihi ko, mananghi dyan ka.
0: Ikaw, Doc JJ, pag mangihi ka, mananghi po ba ka? Di na?
14: Ay, sa CR man na siya.
0: Yun, naman ko'y kailabi nga pag mangihi, kay mugunit sa baso ngayon, taga. O, nakikailay nana. O, itagay man eh. Nakikailay nana.
14: Wala ko'y kailay nana.
0: Ay, nana. Feel na ko wala siya kailangan naman. Siya man to.
14: Ay.
0: O, pag mangihi, pag makigtagay, gani mo ha.
1: Ay.
0: Ay, oo. Oh, oh.

0: 看到门口。
1: And everybody. Inasaan, na din si Neil Antonio kakaraan sa kanta. Nabade. Kana ang ko ay ang color na lang ko.
0: Na di color di.
1: Hello my apple.
0: Na di color.
1: Hello.
2: Yes. Yes, hello. Isang magdamag.
1: Magandang chidita. Hello sa imo, Hadia Marvin, all the way from Davao City. Ikaw mo to ba kag inkanto o dili?
2: Gusto ko, ano, tuo mo ko, ano, pero ang kapero biya, dapat yung tapo. Tapos, ako sa sinya na, dapat yung tapo. Okay, pakita ko niya, para sigurado magiging, na inkanto mo siya, or na ipakitong bayana. Ewa taga mo lang ba? Basig natin sa pizza ko ng colon cancer. Gusto ko lang ito yan. Mas nangyong mag ito. At pizza ka niya. Ang pang sumuto. Ang pang sumuto. Ang pang sumuto. Well, did you ice me?
0: Actually, ka nang nag-overthink siya sa imong gisulti.
2: Ano ba? Overthink na siya sa aaring niya.
0: Kailas na po. Well, I'm very happy, you know me. Ay, kayo ko.
1: Sikat taas Davao.
0: Ay, taga Davao siya.
1: Madungog man ta sa Mindanao. Sa Ramos po, katong kuan, admin sa barangay ka.
3: Ay,
1: yung sa iba, ingon mo sa giingon ni Marvin. Uspa ko din mong gingon, Marvin. Kaya din siya namin.
0: Inahinay kayo yung tingo. Pwede kong usob.
2: Yes, rin yun.
1: Alam.
0: Ago, sabi.
1: Alam, marag kag... Alam. Paaguon ka niya, Marvin. Marag gusto siya makatilo sa imuhang pilit nga ago.
0: Asa, Dobby? Ago, sabi.
1: Nihunat siya, eh.
0: Nihunat pa rin siya. Huwag nanginit, mag-uwi. Nanginit, mag-uwi?
1: Nanginit siya, Marvin. Dabi na. Hello, oh, nanginit yun siya.
0: Nanginit ko.
1: Uy, nanginit yun.
0: Gusto ko lang kaya kong driha, pero nanginit ko.
1: Pagkadungog niya sa imong ago.
0: Wait, sabi, ako, nanginit siya ko.
1: Na?
0: Ah, Marvin.
2: Kung nanginit man na,
1: anyway, balikan na to tong letter sender kay kanang ko ay na naandi siya ana siya oh. Kato ba daw na itabo sa yung asawa, tinuod ba daw tong nga nakasala daw siya sa dili ingon nato.
2: No siguro sa kuha, no. Kaya yung nakasala mo dito siya, siyempre, nagpa, masaya naman ko siya, hindi na ito mo, mawala na ito. Tulong kay, karoon ko, sige, magsige na sakit, hanggang siya nga, lumiyong na siya. Hindi na ilagyan ito nga na, hindi na ilagyan ito na inkanto mo siya eh.
1: Ano na ito? Paminaw niyo mo, di na ito inkanto niya. Wala po nilagi pa dahag ospital. Ano kaya siya diri, oh, kung nadada pa daw niya sa hospital, pa, posible pa daw mabuhi ba daw to karon, hangtod karon.
2: Uy, ano yung pwede Jurassic?
1: Oo, ano nga asad nilagi pa daw eh.
2: Kung nadada pa daw sa hospital, posible pa nga, mabuhi na to. Eh, siyempre, nakita ang dito, si Piska na to.
1: Ma-examine, ma-laboratory.
2: Oo. Umiingon naman siya yung asikwarta.
1: Parehas
2: mi.
1: Tinaw at tinaw.
2: Kung pag-aaral ng mga upang-pag-aaral ng mga

0: 很坚持，反正他们都不在那边，那我们好像是两个人。然后这么年，在明年，把那个人，我把这个人给两个夫人，一波回来了，也是一样。Bila dia lancar aku orang perempuan ni, mungkin yang yang ek dating yang kita sakitan. Sempre, aku tu yang ek yang kita sakitan. Bila dia gitu mudah untuk saya, dia yang memang kita sakitan. Itu pun yang kita sakitan.
1: Tama. Bila takak lah juga Dani Dina kada waktu nana kita sakitan. Diba? Ay. Bad. Beta. Ay. Relax lang.
2: Okay na. Relax lang diha.
1: Inhale.
2: Relax si gamay.
1: Inhale. Exhale.
2: Beta.
1: Oh, lami ka.
2: Lami apa minaon niya.
1: Anyway, thank you ka Ayu Marvin. Naka shout out.
2: Thank you.
1: Alo,
2: magkita-kita ang tata sa Davao, Marvin.
0: Kung umato, kita makikita sa
2: niya. Araunti ka, Marvin. Ipadungka ko sa personal sa imong agu, Marvin.
1: Sipata ninyo, ay. Marvin, katropa mo.
3: Exciting!
2: How shall we?
1: Inani mo mga ganahang mga kuwain mo ka ng all out siya dapat.
2: Kana mura siya kag naka-turbo ba?
1: Oo, ini mura kag naka-turbo niya, nakatunog ka o... Etats! Oo, bitaw ay nakatumar o turbo in ato ang tingong. Ay, na ba?
2: To looking to dodge pa kanamura na jugway ugma.
1: Umrag na ipit-ipit na ba? Open niya po itong linya, ha? Tanawag mo din, ha?
2: Ay, na. I-check ni mo itong kuwain. Namdabi. Mutuok ka ng mga engkanto.
1: Mutuok ko? Uy, na ko'y chika.
2: Ano sa may chika ni mo?
1: Niha. Doon ay usaka adlaw.
2: Bagyo ron?
1: Ayaw. Ay. Padung ko sa kong
2: ayaw.
1: Doon ay usaka adlaw. Musaw pang adlaw. Itabo ng kangit-ngit. Ana ang oras. Samtang ako nagpadulong sa usa ka balay. Kundiin kami lang ang namuyo. Walay laing tao anang panahon na rinyal. Ado na may trabaho, mataghapon na kinahanglan na mo ipa-on ang mga suga sa palibot. Nagpuyo mi sa usa ka property.
2: Barrio.
1: Pero ang among bahay tunga sa 5 hektaryas. Kung diin adunay karaang simbahan. Adunay karaang balay. Sa kapribado nga...
2: Lote.
1: Dili.
2: Sa
1: property. Pwede lang namuyo dito rin yal kung kami lang. Mataghapon, bago mutungtong ang alas 6. Mabugnaw ang hangin sa palipot. Ngit-ngit o walaing tao ni anang panahon na tungod ang akong ginikanan anaasa. Anaasa ka kagumahan. Ang akong inahan nagpalawag sa baboy. Samtang ako, padong sa kontrabaho mataghapon nga pagpasuga sa mga suga. Samtang naglakaw ko padulong sa kundi inasa ang plangka. Nga naanak kabutang o nahimutang sa punuan nga naputol nga doon na nay guardhouse. Nakita na kong isa kababahe. Natingala ako tungod kay ang babae.
2: Nakay lagay.
1: Ang babae nga akong gisampit, dili mulingi.
2: Uy.
1: Te! Te! Naalagi ka dira! Nagusa ka diya, te! Wa siya nilingi rin yan. Naglakaw siya. Paubos nga dito sa hagdanan kung diin ana ang mga bakanting kwarto. Samtang ako siyang gisundan, natingala ako, Riniel. Samtang ako siyang gisundan o paglantaw, kauban sa akunda nga flashlight. Ako siyang giflashlightan gikan sa ulo hangtod sa iyang tiil. Dito na ko nakita na ang babae. Ang babae naglutaw sa hangin. Sa kakurat na ko, Riniel, nabuhian ako ang flashlight ug ni kaging. Wa ko kalihok, Riniel. Pagbukas ako mga mata gikan sa pagpiyong sa kahadlok. Wa na nako nakita ang babae ug nadungog nako ang kusog nga sakit sa usa ka babae. Muna akong experience.
2: Di pagsagit kini unsa man ka? Sagit
1: talaga. Sagit ko dito nako nakadagang nako.
2: Ose sagit na ni.
1: Ayah! Niliin ana. Tagning ka ayon yun. Sagit nga nang kanang mura siya ugi unsa?
2: Ah kanang. Ana ang sagit.
1: Dili siya. Siya inuuna.
2: Unsa di ay? Unsa man niya? Kanang wala maka sagi unsa.
1: Dili inana nga unsa? Kanang unsa ba nga nahadlok?
2: Ah wala. Inana ka sagit.
1: Ano na tayo caller niya, Doc JJ? Oh, hello! Ay, hapon! Uy! Ay, hapon yun sa ni.
3: Si Fatima di ay ni from Mako, Davao di
1: Oro. Uy! Mako, hello! Katultol kag lapu-lapu sa Mako?
3: Yes!
1: Ah, di ako naminyo sa una.
2: Ay, yeah.
1: Tignan na ako masulti. Ay, matrending na po ni maungkat na po mga kagahapon. Hello, Fatima, all the way from Mako, Davao de Oro. Mutuo ka o ganang kuan, Fatima?
2: Inkanto.
3: Kanang inkanto?
1: Oo. Ah, mura man yung inkanto kung kauban po.
2: Ay,
1: oo.
2: Kay puti. Ay, katawa, Fatima.
1: Ay, shoutout dito sa Mako de Ay, Mako Davao de Oro. Ayan. Matuo ka, nakakita, naka-experience, nakagsama, ana.
3: Wala po ko ka-experience, ana, yung kanto ni Diyo,
1: eh. Ay, wala pa. Mano as in? Fatima.
3: Puta ma.
2: Ay, plima man.
1: Kuya, oy!
2: Plema to, plema to.
1: Fatima, wala pa kaka-experience sama ni Ana? Kung wala pa kaka-experience, Fatima, o niya sa pagtulog mo. Unya sa pagtulog mo, Fatima. Makauban mo ako.
4: Ano? Nakusali akong ungo. Dili mo na mag-
2: Napiit. Napiit na niyo.
1: Ang ungo baka nagsilandaan. Tinaipit. Wala. Uy, parang nakautot nga. Murag ikalibanga ang guru ni siya. Oy. Pero wala siya ka-try? Uy, uy, kapoy ko, Fatima. Ikapoy ko sa akong kauban din sa akong programa, Fatima, oy. Nalingaw ra mo, dira? Makalingaw ra siya? Ganahan mo nga madungog sa adlaw-adlaw?
3: Oh, ganahan
1: kay ko. Oh,
2: ganahan. Salamat kay Fatima. Salamat, salamat, salamat.
1: Ay, oh, sige kay makauli mo. Uli. Taga ano man ko taga taga Mindanao man sige. Di ako na higugma sa una oy. Di ako na higugma sa una.
2: Na higugma og nabuang.
1: Ano grabe sa. Grabe po. Anyway, unsa may matambag nimo kay Danny?
3: Ang atong matambag kay Danny. Maghubo na lang siya eh.
1: Bitaw sad. Nya katong iyang asawa nga ingon siya nga paminaw niya gidautan ba daw to paminaw ni mo
3: gidautan kay siguro po tay dala po tay ang kwana
1: maosad no
3: ay taga secure buro na yung magana
1: uy taga secure ba niya kung kauban taga secure ba na si rin niya
2: yes I'm from the province of Sikihor ay
3: taga Sikihor
2: sa Sabang
3: Asaban.
1: Ang taga-Sikihor po ka?
3: Dili, oy.
1: Ay, abig ko taga-Sikihor. Anyway, paminaw ni mo, kung iyang gida sa ospital iyang asawa, itong unang asawa, possible ba ito mamaayo?
3: Possible, oy, kay kuan. Kung magkuan lang siya, matilang sa albularyo.
1: Diba, no? Dapat din, no? Betaw. Ay nako, lahi man good tao ka ng mga kuan good, mga ideal good, so who knows, unsay mga plano sa dili. No?
3: Okay, kung dili sa makuan sa doktor, magpatambal, siya,
1: minisaya. True. Salamat ka ay Fatima. Unsa pa may imo'y kaingon niya Fatima?
3: Ang ako alang ikaingon sa iya, na mag-move on na lang yun siya.
1: Day, move on na lang, ayaw na lang, kaya maplano, balikan tong si kuan. Ang iyahang na imong ex sa iyang gipasakitan sa una, kabaga po niyang naungoy. Murag correct, balik-balikan pa niya. Pagkahuman niyang gipasakitan, wala niyang gipalamian.
2: Wala itong tomorrow ko ang turbo.
1: Sapot ko eh. Anyway, thank you Fatima. Nakay pa shoutout niya sa mga ko.
3: Ay, shoutout na lang ko kay Marvin ng Davao.
1: Oh, ay, yes. Thank you so much. Dagang salamat sa pagpaminaw, Fatima, all the way from Mako, Davao de Oro, katropa mo.
3: Exciting.
1: Ayan. Si Fatima. Ayan, meron din nag amo din na paminaw to sa Mako. Layo nang Mako B somewhere down Tagum na siya.
2: Tayo sa taga Tagum.
1: Mhm.
2: Shout out tayo sa mga kabugwas dala sa Tagum City.
1: Ayan. Hello sa inyo ha. May pagpaminaw.
2: Tagum City, Davao.
1: Ayan.
2: Municipality of Davao.
1: Ayan. Ayoy. Municipality naman yung province of Davao Region. Provinces o sa ano nang Davao Region.
2: Kung andi ay, suportain ninyo ang kanang kandidata nga nag-represent sa Davao for this upcoming Universe. Queen Universe.
1: Ayan. Asa ba na siya?
2: Queen Universe nga, held sa Lapu-Lapu City. Ang nag-represent sa Davao kay si...
1: Kinsa?
2: Sheila Magpale.
1: Ayan. Sheila Magpale. Anyway, napatay color diha, Doc DJ. Oh, tigkansan niya siya. Ikaw sa may pinakakuan, unsa may mong advice ani? Ikaw doon, tapangayin ito ang advice ani ato ang letter sender. Sa iyang experience, paminaw ni mo, ang iyong hunahon na kay, basi doon ipadautan gini ang kanhing asawa. Kato namatay gani. Paminaw ni mo, gidautan to o aduna gito'y sakit. Kung ilang giduol unta to, mapaayo pa siguro unta to, no? Paminaw ni mo. Wala kay paminaw, no?
2: Ay! Eh. Bye. Bye. Bye. Bye.
1: Ah, French.
2: French. Bye.
1: Ah, Espanol. Mamura Espanol. Bonjour, anak.
2: Lami kayo ang pagkaon.
1: Ah, okay. Susudugayin na ako nakagets, no? Mm. Grabe, sad na ako.
2: Alam mo, alam mo. Lami kayo ang pagkaon.
1: Nice, nice, nice, nice. Nya, wak man tanahis utog pagkaon.
2: Ay, wala di ay.
1: Oo, para masasunod. Antong letter sender. Oh, atong letter sender nga na problema siya ba? Anak.
2: Hindi problema niya. Kana bag problema na niya.
1: Oo, kung gidala ba daw sa doktor, may posibilidad ba daw nga kadto maabuhi pa?
2: Oo.
1: Kaya man wala naman yung ipanambala niya. Wa naayo kay mula gidaw gidautan. Niya og gidya gidag ospital. So kung napay chance sa unta to kung nasa ospital. 'Di ba?
2: Oo. Dapat mag-una naman dito sa ospital o nasa Manambalay.
1: No, kung walay ko an sa ospital, dapat diretso dayon sa...
2: Correct.
1: Kung, actually, naman tayo choices. Naman tayo karapat na mamili kung kinsa ato ang dangpan. Pero wala lang ang tatupunto ni giniglek ang part niya. Pwede gid sila unta mo doon sa ospital. Yes.
2: Kato, kay Watakibaw nga, wala day tambal ang Manambalay. Niya naa di tambal sa ospital.
1: Oh, nahotag stock
2: ang Manambalay. Kamu na siya ka ng puli-puli, mag-una siya... Sahay ang kanang ospital, wala kibawon sa ibuhaton, so agtukas man ang balay.
1: Anak. Binog mong renyel?
2: Kapuya ninyo, eh.
1: Kuya, eh.
2: Isa na yung color.
1: Oo. Wala na yung color diha?
2: Wala na yung color diha?
1: Okay, mo na yung tanong din, eh.
2: Wala
1: color. Wala na. Sige, abita, wala po tayong color. Kay ako naman pong tuwit. Ako na pong turno. Ako na pong turno nga mo istorya. Para si mo, Danny. Sa sinugdanan palang unta. Imo pa unta kung kitambalan. Danny, ako ni...
2: Ay?
1: Ako ni Danny. Danny, patambali ko. Danny, mama, ayaw pa ko, Danny!
2: Kuy, magkuon mo, tinuod na dira.
1: Bita, kung ako po'y asawa, no? Gusto ko patambalan pa una ko.
2: Bita.
1: Diba?
2: Dapat sa hospital, jag ka. Balag
1: ko. Wala mo ko yung akuan, Danny. Imo mo itong desisyon. At then, the day, imo itong gitagaag pa na. Dili ko ganahan na nga magmahay ka sa imong desisyon. I know, gi-question ni mo imong kaugalingon sa pagkakaroon. Pero yes, unta, imo itong ipatambalan. Pero, well, nahitabo. Di sa pag-usano ko giingon sa imo nga, yes, unta, gipatambalan. Ako lang gusto i-express ni kayo na may namang kuganihagod. Ako nasa kong nahuna. Nganong wa man? Nganong wa man niya buhata? Diba? And then, one thing, dawatan na ang kamatayon sa imong asawa. Kung naguol makakaroon, o ang pag-abot ni anang imong ex nga nilot ni Tumaw Galit, balik, Paminaw ni mo nga pagbalik niya na balik ang imong gugma. Ayaw sa gyud i-confirm nga gugma na siya. Basig kamingaw lang na sa imong asawa. Ang pagbati mang gudrinyel. Dag mix emotion, very diverse ang feelings. Daghan pwedeng mahitabo with your emotion. Mo nang you have to have your clear mind before saying nga gigugma nimo pagbalik imong ex. Basin lonely lang ka. Basin gimingaw lang ka. Basin na guilty lang ka. I mean, basi lang ha. Wala ko na ingong guilty ka. Basin adunay part nimo gibaso nimo imong kaugalingon tungod sa pagkamatay sa imong asawa. Pero di man ko katag nimo Bible verse, dili ko magpakaarong ingnon. Isa lang ko maingon sa imo ha. Praise and worship. Duol sa Ginoo. Ang Ginoo di magmatter ha, basin mo ingon nga di mo kabo magampo kay di ko kabo mubasa Biblia. Ang Ginoo wala siya nagpakialam, wala siya yung kuan anak. Yes, gusto niya nga may bawo mo sa pulong sa Ginoo, pero mas importante mag-una mo na ilhon siya nga inyong mangluluwas. Mao na kung ikaw nagunahuna ka nga medyo nag-hesitate ka ana, ayaw. Duo sa Ginoo kung unsa may mahitabo kay kung imo pala ba mo nga huna-huna, musakay ang negative ana. Oh, instead of maayo yung pangunahuna, mamura ka mabuo magunahuna ana.
2: Pamisa.
1: Wa man pud nagkuan ang asawa, ang iharman daw kay siya ba naglibog siya siyang gibati iron kay gibati na pud siya gugma sa ang ex nga dibalik. Kung man nga namatay ang asawa, nya na puy part sa iya nga nagunahuna sa iyang asawa tungod kay kung napaday chance unta daw na mamaayo unta iyang asawa. Wala na akong maingon sa imo sa pagkakaroon, Danny. Ayaw libuga imong kaugalingon. Bagpo lang nahimatyan ka, muna siguro dili husto nga na bago lang ka namatyan, eh, musudeng ka sa hunahuna nga magkagusto, magkarelasyon, di ba? Oo. Ma'am, ipirmi na diha si Reniel kay makalingaw, ana si Charlene ng bukid nun. Ayaw kay dugay kay mata, day.
2: Sorry.
1: Puwi kay Karinil ay.
2: Bitaw, ipamisa na na imuhang ko ay.
1: Yampo ba?
2: Yampo.
1: Atakabahong. Masigmuran na. Yes. Good afternoon, DJ Reyna. I'm always listening FB Live. Victor Fernan, Quiet Lori Yati. Mayang gabi eh, Yati. Ani mo DJ kung mawa ka sa XFM, mingawon sa mini mo. Ana si Niel Antonio, kakaraan sa kanta. Nabaday karaan, nabaday classic nga dili karaan. Yan na ba radyo nga tungod kay radyo lima pa-play ka raan.
2: Relax lang.
1: Kaning usi maglagot man ko basta di na gamito ng utok good. Basta di na gani magamit ng utok murag malagot ko. Ay. Ano para sa ni Niel oh.
2: Ikaw sa Niel, gamitan sa dimo utok Niel.
1: Murag mura man good og 80s nga bag-ong. Tag mga karaan ni abi pa lang dili wala kita nagsuporta sa musika ta mamili lang tag bag-o. May pagpaminaw kang Jorix Montalban ikan ni Randy Artiaga, ikan kay Randy Artiaga Santisas listening karong orasa. Victor Emilda Death Ariston, hello sa inyo ha. May pagpaminaw 2:48 in the afternoon. Wala ko ilaing gustong isulti sa imo ha. Danny, ikaw na kay gusto kay Danny.
2: Dani, ako masulti radyo ni mo, Dani, no? Kay kanang. Pwede naman ka sa ako, Dani.
1: Uy, wait lang. wait lang,
2: Dani. Bitaw ka ng Dani. Ayaw gamita imong kuan, imuhang ex.
1: Bitaw ka ba si no nga? Tungkol sa iyang kaguol, iya lang gamiton niyang ex. Pero na-guilt sa iyang kasing-kasing niyo. Pagkakita sa iyang ex, nahigugma siya balik. Oo, pagka man mag-ipasakitan ka, baga guni mong nawong.
2: Ayaw gamit ako sa kataw para sa iyong kalipay.
1: Oo, sa iyong pag-move on. Ayaw.
2: Sa iyong pag-move on.
1: Kaloy po sa asawa, giagi o sa unta to sa Dr. DJ. Sure ko, cancer to sakit sa iyang asawa. Cancer?
2: Cancer yung gisulti?
1: Dili, cancer.
2: Cancer.
1: Wala naman tayong oras mga katropa. Alas susko lang tayo 8 na sa kahapunon. And yes, so once again katropa, dahil salamat sa pag-uwan-uwan na ako. No, taod-taod na ko diri sa XFM. Daghan kaayong mga panahon nga gusto na ako nga i-google pa din. Pero apan, ano na yung mga higayon ni kinahalan ako mamili sa kapalaran. Oo, taod-taod na ko nga nag-announce ni Ini. Yes, this is my second last week sa ako ang pag-tingog diri sa radyo tungod kay mubiak sa kuka dali sa kung ano.
2: Ay, kabala ka everyone. Kimakita, ragya po lang siya nimo sa social media.
1: Oh,
2: si DJ kay mag-vlog, ragya po ni.
1: So, I want to say thank you everyone for supporting me. Almost 4 years na kong naa sa radyo. Dili lang dili sa XFM, napa ko sa laing istasyon. Sa mga tao nga ni uban sa kuha. O gantod karon ang programang X-Rated. O sa mga X-Rated nga mong nabuhat ka uban sila Doc JJ ka ni Anto. Sa mga nalingaw ka na mo. Mingawan ko atong mga panganahon na. Siguro taod-taod ko mawa sa radyo. Tungod kay yes, actually gihangyo jud ko ani nga mo say goodbye daw from this day on up until sa kuan aron daw ma-aware ang tanan. Kay basi mangud na mag-usom ko Doc JJ nga taga mo programang uban kay mangutan na. Ya kapoy mangud da siya. Relate jud ko ana kay nanay mawa niya explain pa nimo kapuya oy. So ako na lang buhaton as per instructed by our station manager. Oo nga magpahibaw ko nga mga pipila ka adlaw di na ko niyo madungog diri sa programang X-Rated. Oga wanted killing. Ano gahila ka?
2: Nangyaw na ba ang gabi?
1: Oh, ito kito. May ako mutas baba eh. Manantihan, salamat ka ay sa pagsuporta. Gila ninyo si DJ Reyna Chinita. Giuban ninyo sa iyo matag-hapon, matag-buntag. Gusto pang programa nga ako nagunitan ka ni Adto. Labi na sa matag-gabi eh. Daghang salamat kayo katropa. Ayaw mo kag-uol, kagikan karong adlaw hangtod 31. Na madungog pa man ko ninyo. Oo, walang atangin ninyo ang mga sunod-sunod nga mga programa. Labi na karon na ako gidadi rin nga mga one of my favorite artists. Oo, matag-adlaw, aduna tayo buhaton nga makalingaw para kaninyo. And isa sa inyong request nga si Reniel nga mag-on-air diri taga-hapon. Ang pangutanag sa'yo, banin mo anhi. Actually, kaya muna ako problema sa'yo pa. Mimuha naman ko ni Kadugayan. Sa una, ako'y mimuhan. Karun, ako na'y mumimu. Anas yan. Dagan salamat mga katropa. Basta ha, ayaw kalimot. Kikang karo adlaw hangtod katapusan. Magdungga na ilang gihapon ta. Alas 2:51 na. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita sa programang X-Rated. Dilang gihapon sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo!
5: Exciting!
6: Exciting!

0: Ikaw ba ang doon ay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Cold, ang imuhang kiya sa ikaayong panglawas. Ug karon aniya ang atong mga health experts.
1: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo ug natabangan ang ilang mga balatian.
2: Ako si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naing nakasulti na ako, masuwayan o tumar ang Santong Plus Gold, duha ka kapsula o tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, na anay alibyo. O kung sugar, may ubos na o mini normal. Daghang salamat sa Santong Plus Gold.
3: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
1: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
4: The Secret of Health.
1: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na sa maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Vision Lex, daghan na ang natabangan.
6: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaklaro labi na og madugayan pag tutok sa computer. Maglo og magsakit akong ilaw, sir, dapit sa akong mata. Inyo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag Action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Oto, wala kong nagduha-duha inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita Retetres, iNews at taga Jensen.
5: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
1: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
4: The Secret of Health.
3: Sunphone Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa aking insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Sunphone Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia,
3: Mag-Santon
7: Plus Coffee Mix
3: kamo. Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, buno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
4: The Secret of Health.
1: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
4: The Secret of Health.
1: Osmo nako mga higala, ang sekreto sa maayong paglawas, inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of
8: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time. Unto palas tres. Ito time check, hatod ka na kanato sa atong Sunthorn Plus Cafe Mix. Atong kape, mga katropa, nga makahatag og dugang resistensya sa itong panglawas. Dibigyan kay puno kinis mga vitamina. Ang Sunthorn Plus Cafe Mix, mga kaigsunan, ginama sa suya, doon na pagiging kamunggay, doon na pagiging maghihigalay mangustin. Pagkatabang ni, mga tigpaminaw, pagwagtang sa mga bad kolesterol sa lawas. Pagkatabang usap ni, pagpakusog sa cognitive function sa itong utok, sa mga lulog-lula niya. Haom kainin ninyo, ha? Mga lulog-lula. Dili ni dali nga makaignota or dini ingon makahilab sa tiyan, di po ni makapalpitin sa dugan. Sa mga nanay, tatay niya sa ato mga Pinoyanan, hala, suwayin ninyo atong kape nga Sunthorn Plus Cafe Mix. Inyo ni magigala mapalit sa mga suking pharmacy ninyo na ani sa Rose Pharmacy, Mercury Drug, TGP Pharmacy, Generica Pharmacy. Available sab ni magigalang Sunthorn Plus Cafe Mix dias may South Star Drug. Pharmacia Samura, dias may Consolacion ng Mandawi. Pwede usab ning mapalit sa online, pinagi sa TikTok o sa Shopee. Or inyo mabisita ang Yes to Health Wellness Clinic, dias may Z Plaza Building sa Baydan, Diha Kusalim, sa Dakbayan, sa Sumo. Magpa-deliver mo, kontak ka lang ang 0915-389-5430. Wala nga ito, magigalang number, dias clinic na to ang 0915-389-5430. Sunthorn Plus Cafe Mix, kapi na, gamot pa! Alas tres, tres na.
0: Eric Serras Manait, Asintado. Sa bisan unsang oras man, wala kami natulog sa paghatod sa mga balita. Sa pagsalop sa adlaw, may mga panghitabo nga angay ninyong masayran. Mga iskutanan sa lokal, nasyonal ug internasyonal. Dili ka makalikay sa Asintado, Asintado.
1: Libertas nunis deos adid quadi volumos sed facera quadios tomes
0: Eric Manait sa XFM Cebu.
1: Ang kagawasan dili ka tungod sa pagbuhat, subase mong gusto. Apan usa kini ka oportunidad sa pagbuhat kon unsay husto.
0: Asintado.
2: Exciting!
0: Eric Manait! Eric Manait sa XFM Cebu!
2: Exciting!
0: Eric Serras Manait! Asintado!
2: Exciting!
1: Luzon, Visayas, Mindanao, malipayong hapon usab ka natong tanan mga sugiting paminaw, adlaw karon nga Huwebes na! Sa 23 ning buwan sa Hulyo tuig 2026. Sumad karon maghihigala, swildo na pohon.
2: Exciting!
1: So, antos-antos lang yun, maghihigala sa mga katropa na to diyan nga nagpaminaw. Sige, palihog ko mga kaigsunan sa kininiang utong-utong sa lang yun, no? Utos may mo. Katropa na to, di magigala nga murag di anag yun baga kaigsunan sa ICU ang bulsa. Kita sa lagi yung pagi, magigala nga makabutas pecha 30. Anyway, mahinaot ko nga namos mayong panglawas, mayong dagan sa inyong panghunauna, kapiskay, kadasig o kamaya. Grasya o kalinaw sa kaitasan, manaaka na tong tanan. Alas 3:05 na mga kaigsunan, may hapon sa mga paisano na itong Bulano, dias probinsyas Bohol. O sa mga dia sa Sugbo, may hapon usap ka ninyo sa mga nagpaminaw sa Metro Cebu. Ikas na nao, paingon dito sa Karkar.
0: Asintado!
1: Sa mga nagpaminaw usap sa XFM Gihulngan dito sa Negros, may hapon.
2: Exciting!
1: Sa naka-tune in Rose Facebook Live, o sa YouTube, sa atong XFM app, mayong hapon ninyong hurok. Now, direta magigala sa unang hisgutan na nato karong hapuna. Si kaila ba mo magkaigsona ni Kuan? Miril Soriano? No? Si Miril Soriano maghihigala mitigog ni Ron. O ambot maghihigala o onsa maghihigala reaction sa uban aning mga artista. Human nga si Miril Soriano nagpost o ang iya maghihigalang post nagkanayon nga mabait talaga ang Diyos sa kanya na hindi siya nananalo.
0: Asintado!
1: Mapasalamat ton si Miril Soriano ngadto sa iyang amahan nga si Willie Revillame nga pakyas kini nga midaog pagkasinador ngadtong nakalabay eleksyon, mga amigo. Mora ni maghihigala kaliwat nga nagampong mapilding kandidato. Kini akong basa ba ni maghihigala ang post ni Miril Soriano karon tungod po ni mga kaigsonans ni Hagumang Robin Padilla mga igsoon nga kauban maghihigala sa showbiz industry ni Willie Revillame og niya pipila ka mga dekada nang nakalabay. Ningon diri maghihigalas Miril Soriano. Kining akong ipakita niyo kung nakalimot mo maghihigala kung si Dagway ga Miril Soriano maone anak ni Willie Revillame. Ningon si Miril Soriano maghihigala mabait talaga ang Diyos sa kanya na hindi siya nanalo. Ispoko mo na kung imo maghihigalang hunaw-naon. Di day tanan maghihigala ng mga kaliwat nimo ang nag-ampong makadaog ka.
3: Ayaw!
1: Nada po'y uban, maghihigalang mag-ampo ka, may tag, mapil di intaw ni Lord, may tag, di ni kadaog Lord. Ano ba?
3: Ayaw!
1: Di ba? Naay uban, maghihigalang mga kaliwat, mag-ampo ka, magkadaog yun. Ang ila ditong pambato, ang ila ditong kandidato. Pero sa pikas po't nga bahin mga kaigsunan, di apod maghihigalay Miril Soriano, nga nagkanayon nga mapasalamat ton siya mga higala nga ang iyang papawa mo daog human kini siya nakakita sa kasikas karon dito sa Senado. Ilabi na nga di amang higala yung mga kaubanan siyang papa o kaubanan po niya sa unas pelikula in the name of Robin Padilla nga murag gibati na silang kawaw mga higala.
0: Asintado!
1: Human na potos mga kaigsunan o pagsaway si Robin Padilla sa dihang siya lagi mga kaigsunan ni Hangyo nga to karon sa prosecution team nga kung pwede di ba one-sided.
0: Asintado!
1: Si Miril Soriano mga higala is now looking at the bright side of the failed Senate attempt sa iyang papa. Ang television host nga si Willie Revillame sa baguhan lang nakalabay ng midterm election itong Mayo. Si Miril o ang iyang fellow artist nga si Pukwang maoy guest manghigala ngayong July 21 sa episode nga Fast Talk with Boy Abunda aron pag-promote sa ila ditong salida. No? Doon na dito yung discussion mga kaigsunan na na-appeal mga igsoon ang politika. No? Appeal gani mga igalas na viral karon katos Joshua Garcia. No? Nag-viral po tos Joshua Garcia mga igala going viral for supposedly reposting a video supporting Vice President Sara Duterte which many Filipinos took as an indication sa iyang political beliefs, mga igsoon. Now, si Pukwang o si Boy Abunda briefly shared having colleagues with opposing political views but do not let it get in the way of their friendships. Na mag-iuban, mag-ihigala nga mag-asumpakis politika o niyo sa hindi na hinon magtagad, mag-uba na hinon dito ang panaghigala. Si Pukwang o si Boy, no? Doon ay panaghisgot nila mga kaigsunan nga diya karon sa showbiz, doon na po sila mga kaubanan, mga colleagues, nga doon ay mga opposing political views. But do not let it get in the way of their friendships. Gipangutana dahil ni Boy Abunda si Mirel Soriano. Siya ang reaksyon maghihigala ni ining hana sa iyang papa nga mudagag senador or pagdagag senador na ito nakalabang tuig. Ningon Richos Mirel Soriano maghihigala nga, oh no! Ha? Kasi Willie Rebillamin, idagan mo itong independent candidate. O niyang iyang nakuha maghihigalang butos, kapin 8.5 billion. No? Dito siya nabutang si ikat 22nd spot mga igsoon. Wa masod maghihigalas Magic 12. Na? Now, si Mirel Soriano noted that her father had previously admitted not having good enough knowledge for politics. Kaya nag-trending man po ni maghihigala mga interview ng Willie Rebillamin kiniadto. Sa diha, maghihigala ang gipangutanan ni siya sa mga sakop sa media dito sa kauluhan o kung sa iya mga plataporma. On sa iya mga plano, niingon siya maghihigala nga, unya rin lang ang plano, ato sa nindagunin ang atong pagkandidato. Now, niingon si Mirel Soriano nga ang iyang papa had previously admitted nga wagin intang ego maghihigalang knowledge bahin sa politika. And not having the confidence for public office despite clamor from fans urging him to run. Tidaghan magipon maghihigala ang natabangan ni Willie Rebillame. No? Mga kaigsunan o kagtong mga natabangan ni Awag niya nga lansar lang. Eh? Ingon pa din ni Mirel Soriano, he's very smart to understand na hindi niya yon forte. So nung tumakbo siya, siyempre nalungkot ako. Parang kakayanin ba niya yung stress? It's completely different world. Correct. No? Ang diri maghihigala sa showbiz, may stress ka man lang maghihigala mag memorize kasi mong script. Kanya diri maghihigala sa politika. Depende na maghihigala ni mo o magpadabag kag stress kay murag sa ato nakita ron sa mga politiko bisan pag nalambigit sa mga issues dagko kayo. Flood control for example. Ang secret raman ni anak maghihigala, di lang magtingong-tingong sama sa mga congressman risog mo. Now, karon ni Ingons Mirel Soriano, mabait talaga ang Diyos sa kanya na hindi siya nanalo because he's set out to do other things worse he more than capable to help. No? So, di ang maghihigala. Kung imo mga kaigsunan dito karong analisaron, kini mga higalang statement ni Mirel Soriano last July 21, murag nakita niya mga higalang na di yun makaya siguro ni sa akong amahan. Kining trabaho nga iya dito karong gilansaran kay kining impeachment karon tanawa mga higalang kung sinitabo. Mabitaw na nga karon ang trending Sorbin Padilla, gikunik po din itong Lito Lapid, mga higala. Nga, bumintaha pa dito sa Lito Lapid, nga way tingog-tingog, mga kaigsunan, pero present kanunay, kay why issue? Ha? Bintaha ko no sa Lito Lapid, nga nagsigilan dito pahipi sa Daplin, o niya di magtingog, kaya at least, mga higala, wa magtrending. Ha? Oh. Dari maghihigala kang Rubén Padilla. Sus, ambot, mga kaigsunan, o pila na po kakabuk, maghihigala ang i-unfollow ni karong Mariel Padilla, ang asawang Rubén, kay ang kantong uba mga amiga niyang mga artista, Angel Luxen, o kinsa pa tong uban, maghihigala, gipang unfollow namang Mariel Rodriguez. Mauna mga igsoon nga niingon maghihigala dito karon si Mirel Soriano, ang anak ni Willie Rebillame. Buotan yun ang Ginoo kay gi-spare or ingnon ta maghihigala gipalikay ang iyang amahan sa kagubot politika sa nasod nga Pilipinas maghihigala. Dapay one time mangiga lang nag-viral tong interview sa anak ni Robin Padilla kisa gito nga na tong nabuntisa ni Aljor Abrinica. Kisa ba ito nga magigala at tong iyang anak mga kaigsunan nga nabuntisa ni Aljor Abrinica? Niingon man mga kaigsunan nga kiniga mularga ko na siya gawas. Kung pananglit magigalag iyang papa mulahos ginigdagag vice presidente. Kasi yan? Kylie. Ah, Kylie ito naman siya. Kylie Padilla. Okay, mauna. Oh. I don't know, oh, komedya na ba ito? Okay, doon naman po yung daang pagkatawa. Pero, komedyang daang tinood oron sa baka ito. The same baka sila direkero sunauna ni Mirel Soriano? No? Mga kaigsunan? Pero kung sa may na ang Robin nga wa ang Willie Revillame. Di ba? Anong wa magiging magkadaog si Willie Revillame kaniyan to? Puros ba ni sila artista? O niya kwartahan usab? No? Prangka rabag yun kay si Willie? No? Sa dihang kini siya ni kandidato nga sa iyang pagkaprangka usay musango siya mga higala o mahimo na hinoon din tong komedya? No? O saka maghihigal ay tanaw ninyong rason nga nung si Willie Revillame na pildi niya ni Daog Robin Padilla. Nga puros mani na adya karon sa showbiz industry kaniadto, puros mani maghihigala artista. O niya si Willie, daghan na kinin natabangan. No? O baka kinis Willie Revillame, murag ingnon talang maghihigala nga napagan, no? Mga kaigsunan, sa diha ang ubay-ubay sa mga butanti usab mga kaigsunan ang nakaamgo. Nga murag di naman ni maayo nga ato sinado punong tanig artista mga amigo.
0: Asintado!
1: Ha? Maubaka na nga wa na dito maghigala masuki pa dito si Willie Revillame. Pero sa pagkamatinabangon lang, kini si Willie, mutaba mag-yuni. No? Or baka si Willie Revillame, di kay sip-sip sa mga dagkong politiko. No? Unsa ka mag-iigalay rason ato na pildi man is mayo.
0: Asintado!
1: Si Boy Abunda brought up that Willie initially fared well in election service but was also the butt of criticisms by several Filipinos. O niya, si Mirel Soriano ang anak. Nilikay na lang ko nung maghihigala dito basa o gamit mag-iigsog cellphone netong panahon sa eleksyon. Gumikan kay naka pa-stress ko nung niyag maayo kay niyang amahan. Gilabhan dito pagsaway mga kaigsunan.
0: Asintado!
1: Ha? Ang host nga si Boy Abunda nangutana if they were open to politics. They answered in the negative with Pokwang quipping that showbiz was magulo enough. No? Niingon mag-iigalas Pokwang nga, samok mag-anik kayo rin ng showbiz, samok tagas politika. Pero bubintahag gamay sa showbiz, mag-iigalas kay wa dito karoy, ingnunta. Abot lang, huwag naabaka po na, no? The same dress politika nga ka nabang binukbukay sloyo. Backstabbing mga amigo, ka na ba dito karong naapo siguro na sa showbiz, Godpondo? No? Kaya sa showbiz, plastic kayo man po na diyan, susama mga igalas kongreso. So, niingon si Mirel Soriano that as people grow older, one should not discredit whatever their parents went through and that everyone is forged by different circumstances, mga

0: kinini ang tanaw na to magigala murag di na siguro gitpod gusto ang mga butante nga magdugang patag artista diya karon sa Senado. Kay tanaw wala na diya sa Senado nas Jinggoy artista Ruben Padilla naa dito sa Lito Lapid Bong Rebilla ang sinitabo sa mga artista magigala nga nanonod sa politika dahil Jinggoy na preso. Di ang magigalay Bong Rebilla na preso. Di Ruben Padilla na putos mag-exos kritisismo. Di po yung usa magigala nga gisaway kay perting hilumuna pero at least magigala wa po dito ko yung mga dagkong isyo.
1: Ay!
0: Abo to, wa ba ka ni flood control isyo ni sa Lito Lapid mag-exos Pampanga? Perting yung hilumuna. Di ba? Lito Lapid, artista ko na. Bong Rebilla, na preso. Jinggoy Estrada, na preso. Ruben Padilla, senador. Wahinoy issues corruption si Ruben Padilla, pero di apod mga keksunay kaso, obstruction of justice. Now, si Lito Lapid ragin mag-iigala na spear sa pagkakaroon. Sa kainit sa politika, labi na niya sa senado, kining iyang pagpakahilo, mag-iigala na katabag yung dako.
1: Ayaw!
0: Wa ganin ang maghihigala. Murag kuninitig maayo sa diya maghihigala ni Bali na siya. Ni Bali ba ito na? Gikan sa minority na limot ako. But anyway, kining anyway, so mauna ha? Ang kining gipost maghihigala, I mean, nabasa na ko ron sa pamantalaan. O niya, kining dito ni gi-quote ang maong balita sa interview ni Boy Abunda aning Miril Soriano nga pertigun niya ditong pasalamat mga kaigsunan gumikan kay iyang papa na pildi mga igsunan to nakalabayng halalan or napildi to nakalabayng eleksyon. No? So, diha maghigala, imo ba dito karong ma tugkad nga di maday tanan mga igsuon nga imo mga kapamilya magampong mudaog ka? Nadi po'y uban, nag-ampo nga di unta ka makadaog, kay di ko gustong ikaw maawawan. Ha? Ilabi nagdi ni mo 40, kana dias politika, kay ikaw aririgig ka sa pag-artista. Pero, maulagi po na, no? Depende magod po ni schooling. Ha? Depende magod po ni schooling. Karon magigala, saro o di matagam, swili, ane kay burang dako-dako, ano ba po ni gasto nito nakalabay mayo? No? Nga, independente pa yun. Kanto baka po'y nakapapil din niya nga, huwag siya mo sa kahit partido. Ha? Na-endorse ba ni magigala swili ni Sara? Na-endorse ba ni swili ni Juan? Bongbong Marcos? No? Pero kadaghanan mo po magigala ang kisabay nakadaog mga kaigsunan ko nakaremember pa mo sa lineup magigala ni Bongbong Marcos sa itong Mayo. Doon na ba'y mga pila kabuk ang nakadaog ato? Niya pila pong kabuk ang nakadaog dres linya ng Sara. Kinis Willie Rebellion na Willie Rebellion na isa ba ng kamot niya? Kay, nidagan sa independente, pilde. I don't talk, di appeal pa ni mag-iigalag political party, diri pa ni mga exos PDP laban, or diri pa baka ni mag-iigala sa Partido Federal ng Pilipinas, PFP ni Bongbong, or sa Lakas, Bakhang Gloria Arroyo, nila Martin Rubaldes, basi magigalag makadaog pa di kung sapa. Okay, o mag-independente yung magungka mangigala. Tagsara kayo mga mayor mo, dani mo dito karong sa ilang tagsa-tagsa ka mga balwarte. Ha? Depende lang na magigalag dako kay kag ihatag na kwarta dito sa mayor o sa gobernador aron maapil ka sample balot nila. Nga ikaw ni dagang kag senador. No? Basin po, wala po ni mang hatag o kwartas, wili mga igalas, mga mayor o gobernador. Kay, muplikte mga po na. Naibawa naman po siguro mo, ana, nga, kining mga senador, mga kandidato, mag-iigala, muplikte mga po na ngadto sa mga mayor o ngadto sa mga gobernador. No, panahon mga exons kampanya, no, manghangyo sila nga gob o mayor, labi na mga dagko nga mga sidad, no? Naris mga dagkong sidad, personal, mga ni sila ari diri, for example, Cebu City. Ari magigalas Mandawi, ari mas Talisay. Pero anas mga lungsod, ang mga kandidatos pagka senador, adto na nas mga gobernador muhangi.

0: Nga gob, palihog taong mighangyo si mo mga kalyadong mayor, i-appeal in taong ko dito silang kampanya. O niya, maingon rin so magigalang gobernador, why problema na, senator? Pero, kining, binli po migpamliti pang gasolina. Ingon na man na, so, ambot lang ka ni Swilly Revillami o nipliti baka po ni. Kay ba siguwa po ni mo pliti kay nagsilig lang sa iyang popularity? Ha? So karon diya. Amo tungkol sa makasulting Ginoo ani magigala. Niingon man diri mga exos Miril Soriano ang anak ni Willie nga buotan yung Ginoo ngadto karon sa akong papa kay wa sige padaog nitong Mayo. Sintado. Ha? Sa kadaghan magigala na kampo, no? Nitong Mayo sa Ginoo nga makadaog unta. Di anak magigalas usas mga kandidatos pagka senador nagampo pon. Kamain tag, di magkadawag akong papa. Lahi ragyod po, iyag yung gisper ang iyang papa. No? Sa kauwawan. Kay kini maghihigala, naka-obserbar ko, nabasa po na ko, nga kinis Miril Soriano, medyo, from time to time, tanaw siguro sa politika, unya, gumot kayo, tanaw diri maghihigala sa mga senador nga mga artista nga wag too maghihigala dito karon ang mga pagsaway na po dito hinoy ni Daig mga igsoon pero kisa may anak maghihigala ang gusto makabasa diya sa social media nga ang imo dito ang papang senador sa wayon mga kaigsoonas mga tao Daigon makabuhig dugo ha? Malipay ta pero di man tanan maghihigala ang higayon mo Daig ang mga tao. Ha? Na maging manaway mga tigpamino. Labi pa kay di init kayong kontrapartido ning nasura. O niya, matagpartido, doon ay mga troll farm mga ikso. Nawa na. So, karon mga kaiksonan, di si Miril Soriano, ni Angkon yun nga, very thankful siya. No? Mga kaiksonan. Kay, na, ispergyod. Nalikay gud ang iyang papa sa mga isyo or bakag iskan di na posiguro ni mangawat Swilly kay dato naman ni kayo. Even ganis Ruben Padilla di na magyud po na mangawat, no? Ang problema lang yung Ruben Padilla mga kaigsoonan sometimes madasyas iyang emosyon or naas iyang unahuna magigala siguro nga murag maglisod siya dito sa pagpili, choice of words ba, no? Mga igsoon mo na nga na masipyat na hinoon. Like for example kato ni Angkol siya komunista. Maghihigala, komunista po ako ha. Ana ba, unya pagkahuman maghihigala daghan kay pagsaway, nagpagawas na siya dito maghihigala the following day, press release nga. Muna ipagpasabot ako. Nga komunista ko, ingon ana, perti ng taas ha. No? And then po maghihigala, kagahapon nga, ang prosecution gihangyong dili unta one-sided. Di po maghihigala na putos po dito sa pagsaway si Ruben Padilla. No? Baga kaigsunan, pero in fairness po, kung imong paminawon ang uban dito mga pangutana ni Ruben. Doon na po ipunto. Like for example, kanto magigalang hangyo niya sa prosecution. Nga, kung pwede, dito magdaga witnesses magigalang doon ay kasong perjury. No, magigala. So, mauna magigala na nadala, nakarinawi na siguro to. Dito magigala ni Abots punto nga kining, kung pwede ba, dili unta mo one-sided. So, ang nahitabo, magigalang mga gipangduka dito sa Senado, perte ni Hinong Katawa, same ni Atty. Lorna Caponan nga, iduka siguro, pero pagkadungog at ito, istoryang Ruben Padilla, murag na ugpos lingkuranan. Kaya sila dito sa prosecution, giingnan nga, di unta mo dito one-sided, neutral unta mo. Pero mao siguro ipasabot, magigalang Ruben. Anyway, sige lang. No, magating paminon, nagpagawas na mag-statement si Ruben Padilla, ana. Sige, depende na sa katauhan, magigala. Alas 3:30 na sa kahaponon. E nagbalik na to, mag-isgotas lapu-lapu, magigala sa isyo, magating paminaw sa soka ni Mayor Cindy Chan. Kay, porbida, magigala sa iyang State of the City address kagahapon, gitugbangan pag-uwan, nagbaha dito smaktan. Ayaw! Ato nang isgotan karon tawtaw sa tong pagpanaguban atong oras alas 3:31 at ang time check hatod kada kanato sa Santon Vitamin C.
1: This time check is brought to you by Santon Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C para sa araw-araw na resistensya.

0: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
2: Nina Casimilio, mayo ang Santon Plus. Lima na binig na tuwid na binig ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog, magdanggo na gugo. Kanya ito, bili man, masama ginang ko yung Santon Plus.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3.

0: kaadlaw, nag-arang-arang, dili na kayo kapoy, wala na kayo ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, karyas na ako, mag-premium D3 coffee mix na mo kay. Ayokayon siya sa atoa.
1: Nagkape ka na, may Santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Digibots, murag na magigay utang na ko, Digibots.
4: Unsa? Kanus amo ko nakautang ni mo?
3: Ah, katong hubugay ko, Digibots, ba? Katong hubugay ko, nakay utang na ko.
4: Katuli ay, gibayaran naman di ka.
3: Kanus aman, kanus aman.
4: Aw, oh, katong hubog sa kay ka.
3: Ayaw!
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
5: Available sa mga butika.
6: Tila ba may hangin sa tiyan?
7: At masakit sa pakiramdam?
6: Kabagyan!
7: Mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang,
7: tanggal agad ang kabag.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: na all-in-one.
7: Sa presyong
6: magaan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Si Michelle Dainey, taga

0: yung Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
2: Symptoms persist. Consult your doctor.
3: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
6: Abli na.
5: Yes, abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo, libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic, dinhi lang sa may Sapatera Bili, gilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
7: Hello mga mamshies and daddies! Ako po si DJ Toyang para sa baby ko diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.

0: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 3:38 na magigalas ka po nun. At ang time check, magigala hatod ka na kanato sa atong Sunthorn Plus Gold. Mga katropa, ay mo kumpiyansa sa intawon sa kininiang panglawasa, labi na ganyan intawon itong mga hago kayo or stress kayo dahil intawon mga kaigsuras trabaho. O na intawon oras, magigalas pag-ehersisyo. Basta kaon lang nga kaon, bahala magigalag mag-inonsa, basta masudlo ng tiyan. Pero ay mo kumpiyansa intawon sa gipang sol sa itong tiyan, kaya kato magigala magapagkaon nga puno kay kolesterol, puno kay fats. Peligro kay na magigalas ato mga kaigsuras ng panglawas. Remember, magigala ang high blood, ang pinaka-tridor, baga kaigsunan nga sakit, basta mayigot ang stroke. No? Daghan mga nakasinati na siguro niya ay dito, ang uban niya, always ba dito? Doon naman mo, regular nga pagpa BP, kanang blood pressure. No? Every week or twice a week, nagka-pa-BP ba mo niya? Kay diri sa kuan, Yes to Health, every Sunday doon naman tayo libreng consultation, doon tayo libreng check-up. No? I-prioritize in town gid palihog ang panglawas kay no, sahay magigala, makurat lang tanga, doon ay uba na to maghigala di ang perting aptika kanong adlawa o niya pagkaugba mga egson, na-stroke na. Simba ko lang in town. So ino mo magigalag Santon Plus Gold kay kano, kay kini, doon ay ahos. No? Pagkataba ni pagpaubo sa blood pressure magigala kay doon ni ahos, dapag inipaliya. Kapag ini spirulina, doon ay mangustin, doon ay pagigkamugay. 14.50 lang ang book nini. Dili, bugat sa bulsa. Panagang mga kaigsunan, aron nga malikay, ta dito karon sa disgrasya. Santon Plus Gold, mapalit ninyo sa inyong mga suking butika nationwide. Santon Plus Gold, it supports your health.
1: Eric Serras Manait, Asintado.
0: Resulta sa King Dragon, alas 3 gabula, 495. Na. Gawas gitinuod magigala sa suertres kagabi magigsoong iskalira. Diba, niingon ko nga dunay 186 mga kaigsunan ni pa. Gawas binong iskalira. Anyway, diri ta magigala sa atog laing hisgotanan mga kaigsunan, di pa ko bubasas mga comment karon taon-taon lang. Kagahapong adlawa nagpahigayon dito karon og State of the City address si Lapu-Lapu City Mayor Cindy Chan. Now, kinini ang mauni ang pinakauna, no? Nga suka sa ato ga Mayor Dias Opon mga kaigsunan. Kana sa lang dohay pakita Double J. Sunod lang tong usa. Now, karon saad magigala sa Mayor Dias Opon. Nga doon ako rin bago niyang City Hall Complex. No? Nga makita ang mga upunganon. O niya, kinipong ko ng pag-turnover sa socialized housing project. Kinipong desalination plants. Aron pag-solbad sa kakuwang sa supply sa tubig. O kiningatosan ka mga bagong lawak sa ringan. Wa man diri magigala giapil sa headlining mga igsoons mayor ang pagsulbas baha og traffic. Sige na lang. Kini mga higala mao dito karon gi-headline ni Mayor Cindy Chan roadmap for Lapu-Lapu City atol siyang soka kagahapon. Sa iyang soka, no? Gi say-say niya ang mga accomplishments sa iyang administration, sa iyang speech nga dulan duha ka oras, taas ano? Si Mayor Cindy Chan unveiled several major infrastructure and social development initiatives. Ang tumong maghihigala is ang pagpalambos public services, healthcare, education, disaster preparedness, and investment promotion. Ningon pa siya diri, 1 year ago, I stood before you to take an oath and make a promise. No? Sa katuig ang milabay, ako ni Barog, atubanga di ninyo aron pagpanumpa o pagsaad. A promise that this administration would listen before it decides. O sa kasaad, nga diin kining administrasyon, maminaw una sa di pa mo desider. That it would lead with compassion before politics. That every policy, every program, and every peso entrusted to this government would ultimately serve one purpose, that is to improve the lives of every opunganon. See, Mayor Cindy Chan, pabina mo mga taga-opon, doon ay plano magtukod og moderno nga City Hall complex. Lumba lang na sila sa Mandawi, kay Mandawi magtukod pag bagong City Hall. Kini ko ng bagong City Hall complex, mag-iigala, mag-centralize kinis government services o pagpalambo sa accessibility sa mga mulupyo. Wa niya hinoon, gitugan, mag-iigalang pilay gasto, nining maong prituha, asa napita, ang timeline, or baka ang source sa funding sa iya ditong pag-speech, mga higala. Iya ditong gisulti nga doon ay moderno ko ng City Hall complex. O niya pagkauman, wa niya gisulti magigilay pilay magasto. Wa po niya gitugag asa na pita. Wa po niya gitugag kaunsa ni Mahuman. O sa ba ni magigala, anyway, sa saan pa siguro ni? Plano pa siguro ni, plano, no? Mga tigpaminaw. Iya po dito karong gisulti ang city government sa open. Lapu-lapu. Dool na ko ni magigala, hapit na ko mo turn over sa ilang socialized housing project nga naa di as barangay Kalawisan. Pending approval gikan sa Department of Human Settlements and Urban Development mga kaigsuunan. Wa ni hinun niya gitugan kung pila kabok magigala housing units kini or pila pod kabok ang mga beneficiaries ani. Anong daghaman ni siya di itugan? Dere magigalas ilang gipanghambog plano nga moderno nga City Hall complex, di po siya mutugag pilay gasto. Di po siya mutugag asa napita. Di po siya mutugag magigalas timeline. Di po siya mutugag og asa napitang source sa pundo magigala. Oga asa napitang funding gikan. Karon dere po sa socialized housing project nga naa sa barangay Kalawisan, hapit ta kun unya ni magigala ma turnover ngadto sa mga beneficiaries. Pending sa approval mga igsoon sa Department of Human Settlements and Urban Development, DSUD. Pero, wa lang po niya gitong at mag-iigala o pila kabuk ni housing unit o pila po kabuk beneficiaries, ani? Kamong mga tagalapu-lapu, aware na ba mo, ani? Wala man ni mag-iigala, itugan ang katunga. Ang katunga, di po itugan. Ningon si Mayor Cindy Chan nga ang city government sa Opo nakakumpleto na kini og 44 ka mga infrastructure projects over the past year. Ha? Over the past year. O sa pagkatuig, Mayor? No. Agi-apir siguro magigalang agi siyang bana ani 44 kuno ka mga infrastructure project. And matod pa, di pa ko nag-implement ka 14 kabuk ng mga infra projects das Opo. Including paminaw, tagalapu-lapu, improvement to roads, drainage systems, barangay halls, parks, school buildings, the Talima Mini City Hall, o ang Disaster Risk Reduction and Management Warehouse dito sa Ulango. Dalapu-lapu City College Sports Oval and Phase 5 expansion of Dalapu-lapu City Hospital dool na po kunis pagkahuman mga igsoon. So, di ah. Kini ni ang ubay-ubay ni magigala gisulti ang atong ingnunta mayor niya sa open. No, mga kaigsunan pero gi-appeal niya glitok diri magigala nga ang mga infrastructure projects ko no nga ginabuhat sa pagkakaron kini ko no magigala ang pagpalambos kalsada, improvements sa mga roads, drainage systems, drainage systems. Acto ganyan drainage systems. Kay pagkahapon ni anak Double J, ipalihog kong pakita Double J, daon sa pagkaon sa mga kaigsunan nga tuag gibahat dito yung Lapu-Lapu City. O niya, ang mga tao magigala nag-ingon nga matay Mayor Cindy, tanawara niyo, nagpahinomdom dito karon ang baha. Do? Hinaot paunta nga, seryosoho na ninyo sa pagsulbad kay kini magigalang baha, ah. Do? Nga inyong nakita mga kaigsunan sa mga nagpaminaw karong hapuna, gipadadaan magkunos akong higala. Do? Matod pa diri magigala, kining maong baha. Mga kaigsunan, diring dapitan is may Maximo Patalinghog Junior Avenue sa Lapu-Lapu City, kagabi. O niya, ang pagutana, unsao man yung mangigala dito sa pagsulbad ding problema. Ah. Although di man lang hinoon problema sa Lapu-Lapu, apil pa diri sa Dakbayan sa Sugbo, sa Mandawi, o given po siguro di sa Talisay City. Pero, bisan pag asang dapita maghigala mga siyudad, importante nga kiniunta mga kaigsunan, unahon yun untas pag-atiman. Like for example, this Islas Mactan. No? Maura guna dito itutukan sa inyong congressman. Unlike sa ubang mga kongresista, nga maglabad ang ulog asa dapitang unahon nga mga lungsod o siyudad nga sakop sa distrito niya. Ah. Kada des open maka-focus maginuntang kongresista. Ang problema mangigala naglibog po siguro na sila kung saon pagsulbad ng baha. Pero di man po di mangigala estranghero kini mga chandes Lapu-Lapu. Kita gadiha magida sila. No? Wa po dinon kasulbad ang mga radasa ani. Mao gi po ni gibiling problema sa mga radasa ngadto baga kay eksonas mga chan. Pero kanos apa man ni mangigala naglingkod ang mga chan des Mactan. No? Di ba nilingkod di magigala si Ingnunta kanhi mayor o karon kongresista Ahong Chan mga kaigsunan na itong tuig 2019 gwa ko masayop. Ha? Kanos apa na magigala si Ahong Chan or mayor o congressman Ahong Chan mga kaigsunan nilingkod pagka mayor. Di ba murag tuig kuan man siguro tingali 2019, di ba? Sorry. Akong liliyo ni may manghigala, be. Na mayor siya from 2019. Oh, salamat, Tubol Joy. Iyang gipildis mo yung radasa. Oh. So, gikas 2019. Kanya, nagbaylo sila manghigala ni Cindy pagka 2025 sa iyang ikaduhang termino. Ah, ni Ahong mga amigo. Init pag-upot tong pugo kaniyan to.
2: Ayaw!
0: So, karon sa 2025, hangtos 2028 yung asawa. So, kung imo manghihigala dito karong tanahon, di anas mga walo. Or, ingnon ta pito. Ha? Pito katuig. Sa ilang paglingko diya mga ka-exurance, pito katuig. No, 2019. O niya karon 2026. Sa ilang paglingkod niya, pito katuig, wag yun maghihigala matugkad ang pinakaugat nga problemas baha niya sa upon. Bahala na ng traffic. No? Kanang baha yun. Although, kinilagi pong baha, pong pasuban, problema lang na mangigso mag-uwan. Ang problema manggun po maghihigala, o ingon ini ba, kay doon na mo gawin mga damay in town nga mga Pinoyanan. Pareha dito sa Pardo kagabi eh. Ang mga amigo na to maghihigala ko na hinabi. Kumusta dito sa inyo gahapon? Pre, sa pirtin paita kay tagapaa ang tubig maghihigalang misod dito sa Pinoyanan nila. Lumbaan na silag alsa dito sa mga kabtangan nga di unta mga basa mga kaigsunan. Mao man ay problema. O niya, may ito, manghihigalag kining mga pag-uan-uan, karon rapong buwan na. Matagtuig. Inigsaw na ito, manghihigalas Hunyo, Hulyo, hangto na sa Agosto, Setyembre, Oktubre, Nobyembre. Doon ay mga pag-uan-uan, o niya, pagkapinan, pagin manghihigalag bagyo.
1: Asintado!
0: Kato lang kung naitabos, bagyong tino, oh. Doon na nagunto yung mga nakalas. Pero, ang boto kung saan manghihigala ning uba na ito mga politiko sa pag-auhag, no? Nga seryosoha kuno ninyong sulbad kining ingon ini kay og di ni mangigala seryosohon sa pagsulbad og di ni mangigala patun-an gyud sa mga eksperto. Kay naman tay mga urban planner gud nga matapunta. Da? Namay mga urban planner magigalang matap gyud unta. Walang takaiba o mga kaigsunan o apil ba na dito sa ilang lista sa mga priorities nga patunan ang ilang lugar o kung saan mga igalang di naging magbaha din na pita. Kakita man toon ta mga igala sa mga gipang trabaho. Di asla pula po nga doon na mga igala mga drainage systems nga gipang ayo. Doon na mga igala mga drainage systems nga gipadakan. Pero ang problema kay nga nung magbaha gihapon di asmaktan.
1: Sintado.
0: Ha? Huh? Kini maghihigala ang inyo nakitang picture. Gipadaanin Kuya Aying de Renato. Kinsa pa man maghihigala yung motobil anang petron karon. Tanawa maghihigala ang gisanapan maning gasoline station. Oh. Tanawag na pa ba yung nitobil? Wala gini tobil. So perwisyos mga negosyante. Ang baha. Maorgon po dias kolon. Da? Moro po dias kolon. Nga, sa di pa ko malimot, ipakita rin ko double J katong dito sa may Cebu Coliseum, palihog. Kaya doon na po mag-iigala yung mga netizens ba, ng otana. No? Kining, ang ayan ba na ikunog yun magpakusog mag-iigala bastag baha? Tanawa, oh? Oh. 30 pagkatumbahas motor in town, oy! There is isang sansyang ko ni double J.
2: Oh.
0: Tarawa mga higala. Sa sansyang ko ni. Kagabi mga igsoon. Ato ipakitag balik tong isa pa po yung tag-iya itong inoba. Nga nung magpakusog, magigipag kuno, magigalag padagan, hibaw mang baha, niya di motor, pwede yung pagkatumbaha. Nibawd siya, kay pwede kusog ang padagas inoba. Ah, pagbawd, igo dito sa motor, tumba. Kaya karo, mag-uba ng motor, di na mo andar, sa oma na magigala, gok doon tatong inuba. Matong ang uban magigala ningon, ang ayan, bagi ay pong magpakusog, basta baha kayo. Naibaw man na sila magigala nga mubawad na ditong tubig, kay magian nila, o niya ato na paingos mga establishmento. Abot pa po ding uba mga driver, oy, nga, muraman magigala, magpasikat, hinoon, basta baha. Asa ba na, gitoyo na mag-iigalas driver po nga aron di mabasa ang iya makina sa iyang sakinan mo nagpakusog mong panagan sa sansyangko. Oh, sansyangko magkuno ni mo ipong nila palingon ko na confirm mag sansyangko mag yun eh ay maglibog naman punta mag-iigalas si Bositi ka sa napitan ng kay halos naman ko diya mag-iigala mabahaan. Ken Ilarcosa naminaw si Ken Ilarcosa asa mo ni napita Ken? Di ba may Jollibee? O niya ba may Jollibee ng sansyangko? Asa ba nagdapita niya eh? Ha? Ligaspe? Laban dyan libre ni Ligaspe? Okay, so toog yung ko ng double J, kaya double J yung ko na. Ligaspe ni double J? Dito silang kakain yun eh? Okay. Kaya nabitaw nila at mas kayo na may dyan libre niya. Kanang sa, to sa nina, sinihan? Ultra Vista Rama, buto na? Mabuto na siya diya? Mabuto ba ni Ken? O sabi may itabo, tarawa mga negosyante po niya sa kolono. Dilan is lapu-lapu ha? Ang Cebu City gani, duha ka mo kongresista nire. Ah, mauna, magigalay huna-una. Duha ka mo kongresista Cebu City. Kaya otsinta man ni kabuk, otsinta po ni kabuk barangay, so gito nga ang Cebu City, north o south. Pero tarawag na kasulban ba magigalay dito sa baha? Wagi po. Nga naman, magsalig ba po sa mayor? Oye, kaduha magigalaw, say, mag-away po sa politika. Ang resulta mangigala panahog doon ay ngunini, ang maperwisyo ang katawhan ta. Niya karon tanawag na ba mga politiko diya karon nagsumay-sumay sa maha? Huwag yun. Kasi may nakakitag politiko kagahapon nga sumay-sumay sa maha. Be. Kasi man magigala nakabanta ninyo nga doon ay mga mayor nga nagsorisoroy o mga kongresman nga ni Tanaw sa mga lugar nga sakop silang distrito. O sakop sa ilang siyudad, magigalang nga nagpanglingo-ningo. Paita ni, oy. Kanabito, magigalang mag-guilty po doon sila nga. Matay, bisang unsaon akong paningkamot. Grabe magyun ang kinayahan. Mapakita magyun sa kabangis. Pero, tanawa, magigalang hitsura si Busiti. Karon pa lang ni. Nga di kita muaksyonan eh. Ha? Maghihap ta magigilag pila ka to igikan karon. Basin niyag tagaliog na hinoong baha mag-exorcism ba ko? Niyawag kita himuon? Ha? Doha ka mo kongresista de Recibo? Sus, Mariusip.
1: Asintado!
0: Asa man maghihigalay prioridad sa to mga kongresista? Sa Cebu City? Ayuda? Ha? Kitungod na ng ayuda, mas mudikit pang mga tao ngadto nila ikomparar sa mga proyekto mga higala. Di ba? Mauni mga kaigsuna ng ato mga higalang hinuklugan yun. Kung sa magiging ato mga politiko sa ato, doon na magini sila mga higala kinasingkasing sa pagpangalagad sa mga tao? Eh? Kanang ila ditong pag-isas ilang toong kamot atol sa ilang pagpanumpa kay mo serbisyo ng atos katawan sa ilang pagdaog. Kinasingkasing magigana siya. May pagdila na ito ni sila papanumpaon. Ayaw! Kaya magamit-gamit na ba dito magigalagpong sa Ginoo nga so help me God. Oh, mutabang ang Ginoo. Tinuod ba na nga ang Ginoo mutabang gayod natong tanan basta musampit ang atos kay tasan. Pero gimong sagulan din tog binuang, sama pananglit anang pagpanghilabot sa kwartas katawhan. Murag tanaw na ko, muli kay sigurong Ginoo kay galaan.
1: Asintado!
0: Ha? Mauni maghihigala nga, tanawa. Imbis panggaon tas kahitasan. Ha? Imbis maghihigala nga ilikay unta tas mga katalagman. Murag, opposite na minuoning ato maghihigala na tagamtaman.
1: Asintado! Asintado!

0: oras, 8:45 na, si Rinaldo Sinoy ang Japan Sir Rick below the ground flood storage nila. Dako pa sa city area ang gi-occupy sa ilang depositohan sa tubig during rainy days. Mauling gina, tigtanaw ba po mo? Ay, na naman mo magigala yung mga cellphone diha. Unya ka na yung cellphone naman na YouTube. Panglililian na magigala ang uban nga mga nasod. At least mga kaigsunan nga makakumparar mo ba? Unya, inyo dito magigala ang ma-analisar. No? Inyo dito karong kininiang timbang-timbang nga patay, tinuod layo na bitaw kayo ta sa development, no? Murag behind na yun kaita. Kita dire perti na yun in taong pagka-awahi, ah. Ikumpara sa ba mga nasod ba? Oh. Ang solusyon na sir, patasan ang kalsada para di kaabot ang baha. Ikang hot bin. Kanya si Lindsay Hodilia, kuyawan manggod nga mamatay ang makina if maghinay ka labi na og automatic. Okay. Ang sulba na yun anak, kung doon ay baha, din lang yun mangigsun mapugos ditong dagan. No? Mga kaigsunan. Kaya maka o baka maguba ang sakyanan nimo. No? Pero mauling yun na, kitay mo adjust. Nga di aon tatay mga public officials. Nga maghimo, maghigalag mga pamaagi. Nga ang mga tao nga nagswildo nila, dili unta mapirwisyo o dunay mga pag-uwan-uwan nga kusog kayo. Pero wa man. No? Magkakaigsunan. Kay mura mag-less. Di kayo mangigala sila. Wa kay sila dito magtagad kay sakto siguro gining uban nga. Muingog kumidya ba nga? Dila na to na dito si Rizon Rick. Eh, magbahar bito nagbaguan. Pero, ako sopak ko yung nana. Tay naamantay tayo kwarta. Ha? Kining kapuno sa tong kalsada. Kano sa pamanta maghihigala dito karon mo, sige dito karong awag nga, gamin na migdugang kalsada dari Cebu. O niya ratapon magama, maghihigala, mga das, magnanihalos tanang masakyanan. Magpinig-ire na ni. Ha? Di man ni visionary, igon ini, maghihigala lang nga, murag, nag-ungot. No? Ang imong pangunahan, di ka ngayang mamahimong politiko or visionary nga public official, mga amigo. No? Kay, huwag kay panglantaw. No? Mga kaigsunan, huwag ka dito karo mga plano. Ang imo dito karo, dawat lang swildo. No? Dahil mga benepisyo. Nga, hayahay kayo. Mauna. Ang baha, sir, nagpahinom-dom sa mga minalitang kwarta nga gipang kurakots, mga trapo nga mga buhaya. Kana, maod yun na. Oh. Maod yun na, maghihigalay saga dito karong kanunay mahinom-dumas katawan. Ilina Natulia, may pagpaminaw, Igardo Umbahay, nagpaminaw, Desclarin Bohol. Kumusta mo, Desclarin Bohol, mga sano? O niya, laing mensahe, maghihigala itong pambasaon, dari mga keksunas, YouTube, kanali. Si Janet Sotes, samtang nag-duty, nagtanaw. O sige, may pagpaminaw, may gani, okay rin yung amo diha, ha? Kasi pangasabaan mo si Mako lang. Mga football mo diha, Corazon Preto Lirit, Taglaw Vlog Mix, Boy Tagship, may hapon. Samot kadugang impeachment sa Vice Presidente, kaya na may mga nisulod ng mga isyo sa mga senador judges. Ipokus lang unta ang prosecutors sa mga prosecutors o mga defensas impeachment. Good pay, Boss Eric, na isyos Leon Guerrero, dito sa Pampanga, katong Lahar, gobernador pa siya, gikang Badok. Oh, pero nahilom na. No? Wa na yun. Sa pagkakaroon, ang akong gipasabot ba, sa pagkakaroon, tanawag ko sa Naitabo, Carlito Lapid, wa na yun. Maghihigala dito yung mga isyo pa. Even ganing yung anak ni si Mark Little, akanas Mark Lapid. Doon naman po na isyo, maghihigala kaniya to. Pwede rin nagbagugol yun, nalimot lang po ko taon-taon na to. Niya kininiang sorry my G's visuals hi ko sir Rick kay Luis Abanid nga nagsigig paminaw adlaw-adlaw dres Yolanda Tabuilan. Oh, sige. Irma Sirva Garcis nagpaminaw sab na to des Karkar City kana Yolanda Tabuilan. Sir or ma'am nahingan lang nag Yolanda gumika na tong bagyong Yolanda ba? Ha? Yolanda Tabuilan or doga na nga pangana sawa pa ditong Yolanda diha na siya. Niya kinini ang si Bong Kihanon ingon maintenance rekuwang anas drainage kay puno na nagyuta maupod posible pod pero katropang Bong Kihanon ang dakong pangutana po niya na og doon na ba sila gihimo yung nga inadlaw-adlaw nga pagpanglimpyo na itong init pa diba naman tayo mga GO kana mga GO wala na mangigala pang haira sa diyang tinguan na naman tayo mga GO no. Gawas ana, naapod tayo mga barangay officials. O niya, pwede atong itap ang mga iski officials, kada mga bata. Sa may polos, magsigit ang hatag honorario mo niya way trabaho. Di masolbad magunang ingon ini, ba? Kung doon na lang tayo dito ay unity. No, unity ha, dili, unitim. Oh. Unity. Kay ugdi gyud makaya mga kaigsoonan sa City Hall ang pagpanglimpyos mga drainage pwede man tag muta pagigalag uban nga mga grupo. Ah muta po di karo mga grupos mga riders o kadaghan nga mga grupos mga riders diri sa Sugbo. Nagkatag lang ni mga riders diri sa ato. Ha? Ugdi gani sa mga fraternities. No. Ugdi gani ani mga pwede pong muhangi o tabagay gala sa mga agila or eagles. Oh. Pero maikog po siguro ng uban magay gala muhangi o si eagles kaya nga mga dato or badang sagad na membro diha. Exciting! Actually, Sir Bong Kihano, katropang Bong Kihano, tinuod ka ng imong giingon, maintenance ay kuwang ka na, tinuod yun na. Nganong di magyun na mahimo magigala sa dihang wa paning ting-uwan ni abot din sa tua. Dias Lapu-Lapu, dias Mandawi. Kana diha magigalas iis Fortuna. Nganong wa may nag-maintenance, magigalas pagpang, wa may nag-maintain sa pagpanglimpyo sa kanal, sa drainage, diha karos iis Fortuna. Gipangitaan nung tanagpagi sa nang init pakaayo. Ngayon mga buwan, magigalang ng labay nga pertik inita, drisugbo. Pero basig babaw ra pud kay nang mga kanal dias iis Fortuna. Pero kining gingon magigalang Bong Kihano nga napuno na nagyuta, tinuod gyud po na. No? Mga kaigsoonan. Ang dako lang ditong pangutana na nganong di po ni sila dito karon manugo sa mga job order employees nga palipyuhan ang mga kanal nato. Nga naa man unta ang nagsigitag sweldo ana nila. Ay, pastilan. Ingon siya dire, ang budget ana na ana mas bulsa. Na mura gid angat. Atong oras magigalas XFM Cebu alas 4:08 na. To sa production magigala mga commercial to time check. Hatod kada kanato sa atong Vision X Plus.
1: This time check is brought to you by Vision X Plus. Soft gel capsule, may vitamins at antioxidants para sa malinaw na paningin. Vision X Plus, alaga sa mata araw-araw.
2: XFM. Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Eric Lorenia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sundown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamu nga doon na isama na ko o nga ibate, pag tumagid mo Sundown Plus Gold, akong mama, gipainom po na ko. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
1: Sundown Plus Coffee Mix.
4: Ang confident sa ka-tricycle driver o ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Sundown Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom o Sundown Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver. Sundown Plus Coffee Mix.
1: Sundown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sundown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sundown Plus Coffee Mix. Sundown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: O si Juna.

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C. Check na check kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit.
2: Next, Mr. Butch.
3: Dok, kung sa magiging ako sakit, dok, kung sa magiging ako sakit.
2: Doon na ba kayo kwarta?
3: Wala ro ba, dok?
2: Wa kay sakit?
3: Nge.
2: Ayaw!
4: Exciting!
5: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime Osaka, retired ni sundalo. Sa unang kabata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro-puro.

0: include ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Ah, exciting.
2: Turbo Food Supplement for Men.
3: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Santan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
6: Abli na.
5: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
7: XFM.
8: Oras sa XFM Cebu, alas 4.11 na magigala sa kahapon atong time check pagating Paminaw. Atong kanakanato sa atong Santhon Gold Coffee Mix. Mga katropa na to niya, mga tailor sa EUB Asia United Bank, mga ginaginaino magigala. O karong taon-taon, mag-deliver no sabta. O kapi magigala ng Santhon Gold Coffee Mix sa mga taga-Piskeras Angels. Di ay gi-order dari bagayga lang usaka box nga Santhon Gold Capsule. O niya, unom ka box nga Santhon Gold Coffee. O niya, lima ka baga box bagayga lang sa Santhon Plus Coffee. Kumbate! O niya, mauni bagayga lang kay baga taga-Piskeras Angels Mangod, Pertimbisiya, bagayga lang kay ang ila ditong una-una puros numero. Sige, kwinta bagayga lang dito sa mga numeros BAR. Diya baga kay sunang kinalan baka focus gyud. Mental focus magigala makapalambo ni siya. Ang atong Santhon Gold Coffee Mix baga kay sunang do na pagini glota tayo, do na pagi collagen. Nga bisag stress na kayo ka. Isig kag ihap og kwartang dili imo. Guwapa gyapon kayo mga amigo.
6: Exciting.
8: Dili ka stressful kay dating or inon ta stress kay dating. Kay do na glota tayo, do na pagi collagen. All right. Santhon Gold Coffee Mix inyo mapalit diha karon sa Yes to Health Wellness Center. Sa may Z Plaza Building, ubos las XFM. Mga katropa. Kapi mga kaigsunan nga magkapanindos pamanit, magkagwapag, magkaambungan. Ikan sa iyang sangkap, gaglotatayon o kulajin kahigalaan.
9: Eric Serras Malait.
10: Asintado.

0: Gapon ni MCC o ni Glenn Rason Diaz Barin. Kumusta magkada Glenn sa Barin? No? Mag-teller sa Pagcor Treasury boss na Minaw. Sad ni mo, mga teller sa Pagcor Treasury. Labi na sa among boss si T.O. Robin Phil. May pagpaminaw niya sa Pagcor, ha? Init na kahapon nun sa no, gikan dres lugar nga way kahumanan sa gubat, gikan Glenn Rason, sus por isip. Saka na po ang presyura ba sa mga produktong petrolyo dres amo katropang Glenn Rason? No, o niya kinini ang ingon raba ang mga supermarket owners nga karon kay nisaka man dito ang presyo sa mga petroleum products, o niya ang kinipon maghihigalang mga empleyado na ngayon man pag uminto sweldo, so expect lang po mo nga musaka ang mga presyo sa mga baligya na mo diri sa supermarket kuno. Kay dubling igo maghihigala diri sa mga negosyante sa kang krudo, o niya pagkauman na ngayon pag yun ang mga empleyado uminto sa sweldo, pakdot kuno sila. So the best way kuno maghihigala makabawi-bawi sila is ang pagpa-uminto po kuno presyos baligya nila. Wa na gitani o nya kining way uminto sa o man eh.
1: Ah, sintado.
0: Hay lang ni mga taxi drivers mangigala sa mang Norman Ibarle. Ay, kanuna ay magigala pakyawag Koreano. Paingon dito sa Oslo, maghagwa-hagwas mo tanding. Ang kiniintawang uba mga taxi drivers mangigala nga wag yun mo. Kami Alfitsi sa Soman, hinlo rin akuha nga na sir. Pataka pag labay mga basura lagi. Mauna. O niya, si RJ Oteri Minib. Saan ko muna pagbasa niya? Si Rick, ang sulbad sa ba, ipasuyo sa politiko. Dangat. Ang hapong Jobin, lumoksyo kadungog sa mga nariya sa Barangay Pahina Sentral. Kumusta mo magkagabi niya? Sa may Pahina Sentral in town, ni Inting Leslie Ricoy Guarin o ni Madam Juanita. Paminaw mag-iigala sa itong programa Kagawad po po Treserba may hapon Kagawad. Kumusta? Kinini ang dres ato ang katropas poblasyon na binuwan nga clean up drive with barangay officials, BHW, tanod, purpose members ug walang guto members hasta ngilingigas barangay poblasyon sa bayan. Kuyawas, lideratong Kap Junjun Kanuno, hasta kuno dito mga purpose members appeal sa manglimpyo. Sakto po, no? Hasta po ng mga walang gutom members appeal po dito sa palimpyo. Sakto kay kini sila manghigala na mo ni gidawat kay Judas Gobyerno. So di lang di ay manghigala kining mutaptag mga fraternities, mutaptag mga iske officers, appeal po ning mga nagdawat o gayuda, palimpyo hunta. Diyaw, dito sa poblasyon sa Bayan Bol, gipaibawot ang kagawad po po Treserba. May tagingunin ni Podre Cebu City, Lapu-Lapu, Mandawi, Talisay, o sa Tibok Probinsya, Sugbo. Salamat sa information, kagawad po po Treserba. May hapon ninyo Dias Barangay Hall. May pagpaminaw sa ni Junil Miao Otadora diya sa may San Vicente, Liloan, Cebu. From Milagrosas. Si Macram James, gikatawaan nila sa Ruben Padilla, Sir Rick, pero murag number one lang Japan inig 2020 election. Naka na, kaya di abitaw sa survey, maguhay lang sa Pulse Asia. No, although kining uban, di man mo to ang survey mag-iigala lagi, pero posible ko nagya pong mag number one Ruben Padilla. Tanaon tani. John Sokwahi, number one kaderis Toyota Mabolo. Samtang nag-tent, Jim Reel. Ikang John Sokwahi. Ay pagpaminaw, hapon Boss Eric, hapit na po bubundak ang Andres Mabulo. Ege, may pagpaminaw ni Modia katropang John Sokwahi. Jennifer Tagulo Fontellas, may pagpaminaw ni Modia, Madam. L.M. Monyes, shoutout din ko sa aking igagaw sa kumbana nga driver, kanunang maminaw ni mo, sir. Si Andres Gambi. Sa eskina Blue Water, Maribago, Lapu-Lapu. O sa akong bana, Inting Munyes, belated, happy birthday. Salamat ninyo diha. Niya si Tansyong, nagpaminaw sab na to. Dear Medris, ako ang bibi ko. speaking of Bibico. Ito magigalang i-acknowledge kay Sahay Mina na ito magigalang manager ani. Sa Bibico Wipes magigala. Frida Sanitary Napkin. Si Sir Jeffrey Carlum. DJ Auri Kabahar. Hoy, Miss Maron, mauni mo mag-spin ron. Kamundua, Double J. Sige, kumbate, DJ Auri Kabahar. Alas 4.21 na mag-iigala sa atong pagpanayo ning atong tulumanon karong hapuna. Luya dito dapit

sa paita, no? Bungkag ang balay, oy. Tertin kusog ang baha. Ha? Dito ni sa Barangay Mudan, Sarangani. Nilinog pag ganin na sila diha, di ba? Kaya karon, di na po'y baha. Usao na malayang tao na. Gianod sa baha ang balay, oy. O, kana, talawang balik nyo. Ah, nagbarog pa ng balay, ha? Pero pila ka segundos, magigala mula ba? Britsog kawag ka ng balay, talawa. Talawa, ha? Pila na kabuk balay, di ha? Wala na may balay. Astil ang paita. Wala ko siya, Kapag siya. Salamat. Tarawa na good, magigala ang kahimtang intahon sa mga pobre na ito, mga kaigsunan. Una lugar, o sa manang lugar na diha karon sa ilang nahimutangan, kuana ka ng bahaunon, gano'n, gano'n diha mapuro sila magtukon, no? Pero sa pikas po nga bahin, pagkapukutan na pagkabasin, magigalag pirti na yung pagsuyla dito sa tubig ba, gikan sa sapa. Hangtod niabot dito magigalas, mama. Hangtod nga gipangbanlas ang mga balay, magigala. Ha? Maumigini kanuna na itong gipasidaan diyan ninyo. Maulig ipon ni, kaya ang baha magod magigala, di na magod ni mo sobay po baga kaigsunan dito karong mga sapa. Kay numero uno, wa tay klarong flood control. Naamanong tatay kwarta maghihigala para sa flood control lagi bulsa po sa mga buaya. Asintado! Mabitaw na maghihigala nga kinanglan yun doon lagi manubag lagi untas flood control. No? Diri sa Cebu, og wa maghihigala yung mga ghost projects diha, lilion maghihigala unta po nila, balik-balik ko nitong susi, og kining mga flood control, di ba ni mga substandards mga pariente? Asintado! Ha? Sama pa nang ulit dito sa Mandawi. Ito sa Mandawi, nikalit ng kaulpa, bisang wahi lamte. Bisang kinsa, mga higalang tao, makapangutan na, usama ng klasiya dito sa flood control. Ano may taong kalit man na dito nahugno? Di ba? Huwag ganito'y baha. Nga karun, mga higala, tanawan ni mga keksyon ng kinaiyahan. Pirti ng daghanang ipang bundak nga uwan. No? Kadipo-dipo ang pag-asag sukod sa gidaghanon sa uwan nga ibundak panahon magigalang muuwan. Ha? Pauna nga, tungod magigala kay grabe na ang pag-uwan-uwan karon. O niya, nga ito magigalang mga sapa, siguro mga kaigsunan, wana. Gipang bullet siguro kung sa ba. O niya, o baka ang ubang sapag existing diha, gagmay lang kayo nga di na dito karong kasugakon sa kadako, sa bulog, sa tubig, gagikans, bukid, parehan ng tanawa ng video ang akong ipakita o. Di guna sapa diha, o niya nga nung nahimo naman na ditong suba. Tanawa lang o. Tanawa o. Kini nagdudag ko nga kining video ha mag-iigala, kining mga tubiga, nga makita ninyo sa video, gigan yun dito karong sa suba. Or sapa baka nga ni soyla ng tubig. No? Kaya di na gid maato. Wa siguro if flood control din napitas may barangay Mudan Sarangani mga amigo. No? Mao na nga tuwa dito punta mga igalas kabalayan. Resulta banlas ang balay. Mga tao mga igala wa na kapuyan. O niya. Ang uban mo ingon nga may tag politiko unta bias politiko ang ibanlas eh. Kunya sa unta man na, nga mga bias politiko wa man magpuyo ingon ana mga igalan lugar kay to amanas mga high in subdivision. Asa ko kakakitag politiko magigala gawa siguro tingali og duna gyud sila ilang kaugalingong yuta dari sa ato for example ana na sila diha. Pero kining uban nga mga politiko, bisan pa man tuod magigalag, doon na sila kaugalingong yuta diha, diha. Na sila mga ancestral nga mga balay diha. Pero secretly, naapun na sila mga kundo nga mga mahal kayo or mga nindot nga mga balay nga tuas mga

0: ay, in subdivision, mga amigo. Ha? Saan mo ta dito sa Manila? Ah. Ingunana man ang mga politiko. Pero kita gani maghigala mga ordinaryo, uli kita sa atong balay mga kaeksyonan bisag peligro. Ewa man ta manghigalay laing kapaingnan. Di man ta pareha sa mga politician nga atong gipang swelduan, nga hayahay kayo, di gyud sagad magbiktimas katalagman, gumikan kay sila ng andam pong daan.
1: Asintado!
0: Unya, saan man ito ni Ron? Hisgot na buntang flood control. Kinewa mo gina flood control siguro ng lugar na niya ba? Tanawar ko ng tubig baha o. Paita, maghihigala, kahimtangan no? Kinini ang amot lang kanana ang usaon kani nya kinini ang doon na ba kay madubag maghihigala ani no? Although wa mo siguro maghihigala dito yung nakalas kaya kinabuha ani pero ang ato mga kaigsunan is ang kini maghihigalang property na karon na barlas ba ng balay nila ay kung ina nga tagaan na po silang 10,000 nga ayuda. Sabi kay Ingnon, baka mo kung mga politiko, tagaan na mo din itong 10,000, tanaw na itong makatukod ba mo? Ha? Saita, maghihigala in town. Gerti naman in town ka. O sa cellphone pa na, obsolete. Or baka face out. Kanang iuna ng ayuda, sa una pa may taon ng 5,000 o 10,000. Uy! No? Nilibill up na mo sa inyong pagpangawat niya, gikas, minilyon nga tos minilyon. O niya, kung maghisgo itong ayuda, 10,000 lang gihapon, akamay... Wa agad. Ah, kainom do mo. Sa una pa ng 5,000, nga ito magigalas partially damage o kantong totally damage, 10,000. Oh. Sa una pa yun na. Pero aris, kinawatay. Sa una, tag-minilyon. Karon, binilyon na. Nilibill up na sila. Ang pagpanghatag o ngayon na, wagin mo kuminto. Wagin mo saka. Makiangayon ba na siya? Di yun. Oh. Wala nga. Sunod election 2028, pagtaron ito mong pili, oy. Aritas mag-report sa itong mga katropa gikan sa gawas gabahin. Dahil nikuha ang police clearance, gidakop kay... Oh, ugoy! So, pagka di malasa. Ah, nikuha ko nun yung police clearance, silingan. Ah, niya gidakop kay... Usan ko nung kakawatan, pagka di malasa ni Reports Eric Amaro.
1: XFM Police Report. Police Report.
2: Katropaga Erika mga kigilan dritso na no sa selda sa Inuman Police Station kini usa ka 53 anyos nga lalaki kay sa pagtuo ngay nga makakuha lang tayo siya og kining police clearance gamit niya pagkuha usab og ID isip pa e-bike driver apan wa nakakuha og ID na paslak pagin sa selda ni human usab ni ma kini pog suta sa tong Inuman Police Station nga ubos sa Cebu City Police Office CCPO nga kining maog lalaki nga si a certain Mike no ingod ang panigon taga barangay Iniwan pud kadto pangyari mga kaiglan na amadiani siya pending warrant sa kasong theft o pagpangawat diin aga kini pug mo ka kaso nagugat ngay atong 2019 dang gipaksa o gipasakaan siya og kasong pagpangawat kay matud pa nangawating manok igtatari kadto pangyari mga kahigalaan no kumpiyansa aga suspek kay lagi matud pa na uli man niya ang manok atong higayuna kadto pang Eric mga kahigalaan apan wasa kibaw nga ni prosper day ang kaso og na ay pending warrant siya ni gawas ni 2026 nga ina so motong pagawas warrant pag check sa kinipog data sa atong kapulisan pinagi sa e-warrant dito na suda nga namdi siya pending warrant to so motong gipusasan o gipaslag sa silda sa Iniwan Police Station din kasamtangan kining napaslag aga kinig suspitsado so matong pasab niya mupiansan lang siya ngay kay para makapangita panginabuyan pa siya kaya na siya anak o niya ang iyang pag-inubayan o saka e-bike driver. So far, ito mga Eric, pagkailaman ito kasi kasigitan sinuman position mga katropa para di mo diya mahibog limta. No? No,
0: ay, pila mo po ikuha na niya. Pila mo po ikuha na niya. Kini ni ang piyasa.
2: Aga kwan ni ngay no mag kwan mong gudi siya mag warrant ni ato pamutan o ning naman ni siya depende sa iyang kwan ngay na i-fix bail na poy ka ng reduce bail o kuan siya kana bag abil siya tong ubos-ubos mas kana bang di na niya makuha kining kuan katubang Eric no kining mas ubos nga bail niya pero ato paning ing mato pa niya na may
0: para asa man yang police clearance
2: ngay
0: para asa niya police clearance.
2: Isip pa, e-bike driver, matod pa naman sa sila'y marabag CITOM ID ngay or CCTO ID ngay nga mo po to'y during mag-maniho sila pag kwan niya, masayro sa e-bike mo to'y marag ilang itakin-takin po diha
0: yeah, para yeah, yeah, kita ko na, oh, kanang ID-ID nila, no?
2: Para di sila isip pong mga kulurom, katumang Eric, marabag sila kung sa mga kwan pa, regular pa nga mga PU, kanabang public utility because mura sila doon ay driver's license sa ilaga pagmaniho niya o e-bike ngay.
0: Pasti lang di malasagin sige.
2: So man nga ino to kasi kasi kasi no position mga katropa basta kapin sigutan no di ay kape mo payes yung tiyan mo pabaskog sa yung kalawasan humo tamay sustansya no ang kape nga Sandrom Plus Coffee Mix ginama siya sa Incorporated Alex sa Digos ng Pilipino para sa Pilipinas ng katropa Eric Amaro XFM News
1: XFM Report.
0: Sa Bigas Gabayan day usa ka patay, duha ang angol, human mi bangga ang isosobunggo sa nagparking nga truck dito sa Argao, Cebu. Reports John Cator.
1: XFM Police Report. Police Report.
3: Yes, usa ang patay, samtang duha ang mga nag-aangol human maipit ni sa sakyanan nga isosobunggo truck gabi na sabag ni sa kaparada nga kargo sa no truck mga alas 10:30 ni kagabi, Hulyo 22 dito sa may National Highway sa barangay Tulik lungsod sa Argao ang namatay gilang nga si Jenny Ruel Anthony Sistoso 29 anos binyo residente sa barangay Poblacion Alcoy siya ang front seat passenger ni ka bunggo nga diklarang dead on the spot tungod sa grabing mga sama siya ga lawas nga naangkon sa inisyal ng investigasyon sa Argao PNP na sayran yang kini nga bunggo nga gimaniho ni Ruel Antonio de los Santos Sistoso sa 64 anos manungon tanis Alcoy gikan sa dakbayan sa Talisay subay nini si alias sa Jumar sa kayo sab nini 30 anos nga naangon usab sa mga aksidente sa laing bahin ni kining kargo sa inutrak nga gimaniho sa Biang Hilito Taasan Tamisin 46 anos sa sidente ni sa Surigao nagkaparada ni din sa Plinza National Highway, sukat pa sa buntag aron nagdiskarga og mga construction materials. Gibutiyag sa investigasyon nga nag-uwan sa dihang nahitabo ang aksidente o di kayo maklaro ang lugar tungod kay ngit-ngit kini. Wow, sab kini gibutangan og early warning device sa likod ni inig cargo truck ug asa kini nakahazard sa pagkabot sa isosobunggo sa buong gadapit wa na matikdi sa driver nga doon din nagparagkig nga cargo truck kinundan nga midasbag kini sa likod nga bahin ng driver dugos kusog sa impact at ang uli kini pasero gidadali ni daang ato sa Argao MDRR mo ato sa Isidro Quintana Memorial Hospital alang sa pagpatambal apad na nakabsan yun kinabuhi kini si Sistoso Brayosab aga investigasyon karon sa kapulisan samtang gidana sa Argao Police Station kini ka driver sa cargo truck mga katropa yung limot magkabarog sa taon vitamin C ang alkaline ng vitamin C alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas inyong katropa June Katora XFM
1: XFM Report.
0: Sa laing balita, mga hubog kon mag-drive, likay ang pag-antog Talisay. Reports Benji Talisay.
1: Live report.
4: Doon ang hugot niya ba mga lugaran ang pangu sa City of Talisay Traffic Operation Development Authority kung City Toda. Nga tulasab sa mga motorista nga mag-drive o hubog o niya mag-antog dagpas Talisay, digid mo kaya guest. Paslag pahinol mo sa prosuan ang inyong samputanan. Si Jotan Tumulaka, ang pangon sa City Toda, ni Pahibaw pinagin sa Sibya sa 8823 XFM Cebu, nga ang buhatan sa LTO din sa Central Visayas, doon nag-iumul nga usaga team ang LTO 7, nga may mujuti, aron sila ang responde sa nasigutang syudad kung ang City Toda magkinhanlan silang presensya. Kini mo ang grupo sa LTO 7, ang mutubag sa Talisay City panahon kung doon ay malambigit niya driver sa disgasya. Sila ang musuta kung ang driver nag-inom pa pinagi sa pagpaubos sa breathalyzer sa usaka driver. Kung mapamatunan, ngayon gani nga positibo sa ilimang makahubog ang usaka driver pinagi sa maog kahimanan ang kinimaog driver paslak mismo sa silda diya sa Talisay City Police Station. Ang City Toda, dili mapasaylo kung ang driver mapamatunan nga kung kayo naman driver, di kini pagasun o kini pasikagraso o presuhon. samtang gawas sa manambigyo sa disgasya, apil usab kato mga driver nga kun gidirahan sa usa ka traffic enforcer sa city toda nga makainom kinip hunungon o gaib obos sa breathalyzer. Kini mga lakang nito mao obos sa kasabutan sa city toda og LTO7 diyan nagpaabot o kasayuran si tumulak katulasaba sa LTO7 sa ihap sa gidaghanon sa nangamatay sa talisay. Sunod lang sa usa ka semester nga may abot usab sa disayos ka mga tao ang namatay tungod lang sa disgasa sa kadalanan. Kining mga nakalas, mga naglambigil sa disgasa sa gad mga sikanan nini motor o nakainom ang city toda nabalaka sa maog ihap sa magiraganon tungod kay sa datos nini matuloy tumulak sukad na itong tuig 2019 hangtod karong tuiga tuig 2016 karong tuig sa unang semester ang mas pinakataas o ihap sa nakalas. Sa tabang sa LTO7 nagtuo si tumulak nga maglikay na ang usa ka motorista nga mupadagan sa iyang motor o sakinan kung kini manggali makainom kay kung madakpan sigurado nga priso ang imong samputanan.
5: Ang LTO nag-provide karon ni hatag karon og tabang sa Talisay, nag-andam karon og usa ka team nga mao'y moresponde panahon sa gabi-i, labi na gid og makainom. So 24 oras nga among tawagon ang LTO aron makaresponde dayon sila kung galing doon ay mga disgrasya nga naglambigit o nakainom oron ilang marespondihan o mapasakaan na mo o tukmang kaso base sa result sa gihimo sa LTO.
6: Sa ito pagpasan ng mga reports sa mga agencies o mismo sa chairman sa transportation sa Talisay, isip mo na transportation sa mag-alarming sa buhatan sa city.
4: Mga balita nga lahipos sa City of Talisay Traffic Operation Development Authority kung City Toda. Kabagini ang Vision X Capsule. Tindaw ang mata kung magkatubal ka, apila ang imong pamasada. Alas Radio SM Pilipino para sa Pilipinas ng Katropa. Benji Talisik,
1: XFM.
0: Kulano pata or 4,000 ka mga beneficiaryo sa uplift assistance gikan Sidad Sugbo na kanawat og tag 2,000 peso. The reports Crystal Joy Pelerka.
1: Live report.
7: Nagpadayon karon ang payout sa Department of Social Welfare and Development kun DSWD sa SMC side ngadto sa mga benepisyaryo sa uplift assistance kun Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport nga gikan sa siyudad sa Sugbo. Ang siyudad sa Sugbo adunay 3,781 ka mga benepisyaryo sa uplift assistance nga sakop sa Group 2 o kadtong nakonsiderar nga poor o near poor households base sa Community-Based Monitoring System kun CBMS 2024. Kini nga programa magpadayon sulod sa unom kabuan ug matagbuan makadawat sila og tag 2,000 pesos. Sa sunod nga payout, ipaagi na kini sa GCash o Land Bank account sa mga benepisyaryo. Sa nahisgotang mga benepisyaryo, 2,491 niini nagikan sa 32 ka mga barangay sa South District ug gipahigayon ang ilang payout sa Cube Wing. Samtang ang 1,290 ka mga benepisyaryo nagikan sa 45 ka mga barangay sa North District ug ang ilang payout gipahigayon sa City Wing. Ang payout karon lang kining adlawa maong nagdasok gyud ang mga tao. Matag barangay aduna untay nakatagan nga schedule apan wa na kini masunod tungod kay bisan ang naka-schedule sa hapon nito nga na kaganihang buntag maong gi-accommodate na lang sila sa DSWD. Usa sa hinabi sa XFM 88.3 mao si Arturo Codilla nga taga barangay Budlaan alas 8 pa sa buntag naglinya bisan og alas 10 pa sa buntag unta ang schedule sa iyang barangay apan nag alas 2 na sa hapon wa paghihapon siya makadawat sa iyang 2,000 pesos. Usa siya ka pintor og ni absent lang una sa iyang trabaho tungod sa payout.
8: So, andot karon wala pa. Wala na lang kita kay ayuda man.
7: Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C maoy haumalang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerka, XFM News.
1: XFM Report.
0: Sa Bigas Gabayan, Mactan, Cebu Bridge and Management Board upahigayon og strategic planning human sa 30 ka tuig. Ni reports Greggy Magdadaro.
1: Live report.
2: Yes, ang Mactan, Cebu Bridge Management Board kon MCBMB upahigayon silang labing unang strategic planning sa buwan sa September nga may magsilbing dakong lakang sa pagpalig-on sa long term nga panggobyerno
9: ug infrastructure planning sa mga taytayan Sugbo ug isla sa Mactan. Human sa tulo ka dekada, human nga nahulma ang naasoy nga board. Ang mga strategic planning giaprubahan sa MCBMB board. Atol silang panagtigom nga gipangulohan ni Governor Pamela Pambariquatro isip chairperson nga gipahigan usab sa Kapitolyo ni atong Hulyo 21 tuig 2026 na pagnatawan sa mga panagtigom ang long-term nga direksyon o paglinya sa maabot ng infrastructure policy sa vision sa gamanan sa probinsya Sugbo. Paghimong future ready sa Sugbo, gitambungan ang mga panagtigom sa mga membro nga gilangkuban lang ni Cordova Mayor Didoy Suan, Vice Chairman Dr. Pericles Dakay o mga representante sa nagkadayang ahensya sa gobyerno nga nalakip sa Department of Public Works and Highways kung DPWH, Land Transportation Office kung LTO, Philippine Coast Guard PSG, Naval Forces Central, Mactan Cebu International Airport Authority kung MCIA, Cebu Cordova Link Expressway kung CICELEX nga girepresentahan ni Engineer Alan Alpon o Cebu Port Authority CPA General Manager Francisco Comunidad III o uban pa. Maton ni Elizar Sabinay Jr. sa Provincial Planning and Development Office ang mga strategic planning nagsuporta sa vision ni Barikwatro. Ngayong future ready ang Sugbo, ang MCBMB giumol pinagi sa Executive Order No. 181 nga pirmado ni kanhi Presidente Joseph Ercito Estrada ni atong Disyembre 2, 1999 aron makikoordinar mahitungod sa development management o ang paggamit sa mga taytayan nga nagkonektar Sugbo o sa isla sa Mactan. Pamunuan kini sa Cebu Governor isip chair samtang ang mga board may ma-review o ma-aprobar sa mga palisiya, plano, proyekto, lagda o regulasyon nga sundon sa mga taytayan aron masiguro ang implementasyon sa mahintungdang ahinsya. Matod ni Sabinay nga ang strategic planning may magkonsiderar sa development nga napanglantawan nga matigayon sa tuig 2030 nga nailakip sa konstruksyon sa ikopat nga taytayan nga magkonektar sa Sugbo isla sa Mactan, ang pag-establisar og international port sa lungsod sa Konsolasyon og napanglantawan nga kahumanan usab sa life service sa unang Mactan Cebu Bridge ug ang napanglantawan usab nga pagsaka sa ginakanon sa masakinan loko probinsya Sugbo. Ning baguhay lang ang MCBMB may palapad sa restriction pinagi sa pagmanis usab sa Kansaga Bay Bridge nga nakonektar usab sa dakbayan sa Mandawi ug lungsod sa Konsolasyon. Sa ato mga katropa diha nga nagkalubog ug nakanap ang pranaw, inom kanunay og Vision X Plus of gel capsule, gumikan kay kini kumpleto sa mga phytonutrients nga maapektar sa itong mga mata. Ado na kinilutin, beta-carotene, vitamin E o zeaxanthin. Alang sa usang Pilipino para sa Pilipinas, kanyang katropa Greg Magdaro, XFM News.
10: XFM Report.
0: Kasugod na pagkodong uwan, matod pang Junior Kilat. At niya si Mark White Sweater, si Rick Great Cross Nature's Raw Lechon. Adlaw si Kikaw Lechon, ha? Amping mo di akanunay. Niya Marlon Ferrer pag pagpaminaw na Skimba Talisay Krisologo o Bamin Ramkang Tangkas Dumanog Cebu. At ang iyang Sanchez Katropa Kaoban ako Dres Master Controls Joven Jimenez sa Newsroom sa Almimata Manager John Limin Chavez Biking. Magdoong tagbalik o mapohon samang taknag samang istasyon. Alang sa nakayosang Pilipino para sa Pilipinas. Akos Katropang Eric Siras Manaek. Namili itong magpasalamat sa inyo magkanunayon ng pagsuporta, pagpaminaw ka, tropa mo. Exciting!
10: Asintado!

0: dili magka-nervyos o matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma o uban pa ng mga sakit. Santon Plus Coffee Mix. Puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
1: The secret of health.
0: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Sa kape na gani ang atong iskutol na health sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higo niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, wala rin ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong kinbuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Tumani, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
0: Delikado ang naay hormonal imbalance. Ug dili balanse ang hormones. Kaysa mga babae, moresulta ni ug mga bukol-bukol, hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemical nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold, mutabang nga pugna niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga may resulta sa sakit nga cancer.
1: The secret of health.
0: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto, mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa ng mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog o epektibo.
3: Santon Plus Gold. Ako, usa ka padre ni pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
4: Ang sakit o balatian, walang ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o dagan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold!
5: Santon Plus Gold!
6: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
1: Secret of health.
0: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugnan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E, makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium o uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
1: Visionix, daghan ang natubangan.
7: Sugad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Laa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga, nung tumar ko o Visionix Plus Capsule, mag 3 weeks ko aling nagtumar o naulian yun ko. Karon, klaro na ko, pareha sa una. Salamat o dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
1: Visionix, sulay ang kaipitibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
0: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya ug magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
1: The secret of health.
0: Usbon ko, mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
1: The secret of health.
0: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Alian na

0: FM.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Darlene Masulab po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
3: Marlene, Ochia, nasiyot akong bumiyan piging gasiyot. Nang buwa kong babungod, binom akong Santon Plus lang. Marte akong dumimping. Maayo kayo siya.
1: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Ang kape na may Santon at Vitamin B3. Premium D3 Coffee Mix.
5: Kuday si Neil Canyero, tagasit yung pagakpa, barangay Bungabong, Antukan, Labaw di Oro. Sa akong lotes atong niyagi, wakabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang na ko pag-inom sa kaping mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaoron. Nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nagnormal na. So, dilit na ko diabetic. Ako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix. Garantisado.
4: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
6: Available sa mga butika.
7: Butch, unsa kanito yung apelido nimo?
8: Kanabang pirmi ni mong kapta ng mga basis til ba? O niya, gamito ni mo, igdayin mong katog.
7: Sabi pa ang iyong apelido, ang palaya?
8: Ay, dili, Sister Roy. Rosario ba? Rosario.
7: Ay,
1: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
9: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
10: Ako din si Randy, taga Cebu, sa Kaselskir ka. Nakasulay ko 1 week, galisod ang tindog, kay gabinuhan akong tiil. Sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso. Huwag nakalakaw ko. Grabe kay Victibo kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
11: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangustin, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
12: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
13: Abli na.
12: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
14: Yes to Health Clinic.
15: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
14: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
15: Ug matag Domingo.
14: Libre na
15: magpakonsulta sa doktor.
14: Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
15: Ug mapalit nimo dinhi
14: ang mga produkto sa Yes to Health.
15: Yes to Health Clinic.
14: Dinhi lang sa may Sapatera Bili.
15: Hilid sa Barangay Hall.
14: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
16: Mga katupa, excited!

0: Para sa XFM sa Buffalo Pin Standard Time, alas 5.45 na mga katropa. Sipa, ugbuto. Kaya itong time check mga katropa, hadun ka nato ni sa Sunthone Gold Coffee Mix nga doon ay glutathione o collagen. Mga pumping sa tuwang mga panit, malimpyo sa tuwang atay, malimpyo sa tuwang mga dugo mga katropa. Labi kay imno na rin, labi nag-uwan, puting uwan na sa gawas, baha-baha pa. Amping mo ha, amping mo, amping, amping, amping mo yung taos baha ha. Hugaw kayo ng baha ito. Ngayon mo pag tugpasaw, labi na sa mga doon na mo yung mga open wound din ha. Kado, Ricardo. Gusto kayo kayong baha, na iuban din ha. Gusto lang magpaano, darang maanod sila sa lain.
1: Exciting!
0: Si Paris, si Eric. Pwede tugnaw din ha, tugnaw. Napangapin mo din ha mga drop ang Sunthone na Gold Coffee Mix. Nga doon naghihapon ni Mangustin ha. Tambal nga kape mga higa lagi himo. Gagama sa Yes to Health. Hello, may hapon mga katropa. Mauwan nun nga kahapon nun. Ning-adlaw ka nun nga Thursday, July 23, 2026 mga higa. Welcome one, welcome all. Welcome aboard. Welcome sa itong programa Sad-Sad sa Katropa. Ang to Dallas 7. On the mix, right now we got DJ Eric and of course, your captain on the FIC, DJ Pooch. Pooch. Sad-sad mga katropa sa mga gipaningon natin ha. Nagkiay-kiay samtang nagpatuto yung bata. Yes, maing hapon ni katropang Rinaldo Sinoy niya sa may Mabuli, no? Tabugon Norte. Joseph Dinopol, maing hapon niya. Naminaw din sa may Basak Kagudoy. Altia Bato Malaki. Di sa may Negros Oriental. Hello, kumustang Negros? And then, ikatropang Nila Carbon Danopa din sa Cortez Mall. Request ko siya, ang hawak mo ang beat karoon na tao na. Alang size pasado na siya. And then, ni Eugenio Boy Tagsip, no? May pagsayosayaw ko, no? Kaupan niya ang asawa karoon din. Yes, katropang Will Byron Liantopot, din na ni Sumay. Yan is Sumay Corona Dilmar, nasa Lisay. Lorna Margarita. Anya, may hapon sa mga nihapon na nihag sa iyo, ha? Lagi sa iyo, panihapon, kaya delikado ka mauwan na ang tanihan. Uwan niya ang abuhan, mutuo ang abuhan, di maluto yun. DJ Auric Gobos! Ibang, kuhan, di na. Ibang greetings, pluggings.
2: Alright, so may hapon mga katropa, no? Ito mga katropa, especially diya sa Football Marketing and Appliance Center sa Kanduman, Mandaway City, Cebu. May hapon ni Boss Ido, Tida, no? Ni Cyril, ni Titing, no? Ni Brian, ni Racine, ni Bernard. Alright, ito siya po lang yung dakay po diyan. May hapon ni Bintong, nagkislangos Bintong, o si Kwan, si RJ. May hapon niya diyan. O, kaya ako mga chikiti, kung pamilya na rin sa Balik Katalamban, may hapon niya diyan ni Kwan. Ni Yurika May, ni Kashimir, ni Francine May, o sa ilang mother there, si Lotlot. May hapon niya diyan. Ni kay Sikes Kapunon. And also ni Kwan, Mama Aurelia Kabahar, ni Ray Kabahar, ni Kwan. Ni Charlie, ni Kitty, ni Kinit, ni Campo, ni Nova, ni Archie. Huwag nyo dihasot po sa Tawason, Mandawi City, Cebu. May hapon ni DJ Reynold. May hapon niya DJ Reynold, ni Lizelle, ni Madison, ni Banjing. May hapon niya diyan. Alright, ni Ma'am Rosaline Bactos nga nagtanaw rin sa itong Facebook Live. May hapon niya diyan, Ma'am, diyan sa Kanduman, Mandawi City, Cebu. May hapon, may hapon. Kaya nasa DJ Butch.
0: Ay, yes, salamat kay DJ Auric Commercial at mga katropa. Mabalik pa ang atuang pasingot sa Sad-Sad sa Katropa. Oras XFM Cebu, Philippine Standard Time. Alas 5.50 na mga kagala karing itong time check. Hatod ka na to sa VisionX.
3: This time check is brought to you by VisionX Plus. Soft gel capsule. May vitamins at antioxidants para sa malinaw na paningin. VisionX Plus. Alaga sa mata, araw-araw.
4: XFM.
1: XFM.
5: Ma, mabdos ko ma.
6: Unsa? Mabdos ka? Huwag kayo matasan eh.
5: Ma, dahil sa kanyo, si congressman ang amahan.
6: Joke lang. Ipa-check up ti ka, Uma, ha? Ha? Ipa-check up ti ka.
5: Ayaw!
1: Exciting!
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Drew. Kusog kayo kumaga kape. Problema lang ang kape na akong ginainom, dili ko kahurot isa ka sa shade. Tungaon pa na ako na kay Dogaslom akong kutukuto. Ana akong silingan, try nimo ang Santon Plus Coffee Mix. Kay mauna ang kape nila. Ako pong Sulayan, Suave Jojo.

0: Coffee Mix.
1: Santo Bus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Bus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usahay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Santo Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sang akong mga mata.
1: Santo Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santo Vitamin C.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, tulo ka high grade ingredients. Giuban sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
1: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alam ng pagmamahalan.
5: Turbo.
4: Oh, yes.
1: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagbatagalan. Turbo Supplement for Men.
4: Mas lalakas ka pa.
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Taxi driver, bila di ay patag sa metro bay? Bila may akumplitihan di ay?
8: Astang buang nga bay nakalimot mo ni kong on sa metro.
7: Mo ba? Brihas di ita bay? Nalimot si kong dahas si kong pitaka.
8: Ayaw!

0: Roma.
1: يلا حبيبي.
2: SGM Mix DJs.
3: This is the mix
2: of the DJ on SGM.

Oras XFM, Cebu, Philippines. Standard time, alas 6:26 na mga katropa. Kaling itong time check at din natin sa Santhon plus herbal oil. Mapainit sa inyong lawas mga katropa. Inarong grabe nyo katong now. No? Aplas inyo mga katropa sa mga magpamasahe karunihan. Sa mga aduna karunihan sakit ang diyan. Yan ang mga operasyon nga magngut-ngut during itong now ang panahon. Plus mga katropa, ang mamahin na all-in-one, kung pwede siya mosquito repellent, para hindi po kaduol ang lamok. Yan, gabi ina, haplas mga katropa, Santhon Plus Herbal Oil, ang pamahin na all-in-one, gama sa Yes to Health. Yan, on the mix, right now we got DJ Polly. Yan, DJ Polly, back-to-back with DJ Butch and DJ Eric. May gabi mga katropa sa mga nalapon din na karoon, no? Ayan, sa may sudan ito din na karoon, ha? Lamigin yung higo pong sabaw ka na, ha? O pala, ipahaw ganina sabaw. Wala po yung tira na inito, no? Hello! Good evening, katropang Randy Sandisas. Yan, si Rafi Bo Villasiran. Shoutout ko na siya siyang asawa o gana, kasigyog saya, di sa may San Roque Talisay. Si Chona Hot na Nuneza. Why baha niya mga sir? Bidaw ay, baha niya po. Kaya wapag niya po ni Hunong ang uwan. Karong tili sa Cebu City. Sige ka po guwan-uwan. Amping mo tanan. Arita ni DJ Polly. Boss, yung mga greeting.

0: Greet boss, i-greet boss. Kaya nagkuha ito na pa mito rin. Nagkuha.
1: Shout out din ko sa kapapa nga naminaw. Papa Edog, kung mama Josephine. O ni Karen nga naminaw. Shout out sa dika sa ang kauban dito sa Nissan, sa Auto Central nga si Boss Dave o si Boss Kin o Ma'am Chari o ni sa technician nga sila Arto o nilang Angel.
2: Yeah. I love you, Karen.
0: Asa?
2: I love you, Karen.
0: Wow, kagiling ko naman dito, no? DJ Ori ko kagiling, ako, si DJ Turbo. Ay, alam ko na po tapos atong kabataon kanina to.
3: Ako
0: na sa una. Mawawaw, pagka.
4: Exciting!
0: Grabe yung pangisa rin, DJ Turbo, saon na yun. And yeah, sa mga kuhan din ha, sa mga taxi drivers, karoon nga ni kuhan po sa, ni pasilong sa, hindi mo klaro daan. Nagilan sa itong mga motor din ha, ayaw mo rin yung kuhan ha, yung nagipasaw mo yung motor sa baha, kaya na, delikado kaayo o dako na yun kay guba. Kabaysal na mga katropa, bumalik pa ta. Sex FM Cebu Philippine Standard Time alas 6.29 na itong time check mga higala at kinato sa Premium D3 a Coffee Mix mga kadroba ang ipatamis sa Stevia huay ang ikabalakan kami nga naglikay na din nagtamis mga kadroba kay Wani Asukar to ang Premium D3 Coffee Mix may kapi ka na may sunthone at Vitamin D3 ka pa
5: X FM
6: Ah, di ay Amerikano. Baligyan ako ng banana kyo. Hey, Joe! Banana kyo!
7: Oh, thanks.
6: Ah, grabe ka sa rin mo, Joe. Tihik ka sa rin mo. Iwan yung kay kwarta. Kayo mo mangutagon?
7: I said, oh, thanks! Dili utang!
6: Ay,
4: Exciting!
8: Ang hindi ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
10: Ako si Ariston. Usa ka lang mo, ma'am. Ipag-adlaw dyan ko ang kapainit kung niya magsige pa dugugdo ko. Kung gibate po na ko ang paglaban sige sa akong ulo. Ipalitan ko sa akong Mrs. Aning Santon Vitamin C. Akong gisumayan 3 times a day. Sulod sa usap simana na wala na dyan ang paglaban sa akong ulo.
9: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
11: Iba ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserved mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3. Ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO ug moringa oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini. Adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit ng virus o bacteria ang hinungdan. Premium D3. Ang vitamin D3 ng gipakusog sa VCO ug moringa oil.
12: Mapalit na sa mga butika.
13: Turbo Supplement for Man.
14: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan, patch the zone ah. Ina, kapay ba ko ah. Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effects, mabigade. Kamutol, testing ibala, kampiyon din yung Turbo.
13: Turbo, supplement for men.
15: Oh, yes.
13: Turbo, may maca at clamuwasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
15: Mas lalakas ka pa.
3: Father, natagain ko pisan ni mo.
15: Unsa man kana anak? Sige, isugit.
3: Ngano kanino? Basta makadungog kog lalaki nga mamalikas. Lamhik, isang gaksun. Ug hagkan, Father.
15: Iatira, pagkapanhuway gud.
3: Ayaw!
4: Exciting!
5: XFM. XFM.
0: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 6:33 na magkatroba doon time check. Hatid ka na ito ni sa Sunthun Plus Gold ang bulawan noon ng proteksyon. Ay magkalimo din na sa mga nagbintinar ni ini, sa mga lola din naglulo, at ang mga tiyo o tiya, mama o papa. Magkalimo din ang humanin yung panihapon, tumari mo ani ha, para way delikado, balansige po ninyo ang mga dugo. Sa mga taga-supresyos dugo, ay magkumpiyansa din na kayo magkalitra bagay nag-atake niya ng high blood. Bisag bata pa kayo, bata pag edad, pero malitag uban, bukay tag collapse, simba ko lang. Nag-i-atake na din mga katrapa, mga nang dito mag-ubyansa. High blood, problema sa kasing-kasing o diabetes, kaya mga ganyan mga nag-unang rason. Sinanaling kamatayon sa mga Pinoy. Ang bulawan ng proteksyon, tumar na! Sunthone Plus Gold Support Self.

That's how wild I say. That one was DJ Bully.

0: Classics FM, Cebu Philippines Standard Time, alas 6:47 na mga katropa. Doon time check, hatid ka na ito sa Sunzone Plus Coffee Mix. Ang kape mga higalang dilit magkapalpitait sa tuwang dukan. Kape nga tambal. At din yung Magustin Suya. Ingat ba at kining moringa mga higala. Pwede sa mga bata. Basta make sure na nga dos anyos pataas mga katropa. Ha? Sunzone Plus Coffee Mix, grabe ka tugnaw! Timpla na! Kapi na! Gamot pa! Ganugang ni Bia! Ayay, nitalikod niya, nilakaw na yun. Asa ang gugma? Arita sa final greetings mga ikala. Katropag Lord na panihapon mo din ha before going home. Salamat kayo. Yes, katropang Jason Barcoma. Shout out ko no sa taga Madri, Malibu A. Gagi baha na kuno karon. Alam niyo diha tan ha, paala gi baha ala. Tanaw-tanaw basig na ano dato inyo mga kuan hina ron ha. Ayo magamit tanaw nga di maanod gyud no. Kaita ka puyer bag limpyo ang musul bitong bahas tumbay. Saon tumani nga to mga kanal di na magimanuyop. Ayaw! Sa kalaay. Alright, that's the final greetings. DJ Poli. DJ Orek. Galing na, boss.
1: Alright, sa kalaay ko namang mga kano. Ito mga gigs sa DJ Bush. Hey. Karo, Juan. Pizza Medioso. Natawiding setup na diya sa, Juan, diya sa Paradise Event Pavilion. Alas, kanduman, Mandawi City, Cebu. Niya karong Pizza Uno. Nata diya sa, Juan, Beverly View. Event space mga katropa. Natay ko andiya ka ng atong indoor setup natay lead wall and lights and sound mga katropa. Brought to you by SJL Pro Audio. And by the way, nangita mo sound system mga kuan mga katropa. Indoor and outdoor setup, nangita mo lead wall. Punta ka lang SJL Professional Audio sa kuan. Pwede mo mutawag or mo-chat sa mo o chat sa kuan mo text sa tilas. Cell number mga katropa na 0917-136-8634. Upang ita lang si Bus Ido Altida mga katropa. Pwede sa mo PM sa atong page sa SGL Pro Audio. And also, ato din siya ko din shout out last Bush nung ako. Pamilya na din sa Banika, Talamban, Cebu City. Nga na pag-greet sila usap si Eureka May, si Kashi May, o si Francine May, o si Lot ko lang. May gabiin niya niya. Uwan ra ba kayo?
0: Pating uwan na. Dali-daling uli. Bahalag uwanan ka rin.
1: Bahalag
0: dito uli. Wala ka. DJ Poli!
2: Si Kwan.
0: Si Miss K. Hindi, amping niya, uwan na ba? Amping niya, amping.
1: Si may slide ka slide.
0: Amping niya, Miss Karin, mas yung mga slide ka slide. Salamat kayo, DJ Aurek at DJ Poli. Ito ang mga DJ karoga hapon na mga tropa karoga biyo na bahalag uwan, you know. Mga ganyan itong trabaho, bahalag uwan. Amo ang yung languyon, amo ang tadlaso ng baha, para lang yun makatukar. Yes. Thank you, kayo. Og manapod, alang sa nagay usang Pilipino para sa Pilipinas sa kunyong katropa.
3: DJ Aurek
4: and DJ Poli.
0: Katropa mo! Next.

0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan o tinai para masala, mabalansi o makabuhat o mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop ng lifestyle o dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom o bino o pagkaon sa mga mantikaon o tambok ng mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagka-adunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakapit ito sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The Secret of Health. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin o sa kapinolic compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
2: Santon Plus Gold.
3: Ako si Vicky, na-assist akong totoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kong dako sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na healthy pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Jan, saka tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili mo kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalon niyo ko anay kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto na mga driver, Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 7:02 na, mga katropa, ito ang time check. Atod na to sa ito ang labing bagong produkto rin, mga katropa, ang Santon Gold Coffee Mix. Ang kape nga healthy, mga katropa, adunay glutathione o collagen. Makapalimpyo sa ito ang atay, makapaputi. At the same time, mga katropa, makahamis na to. Makahamis ato ang kutis, mga katropa. Kumikan kay kining glutathione o collagen, mga katropa, bisag ang main purpose nini, huwag yun ang kinikarong paglimpyo sa ito ang atay, mga katropa. Side effect nini, muputi tag mugwapa, mga katropa. Muhamis o mga nawkanaw ang ito ang panit. Muna ay mahatag nini mong glutathione o collagen, mga katropa, nga naa sa Santon Gold Coffee Mix. Muna kita, mga katropa, mahiligong tagkape. Kita mga Pinoy, kita mga Sugbuanon. Any time of the day, mga katropa, kape kita. Parisugpan, buntag, unto, hapon, mag-snacks ba ron? Kung sa amuha pa rin ito sa probinsya, mag-timo. Inala ba? Magamit kita o mutimpla kita kape. So, aritas kape, mga katropa, nga doon ay healthy benefits na mahatag sa itong paglawas. Which is money ang Santon Gold Coffee Mix. Ingon nga, nangapin na ka, musamot pa kagwapog kagwapa, katropa.
0: Headshot Express Balita, nag-una sa mga labas nga balita sa inyong mga radyo, gikan sa Tibuok Puwersa sa XFM Network Philippines. Headshot Express Balita. Sentro sa insakto ug tinuod nga impormasyon sa katilingban, lokal man o bisan asa sa kalibutan. Mas gipakusog ug mas gipalakdan ang paghatod sa mga nagbagang balita. Kini ang Headshot Express Balita. Headshot Express Balita.

0: ang kagawasan sa pagpariag. Maoy pundasyon alang sa kamatuoran. Sugbo kabisayan og Mindanao, maing gabi kaninyong tanan. Maing gabi hurod sa tumasuking tikpaminaw at mga katropa diha. Bisag asang sok sa nasod og bisag asang sok sa kalibutan, mga katropa. Kanaabot niya ito ang mas gipalapdan nga pagsibya. Sa Gyapon, kiniubos galagad sa kanginan og inyong angkurman. Katropang Gregi magdadaro, mga katropa. Mag-inusara ang gitawag karon og dos dimpolis. Ikan kay si katropang Atty. Paul Gino Lopez. Doon na po importanteng gilakaw ni mga tungura. Kanya pagkauman ako, hapit po ko kaabot nire. Gumikan lagi nina ito ang padayong pagbunok sa uwan, mga katropa. Usak ka si mana na yun eh. Huwag ko mag-ingon, huwag ko magbasol. Gumikan kay kining pag-uwan, mga katropa. Iyan eh sa kaitasan. Iyan eh sa labaw makagaho, mga katropa. O sa kining kalikupan ba? Iyan is panahon. Pero ang kining epekto, mga katropa, sa mas baha mo ni iyas tao, mga katropa. O ni nakalaay rin rin nakalaay mayo. Mikan kay mo ni maghatag og suliran na to, mga katropa. Numero uno nga kada inaan ni mag-uwan. Matay, ubay-ubay yung patanggog, mahasol, mga katropa. Ilang ingon nga katong, bisag na kay sakyanan. Bisag na kay sakyanan ni mga tungura. Mahasol, gyapo ka. O di ka mahasol nga, matanggong, gyapo ka. May buubog mo sa kina, may tagparehakas katropa mo si Jubin. Nga naay kuan, kining BYD nga katong kuan ba? Kining pick up. May na, kay makalusob na diha. Makalutaw na diha sa kining mga baha niya. Pagka maimong sa kina, katurang ginagbay in town. Katurang mga ma-afford na ba? Ginagbay nga mga SUV, mga katropa. Mga mini SUV, nana. May masom, kuan ko ka, matagbaw ang pangitag agianan. Matagbaw ang pangitag libot-libot, sumahasol diyo ka. Sabot na magmotor ka. Sabot na mag-commute ka, mga katropa. Pero muna itong mga kineng ibutang tang, anong wata ka, abot unta. Pero welcome, welcome, welcome, mga katropa, sa tuang parag-uban. Ninikarong adlaw nga Webes, pizza 22 sa bulan sa, or 22, o 22, patron, sakto na, 22 eh. 23 na eh. Pizza 23, mga katropa, sa bulan sa Hulyo. Tuig 2026. Welcome sa itong panagkuhig, mga katropa. Dayon ka mo. Muna gaingon nga pa dayon. Bisag kita mo'y mag-uban o magkuyog. Ugwa si katropang Atty. Paul Gino Lopez na ni mga tungura. So welcome, welcome, welcome, mga katropa. Gumikan kayo ubay-ubay tagsikutanan sa itong panagkuhig o panag-uban ka ron. Muna hato, tagaag pagtagad, mga katropa. Ginilaging padayong suliran sa baha. Taiwam kita'y madaw-dawan eh. Maingaw mo niya, katropang Greg, nga no, magsigi mo kung maghisgot. Ala nga, waman mo, lagi. Ato na yung tukion, ato na yung tagaag pagtagad. Gumikan kayo, dita magsigig pok-pok, ano yung mga katropa, matay ambot. Kinsay mo pahinumdom, kinsay mo pahibaw, sa ato ang mga opisyalis sa gobyerno, mga katropa, ato ang mga opisyalis sa Dakbayan, sa Sugbo, Dakbayan sa Mandawi, mo na yung bahaunon kayong mga lugar dire. Bisa pag-usaon na ito dire, o bali-bali, mga katropa, di kamaturan, di malubag magina. Bumagin na ang kining mga grabe karong makasinati ang grabing pagbaha, mga katropa. Di ta maghisgot. Ay, abot ang giskwan ay. Bisag susunod sa konsulasyon, mora gyapon. Di na babangbang o di malalis na yung mga tungura, mga katropa, ang kwan. Kining ibutang ta mugna o baga resulta na yung mga pagbaha, mga katropa. Di na ikalalis o dili ika limod na yung mga tungura. Nga kwan, yun. Ibutang ta grabe yun ang kining epekto na. Di na mabangbang o di na nato maingon ta. Di na basta-basta yun eh. Pero gamay uwan, 30 minutos, uska uras, wala na yun. Lutaw na kita din eh. Lutaw na kita. Muna isubo para dungon. Pero pauta na ito mga opisyalis sa gobyerno. Maingon na nga. Sige lang kay, huwag magbaha magod. Kuhan magod, katropang Greg, kanang mabaharam na ako pwede mag-uwan. Mo na ikuan. Pero ato na isgutan, karo ato na tagaag pagtagad, may katropa. Pansalit po ta pares unahan, ito ang King Dragon STL Swerte si Salt. Ala shit nga draw, mga katropa, 4-1-2. 4-1-2, mga katropa. Muna ito ang King Dragon STL Swerte Result ni mga tungura, Hulyo 23, 2026, adlaw nga Webes, mga katropa. So katong mga nagkaigo diha, pamarato mo. Wag na kining problema. O guway mawa ninyo kung galing muhatag mo ni anak diri, mga katropa. Nako, sige kayo na ako. Welcome sa ito ang panagkoy kong panagkuban. Gumikan kayo itong tagapagtagad karon ang kining mga baha. Ang hilabi na mga katropa. Nga hapit na po ang State of the Nation Address. Kunsona ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kanyang kurwata masayop. sa miaging zona may katropa, usa ka tuig ang nakalabay buwan po to Hulyo. Dito nagsugod o nang hambog nga ang kining flood control project sa ato ang nasod may katropa. Gikaw-kaw! Gikaw-kaw sa mga bagagnaong! Gikaw-kaw sa mga bagagnaong! Nga karon, usa tuig naman ang nilabay. Usa tuig naman mo, usa tuig na human siya ng hambog at siya state of the nation address sa miaging tuig. Dito may napagya ng mga flood control may katropa. Kapunti rin naghanan nakasapi na ini. Dito man ay nagsugod o gingon man dito na kunuha ay gitudlo o naiyahig tumbukay o kinsay nalang bigit din eh. Bisag ubay-ubay ko sila dyan ng kwarta, pare-pareho lang. Ha? Dito man ay nagsugod, niya kraus katuwig na nilabay. Abot, doon na ba'y na convicto? Doon na ba'y na preso? Mayroon naan na preso sila Diskaya Katrupang Greg. Preso, gumikan kay Kwan. Mahog nga sacrificial lamp. Ha? Ang katong uban ng mga dagko, may katropa, huwag yun madakpi, huwag yung balog sa presuhan. Mayroon naman si Kwanday, Jinko Estrada o si Bong Revilla, katropang Greg. Amo, lagi, ang katropong mga ibutang ta naana dito kaniya to. How about katong uban? How about katong uban? Maingog, maingog na punta nga, huwag magoy nagtumbok ka ebidensya kato kanila katropang Greg. Istoryahe ko diyan ninyo. So ato lang yung giskutan, gumikan kay Diana, nagungong na ang State of the Nation Address Consona, ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. may katropa karong umaabot Lunes ba to? Ang Sonsibana may katropa niya pagkahuman ambot og naabay na kwan. Naabay kining ibutang ta karong Lunes lagi. Hulyo 27 tuig 2026. Hulyo kay usay mga kung ang kining kwan ang kining 27 Domingo. So karon hapit na ang kining State of the Nation Address Consona. Kaya pagkaman, ang hambog raba ito si Kwan na ati Claire Castro atol sa press conference kaganihan nga matod pa. Bra ko na ibasig na ito kung pasabog kung si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Usa ba'y pasabog, ana? Usang klasik pasabog mo na ati Claire Castro. Pasabog, gumikan kay wagi mo'y nabuhat niya pagukod kung kisa nilang bigit sa flood control. Buwa ba na? Gani ang epekto, ang resulta, mga katropa, padayong masinatis mga sugbuanon, huwag nato mga yano, mga katauhan, mga katropa, panahon ka mabunok ang uwan. Ano makaingon maganga di masin o ano makaingon man ta nga masinati gina tanawa karon ini mga tingura ipakita to mga video na katropang Pusubet gahapon o baka karon maingon mo na gahapon man katropang Greg gahapon o karon parihara mga katropa tanawa gud ha tanawa ning mo ni sitwasyon sa pipila ka mga lugar diri mismo sa atuas dakbayan Sugbo mga katropa adila dakbay Sugbo kung dili abot na ni dito sa may lungsos Miguelilla ang baha. Di na matabang. Bisas na kaya skarkar. Pwede na bauna na yung mga tungura nga wagi na suwan ng panahon. Aris Konsolasyon. Liluan. Kompostila. Dadaw. Naadya. Bahagya po na yung mga tungura kung galing gamay pagbunok sa uwan. Kaya pagkawan, usaman. Maingon na ta. Kumikan kay itong officialis good. Maingon man mga katropa nga sige lang kay kanang baha man good. Mabaha rana kung galing mag-uwan. Talawa ko no. Karan-karan. Bago na po ni. Naana po. Swimming pool na sad. 11 PM. Gumikan kay magabian yung pagpauli. Sa ato mga yanong mga commuter in town, pwerteng luuya mga katropa. Pwera na, bisa ikaw na kay motor, na kay sakyan, di magyapo ka makadalik uli. Di ba kay mong motor, maubo ka na? May tag pareha ka sa katropang Busjuben. Nga na ay, kuan, kining Ducati. Nga, white plate number. May tag pareha sa katropang Busjuben nga, laraso na lang inana nga mga kuan. Ang mga wala, wala na gita, mag-commute ha, sa kahit ang, inani, ang kanyang mga modern PUB, PUG, mga bus niya, buubog ito na dito. Pero ang pag-ginukuray, ana, ang pag-linya na dito sa mga mall, mga katropang, asa ng mga terminal, nining mo mga bus, di lalim para sa yanong mga pasayro. Na kung ugali mang ganing, musakay ka, mupara ka, kinana, hunungan, tinod ka, pero sigurado dyan ka, muubog dyan ka, baha. At wala ipaging katawa, pero muna, kung sa may nasulbad, unsa may nahimo sa tuang mga opisyalis sa gobyerno ni mga tungura. Unsa man, maingon ra nga, sige lang, gumikan kay kanang katropang Gregor o gurgali may mo uwan, di ara po gumubaha. Di ara po gumubaha, pero kung galing may uwan, wa may baha. Mo nang gapa, ahayahay ra mo di ha. Gapa nindot ra mo di as inyuhang pwisto, pila na mo katuwag ang uban. Adila sa pagunsa. Wala ko mga, di ko muminsyong mga pangalan, di ko minsyong mga politiko, mga katropa, pero klaro og tataw, pipila katuig na na naglingkod niya sa ilang pag-gobyerno niya, ambot o usay nabuhat o nasulbad, gabahin na nimbaha. Wala magyan. Kita bitaw. Sa una, doon na tayo, gitawag dre o gubat kontra baha. Ambot o ganong, daog ba tao na pilde? Be, kamo. Kamoy desisyon o kamoy, kuwan na na, kining tanaw. Kung galing na pilde ba tao, baka nagmadaugon sa atong gitawag o gubat kontra baha. Mao ba ni ang pagmadaugon? Apila ka tuig naman tong nilabay mga katropa nga gisugdan ang kining gitawag og gubat kontra bahay.
1: Wow!
0: Ato ang mga modern POV o PG driver rin ang mga turan. Namino ang mga gina. Samta nagbiyahe sila karon, sila tagstagsag ka mga ruta. Kapaw man sila og nakita nila kung galing nagbinutbut materi. Inana kalisod ang sakay sa to mga pasahero. Inana kalisod ang sakay sa to ang mga yanong commuter mga katropa. Panahon sa uwan. Mao na nga ang kining nag-upload na ining maong video ng atong giplay dere sa atoang programa karon ini mga tungura. Nag-ingon nga 11 p.m. is weaving ang pagpauli. Gumikan kay lisod kay ang sakay.
1: Wow!
0: Ha? Lisod kay ang sakay gid. Ha? Lisod kay ang sakay mga katropa dire mismo sa Metro Cebu. Kaya pagkauban di po sure kung galing ikaw ano na kay sakyanan. Aw, di po sure nga makauli kag sayo. Gumikan kay matanggong kas grabbing traffic pod.
1: Wow!
0: Ano di ba ma-traffic nga mag aginod man ang mga sakyanan. Ang uban na tagbog U-turn, na tagbog bali-bali mga katropa asa makalikay nini karong baha dres Metro Cebu. Ha? Unya pagkahuman kuno galing magmotorsiklo ka. Aw sigurado pod kay imo motor di po ka ingon nga magka labang gid ana mga baha diha. Ila raso nimo na diha nga pwerte po mapagngan pa lang ka. Ila na ba? Mora po na gumikan kay may lalagi og tag imong motor pareha sa katropa mo Jubin Benes Ducati.
1: Wow!
0: Nga bahala gwa plate number larason gyapon na baha. Ila na ba? Nya pagkahuman agatong ginagbayar po itong motor. Ginagbay ang motorsiklo, may katropa, matagbaw ug ma kuan jud ka, matanggong jud ka. So kani ako lang ning gipahibaw ninyo diha. Ato lang ning gisgutan samtang nag-intro ta dire. O tara, libang ka mo ni pipe. Gahapon man, gahapon karon di same ra. Di same ra tanawong in town. O ni ang sitwasyon, mo ni atong ipanghambog. Nga ang atong magigsuunan ingon ra to nga kuno gali magud di magbaha katropang rig di magud mo ako hindi mag-uwan di magud mo baha. Labi ba kuno ni? Ah, Moni, di mo maluoy sa ato ang mga kwan? Oh, sa kwan eh, esportuna pito ni. Ah, kanay, magkuha ka niya ang sakyanan. Matay ako, di lang kumukuha sakyanan diha. Kanang-kanang kwan ako. Ganahan ako kumukuha niya. Marag din lang ko kay mga timing niya. Inigkuha ko ito katulong musubay niya. Inaaro, magkalitag ka uwan. Matay, usan ko paglakaw. Ha? Maubog na ako ang bagong kwaong diha nga kwan. Colorado, ibutan talang. Oh, yama. Oh. Ah, liba kag mo, mukuha ko na Colorado. Yan pagkauman, pretty uwan na. So mo na imingon dahil ka mo, kung galing mukuha mo Colorado ba ron, aning maong na libre mo na diha o kining advertise na aning maong video, ha? Ay gimong anto, kung galing mo uwan, gumikan kay imuhang Colorado. O, oh, sigurado kayo, matistingan ko rin, aning gawas mo dito.
1: Oh,
0: ilan na ba? Oh, so ato rin yung gi-toke, gipakita mga katropa, gumikan kay lisod kayo ni. Ha? Ang atong mag-exonan, pwerteng luuya, every now and then, ilamin na sa ilang pagpauli, pagpaingos trabaho, bisag magkuan pa ka. Bisan og kining ibutang ta magpayong pa ka diha. Kung sama, mabasa gyapon ka. Uubog gyapon ka sa baha mga katropa, mapugos gyapon ka. Kumika ni ini karong sitwasyon nato dire. So karon unsa may gibuhat sa atong paggobyerno? Ha? Unsa may gibuhat sa ato ang mga opisyales sa gobyerno nga murag taod-taod daw silang nilingko da dili sa pagunsa. Taod-taod naman gyud. Ano man ni yung taod-taod nga dugay naman gyud. Pila man eh. Kisa may mga bagong opisyales diha. Murag pagbalik-balik ka maning uban mga katropa ng mga ato ang mga leader sa ato ang kuan, panggobyerno. Mga kumon o mga ibutang ta naanadaan ng mga pangalan o apelido mga katropa. O mani ang na, nining mo ang mga ato ang nagkinayang local government unit ng LGU. Kung mahisgot ang Metro Cebu mga katropa, Dakbayas Mandawi, Dakbayas Lapu-Lapu, Dakbayan Sugbo mga katropa, Dakbayan sa Talisay, Lungsod sa Meganilya, Dakbayas Naga, Dakbayas Karkar, Lungsod sa Fernando, ingna ko nuko, nini mga lugar na to diha, kung galing, di mo makasinatig baha, nini mga tungura. Arenas Konsolasyon, Arenas ang habig sa amin ng Sugbo, Konsolasyon. Lungsod Siluan, Dakbayas Danau, Compostela, ingna ko dire, kung galing mang ganing, dili makasinati og baha ang inyong lugar, nini mga tungura. Kay akong pakpakan ang ato ang mga leader, kung ato ang mga opisyalis sa gobyerno, nga nagbalapuson sila. Kay murag ako nakita dire murag inahi nga magka hatagaag alibyo ang atong pagbaha murag ni-extend naman noon sa probinsya. Ha? Gumikan kay ang mga probinsya mga katropa sa una di kay baon matay karon bauno na mahinoon.
1: What?
0: Ha? Ano man eh? Unsa man yung pagkahitabo ah? So pasabot ani wa di ta paingon og di ta padulong dito sa Kalambuan. Paingon dito sa Kalautan ani bay nangutana lang ko.
1: What?
0: Ha? Nangutana lang ko sa atong opisyalis sa gobyerno ni mga tora. Gumikan kay every time manggod nga doon ay baha. Diha makahinumdom ang mga tao. Bisan ako po makahinumdom. Gumikan sa inyong kapalpak diha pagsulbad ni ining mausuliran. Ha? Muna klaro pagkastorya o way kamaturan di malubag kalabot nini. Ha? Nga naman eh. Ha? Nga ang kineng maong ingin-ani nga sitwasyon. Unta ang ato mga katawahang sugbuanon. Ato makaiksunan mga katropa. Makatagamtap. ug haruhay ang kanang pagsakay plandaan sa atong transportation na system dire. Pwede ni sura niya how much more kung maglubog pa tadya. Maglutaw pa tas baha, waro yung pagkabae niya. Inya pagkawan, maingon ra mo diya nga. Matay ah, okay ra na kayo. Saan tamanggod ka ng bahagod katrupang grey. Pero gali may mag-uwan, magbaha. Pero kung dili, wa may baha. Ah, inya karon, ingon ani mag-uwan. Ah, mag-uwan. Magkahinumdom yung mga tao. Magkahinumdom yun. O ngano? Nganong na inani man eh. Ah, gumikan kay ato po na yung matres. Ato ni dito, masubay mga katrupa. Sa giingong billion-billion nga pundo. Natuwa og angay unta dito sa flood control. Pero asa man ang flood control? Gikontrol aron mabaha ang mga tao? Gikontrolar ang kining flood control mga katropa aron mga baha. Musaan top og mupaingon diha mismo sa kining tagstag sa ka mga lokalidad? Ha? Muna ako pangutanan ini mga tura.

sa magpauli. Kung pagsakay na yung mga tungura nga grabe ang pabunok sa uwan. Ha? Gumikan kay baha o niya pagkauman ang pagsakay, pertig sakaya. Gumikan kay ang tanan, puro nag-apas ka makasakay. Araw at least man lang makapasilong dito mismo suod sa ilang sakyanan. O sa kanang modern PUB o PUG. O baga sa mga public utility jeepney. Ha? At least makapasilong samtang nag-uwan mga katropa. Pero unsawan yung pagtikang niya. Kung nagaling man ganing inanay mo agian pong mga karsada niya. Mahunong ka, muubog kas baha. Ah, musakay ka mga katropa, muubog kas baha. Asa man napit ang ustisya in town, anak? Mo ba ni ang atuang angay nga ipatagamtam sa ato makaigsunan nga nibutar na to? Ah, nibutang na to desa to posisyon, sud na sa pipila katuig para sa uban mga ni, nga balik-balik na. Ah, yung pagkaman, wa masulbad ang sulirat. Inay, nagkagrabe mga katropa. Kano may mga kagrabe? Gumikan kay ako. Ah, kamo di ha, nga naminaw, nagtanaw ni mga tungura. Kung ugaling magaling nakabantay mo. Sa una, kung ugaling ang atuang pag-uwan o 30 minutos o baka usa ka oras. Di yun kabaha mga katropa, karon mo baha na yun. Lalo di man, gumikan kay kalang sitwasyon nga pagbaha mga katropa. Naana na niya itong tuig 2008. Naana na itong tuig 2007. Tuig 2009. Tuig pang yun nga atras pag yun anak. Niya karon unsa ta tuiga? Unsa ta kanyo ha? Tuig 2026? Ha? Tuig 2026 mga katropa, why ka baguhan? Niya ba expect ta ni nga di magbaha niya unsa may itong gibuhat anak. Kamo di ang naglingkod ni mga tungura, unsa may gibuhat ninyo aron malibyuhan ni? Ha? Do na ba? Ha? Do na ba? Naipundo, tinaos blood control, pero asam na ron. Asam na ron, perting palpaka. Kunya, pagkahuman, karon, niresulta na. Ha? Di ilang ta mag-isgot aning ordinaryo nga mga baha sama ni. Ha? Kita mabalaka nga ugaling mabaha sama ani mga katropa, dunay grabing epekto sa atong katawan. How much more kung ugaling man ganing kita, baka sinating mga talagman sama sa bagyo mga kusog kayo. Ha? Ano sa ba ito ba? Nagtuo kong natagam na ta itong bagyong Tino. Kaya pagkahuman, human sa bagyong Tino. Namingaw, gumika kay niinit, nalimta na po na to ang mga lakang unsaon pagsulban o pag atubang kini mo ang suliran. Dara, mo manay kabaturang, di malubag kalabot nini. Ha? So again, ako, kamo niya, nga naminaw nini mga tura. Hapit na po na to ang mga gimtawag o kining pagpili o mga leader. Kamo, wa mo nagmahay nini mga tura. Inoon, di mo makainumdong mga tao. Di mo makainumdong sa palpak sa ilang leader mga katropa o baka kinsa mga namuno sa ilang posisyon karon nini mga tura. Kung ugaling di mo uwan. Kaysa kikaingon na sa mga leader ito mga katropa, maingon sila nga ang kinimagong baha mo tunga ranay kung ugaling mo uwan. Tinuod na. Pero kung ugaling magaling tinuod na, tinuod po mga katropa nga mga tao, dili o malimot sa inyong sala. Malimot sa inyong kapalpak pagsulbad nining baha kung ugaling di po mo uwan. Pero kung ugaling mo uwan may mga katropa, makainunong sila nga perting palpaka yun. Why sulbad-sulbad o why human-human ay mong suliran. Muna ay nakapait o subo ng kamatuuran kalabot ini. So, usaman, maghimo lang ta ni Kwan, magsigin lang tag ampo. Ha? Mo, ingon lang tag, may lang madala ng Hail Mary katropang Greg. Nala ba? So muna, nga ang kining maong suliran unta, kapila naman ang balik-balik, dire. Kapila naman ta sig tagaw-taw dis kahanginan mga katropa nining maong suliran, nga way human-human. Unta, naminaw, ug ingon dunay sakto, nga lakang ang atuang gobyerno kalabot nini. Ha? Pero unsaon, lagi ng pag-gobyerno niya, pagkauman, ang ultimo budget, sa kita og flood control mga katropa, gikaw-kaw. Perting kaw-kawa mga katropa, diin pipila rin nakapahimulos. Yang uban, nag-antos mga katropa, hilabi na, di ilan sa pagbaha. Kundi nag-antos ilang kaugalingong kinabuhi. Isang kahig, isang tuka, pero ang uban nga nakapahimulos, diining maong pondo. Sa flood control mga katropa, na perting ayahaya. Wa pa itulog bagon sa gobyerno. Wa pa mag-atubang og makaso na ini mga tungura. Muna makaingon tanga sana all. Kamuna, mo'y gipili. Kung kamuna gitakda ni mga tura. Perting paitag yun. So kita, ano sa mga makaton? Ha? Pagsigil lagi ang buta dihag salig diyan ang mga politiko to diyan mga katropa nga perting mga palpaka. Ha? Perting palpaka niya pagkaman perting kurapa. Ha? Kurap mong yun. Gumikan kayo. Ano may anong di mo yung kurap? Hindi pa kurap. Nasulba nung tanay. Ha? Di lang nilisugbo kung dili. Mabisag asa sa kwan. Nasod. Bisa kasas nasod na ay baha og kanunay dire ato grabe lagi mo sinati ato. Mika kita syudad man ta. Mo na makaulaw ta mo bitaw ko na hibulong ko. Ka dire syudad wa magi masulbad. Aw dito sa probinsya wa magi masulbad. How much more dire syudad? Ha? Kay nakabantay mo ang ato ang mga probinsya ron. Bisa sa konsolasyon, am jugo na puyo diha. Perting baha adito. Ha? Ngano man ang nabaha, ngano man ay gitaw og flood control unta. Kunya ngano mo unta, nga ang kanang maong flood control diha nga pundo kuno dali gigamit pa og tarong mga katropa. Anong wama na makapugong sa mga pagbaha ni mga tungura? Ha? Anong na? Muna yung pangutana nga dakong nagtakaw lang kong kante.

0: ang utanang di malubag kalabot ni may katropa. Mao nang ako magsapot ko ba? Ah, mag-ibutang ta, di ko kauyon. Kung mag-init akong ulo, mga katropa, nga magsudong. Nining ato mga yanong mag-iksunan, nga maglisod in town, nining mo ang panahuna. Kumika nining punay kuwan, os kasimana naman nining gawan. Kanya pagkauman ng ato mga politiko, wala, wagin, waragwara. Maingaw rin ito. Ah, sige lang, kaya kung saan tamagod, nga kanambaha mo, tunga raman na grabing uwan. Ah, waray mo pang kabae niya. Kanya pagkauman, napili pa mo niyang mga leader. Gibutang o gimuntar pa mo sa itong katawahan mo ng kamuri ang mga tao. Mga butante, hapit naman po na umabot ka pinili ay huwag na makuna pang barangay mga katropa, piliin ninyo kisa itong mga tarong niya. Piliin ninyo itong makaservisyo ganyan taon. Kani na puro, kineng ibutang ta, kaugalingong interes ang ilang gipatigbabaw. Huwag ingon patigbabaw na yung mga tura. Kaya pagkawan, morason rin nga mo ingon nga matay, inig magbaha, mangod. Gumikan kay kusong uwan katropang Greg. Wala yung panggabae niya. Mo na nga, kini sumo palandungon ba? O pagpakita ning maong suliran mga katropa matag panahon sa baha, unsa kapalpak ang atuang gobyerno nining mga tura. Pagsulbad nining maong suliran. Pagsulbad nining maong problema mga katropa nga wa gyud lang matagae og kaygayunan. Gumikan kay sa ilahang bubo nga pagsabot. Paingon lagi sila nga para ragonas kuan kining magbaha mangod ug kuan mag-uwan. Waroy pagkabae niya. So hangtod kanus amne? Unay pasabot nga mag-antos bata hangtod sa kahangturan. Pag-antos bata hangtod sa kita ganahan ini mga tungura mga katropa. Muna ilisod og ingon man di gyud unta ang ayan i-acceptar na to. Kay ang ato ang mga leaders mga katropa ato nang gipili aron unta nga sila. Moy mo agat na to. Moy mo pa dayugdog na to dito sa kalambuan. Unsa may nakakalambuan ani nga murag nagkagrabe naman ang baha lagi dere? Ha? Nagkagrabe naman baha. Kuno galing sa una ang baha nara dere sa mga nagunang mga suok dere sa Dakbay Sugbo. Karon to abot sa probinsya. Abot naman ito sa pinakalayo, nakbes karkar. Ingna ko, kung galing may naitang karkar ng mga tura ng Minaw, ingna ko rin, kung maingong kagpataka lang katropang Greg, walay baha rin sa karkar. Ingna ko! Bakas nakbes na now. Ha? O nakbes na now. Ingna nito, o galing mga nakbes na now, na Minaw na yung mga tura. Ingna ko, nga pataka lang katropang Greg, walay baha rin sa now. Ingna ko, anak. Ha? Gumikan kay ang kining baha ni Saka na ni. Ha? Ni Abanti na ni Atras na ni. Paingon dito sa itong kalusuran nga unta. Safety. Gumikan kay dunay mga tarong nga aagianan sa ilang mga sapa. Pero nganong maawas man, gumikan kay ang mga flood control, pwerteng palpaka. May bulong pa ta ni ana. Which is mo po ni akong na tuki. Kung ako po ni ingi pahibaw, gumikan kay karong umabot Lunes, mo na ang State of the Nation address. Konsona ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Usa ka tuig tangkod mga katropa. Usa ka tuig dilabay, human siya ng hambog. Og nitribukar sa maong kapalpakan diya mismo sa flood control mga katropa. Kunya karon unsa man usa katuig ang nilabay naabay na buhat. Ha? Naabay alibyo. Naabay kabaguhan. Murag wa mang yapon ang sige mga yapon igbaha lagi. Ha? Katropang Dibikit Gornes nga nagtan-aw diya sa may Madrid, Espanya, Biba Espanya. Ha? Kasmit. Muna, at least diya sa Madrid, Spain, sa muna yung tangan, kabaog ko nga, di kayo na niya suliran, pero tanawa niya sa mua. Katropang Dibikit Gornes, nga naminaw niya mga tura ng tanaw. Yes, Madrid, Spain. Ha? Di ita mauwawan eh. Ha? Pwerteng ako, mauwaw ko. Mauwaw ko, manghambog, o gingon man. Maingong patadre sa una nga Little Singapore, matay to, no? Ha? Ha? Gubat kontra baha. Little Singapore, unya mo ni ato ang kwan. Awa ko, maingon noon nga karon ang karong pamunuan. Naingon nga Little Singapore, tarre. Pwerteng daghanang mga kwan na eh. Napoy uban rin, napoy mayong Little Macau. Ha? Little Hong Kong, niya pagkauman, pwerte yung gapong sulis baha na to. Ha? Mauni ako ang punto, mga katropa. Nga unta kita makat-on. Ha? Unta kita, ato pa rin sige ang pukpok, ato ang mga leader. Ang mga politiko nga nagdumala sa ato ang panggamahanan. Ato ang lokalidad, ato ang pirmay pukpokon. Hindi ato pwede limut-limutan, gumikan kay kita, maangkod po taana, nga kanunay usay-usay, malimot ha. Malimot kita usahay. Gumikan kay sa kikaingon nila nga ang baha, mutunga, kuno galing mo uwan. Kita po, makahinumdo po sa ilang kapalpakan, mga katropa, kuno galing mo uwan. Pero kuno galing, dili mo uwan, usahay, madara po tang ulog-ulog di, mga katropa, pinagis mga ayuda. Mahol madara tang ulog-ulog, pinagis ayuda, mga katropa. Which is po, isubo palandungon, nining maong ato ang kalakaran o sistema sa atong paggobyerno. Sistema sa atong pagbuto. Upang isa itong ibutar niya, gumikan kay kuno galing mangganing, way sayop. O ingon ta, di maabot sa punto nga makapahinumdom na to sa ilang kapalpakan, kita magpailad na po ta kanunay. Ha? Pailad na po ta kanunay. May isang tani ba? May isang tani, reklamo tani ni Mayor. Nga naman eh, dugay naman kay Kamayor niya, nga ang baha mo rin nagkagrabi man. Ay na ba? Pero inigkahuman, kung galing di mag-uwan, Kita makasinati nini mo pagbaha mga katropa. Oh, di po tayo makahinom daw. Madatag ayuda niya. Maulog-ulogan na yung tahayin. Ano ba? Wow. So, pait ba? Huwag sumok pala dungon kung galing magpadayin na yung maong trend. Unta, maputol na ni. O unta, doon ay insaktong direksyon mga katropa ka to mga lider. Na unta, di na unta magproblema. O ingunta, mabutang skalaot. Mga tuwang makiksuna ito, mga yano mga katropa. Gumikan kayang yanong kiksuna na to. Kuya, apektado nini. Ang katong mga dato, di lang kayo. Ambot lang, ha. Pero galing magandang apektado mo dyan sila, murag basig dili kayo. Ha? Dili lang kayo, pero kabaw ka apektado gyapon. Ha? Gumikan kay bisa pag unsa kahiin nila masakinan diha. Ubog pag gyapon sa baha. Sa katanan, apektado na ini. Kaya pagkauman, di ni masulbad eh. Kung ugali magandang ang atuang paggobyerno, doon ay saktong lakang, doon ay saktong mga programa, o doon ay saktong vision kalabot nini. Pero kung ugali puro ra istorya mga katropa, puro ra hangin diha, aron lang yun na ikatabi mga katropa, wag itay nada nini mga tura. At ano, balikan mga katropa, oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 7:34 na mga katropa. Ito ang time check, katod ka na to, sa mo ang gitawag din mga katropa o King of All Food Supplements. Ang Santon Plus Gold mga katropa. Kompletos ricados ni sa mga sangkap, adunay mangustin, adunay ampalaya, adunay malunggay, adunay garlic o adunay spirulina mga katropa. Diin tunawon ini ang mga toksin sa toang kalawasan. Kamoy maghatag na itong mga sakit-sakit o guman pang balatian. At gining maong Santon Plus Gold, mga katropa. Inyo ning tumaron na kausa sa usak kaunan. So every after meal, mga katropa, pamahaw, paniunto, panihapon, inyo ning tumaron. So sa 30 kadlaw, makita nyo resulta nining maong Santon Plus Gold. Huwag may manghambog dire o huwag may mamugos ninyo, pero suway lang. At gining maong atong produkto din nga Santon Plus Gold, mga katropa. Kumingkan kay kini, baka kontrolar sa inyong blood sugar level, baka kontrolar sa inyong blood pressure, mga katropa. Money giingon nga iya gini sa Yes Health Incorporated. It supports your health mga katropa.
1: XFM. Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
2: Shelani sa Mati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Santon Plus. Sukad na matay akong iyaan, dili na ko katulog. Mauto ni sulay kong tumar sa Santon Plus Gold. Epektibo gid kaayo. Salamat okay, sa Santon Plus.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginasure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kidili ko basta-basta kapuyon sa pag-asot sa mga heavyweights. Always na sa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na, healthy pa.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Ako si Mike, usaka construction worker. Tungod sa kakapoy sa trabaho, pag-abot sa balay, dilig na ko makagahins o panahon para sa akong mga anak. Pero kapasalamat yun ko sa akong amigo na nagrekomendar aning Santon Vitamin C. Matag-adlaw na yun ko makabanding sa akong pamilya.
3: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
7: Digibots, murag na magigay utang na ako, Digibots.
8: Unsa? Kanus amo ko nakautang nimo?
7: Katong hubukay ko, Digibots, ba? Katong hubukay ko, nakay utang na ko.
8: Katuli ay, gibayaran naman di ka.
7: Kanus aman, kanus aman.
8: Oh, katong hubog sa kay ka.
7: Aya!
9: Exciting!
3: Turbo Food Supplement for Men.
10: Ako'y saka call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala na gitoy time mag extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili gyud makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang mag-partner og exciting life.
3: Turbo Food Supplement for Men.
11: nimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas, ang lakas.
11: Turbo, food supplement for men, mapalit sa mga butika.
13: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
14: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
13: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
15: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
16: Abli na.
15: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
17: XFM.
18: XFM.
0: Oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time. Alas 7:40 na mga katropa. Ito ang time check hatod ka to sa muang laing kape ni mga katropa. Ang kape nga makapaseksi. Ang kape nga magkatambal mga katropa. Kape nga di maghilab imuntian, di kutkutin imuntian, safe ning inumon. Bisag way sorry imuntian mga katropa. Mauni ang kape nga adunay mangustin. Og soya powder mga katropa. Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy, magkapakontrolar sa itong blood sugar level. At the same time, makapaligon sa itong immune system, mga katropa. Ang kining maong kape, nga nangapay na ka, nanambal ka pa, katropa.

0: Balik tadi satu perkuban mga katropa. May pagpaminaw sa tuwang mga katropa na ni mga tumurang may unong nako. Partikular na ni katropang Francilito Aragon. Good evening, katropang Sir Greggy. Maulanon nga gabi eh. Always naka-tune in sa akong radyo. There is my shop, exciting. There is my lunar motor parts, my katropa. There is my barangay Tabunok, Nakbestalisay. Diyan po si katropang Lorna Margarita. Maulanon nga gabi, Sir Greg. Gwapo sa iyahang alom sa suwang. Maton pa niya. Basta na kay katropang ator ni Paul Gino Lopez. Stay safe and God bless. Watching sa may barangay Sambagdo, Cebu City. Hindi apod si katropang Nitan Garsula. Good evening, Sir Greg. Always minaminaw rin sa Negros Oriental. Anya pagkaman, di apod si Fernando Angko Permito. May gabi, katropang Greggy. Naminaw may rin may sagbayan Bohol. Francilito Aragon, natrap jugo kaghapon niya, Sir Greg. Ako rin maluoy sa kumotor. Murag jitski, ha? Mali, eh? Isa may di matrap, parang maong kalaki niya. Kagbaha, puwerte, abot, hapit, stuhod. Bisang pagkura, ako bitaw, nagkuhan mo ko, nagtiniil mo ko rin mong tungura, uhubog ba yung hapon ko? Tukog magkalingkawas ko sa kabasa. Kung galing magsinilas ko, gumikan kay, kung galing magsapatos ko, basa mga po yung sapatos, maubog, kining magumog ato ang midjas. Kung niya pagkauban, ato ang karsunis, basa. Karoon, nagsinilas ko mga katuwa, basa mga hapon. Pugos mga hapon, tag-ubog mga katuwa, baha gumikan lagi. Sa kamayang laki sa ato ang paggoberno. Ilagi na tubag ang suliran kalabot sa baha mga katropa. Pumanasap sila nga naka kining ibutang ta nakapaldo netong mga flood control project. Anya pagkauman, Jesus Cañete Celestial, may pagpaminaw diyan sa barangay Basak Nakmeslapulapo. Exciting, oh, kanay magka-attest ni. Ni katropang Jesus Cañete Celestial. Come on, diyan sa Nakmeslapulapo. Partikulas may barangay Basak, wabay baha ni mga tungura. Ingda kung baka kung way baha diyan. May gahapon, pwerte baha aris tamiya. Kaya pagkauman, nasulban na. Pila naman ka mayor ang ni puli-puli diha. Pila naman. Nya pagkaman mo ingon lang ta sige lang kay kanang mugong baha mo abot ra na kuno galing may mag-uwan. Di ba? Wa ya po. The same risk nak bay sugbo. The same nak bay Mandaway may katropa. Abot pa dito sa nak bay Danau. Abot pa nak bay Karkar. Wala ang baha nagagrabe. Abta na ni pila ka tuig ka karon. Baha abot abot sina tilan sa mua. Amo na di ato itugot. May tabo og matigayon mga katropa. Katropang Lorna Margarita, Sir Greggy, don't mind ang dibaha. Makes you stress. Drink Santon Plus Gold Coffee Mix o mawala ang katugnaw. Di, mawam ta ma-stress din katropang Mami Lorne. Kung araw mo na. Kinibutan talang ginagbayra na nga kuan, laptick ba? Kaya ito mo nang kasirtian sa itong everyday nga pagkibisog. Everyday life experience na katropang Mami Lorne. Ka na ito ang hisgutan. Hisgutan partig ba? Kaming kakikita ito ang kalison sa itong mga iksuunan. Sukad pagkagahapon. Sukad pa rin itong milagi. Garo di mo si Mana. Gumikan usab nining si Mana ng perting uwan. Ambot na po. O ganong kining mong uwan. Udum daw ang mutultol. Panaos ka po noon mga katropa. So muna ako nilaptik rong kamay. Gumikan kaya ako mga nakita. Akong nasinati mismo mga katropa. Unsa kalison ang itong mga iksuunan. Ma commuter, ma pasahero, ma motorista. Apiktado tanan ni ning mga baha, which is dugay na ang asuliran, pero dugay yapon nga hangtod ni mga tungura, wag yapon masulbat. Kaya pagkaman katropang Victor King, Ariel Verdon, good evening boss, ulan na po din eh. Ulan lagi, saon naman ni gamay ulan na ni baha na po lagi eh. Huwag mapili lang eh, kaya bisang sa konsulasyon, gamay ulan, baha na mga yapon. Wala mo na, bahaon mo na sa una, ay doon po kung galing, inana baka bahaon. Sabi ka kayo, di mo pukuta ka diha, di mo ko lumat ka diha mga katropa, karoon akong bago na balhin diha. Pero pagkita ito, lungsod ko na, supposedly. Kaya pagkauman, lungsod, perting baha, matay toon. Mas kuyaw na nila, laging hagto sa muha, sinatilan po, baha na po din yung mga tura. Kaya pagkauman, arita mga katropa sa gitawag o kwan. Itong YouTube channel, basig na inaminaw, nagtanaw na yung mga tungura. Di agyod si katropang Lilibet Labra 9535. May gabi eh, Sir Greg, may gabi naman niya. Di apod si Maria Luisa Manayuba from Davao City. Ay! Minaw sa itong makiksunan diyan sa Dakbayas, Davao. May nga gabi eh, o nang hinaot ko namos kabiskay, kadasi kong kamaya ni mga tungura. Ari tama yung katropa na ini karong pasalig ni inakotro mo si Ben, kung ready na ang video ha. Pasalig ni Atol Mangod sa kineng press conference. Kaganiha mga katropa. Daga mga nangutana, nga naingon nga unsa may isgutan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. PBBM ang karong lunes sa State of the Nation Address. What? Mikan kayo, mangutana ba? Unsa may nabuhat? Kumisigot ang State of the Nation Address, Sona. State of the City Address, Soka. State of the Province Address, Supa, mga katropa. State of the Barangay Address, Suba. Risgot mo itag mga kayuhan nga itong nahatag nga posibleng wa makahibaw o wa masayod ang itong mga eksuunan o mga situwente. Muna'y panahon nga itong ilatag atong nabuhat niya. Katropang Ray Duran nga naminaw na may lungsos dumanhog. O si asa to, ganihan nato yung comment rin nga nagtanaw sa may kuan. O si Fernando Angko Permito. Adres may sagbayan Bohol. Naminaw po din yung mga tora. May gabi naman niya. Muna yung mga panahon na kita mulatag ta. Sa ito ang nahimo. Kay basic may na uban mga awa. Muna yung nahimo. Mulatag ta. Muna yung ipanghambog mga katropa. Gumikan kay di mo po mapahibaw. Natos tanan na ito mag 20. Ang ato na buhat. Bisag sa barangay. Kami sa among barangay mga katropa. Ang uban mga tora po nga. Kanawa muna yung ayo. Ano ba? O pero akabaw nga, napo na yung mga nabuhat niya sa sesyon. Napo na yung nabuhat ng kayuhan, which is mo na ang punto nini pag-report mga katropa. So normal yun nga mga reporter, ang mga tigbalita, mga utana, unsa may ikapang hambog, unsa yung highlight ni PBBM sa iyahang State of the Nation Address Consuna. Kaysa may aging tuig, diri man niya gilatag, diri niya gipahibaw nga dunay mga nakapahimulos sa flood control project mga katropa nga mga pundong gipangkaw-kaw sa mga dagkong buayang dako mga katropa. Way mga puangod ng imang mga bagagdaong. Diri man yung ipahibaw sa miaging tuig. Nga mo, pahigayon siyang investigasyon kalabot ni ini, gumikan kay ang pagbaha mga katropa. Iyan nakita nga way alibyo. Unya pagkahuman iyan nakita nga ang pagbaha mga katropa resulta ang pondo nga alang unta sa flood control ikaw-kaw na mga animang dagko mga katropa. Diri man siya ng hambog pa miaging tuig. So karon, humanso sa katuig sa iya pagpatribukar. Pagbutyag niya itong milabay nga suna kalabot sa maong iyang ipahigayon nga investigasyon. Pakisusi, do na ba'y nadakpan? Do na ba'y napasangag kaso o do na ba'y nanubag mga katropa sa kapalpak? Nini karong ato ang flood control sa itong nasod. Wala pa super? Ulto na, naiuban niya ang ato. Anasting, natuas, binagguan ko no, ambot o hato mamulungtad bagay nga manubagin sila kalabot niya na. Pinkan kay proseso raman ang pagtanggong prisuan. Kinahalam niya po na pamatud as korte. Gumikan kay mayon po ni mga uplok na ako. Amo na igiingon nga mga mayon po ni kung galing kitar kung hana sa pagkumbikto o ang ato ang mga kaigsunan ng ampo sa pagkumbikto before sa nibuhat ni mong krimen nangita po sa nagnusot mga katropa kaning isa na pagkumbikto kalabot ni ini. Gumikan kay ilam din ang kitabunan as much as possible ang ilang binuhatan mga katropa. So niya ang pangutana unsa may panghambog ni PBBM karong abot Lunes. Ingos attorney attorney Ate Claire Castro atangilang kay basig na adyo'y earth shaking move kuno. Nilingana unsa man ang earth shaking Ate Claire Castro beto kon paminaw ang kining mga pamahayag ni Ate Claire Castro mga katropa ni mga tura ang tigpamutbot tigpamaba sa Malacañang.
1: Who will write the speech of the president sa SONA?
2: Nung nakaraang impeachment, yung nakaraang press briefing, sinabi po natin na ang Pangulo po ay kasalukuyang sinusulat ang kanyang speech.
1: Siya po mismo?
2: Yes po.
1: And there are info po na hindi daw magbabanggit ng accomplishments ang Pangulo dahil forward-looking statements lang daw po ang kanyang re-report.
2: Mm-hmm. Sino po ba yung basihan natin?
1: A grapevine?
0: So, di mo musulti, kuan, accomplishment?
1: Grapevine.
2: Sa ngayon po, ang Pangulo po ay malapit na matapos at nire-review ang kanyang speech. At hindi ko po maisisiwalat kung ano ang kanyang maaaring sabihin dahil hindi ko pa rin po nakikita at hindi ko pa rin po nadidinig kung anong kanyang sasabihin.
1: And kung iuulat niya rin daw po ba ang flood control at pati na rin yung mga... kamustahin na rin po namin yung mga ibang contractors kung nakasuhan na po ba?
2: Kung ano sasabihin po siguro ng Pangulo sa SONA ay mas maganda mapakinggan natin ito sa Lunes. At ang patungkol po sa mga contractors, marami na pong mga contractors na sampahan ng kaso. At yung ilan po siguro ay kung wala pang ebidensya, ay hindi po masasampahan pa ng kaso.
3: Follow-up question po, Maricel Halili, TV5.
4: Good afternoon. Yusek, but what will make this SONA different from the president's previous SONAs?
2: Ayoko munang pangunahan ang Pangulo. Most probably by Sunday ay tapos na yon. Pero hindi ko pa rin maibibigay sa inyo ang pinakanilalaman ng kanyang speech.
4: But should we expect earth-shaking announcements during the SONA of the president?
2: Lagi naman pong ganun. So, antayan na lang po natin kung anong sasabihin ng Pangulo dahil nakita naman din po natin Definitely hindi mawawala ang mga naging accomplishments ng administrasyon. Pero kung ano pa ang kanyang sasabihin, hintayin po natin sa Lunes.
4: Last na lang po. Although tinatapos pa po ni Presidente yung kanyang SONA, pero what's the target yung when it comes dun sa length ng SONA?
2: Sa Sunday, most probably sa Sunday po namin malalaman. Mm-hmm. Pero wala pang ibibigay sa aking idea kung gaano kahaba. Kasi alam po natin na maraming matatakil ang Pangulo dito. Nakita po namin, at ang nakita ko lang yung mga priorities niya na maaaring maging topic. Pero yung kabuuan ay ako po, personal, ay hindi ko pa siya nakikita.
3: Follow up po, Kat Domingo, EBS-CBN.
5: Ma'am, since nakita niyo na po at least yung priority topics, masasama po ba o mababanggit po ba sa SONA ng Pangulo yung nangyayaring impeachment trial against Vice President Sara Duterte among other political things?
2: Hindi po yan na pag-uusapan.
5: So hindi siya mababanggit? Wala siya doon? So at least nakita niyo yung priority list?
2: Hindi siya na pag-uusapan, pero sa Sunday pa lang po namin makikita most probably kung ano yung laman ng kanyang...
0: Sumoto ang pamahayag. Gipangutan na o doon na ba ko na earth-shaking announcement mga katropa? Kanya na yun si Ate Claire nga daagi na. Daagi na ko no. So usamay earth-shaking announcement ka sa inyong tanaw niya. Kaya ako muragwa mo ko inahibaw ang earth-shaking announcement niya kay humhambog siya sa investigasyon sa flood control. So humhambog siya niya nga napanakop niya si Bong Rebilla o si Jigo Estrada. Kaya mora man ang nadakpan so far ng mga dagkong politiko, dagkong pangalan. Kanyang mga diskaya, mga kontaktor man na. Pero kanang kontaktor, matay din na mahulog ng dagkong politiko in town. Gumikan kay Pones naman sila. O sa Chespa, Pone ba? Kanang ibutan ta katurang kwan. Mga Duskamunggay o sa Baraha pa. Kanan ba? Dilid amoy alas mga katropa. So sa may mga panghambog ka. Kamuingon nga kining earth-shaking announcement. Nining maong State of the Nation address. So nainangutan na, tinuod ba nga why kuan, why kining accomplishment, kunili at iyara mga plano o umaabot nga paglantaw. Dili po musulti si kuan, Ate Claire Castro kung unsa. Matay no, kung ugali mga hindi mag-isugot accomplishment, so pasabot na, wala ginay na buhat. Wala ginay na buhat nga accomplishment. Kung ugali mga ganing why ikalatag mga katropa, kalabot niya na. O mag-isgot lang pirme niya mga ato ang mga paglantaw. O maabot ka mga plano, matay usap ng planuha nga doha katuig na malangka. Usap mo ng planuha nga doha katuig na malangka si mong pamunuan. Matiwas ka na ni mo. Kay sold sa milabay upat katuig, muragwa man matiwas. Niya pagkawan, maexpekta nga kung galing ka ng plano o ako ang umaabot ng mga programa. Mahuman sa musunod doha katuig nga impact sa unang upat katuig. Nag-isod mga ganing sulban. O baka implementar? So wala yung pangutana di ha? Kung ugali yung magandang mag-isgot ang earth-shaking announcement, unsa lagi ka ha sa inyong tanaw? Kaya ako sa akong tanaw, mga katropa, bisa usaro ko nahuna dre. Samta na si ko nahuna, mga katropa, sa wapak ko mulingko dre. O sa may dagko nga mga kalampusan? O sa may dagko nga nabuhat ni PBBM sa administrasyon? Muragwa man? Gawas kung ugali maghambog siya, nga ito napanakop si ubos sa administrasyon ako. Ubos sa kinikarong investigasyon kalabot sa flood control. Os katuig na nilabay, nga ni butyag ko dire, nga doon ay kadaghanan sa itong mga opisyalis sa gobyerno nga nangurap mga katropa o nakapahimulos sa pundos gobyerno pinagi sa flood control ng mga pundo. Humasok sa katuig, doon ako yung mga napapriso. Si Senador Kwan, kani Senador Bong Rebilla o si Senador Jigo Estrada. Ang gawas ko nung galing mo na ay panghambog. Pero kung mahisgo ta mga katropa, nadakpan ba saldi ko amo? Nadakpan ba? Nadakpas yung kunot? O baga, ang kining dugay ng itumbok mga katropa, although, dyan lagi po kunuhay mag-link niya dito, munang wagin mo pa sa kaikaso. Kaya itong itagol sa pangalan nga Martin. Mo ba na ipanghambog na to? O baga, manghambog siya nga, gumikan sa akong ubos sa administrasyon, napahiga yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Di siguro? Di siguro para sa akong tanaw? Ambot o kunsay, ibutang ta dagkong accomplishment sa akong tanaw? Parang wa amang ko'y nakita, mga katropa. Wa ko'y nakita yun. Sorry ha, kung galing mang ganing kamo ni ha. BBBM ba mo o baka asa mo laban ini mga tura, pero na usual nga mga programa nga ipanghambog para nako di siguro na ipanghambog mga katropa. Kay ug atong suna mapuno utang pila ka bilyon, pila ka mil o pila ay datos baka to basta makaigsuna. Kinatagaan sa kining ayuda gikan sa gobyerno. Panaos pagyo matay di siguro na accomplishment oi. Ha? Gumikan kay sa akong tan-aw kana ingon ana nga pagresponde. Pagtubag sa mga pinalon sa itong makaigsunan, panahon sa Krisdanan o Katalagman, normal gina sa usa ka gobyerno nga mutubag, gumikan kay muna'y mandato o muna'y serbisyo nga angay nyo ikahatag at katawhan. Ha? Yan, pagkauman, kung nagaling magaling mag-isigota o kining, wakoy laing manunaan. Gawas, kung nagaling manghambog siya, kung nagaling magbalampuson ba? O nagbalampuson ba ang iyahang paglutos? Nini karong nalambigit sa flood control, mga katropa? Ha? Sa flood control scandal? Kapawa naman ta, nga murang na-action na may kami nga ron. Gumikan kayang focus to ano nito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Mo mani, rason ron. Murang na-action na magkalimot, mga katropa. Mo bitaw nga murang pirmi siguro tangki uwanre aron makahinom doon mga tao. Makahinom doon ang katawahan, mga katropa, sa kapalpak nining flood control. Murang pirmi tangki uwanre o pirmi gisinati pagbalik na ang flood control nga pundo na hanaw o tuwas bulsas mga tao nga mga magapahimuslanon. Pero ang mga yanong tao nag-antos patagpalaos uwan, mga katropa, mo nang gituyo nga kanunay mag-uwan aron makahinumdom sa kapalpak o kinguman kagarapalan din yung mga tawhan, ha? Ha? Mo na yung klaro pag-istorya? Kaya murang nalimta naman. Sige na mag-focus din sa impeachment kung mo magani. Asa naman flood control tinon? Anong nalimta nung iman? Wa naman na igdungog din yung mga tura. Be, sa akong tama na. Kaya makahabog tadi ha, nga maingog basig na earth-shaking announcement. Ako'y makita ayon lamig as para sa ako parang mahulog rang ang panghambog pagputyag dining mo si Ate Claire may katropa nga maingog parang kuan kining ganun rin yun naman gumikan kay Tagasuna may katropa na aginay dagko nga anunsyo dagko nga ipapokus kunuhay pero gyapoy matuman ay wa matuman ha. Gumikan kay pag una na lain-lain man ni presidente katong kang sa una kang Pinoy maingon nga walay wangwang ana mabutoy lang highlight sa iya mga sunay nalawa oh. So karon ika kuha naman ning suna ikaupat ha ikaupat dili mo ikalima na din eh kay nagsuna mo siya 2022 2023 2024 2025 ikalima na ning suna ang last nga suna niya sunod tuig ha 2027. Gumikan kay ka 2028. Hindi naman siya magsuna. Kaya magsuna na ang bago ng presidente. Ha? So ikalima na ron. Nga suna. Pag-una niyang suna, wa pa ka ito. Ha? So karo, ikalima. Ambot ko siya panghambog niya. Iskot ang mga katropa nga doon na siya ipatuman ng programa o baka manghambog siya din may kwan. Kining ato ang diplomatic relation sa China. Doon ito sabi ng kontrobersiya. Pag-ingon man mga tensyon karon dito sa Ayungin Shoal o sa Scarborough Shoal, mga katropa. Ha? Muna ikapanghambog, matay dili na major announcement. Gawas kung ugali makapanghambog si PBB mga katropa na nagbalapuson ang iyahang gipahigayon o gimando mga katropa nga flood control o sa katuig ang nakalabay. Gumikan kay sa sunam niya unang gibutyag ang kinisuliran kalabot sa flood control o imang korupsyon kalabot sa flood control mga katropa matay waragwa ang isya ikapanghambog angay. Ha? Although, naingo si Ate Claire Castro nga nagkuan pa. Nagsuwat pa kuno ni mga tungaras PBBM ambot usay isuwat niya masa kaya panghambog og i-report kadto sa mga katawhan aron usab nga ingnon nga duna siya gitrabaho og nabuhat sa administrasyon. Gumikan kay mag-isgot ang investigasyon matay wala man lagi ay investigasyon tinuod duna investigar pero kasi mana nang usga tuig nga nakalabay human siya nang hambog ganun investigasyon para wa man nahana mangyapon. Ha? Wa amyapoy nada ni katropang Joey Ninyes ha. Nga nagtanaw rin sa makuan, may Luxus Cordoba kauban si Mami Ling Rilly Nunez mga katropa ni mga tungura. Ha? So muna itong atangan. Karong umaabot Lunes mga katropa. Time pa. Lunes, ato pa wa siguro ikuan na impeachment o lahi po ning suna. O lahi po ning impeachment mga katropa ni Vice President Sara Duterte. Sa muna magtakdo or baka ipagkuan lang na, i-cancelar. May kagaitanan, magtutok man ini. Pero kung ba na ni, mga yanong tao, may nga na, kapoy, paminaw, anak. Orang yang pun katropang reg, why mana eh, may payang kita mix sapi reg kwarta. Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 8:01 na mga katropa, ito ang time check katod ka na to. Sa mo adring laing kape mga katropa, ang Santon Plus Coffee Mix mga katropa. kape nga healthy, adunay mangustin o soya powder. Di makilap imuntian, di kutkuto imuntian mga katropa, bisag way suri imuntian. Safe ning inumon, gumikan kay kining maong gining kape mga katropa. Wa ni caffeine, sukway sa ubang kape diya sa tuang kamerkaduhan o kaputikahan mga katropa. So kining maong Santon Plus Coffee Mix, safe ning inumon. At the same time, nindot ning pang ibutang ta pang alibyo sa ato ang magipamatis katong kalawasan. Gumikan kay kining mong kape, mga katropa, makatambal ni sa ato ang mga balatian. Makakontrolar sa ato ang blood sugar level. At the same time, makalikon sa atong immune system, mga katropa. Huwag ma-improvear ang ato ang focus niya sa atong adlaw-adlaw ng gimbuhaton. Gumikan sa grabbing stress usay, malimot ha. So, pinagi sa Santon Plus Coffee Mix, mga katropa. At least pa lang, matunhay ang ato pangunahuna. At the same time, ano naman ni anti-aging compound, mga katropa, so magkabata ka, nining mga mong kapidre. Ha? Muna yung iingon, mga katropa, nga nangapay na ka, na nambal ka pa, katropa.
6: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
7: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
8: Kuya, sa Aquil, Humawan. Kaling akong council, 1976, panisya na so good. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanan sa una, hindi ko katulong sir. Dili mo nga nga akong baba.
6: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
9: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
10: Ako dahil si Nilsson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabantri sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay kopi daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, ulo kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo dining kopi dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabante sa Water District na nasa field na sign na ang atong lawas kapoy mangkay paguli, istingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
9: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
11: Available sa mga butika.
12: Ako si Dracula.
13: Unya ako si Dracula ka?
12: Uwa ba ka mahanlo? Kasupsopo na ko imong dugo?
13: Sige, suway yung supsop kay... Supsopo sa ko na kay imo ha?
12: Ayaw!

0: Herbal Oil.
1: Ako po si Ethel Complicado, Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Sunfone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Sunfone Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
2: Sunfone Plus
0: Herbal Oil.
3: Sis the Pain.
4: Ako si Ricky. And I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, kung wala yung line, makapawala sa sore throat na ko. Sis the Pain Reguid. Bas kayo mawala ang pain.
3: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
5: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhis sa Cebu.
8: Abli na.
7: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhis sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
9: XFM.
10: Oras sa XFM, Cebu, Philippines Standard Time, alas 8, size na America Tropa. Ato ang time check, hatod ka na to sa amuang vitamin C na America Tropa ng non-acidic. Di maghilap imuntian, di ikut-kuto imuntian America Tropa. Safe ning inumon, bisag waisod imuntian. Ah, pero mas maig na isod, pero kung galing waisod America Tropa, why problema? Bigkan kay non-acidic, manimuang santon, vitamin C America Tropa. Ginama sa mangustin. Baka paligon sa atong immune system. Baka putular, o ingon man makawagtang sa mga sakit-sakit uban pang balatian mga katropa. Oy labing importante nga malikay ta sa mga sakit-sakit uban pang balatian. Ah, makahatag og igong kabaskog sa tuang panit. Ah, makapalig-on sa tuang bukog mga katropa. Ang kini mo ang Santone Vitamin C. The alkaline vitamin C.

0: Balik din sa itong panagkoy kung panag-uban may katropa. 7 minuto suman milabay ang alas 8 sa gagabion. May pagpaminaw ni katropang Ken El Arcosades, may downtown area ng Dakbayan, Sugbo. At anawa, matul pa yan. Shout out, cons. Upi na gahapon ang Ligas People o ang Manalili Beach Resort. At anawa na. Gahapon na ni katropang Buskin. Why appeal karon? Ngay mura grabe mga pong uwan karon. Baha mga pong ris may Mandawi. Paingon ris sa ubang bahis Dakbayan, Sugbo. So muna ito ang gingon nga. Ang palpak sa ato ang paggobyerno ato gyud makita panahon nga mo uwan. Nawa gid malibyo hay hangtod ini mga tungura. Kanya pagkauban ka tropang Ramil Martos may pagpaminaw pod. Og may gabi ini mga tungura. Kanya pagkauban sa tong YouTube channel ato Lilion pagbalik di si ka tropang Jenny Bermoy may pagtan-aw og may pagpaminaw. Good evening Sir Greg, earth shaking ipakulong na daw si Martin matod niya. ambot lang mas ipakulong mas maayo. Kung nagkali magaling mo i-announce niya, muna i-klaro ang earth-shaking. Pero ugdili ka na, ayun lang ta, di ito makaguhago ang earth-shaking mob day. Or earth-shaking announcement katropang Jenny Bermoy. Si Silso Bernades 4147, watching sa may nakbay sila pula po. May pagpaminaw na yun yung mga tumura. Manya pagkaman, Lovelyn Good. Mayo ana nilang mga trapo panggapuson. Kung itambog sa tubig, baha sa sapa, nga mora na ipaagi, makabalos ang mamamayan. Bila limba kung sila ay mahintungdan. Mula lagi, sa mga pagtambog ka ng mga kagwang dakoda nga tuwa mo na nagpuyos mga subdivision. Tuwa mo na sa mga, di lang yung basta-basta subdivision. High-end subdivision, mga katropa. Samtang kita nag-antos dire. Yan pa kaman ang nagbuhi nila. Ato ang kaugaling yung salapi. Gumikag kay ato ng buhis, mga katropa. Kung ito, masukto tao sa hay. Kina yung mga, na yung mga pakulo. Mga ibutanta, kalihukan diya sa lungsod. Na mga concerts kapistahan na papultahan nga papultahan man na papultahan man nga ang kanang pag pahigayon na ang pundo na gikan sa pundos panulanan iyalas mamubuhis yung papultahan na yabag na muna muna angay yun na tropang Lovelyn ini mga ato ang mga may laki nga mga opisyalis nga nagpahayahay niya kita ng antos mga katropa kung galing mukusog ang uwan o muingman mabunok ang uwan baha na yung gamay. Katropang unyan lang uban. Mika kay Dias katropang Vegetalistic nagreklamo na kay ganihara na ka standby. Ya pagkauman na apikir ba gini? Ato ning atimanog mayo kay nara po ni kayuhan ha. Eh duay karaang balay sa Talisay nasunog. 4 milyon pesos ang danyos mga katropa. Atong siron pinagi sa report ni katropang Vegetalistic. XFM report. Yes katropang Benji.
1: Yes, maraming salamat ko na pag-agree ka pag Jobin mabot sa akining 4 million pesos ang danyo sa kinisudo kami ulbo. Kaginag buntag diya sa may akinin ang may lawaan dos Dagbe sa Lisay. Ang kanyang mamusulog ka pang Greggy o sa Nikabalay ng matosidin na siya nga ancestral house nga gipalagyan sa akinin board member o manlalaban nga si Jan Bulo.
0: Ang kanyang mamahay. Juan Bulo.
1: Oh yeah, Juan Bulo.
0: Kwan, katong so iyahan eh.
1: Yeah.
0: Iyan ni Malay. Katong Kwan, I am sorry.
1: Yeah. Magkonsider siya nga kuha kito pang bigi as an design house. Mauto nga, mo yung gidelik nga gisugi alamahan sa itong mga sagam sa bombero sa Dag Pesalisay na Seran nga nadawat ang kanimaog nga sulog sa atong kababiruhan alas 8:18 takna sa buntag samtang gisaga kini sa kanining unang alarma akin yung maong sunog Joben ang akin yung masunog pasado okon alas 8:22 ang tagla sa buntag samtag ginigila nga na kontrola ang kanimong kalayo alas 8:34 ang tagla sa buntag sa mga naw samtang alas 8:38 ang tagla sa akin yung buntag ginigila nga fire out ang kanyang maong sunog para yung pagkagisubay o gisuta sa Toga Talisay City Fire Office o personal kung usay hinundan sa kining maong sunog noon why nakalas why angol sa pag-ulbo sa sunog sa Kasagmarimay dito sa Barangay Lawandos sa Dagbayan sa Talisay. Mao ka ng update report kinahibo sa patrol sa sunog nga miulbo sa adlaw Huwebes pinsa 23 ning buwan sa Hulyo ng 2025. Alas na kayo sa Pilipino para sa Pilipinas inyong katropa Benji Talisik XFM News.
0: XFM Report. Daga salamat katropang Benji Talisik sa imuhang report. Samtang sa Pigas Bahin, di ay 24 ka wanted persons mga katropa, sikop. atol sa One Day Anti-Criminality Operation sa Cebu City Police Office kung CCPO mga katropa. Ato ning siren, pinag-isa report ni katropang Eric Amaro.
2: XFM Report.
0: Yes, katropa Eric.
1: Katropa Greggy, mga kaigalaan, malapit sa nun, sitok sa Cebu City Police Office, CCPO, at obviously, pag-usap ni Police Colonel Reggie Sumalde, aking City Director, kining 24 dila na mga wanted person din. At wala niya, sa kadlo ng operasyon sa mausap na kinipog police office. Sa diin, lakit pa sa mga nasiko ko ang ating most wanted person. Lakit na ang top 3 most wanted sa provincial, top 5 most wanted sa Rio, ang top 7 most wanted person sa probinsya. In Patbon, alayang pang-21 ka mga wanted person o tawo, pinagi si Gipakuskan ni pagkutuman sa kinipuga pag-serve o warrant of arrest sa ngatas na pinangita kasab sa Abalaod. In matod pa sa itong Cebu City Office, CCPO katuman kregi nga padayin karo, no? Nga nakapokot ng ato sa mutubilisan sa pagsikop ang mga pinangita sa Balaod para sa pagsapisan sa Gapon o kining hapsay o malinaw layo sa mga kriminal nga komunidad. So far, katuman kregi mga pagkasikasikan sa Cebu City Police Office mga katropa para kinipong gamitan yung tiyan. Ning init ta ko kini baga bugnaw one nga kagabion pangapi mo Samsung Plus Complex Game sa Yes World Incorporated. Alex sa Rico sa Pilipino para sa Pilipino sa Kontroba Eric Amaro XFM News.
0: Daga salamat katropang Eric Amaro sa imong report. Samtang sa Pigas Bayan na idok ulit tao gidakop human kayong nangawat og tulok ka Paris ka sapatos dito ni Stakbes Naga mga katropa. We ato ning siren pinagi sa report ni katropang June 14.
2: XFM Report.
0: Yes, katropang John.
3: Yes, dihok ang mga ulitaw ang ginakop ng kapulisan sa Nakbayan sa Nagahuman giingong nangawat ni Ugtulo Kaparisan nining sapatos alasay si Midyani sa gabi Hulyo 22 sa Barangay Central Poblasyon na Nakbayan sa Naga gini mga nanakpan giilangan silang Carl Joseph Regero D. 37 anyos unitaw residente ni Spuro Kalatsutsi Barangay Tuyan Naga o kini si Kevin Clominares sa Ison 37 anyos unitaw residente ni Spuro Kamerkadian sa Barangay Central Poblasyon Naga ang kining biktima na ilalang sa Alias Ken, 30 anyos, minyo residente sa buong barangay. Base sa report sa City of Naga Police Station, magalasay si Vidya sa gabi, Hulyo 22, personal gabi at ito sa ilang buhatan. Sa kapulisan, kining biktima rin report kining nangawa niyang tulog kami nga pare sa assorted shoes. Sa pagtanaw niya sa CCTV footage, nakita ang kining unang suspect na ikuha ang mga sapatos. Gisod kini sa usap ka berde nga ikupag o dali nga misibat sa mga lugar. Gibutiag sab sa investigasyon nga ang unang suspect nakapagkaroon ning noni nga naguwat siya nga mahan sa bahay sa biktima samtang wa magabantay ang dagiya yang ikuha matun pa kini tulog ka mga pares sa sapatos ug sa uwahi gitugyan kini sa ikaduhang suspect o man madakpan ang unang suspect may angkon kini siya hangga iyang nga binuhatan naghihatag kuno niya matun pa ang kinawat ka sapatos ganto sa ikaduhang suspect mo dini may diretso ang kapulisan sa balay sa ikaduhang suspect diin ilang nabawi ang tanan nga tulog ka pares sa gikawat nga mga sapatos karon nagduha ka mga dinagpan gikustodiya ng City of Naga Police Station samtang gagian dam ng kasong kapagpangawat na bato kanila. Mga katropa, yung kanilang pagtumarog sa Santon Vitamin C, ang algalain ng Vitamin C. Alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas sa inyong katropa, June 14, XFM News.
2: XFM Report.
0: Daga salamat katropang June 14 sa imuang report. Samtang sa Bigas Bayan, mga beneficiaryo sa Uplift Assistance sa Region 7, may katropa. Maabot sa dulaan 300,000. Matay, ubay-ubay ito. Bayato ni Siren, pinagin sa report ni katropang Cristel Joy Filerca.
2: XFM Report.
0: Yes, katropang Cristel.
4: Muabot sa dulaan 300,000 ang nahimong mga beneficiaryo dinhi sa Region 7 sa Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport kon Uplift Assistance nga programa sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD. Ang mong programa adunay tulo ka grupo sa mga beneficiaryo. Kini ang Group 1 nga may 135,834 ka mga beneficiaryo nga gilangkuban sa mga 4-piece o walang gutom household beneficiaries. Niyatong Hulyo 20, nahatag na kanila ang ilang tag 2,000 pesos, pinaagi sa ilang cash card o kausa kahigayon ra sila makadawat sa maong kantidad. Ang Group 2, gilangkuban o 152,672 ka mga beneficiaryo o sila kadtong may 30,000 pesos nga income o giilang nga poor o near poor. Ang gibasihan ni ini mao ang Community-Based Monitoring System kon CBMS 2024 sa Philippine Statistics Authority kon PSA. Ubos ni ini nga grupo, sila kadtong makadawat og tag 2,000 pesos sulod sa unom ka buwan. Sa unang payout, cash una ang ihatag kanila, apan sa musunod nga lima ka mga buwan, ipaagi na kini sa GCash o Land Bank account sa mga benepisyaryo. Gisugdan na ang payout ni ini nitong Hulyo 20 og mail 53 na ka mga benepisyaryo ang nahatagan. Apan kagahapong adlaw, nagsugod na usab ang pagpangapod-apod sa ubang mga lugar sa rehiyon hangtod kini sa Agosto 10. Gani kaganiha ang schedule sa Cebu City nga may kapin 3,700 ka mga benepisyaryo. Samtang ang Group 3 sa Social Security System kon SSS nagikan ang listahan sa mga benepisyaryo. Sila kadtong mga nagtrabaho og may income nga 20,000 pesos paubos. Sa tibuok nasod, adunay 1.5 million ka mga benepisyaryo ubos sa maong grupo apan wa pa matino kung pila ang dinhi sa Rehiyon 7. Nihatag og pagpasabot si Eric Coronado, ang acting head sa Visayas Central 1 Division sa SSS, kung kinsa ang kadtong pwedeng mo qualify sa maong programa.
5: Yeah, ang qualification aling among gihatag is naa sila'y at least 1 month contribution in 2025 or 2026, no? Ang pinaka-importante dere, doon na sila'y among ito o disbursement account enrollment, no? Na-endol sila sa itong my.sss portal. Kaya kanya itong DAEM, alto magod i-credit ang mga proceeds sa SSS. Like.
4: Ang Group 3 makadawat usab og tag 2,000 pesos sulod sa unom kabuan. Para sa atong mga katropa nga gustong paliguno ng immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo og di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Filerca, XFM News.
2: XFM Report.
0: Salamat katropang Crystal Joy Filerca sa imong report. Ang report ni katropang Crystal Joy Filerca, may katropa mo hingpit nga tapos itong balita o kasayuran karong gabi una. May pagpaminaw ni katropang Toto Basoy. Yuhinyo Boy Tagsip, may gabi katropang Consig Reggae. Watching sa may sityo Kamansi, Barangay Kinasang-aning, Dakbayan, Sugbo. Di kumutuan ang Butsman, gilipat lang katauhan. Mauna. Imbestigar. Yeah, waha mang yapon. Pila rin pag-imbestigar niya, pero di wala tayo pa ipagawas nga sa daan. Katropang Jubet Ariscado. So, Lunes, Adlaw, sa Suna, 2026, sir. Bitaw, Lunes na ito. Kay di Adre, Kwan, Adre, bagong schedule, dili Lunes, Merkoles. Merkoles, Hunyo 29. Hulyo 29. Ang oras po, alas 10 to alas 3 na sa hapon. Muna yung bagong schedule sa kwan, kineng impeachment. Onya, pagkahuman, impeachment, human sa Suna. Kineng 2026. Onya, pagkahuman, inikahuman sa Suna, doon naman ni kwan god. Ang kineng Suna, inikahumang schedule, uskadla humang Suna, doon na kitawag kontra Suna, mga katropa. Nga, pare akon tong mga minority ba? Pare akon kung galing, nakauyon ba sa report ni PBBM? Muna ikaw 28, ikaw 29, muna ni ang impeachment. Pero ipa, kaimutan ta, pasayuhan na. Alas 10 hangtod sa alas 3 sa hapon, o niya pagkahuman, inikahuman po na, ana na po niya. Inika Agosto, alas 10 hangtod sa alas 3 sa hapon, nagyapon. Gumikan kay mag-sisyon po na to ang Kongreso o Senado. Magsilbi, hudun lang ang oras na yung masigil ang impeachment. So, muna, ng alas 10 to alas 3. At least, mingaw tayo. At least, ubay-ubay, tagmarika po rin sa itong headshot. Di kay kasagara usay, mag-programa pa tayo rin. Yung pagkauman, nagsigil pa nito, kuwan po, na tuki sa impeachment. So, at least, alas 3, ubay-ubay, tagmahimahimay. Ubay-ubay na minirig maanalisar mga katropa ang atong sawaan sa atong panagoy kong paraguban. Muna. So, again, wating kong panahon mga katropa. Kala sa mong station manager, katropang Janley Minchavis Biking. Sa mong news manager o news director, katropang Philip Sirujano. Ato ang kauban ni Esmay Lawak Baltanan, katropang Almi Mata Idol Toy. Ato ang kauban rin sa Masters Control sa Picas Lawak, katropang Boss Juven Menes alias Doc JJ, may katropa. Ako lang manamilit, alang sa kusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Greggy Magdadero. Manamilit sa paingon, pinagi kaniya, uban kaniya, ugdiha kaniya, dalaygo ng Diyos, mga katropa. Katropa mo! Exciting!

0: inyong nadugog ang Headshot hangtod sa sunod higayon sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Mga katropa, exciting! Zenthon
2: Plus Go! Hi! Ako si Ray Soro Vasquez, isip station manager. Balikayan ang kakapoy sa lawas. Tumikan kini sa istri sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini, kayod nga po. Usa-usab ako kaangkor. Sa una, dali lang ako hangakon at kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. nagatumaro sa niini nga Zenthon Plus Gold. Kaloy sa Ginoo, ang iyang Twitter ni Hiyos. Maunang iyang gimintin ang Zenthon Plus Gold. Ako usab, gamit usab niini. Kaloy sa Ginoo, gihapon mga

0: day basiyo. Asa ka nagpalitan eh?
1: Dito sa baba.
0: I-check din mo nga naitatak ng yes to hell.
1: Oh yes to hell. Nabay ako.
0: Para makasure yun dapat na naitatak ng yes to hell. Katong wala pa ka nagkainom aning Santon Plus Coffee Mix o Santon Plus Gold.
1: Naghangayong hawag, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
0: Sukat nakainom ka o Santon Plus Coffee Mix.
1: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi. Ano eh, kabong kasing-kasing po din naman kayo mong kapitid. Muna akong gimintin ka ron.
0: Santon Plus Gold, kung sa'yo nakatabang si mong balatian?
1: Dili na kong kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Naanag yung energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scatlaw. Mahaw, panitong panihapon. Parang yung makuhan yung loob. Ang epekto ane, kakiting, pika sa akong likuro niya mo, kuhan rin akong kabuhi.
0: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane, sa
1: okay
0: Tutas
1: Gold. Okay na siya. Ayahay ng paminaw na kong tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog ko niya. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin ng Santon Plus Gold. Kamu nga akong mga silingan din sa Santerin eh. Paggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix.

0: Pagpili sa mga butika nationwide.
1: Alalo, unsa ni?
2: Uy, Apo, monkeypox mana.
1: Unsa mana?
2: Monkeypox ni Apo. Isa ka virus ang nikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
1: Ala, imot ko inom.
2: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Ikaw mag-vitamin C ka.
1: Opo, Lolo. Umako inom. Ikaw po, Lolo.
2: Atong protektahan ng atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
1: Santo, bayan.
2: Magsanto.

0: imong gikahadlukan. Inom og Premium D3, ang bag-ong vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
1: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung bang turbo kong bumira.
2: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
3: 7 Plus Herbal Soap.
4: Norma Oda, Tagatibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng 7 Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: 7 Plus Herbal Soap. Pili na! 7 Plus Herbal Soap.
5: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
6: Abli na!
5: Yes! Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo, libre na pagkonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic, dinhi lang sa may Sapatera Bili.

0: ning namo kay kutunsel wala pa nagiya halos kaayuhan ba halos maglisod na ganito kumarog tambal mato ning damo ko sa santong plus gold maayo gid akong pamati na karon wala na tong sakit sa akong tunsel salamat kaayo niya makakaon po kong tarong karon.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santong Plus Gold og Santong Vitamin C.
2: Santong Plus Coffee Mix.
3: Kasi Bibian, conscious dito kaayo sa akong lawas. Nga problema dito kung saan ko pagniwang. Dahil yun, nadunggan na

0: may nadyod ang akong hawa. Nindyod to daayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubag sa cellphone for research. Akong mata usa kay muhalap na. Gikuyawan ko mao ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan na akong inom 3 times a day na sinatikod na ko ang pagtinaw sa akong mga mata.
1: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: Vision Max. Daghana ang natabangan.
4: Pero may good gamuta-muta ako mata nga daw. Sir Ice ko pirme. Abil ako Sir Ice gito kay murag lahi rin gito 5 months sa manway undang. Ug muta-muta ako mata. Mauto, gito maran akong paspas ang Vision Max Plus Capsule. Nakaluyan o naulian good ko. Epektibo kayo ang Vision Max Plus Capsule. Ako si Annabelle Maslon, 28. Taga Cota Bato.
3: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
1: Sip on. Kahit nga ubo. Mag-premium D3. Premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaibiktibo. Tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o Moringa Oil.
5: Mapalit sa mga butika.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 4.35 na itong oras sa ito na ganyan sa Premium D3 Instant Energy. Premium D3 Instant Energy, madalipon sa itong lawas, batok sa mga bakterya, mga virus, gabaghatag kung kaluya niini mga katrupa, gumikan kay mga paligon kini sa itong immune system. Nga nagsilbi nga sundao sa itong lawas, nga manalipon batok sa mga intruders, mga bakterya o mga virus, mga katrupa. Premium D3 Instant Energy, magkahatag kini nga ito o mulahutay nga enerhiya o mga paligon sa gabuk na itong bukog. Premium D3 Instant Energy, mga katrupa, inyo kini mapalagay.

sa mga butika sa inyong lugar. Pwede sa ninyo kini mapalit sa Shopee o Lazada. Labi na ngayon, inyo kini mapalit sa Yes to Health Clinic Store. Nga na may mutang sa ubos gabahin at usibiyanan dere sa Bayzi Plaza Building, Barangay Zapatera, Dakbayan sa Subo, mga katropa. Sa gihapon, ako ipaibno ng room niya kaninyo nga atuag libre nga servisyo publiko. Libre mga katropa nga check-up o konsultasyon sa ito Yes to Health Clinic mga Ikson. Nagapadayon matag Domingo, alas 9 sa muntag, ato kani sa alas 5 sa hapon mga katropa. Napo niya nga itong store. Ganyang mapalit ang premium D3 instant energy o uban pa, gamagay Yes to Health product mga katropa.

0: mamukaw kaninyo. Pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga merkado publiko, o mga paghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Exciting Pilipinas!
1: Kapalgang patay sa barangay pagpangdug ng patay sa LD Reporter.
0: Exciting Pilipinas! Mamukaw, mutugaw, o kauban sa inyong pamahaw, o adiana ang inyong magsisibya. Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas.
0: Jerry Auxilio sa Exciting Pilipinas.
3: Exciting
4: Good Morning.

0: Bolo son Visayas Mindanao ug kalibutan. Mayong buntag kaninyong tanan. Welcome sa dong tulumanunang Exciting Pilipinas.
1: Good morning.
0: Kinigyap niyo ang anchor man katropa mo, Jerry Kemsa Roxelio Jr. Makigubara galinyo hangtod kita sa Lasay.
2: Exciting!
0: Kining adlaw mga katropa ga Biyernes. TGIF. Thanks God it's Friday. It's a 24 sa bulan sa Hulyo tuig 2026.
1: Good morning!
0: Tanang kamusta kapiskay sa palawas sa iyong pagpanikaisikay. Samtang nalikaisikay, kaburiyato yato na kaninyo mga pangitabo dili sa ato sa kauluhan o sa gawasan na sulka gahapon o karun.
1: Exciting!
0: Di sa ato mga katropa. 3,700 ka mga benepisyaryo sa uplift. Nagkadawat sa ilaha mga kaigsunan nga financial assistance.
2: Wow!
0: Pagkanindot mga higala. Pwede programas gobyernong dole out ba?
2: Wow!
0: Ano ang ito ang mga kaigsunan? Aksyon o tapol o nahimer yung tapulan.
2: Wow!
0: Kamot mga katropang uban, gubikan kay magsaga. Paabot alas ayuda gikas gobyerno mga katropa. Anyway, ato pahalipayan, nagkadawat tag 2,000 kagahapong adlaw. Iya mga igala. Aga. Maingon na to mga katropang kwan. Kinidiaga. 3,700 ha ka mga nakadawat mga benepisyaryo sa uplift programa kini sa atua nasudnon kagamhanan mga kaigsunan nga ang atuang taga isa ba yung lista ni taga DS mga katropa kanya ang mga taga barangay town mga barangay official pwede looya kay ingnon dayos mga tao mga igala gatugtog ramudas inyo ha. May koordinasyon tos barangay pagkuha ng pagpaglista ni ini mga beneficiaryos uplift mga katropa. Kamu sa diha mo lupyo pa. Kalutana sa mo una mo pangomentaryo. Ibao mo pagkasabot mo programas gobyerno ng usahay kininyo mga officials barangay di kahibao. Walay koordinasyon. Tanga di pamuyo des tu barangay di bagani sila magpahibaw. Ya nga tu resibo ni mo balita mga kaigsuna.
3: Mga katropa ani agyapon kita sa SMC side Cebu. Apan himutan na kita karon sa City Wing tungod kay dinhi gipahigayon ang payout sa mga benepisyaryo sa uplift assistance nagikan sa 45 ka mga barangay gikan sa North District ning siyudad sa Cebu. Kung itandi sa Picas venue, mas minus ang tao diri tungod kay 1,290 lang ang mga benepisyaryo nga makadawat og tag 2,000 pesos. Apan dinhi na matikdan nga nagsugod ang linya sa gawas nga bahin sa mall ug di pareha sa Picas venue nga ang tanan mga benepisyaryo naglinya sulod sa mall. Usa sa atong nahinabi mao si Arturo Codilla nga taga Barangay Budlaan nga alas 8 pa sa buntag naglinya bisan og alas 10 hangtod alas 11 pa unta sa buntag ang iyang schedule apan alas 2 na sa hapon wa paghapon siya makadawat sa iyang 2,000 pesos. Makita ninyo sa akong likod nga taas gihapon ang linya pasado alas 2 na sa hapon kinitungod kay sa dili pa makuha ang tag 2,000 pesos aduna pay paghimuon nga verification process. Nanuka din hi sa Cebu City, ininyong katropa Crystal Joy Filerca, XFM News.
1: XFM Report.
2: Exciting!
1: Good morning!
0: Salamat katropa Crystal Joy Filerca, Cebu Gar Report. Yan na pati mga kaigsunan. Gawas mga katropa, magkadawat silang tagduha kalibo kapisos. Mabugnawan pa yun sila mga katropa ng distribution dito sa SM. Wala na kapinangga mga benepisyaryo sa itong gobyerno mga katropa. Manang uban, magsilap panaway, di kadawat mga higala. sa dili ang gayang padawaton, budawat yun mga katrupa. 42 minutos na mga igsoon na nagkalabay sa alas 4. Narugang pa mga balita sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Ngayon pag-iila mga kaigsunan. Ang driver nga may hit and run. Naluha ka mga minor di edad mga katrupa. Dakbayan sa Lapu-Lapu mga igala. Tanawa na to o tanawa ninyo. Hindi nahitabo mga kaigsunan sa minor di edad. Manadas magad, gibiyaan lang. So, ipuangon ka driver mga kaigsunan. All traffic. Bang. Oh. So, gibiyaan lang. Tara, nagabantay ni siya mga katrupa. Usa, ang nagtaliko ni Taro, kabantay. May pagka... Oh, ganun po gidaro man niya gilikuran ng duha ka mga bata, mga higala. Ibiyaan lang mga katropa, wag yun, balika sinampak. O na mga kaiksunan, sadak ba yan sa Lapu-Lapu ni nahitabo? Ano yun pang-iilas mga otoridad? Agad driver sa sakyanan niya, mi hit and run. Hit mga katropa pagahuman miran. Saya hang nahit mga katigsunan. Nabo ni sadak mayan sa Lapu-Lapu mga katropa. Ano ba po ni mga bata? Ana magud pod maglingkod sa tungas dalan mga igala. Kini ang old traffic sign wa man gibutang di aron lingkuran. Butang man na diya arm warog ang old traffic sign mga kaigsunan. Ito yun po sila ng lingkod mga igala. Nahuna siguro si driver kaligis din eh. Ano bitaw na mo manglingkod ng dili ang ngayang lingkuran.
1: Jerry, oh, Jerry, Ocilio.
2: Exciting! Morning!
0: 45 minutos ang nakalabay sa last 4. Para yun, Japon, kamo nagapamatiling atong tulubanon. Ang exciting Pilipinas!
1: Good morning!
0: Kaman sa mga balita din sa ato, mga katropa. Ato sa atas o magdapit mga igala, di ay baha. Baha din sa ato, baha po dito sa ilang. Ay makaingon ta mga kaigsuna ni mga mga pagbunok sa uwan o...
2: Wow!
0: Wow na wow ta mga igsoan. Ikan kay ang atong kalikupan, ang atong kinaiyahan. Padayong nagapahinomdom ka na to mga katropa kay Basin. Wala ka siya nga kita mahila mahikalimot sa iskandalo sa flood control. Masigihan tag-uwan aron magsigi pong baha. Aron kita dili makalimot sa flood control nga iskandalo. Pinapukos na rabatas impeachment ni Vice Presidente Sara Duterte. Tanawa ninyo ning baha mga kaigsunan. Sunan ang mga pagbaha na sinati na ito mga katropa.
2: Exciting!
1: Good morning!
0: Sigunani, ka-exciting ang Pilipinas mga igala.

0: samtang sa dugang pa mga balita, mga kaigsunan, human sa mga pagbaha, sa ginsan tumaong baha, mga katrupa.
1: Wow!

0: grupa. Nagapahimulos nini, taga Peer area. Ibatod pa sa tuaga Pangulo. Sa Department of Social Welfare and Development, mga kaigsunan. Sa magigipanggutom sa Peer area, natambalan yung ilang kagutom, mga katropa. Pangulo man nato mga kaigsunan sa Department of Social Welfare and Development. Isa sugbo mga katrupa.
1: Kalagmitan sa naa mga on taga din ha, sa Pier area na ay taga MacArthur Boulevard. Pero na po yung mga taga Mandawi, na ay taga Banawa, na ay taga Capitol. So it's a combination of families and individuals na sa ilang pamatsyag naglisod pagyud sila unsaon pag pasakto sa ilang panginahanglanon sa pagkaon. That's why ang atong priority katong yung naay na experience nga kagutom. In fact, kung Sunday tan-awo nako naay family, no? Naa diay pamilya nga iyang bata unsi ka buok. Ini ka Domingo magpanon gyud sila sa kitchen. Naay family diha, husband and wife na sila mag lima ka bata. So nahimo ang atong walang gitong kitchen, gotong kitchen nga murag it's a place for family togetherness, family celebration, bonding, no? So nindot kay tan-awo niya daghan sag mga senior citizens, no?
2: Santo Plus
3: Good morning.
0: Kita na ni katropang rap-rap. Gigutom ka na katropang rap-rap. Ako gigutom sag ko. So kami Ma'am Celine nga kuan. Ma'am Celine nga naka-experience magkahaog kagutom. Hindi mo kaon diha, muanha niya miha.
2: Wow!
0: Ika miss ka po pag rap-rap ni Rigi, pang gutom man, may nakasinati man may og kagutom.
2: Wow!
0: Muanha niya mi, Ma'am Celine, ha?
2: Wow!
0: Kay para mag-banding miss rap-rap.
2: Wow!
0: Minutos mga katropa nagkalabay sa las 4. Sa dakbayan sa Lapu-Lapu doon ay hit and run ng mga minor di edad. Sa dakbayan sa Naga mga katropa doon ay nagka-iskapo. Sa kapiligros kinabuhi mga igsoon di ang sakyan ang gisakyan gidaro. Anawa niya to ang video mga katropa. Bida mga Ikson. May ganing kaya nagkalayat si Yas Motor. Oh. Balik ka na to, katropa, grap-rap. Ano ba po ni taon siya ni Agim sa dito sa Diliang Agianan? Nagduka siguro driver na ito mga kaiksonan. Ha? Murag duka siguro. Tanawa niya. Bang! Oh. Kamantay mo mga katropa. Nagmutong gigaro yung taon ay. Anya, nagsakay mga igsoon, nakakuan, nakaong sa pag-aamo pa, nakaladjap.
4: Sana all.
0: So, swerte siya mga igala, kaya nakalayat siya sa igisakyang motorsiklo, gagidaro mga igsoon sa mibanggang sakyanan.

0: Malayat mga katropa, nakalajat sa gamo pa. Wah! Motor yang gisakyan. Wah! Katog, gabaha, kanihang inyo nakita sa Sarangani na ito mga igsuon. Sa dugang pambalita mga igsuon. Dunay baha dito sa Sarangani mga katropa. Kasi nanguha o mga anod nga lubi. Katrapod mga igsuon. Ano ba yun po mga nguha man ano mga anod nga lubi? Ano dili na lang mga tkat? Kawarago din nahita mo din usa ka tao mga igala.
1: Exciting!
2: Good morning!
0: Kalabay sa alas 4. Pilipinas mga kaigsonan, nigastog 6.7 bilyones ka pisos alang sa Facebook page mga igsoon sa National Bureau of Investigation. Karuhon ko na nato be sa ikistorya ni Director Melvin Matibag ani. Tuod ba ni mga katrupa nasod nga Pilipinas, National Bureau of Investigation migastog 6.7 bilyones alang sa ilang Facebook page. Atong pamatiyon si Director Melvin Matibag niini mga katropa, tinuod ba?
3: Attack ng mga units ng NBI. Ano nito, saan na pong station tayo?
4: Just today, we created a task force. We called it Task Force Cash Cow. No? At it will be composed ng Public Corruption Division, Special Action Unit, and of course, the Office of the Director will be done, and yung field officers na talagin namin dyan.
3: Ano po ba, sir, initial findings po natin so far? Alam po namin, sir, mapatuloy po yung ating investigation
4: nito. So we will be writing to COA, SEC, and BIR to check on the documentation because our initial findings, meron 6.7 billion na pinadala ng government funds coming from the government funds going to PISCO. Yung sa Facebook, no? Galing sa NCAP, DBM, and it was DBM, galing sa POC and PSC. So we also ask POC and PSC on this matter.
5: Ilan po ang involved dito, sir?
4: Right now, we issued subpoena to about mga parang 7 individuals, no? Some of them will appear on Monday, yung sa iba sa Tuesday naman.
6: Hindi.
4: The subpoenas thing is Monday. Monday kasi we give them enough time to appear.
3: Sir, going back, sir, sinabi na pong figures, 6 point something.
4: That billion? Yeah, that's government funds, no? Na napunta sa PISCO.
3: Iba pong funds pa, sir.
4: Pero pa yung mga pumasok na iba pa na pondo. So we're looking into it also. That's why we will be looking on BIR records. We'll ask the assistance of COA. And of course yun na yung sa SEC. Doon sa mga submission na, they have to submit audited financial statements because they're registered under the SEC na.
3: Sa in-total, sir, more or less, saan na pong budget po rin sa akin?
4: Yun ang sinasabi ko, baka more than 10 billion pang alalabas to after doing all the investigations.
1: Sir, regarding Senator Riz Ontiveros, has she formally requested assistance from you regarding her death threats?
4: But we were informed already yesterday. Her chief of staff already talked to me, and we are just waiting for the formal documentation. But we are already in the process ng
2: pag-investigation. Morning!
0: 6.7 billion mga katropa, gobyerno. Kwartas gobyerno na punta mga kaigsunan. Gato sa Facebook mga katropa. Atot pang Melvin Mativax in DI mga igala. Ato gobyerno, bibayad mga katropa dito sa Facebook. Diba ang Facebook may bubayad nato, mag-vlogger ka. Kwartas gobyerno, 6.7 billion is napunta to Facebook mga kaigsunan. Sa ganino? Pasin mga igala o nagbutang o commercial ads sa itong gobyerno gato sa Facebook. Ayahayang mita.

0: abogado mo'y mubayad sa pagkaon sa mga abogados di pinsa. Sa ilang mga kaubang bisita. Doon kaning balita ang mga kaigsunan ng opisinas Vice Presidente Misugyot. Bihangyo gato sa Senado mga igsuon ang Senado mga igala but pa Beirut pagkaon mga igala kaunon sa mga bisita o kabugados ni pinsa mga katropa naingon ani man mga igala kasing maupo ni ang gihimo sa side sa prosecution Senado bibigasto sila pagkaon. Deklaruhon mga katropag unsa ning balitaan. Mabatiyo na to ang Senate President Wingat Chalian mga higala.
1: Actually, pinag-aaralan namin but off top dahil nga papasok ang budget, dahil marami kong kumikihilig sa gagawin, nakikita ko na kakailanganin namin mag-rent ng space sa PICC. And obviously, nagamit yung aming committee hearings sa
2: committee offices
1: sa impeachment. So with that, we will need additional funds to rent the offices. So in short, wala kaming pondo para magbigay ng pagdain sa prosecution.
2: When you PICC, sir, I'm for your hearings,
1: for the budget hearings.
2: How much are we looking at?
1: Pinakos out po namin ngayon. Kasi ngayon, ang available na committee room, tatlo lang. So kung sunod-sunod na yung budget hearing, and ini-expect namin mabigay sa amin yung net by middle of August. So kailangan talaga paspasan yung budget hearings. Plus yung mga committees pa, of course. So, hindi kasi yung tatlong committee rooms sa budget na lalo.
3: Kasi yung letter ni Kenny BB na nasagot na ba yun? Na hindi
1: pa nasasagot dahil pina-finalize po namin natin itong arrangement.
2: Ano naman ang letter, sir? Ano naman ang letter? It's unknown already.
1: We cannot afford it, I'm sure. No, because nga, we will have to rent the space in the ICC.
4: So aside from you cannot afford it, ay hindi rin sa rules po, pwede rin naman kung may pondo kayo, pwede sagutin ang pagkain ng lawyer, so hindi talaga susama.
1: Decision na yan ng management ng Senado kung papayagan mo hindi. But it's a basic issue of budget. Dahil nga hindi kaya ng budget dahil meron tayong ibang gastusin. We have to prioritize, of course, yung budget hearings at committee hearings.
5: Sir, only just to give up. Exciting!
6: Good morning!
0: So, dili lang na dipin sa mga higala. Primero, giminsyon mga higala ag pagkaon po sa prosecution.
5: Exciting!
6: Good morning!
0: Ang pagkaon po sa dipinsa. Ani, patason sila mga higala, way pakanon nila.
7: Wow!
0: Mangaon sila ilang gasto mga katropa.
7: Wow!
0: Dos minutos ang nakalabay sa lasingko. Dito sa Gawasan Nasod sa West Philippine Sea, mga igsoan. Hindi na di Gawasan Nasod, sunod pa sa atua mga katropa.
7: Wow!
0: Barko na ito, mga higala, gi-water cannon sa Coast Guard na barko, mga kaigsoonan, sa China, na naman.
7: Wow!
0: Kwanto doon na tayo, doon kasundaw na samdang, nagipunalan, mga higala, sa Chinese Coast Guard, mga katropa. Kanya, nag-rescue na ini, kaya doon sa tambalanan, gibabagan pas mga karahong dagko.
7: Wow!
0: Mga pikot ug mata.
7: Wow!
0: Mga China mga katropa.
7: Wow!
0: Karo dia to barko mga igsoon ila na po gi water cannon. Sa tingin lagi ni China nga dako sila. bulihon lang yun ta, mga igal. Bakit magsilbing anti-bullying ni nga to aga, nanini nga to silingang nasun ga China, mga igal. Sige, tag-bully, mga katrupa. Panawaragun ninyo ni nga to barko, mga kaigsunan, gi-water cannon sa Coast Guard sa China. Gani ilang water cannon o pagkabot sa tubar ko. So, ato paaboton mga katropag maigo bagyos water cannon na barko na ito. Ganun pa si Ugdam po ni mga nasun o kanyon ka. Nakinini ang tubig ang imong kanyon. Kaduol na mga kekso na palayo kung para di mo maigo. Sali lagi ni China, nga dagat silang tubig sila ha. Ilang sipusika ni tiras to barko mga katropa. So, napaduol lagi no. Ilag yung padulaan kay ilag yung tagpapahawaon mga kaiksunan niya sa pagtuunin yung mga Pinoy amo mga Coast Guard, ha? Mga hadlukan? Dito ni hadlukan ng mga Coast Guard amo sa mua. Amo ni mga igala, naligo na yung itong barko, giutirkano na sa China mga igala. Cinco minutos ang nagkalabay sa la cinco. Dugang pa mga balita mga kaigsunan. Dugang kalbaryo na po ni Nato. Gumikan kay ang balor sa lana. Mercados kalibutan hapit na muabot ug usa ka gatos ka dolyar mga kaigsunan. Usa may epekto niini ni adto miaging Martes. Big time increase. Isus produktong petrolyo, labi na yun ang diesel, mga iksuan. Karon diya, apitapon mo abot og tagsa kagatos kadulyar ang balor, mga igala, sa matag baril sa produktong petrolyo, mga katropa. Kinanglan hugto ninyong bakos, diba si makahubo na mo ni nga tong kahimtang. What? Ay, naku, pastilan dulor! Six minutos ang nagkalabay sa lasing. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon na muna!

0: Selamat pagi, Dato' Sir Bagasuki, Dato' mga timpaminawan, mga katropa, oi. Sa ako ang mga katagilungsod sa Poblasyon West, Bien Unido, Bohol. Salamat pagi ninyo diha og happy fiesta, Señor Santiago Apostol. Og patron mga kaigsunan sa Poblasyon West, Bien Unido, Bohol. Happy fiesta po sa mga tagaliluan. Kay Santiago Apostol po ilang patron mga kaigsunan. So, salamat pagi! Happy fiesta sa kung mga kaigsunan sa Poblasyon West, Bien Unido, Bohol. Salamat pagi, gatong Kubintino Boy Nadela. Diyas may Gabi Cordoba, ingon mga nga to ni... Uy, salamat pagi ni Ma'am Agnes Tacumba. God Fukal, magigala, Dennis Barangay Cute. Good morning, Ma'am Agnes. Salamat kayo, ha? Nya, kinini ang panakot si mong silingan, Ma'am Agnes. Gani kay sa Yunis yung nimata. Gano kay sa Yunis yung namata. Parihan ni sila ni Ma'am Pursya. Bas Mayor, ato ag head sa Department of Social Welfare and Services. Diri sa Sudan sa Sugbo, mga kaigsunan. Kaya kadlaong dako, gateks na ako. Katulor akong kaadaw si kong text, may reply. Reply ka tropang rap-rap, kadlaong. Ani ka busy si Ma'am Pursya, Bas Mayor, mga katropa. Tama ka busy ni Ma'am Agnes Tacumba. God Fukal diri sa Barangay Kiyot. Good morning, Ma'am Agnes. Panakot si Musilinga na igna sila. Mutanaw tang katropang cherry ha kay Kiyot Rabanesia. Sa una lang. O niya, may good morning, sir. Ito ni Bibi Fred Batistil Pusa. Shout out ko sa akong misis. Sayo kayong nagmata. Nagsaud og tubig. Sige man unta og uwan. Pero ang MCWD service, way klaro. Limited kayo ang agas. Plus, limited pod. Aga. Limited pod. Asar itong rapit. Way klaro. Limited kayong agas. Plus, limited pod ang agas. Gikan sa Barangay Inayawan, nagikan ni Bibi Fred Batistel Pusa. Ay, good morning po, ganto ni Sir Vicente Sinining. Impeachment, pamor. Sinayang lang nyo ang pira ng taong bayan. 25 million a day, mga buaya. Wala. Sir Vicente Sinining, ano sigo mo ng impeachment ninyo? Lagi yung magpaabot o eleksyon. Ay, good morning po. Gato ni Lloyd Ivan Arujado. Happy weekend mo, Coach Jer. Great lang ko sa mga Arujado o Kalhipi family. Dili sa Obcatres, Barangay Kiyot. Amping mo niya. Amping sa Sir Lloyd. Ay, Sir Lloyd, panako na sa itong mga silingan. Ha? Dila sa Obcatres, paabtanas Obcauno o Dos. Ato ag istasyon. Ato ag programa matag alas 4:30 at alas 6 sa mundo. Good morning, ganto ni Iko Talisig des Magdugo, Toledo City. TGIF, thanks God it's Friday. Exciting ko, no? Ato pa ni Iko Talisig, ingon man ganto ni Roy Barakya. Good morning! Good morning, dear Sir Roy. Tay merkado ron ka tropang rap-rap, no? Oh, no market. Pana, sige na yun. Sige na, reklamos boy taxi pa ni... Ganahan niya ang market report, mga higala. Ayong buntag, super katropa konser, kining gadalanan, labideris basak pardo, o kinasang anaa may mga sugang dagitab nun. Pero, dili naman makahatag o kahayag kay natabunan man sa mga labong nga dahon sa dagkong kahoy. Kunya dili na ko makaklaro kon makasugat o makasunod og mga mamol. Saman ang mamungol sa maong mga kahoy, super katropang konser. Ikang boy tagsip, kutana ta boy ha, di ba kag taga Biko? Ito ka super katropang konser nga kining nangaon sa walang gutom kitchen, tinuod nga walay ikapalit og bugas. Ako boy tagsip na ako boy, huwag ako'y mong pagutanon, di ko katubag ana, kaya nga no, huwag ko kay baho, kaya huwag man na sila upalit sa kong bigasan. Bitaw, ato sa pagumustaon, mga naglantaw na to sa itong YouTube channel, mga katropa, doon natin 77 kabuo. Ay, doon ay katong Edgardo Umbahin. Tagjod og ulan diri sa Clarin Buhon. Matod pa oi sano, matod pag Edgardo Umbahin mga kaigsunan. Mahino na sano kay magkasugod at tagdaro. Hey, Sir Jer, shout out diri sa Inayawan. Ika ni Lulin sa Silisana. Ay, good morning Ma'am Lulin Silisana. Kaya sa mga barangay Inayawan. Kaya inayawan kayo dyan. Kaya may good morning po ito ni Ma'am Elena Natolia. Minaw sa kyanan ang gurda kay ila ko nung sukdun nga sa kutub ang Signals XFM mga iksuon. Asam na mo Ma'am Elena. Ato na silang badyan. Ninyo sa badyan, Ma'am Elena. Ato niya mo's good dyan, ha? Ay, good morning, ato ni Oliver Ruma. Ay, good morning ninyo na pinili raman sa di na sa kaila rapod, Sir Jer. May gipili na ni Ma'am Elena. Ay, ahay kayo, Sir Eric. Kanang mga duolra, kaldiro. Mga duol ras kaldiro og luwag. Jerry Auxilio ni Ma'am Lulins Dilinis Iri. Ay, good morning. Ito ni Mike Urto di ay. Ito ni Sir Michael Mike Sigi, Canada, California, sa Amerika. Sungkur kong sapatos, Sir Mike. Anak ko, dito na yung numero 41. Sukun sapatos na gusay. Kung anani mo katropa grap-rap, usa ka numero, wana swertris na. Basi mo ingon mo, nang hatag ko numero last to, ha? Bang good morning, Ninoy Binoy! Yeah, shout out ganto ni Rolly Blue Rivera. Kapit ng fiestas inyo, ha? Laguna Basag Pardo. Sulay ako si Rolly Blue. Oye niya, Sir Jer, good morning. Always watching and listening sa XFM. Exciting from Gabi Cordova, Cebu. Oye, Nadela. Ojod amo gani, Sir. Sunrise, mura ug dagat. Sunrise. Ito pa, Ma'am Elena Natulias. Baha, mga katropa. Sir Jer, ang dagat na lang ang dili ibaha. Dili bahaon, diri Cebu City, Pastilan, ambut lang. Ikang Luy Binoy. Morning, Sir Jer. Always watching here in Alumnos, Sisay. Ika ni Cornelio. Okay, my good morning, Sir Cornelio. O niya, gipasiritan sa China ang barko na to, Sir Jer. Kay Y. Kaligo. Pag Denver Alferes. Good morning, Katropa Jerry. Good morning, Sir Ma'am Lobby Swear. No audio na, alas 3 pag nagmata. Para magsalod og tubig sa MCWD kay napalong nasad og sayo. Magalasayis kada kadlaon ra, muagas. Unya, dagko kayong bayronon. Pasa, puwerte giyong, paita, Sir Jerry. Wow! Sa pwede na yung MCWD. sige lang mo dia og pasaka sa inyo precious inyo tubig away agas. Morning ka tropa ni Jerry Kimson Auxilio Jr. Good health watching from Magikay Mandawi City. Hutsaki. Kadi Sir Mariano Vasquez mga katropa. Si Ma'am Lilibet Labra, galantaw na to mga higala. Great lang kong happy birthday ni Undo Itzivaria. Ika Cornelio, happy birthday do. Happy birthday ka to ni Undo Itzivaria mga katropa, gika ni Cornelio. Kaya good morning Sir Jer, shout out sa Murano family, gika ni Marlon. Murano. Asa ko makapalista sa uplift aron maka-appeals 2,000 nga ayuda sa DSWD Super Katropang Coach Jer. Maugyo na iwan na mo mahibaw eh, Sir Boy Tagsi. Tingnan pa mi sa mong constituent na nga tulong na mo na yung mga officials barangay cute kaya wa mo kay boss uplift. Kung sa mapuning nasunong kagamanan sa ilang project, ilaha mga ayuda, di man may paibaw sa barangay. Paibaw malag mga ayupon sila o tabang para sa ilang programa. Ano na mga ayuda, yung paibaw na mo mga igala. Ano na matas tong constituent sa man mo, nagatulong ramodi, ha? Ang kapain, kinabuhi mga katropa. Good morning, ito ni Phil John Padilla. Ayoga, good morning Phil John. Mayong pagpaminaw ninyo ni ato ag tulumanon ang exciting Pilipinas. Good morning po, ito ni Ansoy Kuminoy. Descorilla Buhol, ni Jesus Cañete Celestial, ligon man ni Rose Villambao. Yeah, good morning po gantong laptop Chris Pakira. Des Barangay Batad-Batad Mualbual. Angerimo Des Mantalungon Sagbayan Buhol. Ni Randy Artiaga Santisas, good morning. Sab gantong ni Domingo Marcojos Astakan. Des Kabulihan Tubigon Buhol. Ni Leo Lin Timpungo. Ni Ripa Koobe. Ako Pagjer watching live uban sa ako apo Ramji Obis sa Magdugo, Toledo City. Shout out ko sa Obis family na Steve Padilla Public Market. Ika ni Ray Paco Obis. Si Crisologo Ogbamin, galantaw na to mga Ixon, das Kantangas, Dumanog, Cebu. Good morning po ni Ma'am Flor Delica. Tristan Wyatt Vigolay, ngunman ni Ma'am Arlene Plasivi, das Magkanduman, Mandawi City. Mayog, good morning po gato ni Imelda Candy, Candidissimo. Ay putang Sir Jer, pa-shout out ko sa akong family sa IDL Santa Lucia, Cebu. Kung kayo mo dito sa among province, pa-shout out ko ni Delia Cording Jr. Kung sa among konsyal nga pinaka buutan, si konsyal Susimo Candidissimo. Imelda Candidissimo. Ay good morning dahil gato ni Ray Duran das Dumanhog. Ni Rosby Yambao. Ni Rohilmina Ara Incorporado. Sa may Sitio Clippers Drive. Barangay Kyot, Ma'am Rohilmina, good morning. Ako na si mo mga silingan sa Clippers Drive. Ay good morning po gato Jonathan Aguilar mga katropa. Mangutan na lang ko, nay klase ro. O na wagyoy, akso wagyoy, direktiba gato ang mga local government unit. Good morning, Katropang Sir Jer. Good morning po, gato ni Ram Delphine. Sa General Maxilom Avenue. Good morning, gato ni New Ram Daririfa at si Teresa at si Nisa. Good morning, Sir Jer, listening from Cantangas, Dumanog, Cebu. Shout out sa akong asawa nga si Abelisa, Sir Jer, na naghikay og sayo. Good morning po gato ni Boyet Rosasina o ni Roy Barakya. Ni Dani Almendra. ni katropa Jerry gikan Danny Cuny Almendra. Mayog good morning mo palit ang luwag para maduol ta katropa Jerry. Good morning katropa Jerry, imong programa sir mo'y akong alarm permi. Sir, og mo tingo gali ng akong radio sir, labi ng imong tingo. Aho, mata na kuha na sir. Always kung naminos imong programa. Salamat, LJ. LJ John, katakutan mga kaigsunan. MCW, di mo agas ka diyot, huwag tang dayon. Anay meaning katropa Jerry, sa MCW di matun pang Roy Barakya. Sir, pa-shout out ko sa akong family, sir. Okay, so ito na rin na basa. Onya, may good morning ito, Mary Ann Sarino Ripolidon. May good morning ninyo diha. Ay, taas-taas mo itong oras na yung mga katrupa. So, itong basa. Standby sa itong pagpadayo, sa itong pagbalik sa Exciting Pilipinas Balita. Umala ni Pipi lang ka-importante ng mga minsay. Standby.
1: XFM. Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
2: Santon at Vitamin D3 pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santo Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Pagpukuhan nyo yung batang aga, oy. Sa 1 to 10, no? Didid ka, ibaw mo iha.
5: Ah, mas bongo si Papa Bagi. Nakanungo ko niya gabi. Ningon siya nga, pasinsya yung kainday. Pasinsya yung kainday. Kay kutobre yung gusto, no? Kutobre yung gusto, no?
4: Ay, ah!
2: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
6: Available sa mga butika.
7: Kating babalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
8: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro. Sa ka-consultor agent, Vermicogin na migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Baspas mawala ang sakit sa akong ulo.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
9: Gilberto, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
11: Abli na.
10: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag-Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.

0: Hello mga momshies and daddies! Ako po si DJ Toyang. Pero sa baby ko, diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
1: Oras X FM Cebu, Philippine Standard Time, alas 5.29. Yan atong oras ang tunagin ninyo sa Premium Death-Free Coffee Max, mga katrupa. Premium Death-Free Coffee Max, ang kaping atambal, kaping lamian, kaping antioxidant, kaping mga katrupa, nga maka-reduce mong inflammation o maka-increase mong mental clarity, maka-regulate pagyon sa mong blood sugar. O niya, makapalig-on kini sa mong gabuk nga bukog. Kay ang Premium Death-Free Instant Energy or Premium Death-Free Coffee Max, mga katrupa, makapalig-on sa mong gabuk nga bukog o 3-in-1 coffee. Kaya sa Premium Death-Free Coffee Mix, mga kaigsunan, nakasanthon ka na, nakakapi ka na, naka-premium Death-Free ka pa.

0: hipo sa tubag a kauban gikan sa tubag a silingan nga dakbayan. Dakbayan sa Mandawi, dakbayan sa Lapu-Lapu, dakbayan sa Talisay ug sa Tugtugkaran, dakbayan sa Subo. Pagabalita gikan sa tubag City Hall ug Provincial Capitol, yuman sa tubag a regional gabuhatan sa tubag gobyerno. Palita gikan sa kalungsuran ingon man sa mga component cities sa lalawigan sa Subo ug silingan nato nga mga lalawigan. Mga palita gikan sa kapulisan ug sa tuang mga tambalanan. Ining tanan inyong maseran, inyong madunggar, inyong makit-an dinhi lamang sa
1: Exciting Pilipinas Balita.
0: Uraho nato mga katropa ang detalye sa balita. 50 anyos gabata, pinagkabatang biktima sa online sexual abuse sa Central Visayas. Oy, ayog kumpiyansa mga ginikanan. Detalye sa balita, sayro nato ginipiragi sa pagpamati ni katrupang Almi Mata.
1: Live report.
2: Yes, usa ka 50 anyos ka bata ang pinakabatanong na record nga biktima sa online sexual abuse or exploitation of children sa Central Visayas. Sumala sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD7 na matod ni Social Welfare Officer 2 Alaya De La Torre sa Recovery and Reintegration Program for Trafficked Persons. Nakababala ka usab na kadaghang gidaghanon sa mga lalaking minor de edad nga naluwas gikan sa mga kaso sa human trafficking. Gikan Enero hangtod Hulyo ni kasamtang tuig, naka-record ang DSWD7 o 36 ka kaso sa human trafficking. Sa maong iha pa, 15 ka kaso ang may kalabutan sa online sexual abuse, dinapulo ang babae ug 5 ang lalaki nga mga biktima. Samtang 21 ka kaso ang may kalabutan sa trafficking in persons nga nakaapekto sa 9 ka babae ug 12 ka lalaki. Gipasiugda ni Delatore nga ang human trafficking mahimong makabiktima kang bisan kinsa, bisan unsa pang edad o gender. Matod niya, lakip sa mga biktima ang mga bata, minyo nga mga individual ug bisan pa mga professionals. Isip kabayan sa Human Trafficking Awareness Month, giawag sa GSWD7 ang publiko nga i-report ang bisan unsang kaso o impormasyon na may kalabutan sa human trafficking. Mga katropa, alang sa pabahimsog sa panlawas, inumong sa Thona Plus Gold, alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kininyong katropa, Almi Mata, XFM News.
1: XFM Report.
3: Exciting!
4: Good morning!
0: Salamat katropa, Almi Mata, sa mong report. Agad sa tugtag na 33 minutos or 34 minutos nang nagkalabay sa alas 5.
1: XFM Police Report. Police Report.
0: Taxi driver nga nipalit og syabo. Gidakops pulis sa Sawang Kaliro. Ano syabo sa gipalit ni mo do? Italia sa report sa Ronato kini pinagi sa pagpamati ni Katropag Eric Mahanono Tamaro.
1: Live report.
5: Katropag Jerry, mga kakilan, wa na gidhinon ni siya ka pamasada no kini usa ka 57 anyos usab nga taxi driver human nga dihang nakapalit na siya matul pa og usa ka putos nga gituo ang gasya bu diri sa may barangay Sawang Kaliro sudad sa Sugbo para gamiton ta matul pa kondisyon Katropag Jerry na pusasan man hinuon ni siya sa ato usab nga kapulisan kinsa ato higayon na napoy anti-illegal drug operation sa maog dapit. Dakpani kagabi si alias Unyo Tominyo, taxi driver targa barangay Kugon Pardo, Cebu City ang nakasikop niya ato mga station drug enforcement unit personnel sa police station 6 Sawang Kaliro police station ubos sa Cebu City police office CCPO. Nakuha ni siya og usa ka putos sa gitong aga Cebu katupag Jerry magakahigalaan so magatubag ni siya og kasong kalapasan section 11 article 2 of RA 9165 o comprehensive dangerous tax act of 2002. So far katupag Jerry mo ito kasi kasigikan sa police station 6 Sawang Kaliro police station mga katropa may pag inyong suyupo no? Kining kape na may nitan yung tiyan mubas kog pa yung kalawasan mawa yung mga balatian kape nga tambal Santong Plus Cop Mix na girma siya Swat Incorporated Alex Enrique usang Pilipino para sa Pilipinas yung katropa Eric Amaro, XFM News.
1: XFM Report.
3: Exciting!
4: Good morning!
0: Salamat katropang Eric Panonot Amaro sa Vulgar Report. Agad sa itong tag na 35 minutos o 57 segundos nang nagkalabay sa alas 5.
1: XFM Police Report. Police Report.
0: Balay silangan sa Olango Island. Initial nang gibuksan mga kaigsunan. Italia sa report sa Ero Nato kinipinagi sa pagpamati ni Katropa Crystal Joy Felerca.
1: Live report.
2: Opisyal nang giinagurahan o giablihan ang Balay Silangan Reef

0: Information Center sa Barangay Talima, Olango Island, Lapu-Lapu City. Gihulagway ni Gary Lau ang pangu sa City of Lapu-Lapu Office for Substance Abuse Prevention kon close-up ang balay silangan dili lamang isip usa ka building kundi usa kini ka House of Hope nga nagtumong sa paghatag og bag-ong higayon sa mga individual nga gustong mausab ang ilang kinabuhi. Gitukod ang pasilidad subay sa mga giya sa Dangerous Drugs Board ug magsilbi nga lugar alang sa rehabilitasyon, moral recovery, livelihood training ug personal nga pagbag-o sa mga kliyente. Maka-accommodate kini og napo ngadto sa 15 ka mga drug surrenderies. Pinaagi sa paghatag og luwas og suportadong palibot nga layo sa dautang impluwensya, gilauman sa close-up nga matabangan sa balay silangan ang mga upunganon nga makabangon pag-usab ug makasugod og bag-ong kinabuhi nga gawas nun sa illegal nga drogas. Mahinumduman nga nadtong Hunyo 30, ang LGU Lapu-Lapu nakadawat og 5 milyon pesos gikan sa Dangerous Drugs Board aron suportaan ang operasyon sa mga pasilidad ug mas mapalapdan pa kini. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Sunthorn Vitamin C, the Alkaline Vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kini inyong katropa Crystal Joy Felerca, XFM News. City Hall Report.
1: XFM Report.
2: Exciting.
3: Good morning.
4: Salamat katropa Crystal Joy Felerca sa Bogar Report. Nagato sa tugtog na 38 minutos ug 12 segundos na ang nagkalabay sa alas 5.
1: XFM Police Report. Police Report.
4: Fire Protection 7 mangunay sa pagbisita sa mga balay target kadtong anaa sa makuyaw nga pamuyo. Mando kini sa bag-o nilang direktor. Ibalya sa report sa Aeronato kini pinagi sa pagpamati ni katropang Benji Talisik.
1: Live report.
5: Dagang salamat kayo mga gadget at ang Rafael Neltog 19 o ning buwan sa Hulyo, himpit niya milikod ang bagong pangu o director sa Bureau for Protection 7 nga si Fire Chief Superintendent Rodolfo Dinaga. Isigigan kini sa Region 8. Si Dinaga ang ibulihan mao si Fire Chief Superintendent Fred Trajeras kisa ito ang karoon sa kuluhan. Sayang himong o pagkitawag interface o kinabing atumang o pagkatagbo sa mga opisyal sa o kanagang opisyal sa bombero ingunman ang kining mga mga giga sa ang kining fire officer 1 ang reserve sa senior fire officer ang iyang pag-iitukupan kapon sa Cebu City kundi iyang hihamat ang matag bombero na iyang sakop sa Cebu City Fire Office sa pa-interview o kining himong press conference o bubo nga press conference ni Haji Nagagibodog niya nga ang iyang osos mandato o kining direktiba nag-reserve sa talagang bumbero sa Estado Bulion nga ang pagiging santurot o pagiging bisita katulong sa mga prone kanang, o kanang dulos pagkuyaw o tali, masulugan nga mga dapita sa mga gitawag niya informal sino sa kanang mga skwalos area sa Cebu City. Diling dapita, mahibawaan o yuman masuta sa matag kanang fire personnel katulong Jerry nga ang kanyang maog mga balay kung ang iyong mga buhaton aron diha pa lang nga mapagdag nila ang sunog kung unang matumog ini nga bisitaon sa mga kanyang mga fire personnel. Dugo din eh, nga muhimu usap o gamuumul o gitawag nga kanyang community auxiliary group kansang matag barangay mo kanyang gawa sa kanyang mga fire volunteer mo kanyang mga gisakupan nga mo'y frontliner nga mo responde sa ilang purok o barangay kung doon mo tumaw nga sunog din nabita mamahimong mas paspas ang pagpahigayon sa pagtubag sa sunog dugang ni Adraga nga doon sa mo nga aking pagbansay sa mga matag barangay aron di sila mahadlok ingon man ang pag-atubang pagpawag sa gayo kontrol magali mo tumaw nga sunog at doon ang pumayag ni Fire Chief Superintendent Rodolfo Dinaga ang bagong pangukuron sa BFP 7.
6: Our kababayans na belong to the informal settlers ay hindi sila naaabot na kaming servisyo. So, my first na directive is to reach them. we have this fire-prone areas intervention program wherein we pay more attention doon sa ating mga kababayan na nakategorize doon sa informal settlers. Makikita nyo ang ating mga firefighter ngayon, pumapasok doon, tinitingnan kung gaano kahaba yung kung gaano karami ang cause bago marating yung pinakadulot, minimisure nila. At makikita mo rin na we are busy campaigning to create the community fire auxiliary group. That group na makukuha natin sa isang community will act as the first line of defense against destructive fire or other calamities. So it will form as the force multiplier of the Bureau of Fire Protection in the events of fire. Kasi hindi naman ganun kadali na pagtawag
5: natin. Ang pamalat ni Fire Chief Superintendent Rodolfo Dinaga atul sa mag-interview sa mga sa ating balita sa Dakbayan, sa Subo. Katropa si Gabriel Maglimo sa pag-aplas ganun na sa Santon Herbal Oil. Mata pagkatapag ini. Katong galing mga panahon sa lawas, ihaplas pag-abag ang Santon Herbal Oil. Hindi mo sa Yes to Health Incorporated mapalit sa pamasay botika sa inyong lugar. Kaupan ka tropang genre, redoblado, alang sa regyo sa Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropa, Benji Talisik, XFM News.
1: XFM Report.
2: Exciting!
3: Good morning!
4: Salamat ka tropang Benji Talisik sa mga report. Nagatot sa tugtag na 43 minutos o 10 segundos nang nagkalamay sa alas 5.
1: XFM Police Report. Police Report.
4: Ay 36 anyos patay. Juan Mibanga ang gimanihong motor sa poste sa may lungsod sa Puro sa isla sa Camotes. Detalye sa report sa Aeronato Ginipinagi sa pagpamati ni Katropag June 14.
1: Live Report. Live Report.
7: Yes, patay kini usa ka 36 anyos lalaki human mabangga kini ang gimanihog ka motorsiklo ngadto sa Puthaw nga poste sa may sitio Kamandang Barangay Tigis Lungsod Bispuro isla sa Camotes sa gining biktima gilang si Gerald Ray Bernaldez Buno ulitaw residente de sa Tagbilaran City Bohol bisan pa og gidali sa pagatabang sa Camotes Island Emergency Response Team ngadto sa Bohol nga tambalanan na panigideklara siyang dead on arrival alas 11:29 sa gabi sa mga doktor sa initial investigation sa Puro Police Station na samtang nagmaniyog ining biktima sa iyang itom na Yamaha Mio Sporting na doon ay plaka na 899-GEP. Padong unta ka to sa poblasyon sa San Francisco pag-abot sa mga dapit kahit matun pa na wadaan o kontrol o balanse sa motorsiklo ang biktima. Tungod din, may bangga ang motor sa sakaputhaw na poste sa Rapplings Karsada sa kagusog sa mga impact na labay ang ining biktima na ligid nga to sa dalan hinung dan nga nakaangkon kini grabing samad sa iyang ulo nga mao'y gituan nga mao'y miresulta sa iyang hinanalig kamatayon giingon nga mao'y hinungdan sa kamatayon na grabing samad gyud nga naangkon sa biktima sa mga aksidente ang kiniglawas sa biktima o ang motorsiklo gitugya na sa iyang pamilya alang sa husto nga disposisyon. Mga katropa, ayo kalimot ang tumarog sa Santon Vitamin C ang alkaline nga Vitamin C alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas. Inyong katropa, June 14, XFM News.
1: XFM Report.
2: Exciting!
3: Good morning!
4: Salamat katropag June 14 mga report. Nagato sa tugtag na 45 minutos na mga katropang nagkalabay sa alas 5.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
4: Tambay sa pagbarabana sa kahintang sa panahon. Good morning ni Agato ni Sano Dado Sumbrado at Tubigon Bohol yung man nga to ni Agaw Ninit Noira. Good morning Gaw. Ay, good morning po nga to ni Erwin Parang Pangarap. Good man ni Ma'am Alisa Delvo Lozada. Ni Roberto Hostaniani. Good morning. Yeah, good morning po nga to ni Rooney Ponsica Hiniralaw. Ni L.A. Munoz o ni Bunig Akayan Gumapak. Alas sa pagbanabana sa kahintang sa panahon, pagkauba na to ang weather forecaster sa pag-asa magtan katrupo mo. Weather forecaster Ana Dumdum. Ma'am Ana, good morning.
8: Yes, good morning sir. Good morning sa Tanatik Paminaw, mga weather update. And update sa itong pag-monitor, ibang nga po na hindi karong sa tropical storm or mas itutog siya. And na kini karon sa may 345 kilometers silangan sa Apati, Cagayan, and nag-declare sa mga lalawigan ito sa may single religion. Sa naimbahin ang hangin sa habagat o sa tapos monsoon, padayon sa nag-apektar sa November sa pangasod, kipagiri sa Kabisayaan. Ito mo din yung makasinatikip niya kita o mapangatulong kalangitan na dalay chance na sa mga tagatagapag-ulan ng thunderstorm and dalaning habagat. And sa itong hangin ng karagatan, hindi nga sa kasarangan ang hangin niya magkapagsalabi at karagatan malinaw ng kasarangan sa pagpagmanon. Gusto ko ang karagatan, may pagtaog alas 5.32 sa kabuntagod and muna alas 2.33 sa kahapon. Ang temperatura nasa 25.33 sa Sukbo and ang adlaw ni silang 5.32 sa kabuntagod masalo pala 6.90 sa hapon. Mukha na ito na ito sa update. Hindi siya alam mo. Maayong mag salamat.
1: XFM Report.
2: Exciting!
3: Good morning!
4: Mga igala, mayong buntag. Di ata sa ito mga hisgutanan, mga kaigsunan. But, sa di ba ta sa ito mga hisgutanan, kaghapong adlawan eh. No? Tug, pasalamatan, gatuag bagong hipi sa kapulisan, dito sa Nakbayan sa Sugbo. Gabi hulip ni Police Colonel George Ilanan, mga katrupa gipromote. Maunay controller karo dito sa Campo Crami, si Police Colonel George Ilanan. O niya, mamihulip kaniya mga kaigsunan si Police Colonel Ricky Kamandig Sumaldi. So, kagapong adlawa, ang mga sagob sa police, Cebu City Police Advisory Group, pinaguluhan sa tuag maabtik nga chairperson nga si Mama Yin ang bitik tan, no? Kauban sa itong mga kubanan, nag-courtesy call ganto ni Police Colonel Ricky Kapadig Sumaldi, mga katropa gamoy itong bagong hipi karon sa kapulisan diri sa Dakbayan sa Sugbo. At the same time, nag-turn over sad, no? Ag Police Advisory Group sa Cebu City sa gidunar nining printer og lamisa og cabinet sa tuag police sa Cebu City, mga kaigsunan. Onya, ako sa din pasalamatan si Kunsihal Paul Labra, no? Si General Paul Labra, nga Kunsihal na ron sa Cebu City South District. Igon man si Kunsihal da Pangkoy Espares, no? Nga nakig ni abag yun, ha? Mo'y nanguna sa itong ipahigayon nga room-to-room campaign sa tuag Barangay Cute Elementary and National High School, mga katropa. Himuta o room-to-room campaign ay tungod sa protection sa itong mga tinunan sa itong eskwilahan nga sa may itong barangay. Okay? So, salamat ni Kunsihal Pulabraw, ni Kunsihal Pangkoy Espares Ingonman sa ito ang mga principal o mga Parent Teachers Association officials o sa ito ang mga magtutudlo, no? Sa malapuso na itong room-to-room campaign katropang rap-rap sa ito mga tinunan sa elementary o high school da sa Barangay Cute. Nawarita sa ito mga balita, mga kaigsunan. Sus, grabihan, no? Uy, si Agatuag DSW na nagpahibalo nga mura og family bonding daw kuno ang walang gutom program, mga kaigsunan. Kaya gumikan kay na dito dahil sa kapamilya daw kuno nga unsi ka mo ka mga anak. Ganun ba na naman yun ihimo ang dusi ka trupag rapra para mausa ka dusina. Ato dito nga pamilya, ato dito sa peer area aron mangaon, mga kaigsunan, sa walang gutom program. Mupahimulos sa walang gutom program. Katong kuno mga nakasinati o kagutom, i-accommodate nila mga igsoon nga makakaon sa walang gutom program. Bura kagadiha si Katrupag Raprap, ako gipangutana di Katrupag Raprap, gigutom baka, tando po siya. Iko pariha di ay ta. Hindi ka humo na itong programa mo, ato niya tayo dito sa walang gutom program kay parang kakaon ta.
1: Jerry, Jerry, Oxio.
4: Ada mga kaigsoon kay pamalo sa tuag DSWD7, mga kaigsoonan. Samtang sa laing bahin, mga kaigsoonan, kay sa mga paghitabo pa, mga katrupa dito sa kaulohan. Oy, dito sa Rangani, Maigala, grabe ang baha. So kining baha na sinati nato, dili lang ni diri sugbo, no? Mare ato gingon baha diri, baha dito, baha everywhere. Okay? Unya, magapasalamat po ta mga igsuon. Dili sa ingon siguro negatibo atong pagtanaw sa baha. Gadiin ang diri sa may Guadalupe River, ang tubig kakusog sa tubig baha, mga katropa, makuyawan ka, no? Pero at least ni agi siya mga higala sa river ang tubig. Dili pariya diri sa dalan kulon katropa rap-rap, atong dalan kulon gihimong river.
1: Jerry, Jerry, Osilio.
4: Dito sa Dagbayan sa Mandawi, gano'n ay pinaka-expensive na flood control, gano'n mo makitaan na sa Barangay Tipulo, nagbahapon sila dito.
1: Jerry, Jerry, Osilio. Osilio.
4: Dito sa Chinsan, Lukop Nasod, mga kaigsunan, nakasinati mga pagbaha. Pero di nato kini mga katropa, kahadlukan siguro, di nato ni siguro maingo nato nga negatibo atong pagtanaw, kundi tanaw po nato gini nga usa ka positibo. Magpasalamat kita sa kinaiyahan, gikanunay tag-uwan, aron magbaha mga kaigsunan, kay aron sa ingon, sa akong pagtuo, ang atong kinaiyahan, gituyo ni niyang, uwan nun, aron bahaon ta, aron di ta makalimot, mga katropa sa iskandalo sa flood control.
1: Jerry, Jerry, Osilio.
4: E kung arabang ato arong mga mata na katutok sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte, mga igal. Gatugon sa impeachment trial sa Vice Presidente, murad nakalimtan na lang ang scandalous flood control, mga kaigsunay.
1: Jerry, Jerry, Osilio.
4: Para mga igal na magpasalamat, ha? Ang ayan atong pasalamatan ang atong kinaiyahan kay gani mo kini ang nagbulgar sa iskandalo sa flood control.
1: Jerry, Jerry, Osilio.
4: Katuan sa atuang namuno karon sa nasod, mga kaigsunan. Ingon rabas Presidente Bongbong Marcos, siya daw kunoy nagbulgar, siya daw kunoy nag-expose sa flood control iskandal, mga igala. Lara ko, Mr. President, butiti ka makahiyo.
1: Jerry, Jerry, Osilio.
4: Ikaw nag-expose, ang nag-expose sa scandalous flood control, ang atong kinaiyahan kay inyo nagitaguan.
1: Jerry, Jerry, Osilio.
4: Nagkabuang mo idipinsa, bisag unsa na inyong idipinsa flood control, na iskandalo, ingon ka, naara, pero naanod. Ikaduha na rin itong flood control na banggaan las barko.
1: Jerry, Jerry, Osilio.
4: Wala mga igsoon, ha? Kining baha o mga pag-ulan nga nakabugna o baha o mga paglunop, ayaw ninyo kinihuna-huna ang negatibo. Himuahin ninyo kining positibo kay kinimugnas kinaiyahan, mga kaigsunan, aron dili ta makalimot sa iskandalo sa flood control sa atong pagsigig tan-aw impeachment ni Vice Presidente Sara Duterte, mga kaigsunan.
1: Jerry, Jerry, Osilio.
2: Good morning!
4: At naging musunod ka rin dayon ang kasikas kauban ni Attorney Eric Manunot Amaro. Partner na ko din sa Master Control si Katropang Rafael Raprap Baring. Kaubahan ato ni Butaga, sila si Katropang Almi Mata, Katropang Grigi Magdadaro, si Katropang Crystal Joy Felerga, Katropang John Cator, Katropang Eric Panono Tamaro, o si Katropang Binji Talisik. Along with the forecaster sa Pag-asa Magtan, Ana Dumdum. At ang News Director Katropang Philip Sirujano, at ang Station Manager si Katropang John Limin Chavez Mikey. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, sa kunyong katropa-katropa mo, Jerry Kemsor Auxelio Jr. Barabilit sa Bagingon. Ubalik ko sa Domingo Pohon, alas 6 gato, alas 9 sa buntag sa Bullseye Sunday Edition. Bayong buntag, kaninyong tanan, katropa mo, exciting Pilipino!

0: FM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, mga katropa, alas size na sa kabuntago, no? Ito nga oras, mga kikilayan, gidali sa ganiyo sa the best nga kape, ha? Ang Santong Gold Coffee Mix, mga kaigsunan po, no? So, asa mo mangita ga kape, mga kahigalaan, ha? Doon na lang kamunggay, paliya, mangusina, garlic, spirulina, mga kaigsunan po, ha? O, gagawas niyan, ha? Doon na pagkini siya ay premium glutathione and collagen, mga kahigalaan po, no? So, manang, asa mo ang itaning kapihan?
2: Hala, no?
1: Oh, asa mo ang itaning mga kahigalan? Dire ready sa Yes Wealth Incorporated, mga katropa po lang. Ang ato nga Santong Gold Coffee Mix, sa mga wapak katilaw diha, mga kahigalan, sa mga wapak suway, panuway na mo, mga kahigalan. Suwayin ninyo bitaw, no? Kay makaingon yun mo, tinood yun eh, ang ingon ni katropa Eric, ang humot, lami, mga kahigalaan. Iga, kwan pa lang nimo, no? Idanaw pa lang nimo sa mong kinutaw, mga kaigsunan po, no? Makita na nimo ang iya mga ingredients. Sa mga ganing kamunggay or spirulina, mga color green, mga katropa, na makita agad nimo. On the top sa imong humot nga kape, mga kahigalaan po, no? So, sabay niyo kipabot, mga katropa, basta kape nga pagwapo, pagwapa, mga kahigalaan. Ang atog Santong Plus Comex, mo'y imna, mga katropa pod.
0: Adlaw-adlaw, may mga panghitabob, may mga balita. Kahigaw ka ko, angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa Kasikas Express Balita. Kasikas Express Balita.
1: Lex Non Arhige S. Biolanda. Ang balaw dili angay basibadan, bisan sa labing mga gabahanan.
0: Kasikas Express Balita.

0: Mindanao, Higala, kumusta? Mayuga, Bunta. Good morning, good morning, good morning. Good morning sa mga katropa. Nasunginigay sa XFM Cebu 88.3. Ha? Kumusta man yung kakabuntagon diha, mga kahigalaan? Medyo, kuan, katubang rap-rap, no? Kana bang basa-basa? Mga kahigalaan, danglog-danglog, so in short, slippery. Wow! Man, ang atong kabuntagon, mga higalaan. Ato mga kadlanan, basa gihapon. Oh, ang ato sab nga kini pong panahon bugnaw mga kahiglan. Igabubuan ako kanina, gihuna-huna lang gina ko wardrobe na, wardrobe na, wardrobe na. Ano man gyud tubig mga higala. Mo na nga sa ato mga katropa. Para likay diha sa kini mga ubo sipon hilanan kay tumang rabrak. Ginaro ng panahon, uwan init mga kahigalan. Oh, dapat kape pa lang mga kahigalan, healthy choice na. Rich in vitamin C na magilan Santon Plus Coffee Mix sa mga kaigsoonan po, no? Itong kape, mga kaigalaan po. O niya, sige po, ning adlaw Biyernes, thanks God, it's Friday, mga kaigalaan. So Friday, Friday, Friday na mga higala.
1: Friday!
0: Exciting Friday morning. So pinsa 24 na mga kaigalaan ng buwan sa Hulyo, 2020 size, ha? 6 days more to go. Oh, gas will do nasad, mga kahigalaan. So, sa itong mga katropa na nag-tikaw-tikaw, nagmata na mga higala, nagpaminaw, naglantaw na itong CBA. Share the live, share the live, share the live, mga kahigalaan. Ngayon na ninyo silingan, bango na, kinag-sugod na, mga kahigalaan. Nag-kasika sa XFM Cebu 88.3, ha? Atong shout-out sa itong mga nagpaminaw, naglantaw ron, ha? Ato ka mga suki na kayo, una sa radio mga kahigalaan via XFM Cebu 88.3, dial sa FM band mga kahigalaan. Good morning! Kumusta man itong mga nanig, tatay, ating kuya, mga lolog, lola, chikitings nga nagpaminaw karoga buntaga mga kahigalaan. May buntag, nagpainit na bag kape na to diha. Nagpamahaw na ba mga kahigalaan po? Naatod na ba mga estudyante? Oh, sa itong mga parents, guardian diyan, no? So, katong mga hiripang ni score pag ginagbay diha. Oh, ni tikongkong pag ibalik. Oh, nagpayog po sa tuho nila. Bangon, bangon, bangon, bangon na itamo. Oh, ibdana na ang mga chargers, cellphone, appliances, ito. Dilikadog ma-overcharge, ha? Og, painit na mo diha, no? Painit na mo tubig. O di ba, pangapi na mo? Sa mga tigbalay karong buntaga mag-uban-uban dahang to dalas otso sa kabuntaga.
2: Sikas Express Balita.
0: O niya, ato pong itimbaya mga kahigalaan, ato mga katropang nagpaminaw by stereo sa ilang gimaniho nga sakyanan, ilang mga bluetooth speakers mga kahigalaan. So maing adlaw mga katropa, maing kinipog buntag kanyong tanan mga kahigalaan po, no?
3: Good morning!
0: So sa ato mga drivers, i-kuhan ko na be, ha? Ano bag asamin yung destination nun, i-comment ko na mga kahigalaan po sa katong mga, pwede magka-comment mga kahigalaan po, no? Pero kuhan mo, kanang, kuhan mo, kanang lahi maning motorsiklo, lahi maning sakyanan. Ay, sakyanan, say, di magkabakita, magkabakita, magkasasun po, sasar pa ka. So, sa katong mga kuhan po, di kayo busy, sa mga tagtaas mag traffic lights, no? Asamin inyong destination, karong buntaga? Kamos naman, traffic na ba inyong lokasyon diha, mga kahigalaan? So, sa mga, kuwan ha, niagi nag-traffic mga katropa, so, wala na baon tagpasensya aside sa pagbaon og mga kape, ha? Sa Yes 12, no? Kay, kuwan man eh. Dibag, ani mga di ba sa rush hour, traffic man yun, mga katropa po. Sa ato mga drivers, eyes on the road, not only glowing legs. defensive of driving yun, mga katropa. Ang importante rap, no? Kaling defensive driving kay paralikay tag-disgrasya. So, dito mag-kiat yung mag-higilan, pasensya. May obey traffic rules para luwas ang mauli sa itong tag sa kapamilya po.
2: Kasikas Express. Good morning!
0: Kaya mga drivers, sumarin ko nyo hangtod alas 8 sa kabuntagon po. Kaya sa ato po nga mga nagpaminaw ron, live audio streaming, XFM Philippines mobile application, Maing Buntag. At among suukas, Pilipinas, Maing Buntag. Good morning yung tanan diha mga kahigalaan po. No?
1: Mga katupa, exciting!
0: So exciting Friday morning. Okay, sabunta, naka-excited ron. Aso mga kinibang government workers, maraga excited. Onya, sa mga kini pong nagpaminaw by audio streaming, good morning. Ubanin ko nyo hangto dalas also sa kabuntagon po.
2: Kasikas Express Balita.
0: O, gaingon man mga katropa sa ato usap ng mga viewers sa Facebook. Share the live mga kailan. Nagpaminaw, naglanto maroon. Dakbayan sa Sugbo, Mandawi, Lapu-Lapu, Talise, Cordoba. Good morning, tanan.
2: Good morning.
0: Or di ba ka sa southern part of Cebu, may nga buntag niyo niya po. Good morning. Sa ato, sab nga mga kuhan po, da? Naaman nagpaminaw, naglantaw diri sa probinsya sa Sugbo. Sa probinsya sa Bol, pasikati ko nung sa mga katropa nito na taga-Bol. Kumusta inyong kabuntago niya, Buhol? Wan-wan bang Buhol, Ron? Sa mga viewers, listeners nato sa XFM Cebu. One-one ba ron? Or mariara na rin mag-kiss dong yung nagpalibot mga katropa po. O niya, sa ito po nga taga probinsya sa Leyte. Good morning.
2: Good morning.
0: Ay, happy Friday ninyo da. Sa Northern Luzon, no? Nga mabot na itong Sibya. Good morning, tanan po.
2: Good morning.
0: Sa mga uban-uban tayo, hangtod dalas unsos kabuntagon mga katropa po. Da? O niya, sa ito mga kahigalaan po niya, mga kahigalaan, nagpaminaw suki na kayo sa kinipong XFM Cebu 88.3 mga kahigalaan. So mag-uban-uban tayo mga katropa hangtod dalas unsos kabuntagon niya. I-comment na kaya ito na basahon rin sa itong pagbanuban sa kanginan mga katropa po. Da? Sa programa, no comment sa left behind mga kaigalaan po. Da? Tanan, basahon. Tanan para way matalagamaan mga kahigalaan po. No? So, standby na. Kaya ato nang basahon ang mga mensahe, mga kahigalaan po. Karoga buntaga. O yan, saga po mga katropa kong kwan po. Da? Panimbaya sa tanang mga kwan po lang to, viewers sa YouTube, no? Kay pwede man tang makita mga kahigalaan pod sa YouTube. Search lang ninyo, ha? Sa YouTube, ang XFM Cebu 8.3 official YouTube page nato mga kahigalaan po, no? Kay, ano, kanibang pa-updated po da, mga kahigalaan. So, pwede naman tang makita sa YouTube, karumuntaga, mga higala. O niya, sa itong panimbaya mga kahigalaan, atos nang basahon yung mga mensahes, di ba sa mga uluhaga balita?
2: Kasikas Express Balita.
0: Harita sa mga mensahe, mga kahigalaan, Ma'am Lorna Margarita, good morning niyo niya, ma'am.
1: Mga katupa, exciting.
0: So, exciting morning, Ma'am Lorna Margarita. So, marag ako ka po idaron, ma'am, kay... importante kayong lakaw po si Attorney Ray Galon. So, kita sa'yo mag-uban-uban mga katropa. Tungkol sa mga kakulian nga digyod kapugnan mga kaigsunan po. No? Yeah, share the live, ha? So, matod pa niya, katropag, hindi po, Eric, be safe, God bless, watching from Sambagdo, Cebu City. Good morning, Sambagdo! O niya, si Sir Melvin, di ni matibag, ha? Kinibang, Melvin Pinalayo. Matod pa niya, good morning, katropag, Eric, happy Friday, pa-shout out, watching from... watching live from Sitio Tilim, Calatrava, Negros, Occidental. Salamat, oy. Good morning, ha, sa taga-Digros diya. Negros Island Region. May buntag niyong tanan diya, mga higala.
2: Good morning.
0: Yes, si Sir Darce Jason. Good morning, sir. Happy watching. Lestat B. Adinog. Good morning, katrabang Eric. Isprik itikong sa pumitik sa chicks. Kani, kanabag shout-out sa City of... Water Cebu, the floating capital. Koy kiyawan naman yun, huh? The floating capital, exciting. So, baharon, no? Inon, sir, ilang Cebu rin gibaha. Pilang jinsan nilo, gibahasan. Sabi sa dito mga kilan. O yan, si Sir Ram Delpin, good morning. Katulang Eric Camaro. Atong suking tigpaminawan yun, ha? This is my General Maximum Avenue. Marag-duty ron si Sir Ram. Good morning mo da, Sir Ram Delpin.
2: Good morning.
0: Matod pa ni Sir Darce Jason. Good morning, katumang Eric, watching and listening sa Puruk Ori, Mahayahay, Ubay, Liluan. No? Sa akong gagwapang asawa ka naman, importante na, sir. Si Mayuson, sa iyo kayo na kay Sikay, o ni Baby Megan, na naligo kay Muscula. TGIF, good morning, ka na niya po, sir. No?
1: Mga katupa, exciting!
0: Exciting Friday niyo, sir. Ha? niya Baby Fred Balis, Batisil Pusa. So good morning, katropa ang Eric Guapo. Niya Baha Everywhere, bisan hinay ang uwan. Sige, pataani, kalimtan na ito ang flood control project dahil sa busy nga impeachment ang mga legislator. Watching from Inayawan, good morning. At barangay Inayawan, mga kahigalan. Ani ma'am, no? Baha ron. Ang ko na bagong presidente, siya nag-expose ko ng mga kigilan po. Dili ang kinayahan, nag-expose ya ko ng mga kigilan. Nadalawin na ito, ani niya. Ma'am Josephine Pakulaba. Good morning, katropang Eric. Always listening from Tanki Talisay. Good morning. Taga Talisay. Alwarte ni Mayor Samsam Gulyas. May munta na ito na. Yeah, si Sir Jason White B. Gulay. Yeah, maayong buntag, katropang Eric. Good morning po ni Moserog sa imog mga silingan diha karon. Yeah, si Sir Eugenio Boy Dagsip, Mato Banya. Good morning, katumang Eric. Watching from Sidio Kaman, si Kinasangan, Cebu City. May bunta Kinasangan. Maragway baha mo kagapon, sir. Wala mo kusog ng uwan kagabi po. Atong ilabang adlog, grabihagin. Baha po si Kinasangan, mga kagilaan po. Oh yeah, si Sir Jordan Libasana. Good morning, Idol Boss. Eric Raprap, MJ. Yeah, MJ Guapa Ruilan. Boss Eric Amaro Guapo, asa di ay mulakaw imong amiga, boss. Tingawon ko niya pirmi ayay. Sir Jordan Lipasan na katumang. Wow! Pani, kanang nagsigil yung pangita ni MJ. Alam sir, kanabang hindi pa man to kagabi. Pero parang nag-ilakaw sa PC na magandang kay, kuha naman ni sir. CEO, executive naman guli si MJ. Matod pa niya na pirmi ko na minaw diri sa May Andrews Bakayan, Cebu City. Good morning, Bakayan. Good morning. Lord na Margarita. Like and share na Francisco Bihagan, sir. Ha? Maing buntag, katumang Eric Cabarro, always listening while driving. Green GSM Taxi, good morning. Good morning. Sa ating mga kinipog, mga nagpaminaw po sa Green GSM Taxi. Sir Arvin Habas. Good morning, katumang Eric watching from Subandaco, Mandawi. Good morning. Wabay baha, DSM. Marag kasagarang baha, hindi man sa ES Fortuna, mga kahigalaan. O, Dris, may di ka home, Cortez, Mandawi, mga kahigalaan. Pare, nabuto yung mga nagreklamo, hindi kay baha, sagin sila pagayo, mga katropa po. O niya, Ma'am Carmel or Carmelotes Teresita. Good AM, sir. Lahitak among agianan pero naminaw gyapon na minimo. From San Roque, Talisay. Good morning, San Roque, Talisay. Ha? Yeah, Sir Jomer Rasul, may buntag handsome boy. Iyay mo rin. Kasing-kasing din na kuha na kayo. Na kana bang heart enlargement. Sana. Yeah, handsome boy. Katumang Erika watching, listening from Bilar, Bohol. Mabug naon og naka Santon Plus Coffee Mix 1-1 ba diya? Sir Jomer Bohol. Kuhan lang, ngiob lang. Kuhan lang, mapanganhuron ang kalangitan, Sir Jomel. O niya, Ma'am Lorna Margarita, wala pa kakapi. Later, just done. From the bathroom, from taking a bath. Hey, Hawaii tog na, ma'am. Gawin na, bug na magiging tubo ba sa kadlaw? Kira, dara, mga kigilan. Kay, for the love of the, kuhan na nito, adya. Yeah, si Ma'am Flor Delica. Good morning, katumang Eric watching here from Ayahay, Bangkala, Pulapo. Gusto ba ng Bangkala to, Dasa? Onya, Maribel Villegas. Good morning, mo ma'am.
2: Good morning.
0: Onya, si Sir Abdel P. Number one, aminaw din sa Medjinal Maxilom Avenue, Cebu City. Good morning.
2: Good morning.
0: Joven Lumokso, Kadungog. Good morning, katumang Eric Camaro. Minaw din rin nag-tanaw po miss my barangay Pahina Central, Sitio Tumoy. Gika ni Inteng Leslie Ricoy Guarina. Oga madami Juanita. Salamat. Exciting. Good morning.
1: Excited.
0: Onya, ma'am Maribel Villegas. Watching FB from Sitio Palmera, Husati, Inayawan. Good morning. Coventino Nadella, sir. Sir Eric Camaro, good morning. Always watching and listening from 2XFM. Exciting from Cabi, Cordoba. Good morning. Kordoba. Onya si Sir Jumer Hirason. Siya nagbuntag ang uwan diris Bilar Bohol, sir. Di magkana landslide prone area da sa kay mga kanin flood prone flash flood areas. Mauman ay bahala nang magbuntagay ang uwan. Pasalayo ka ni mga danger zones in town. Yeah, sir Ulysses Alferez Sayago. Good morning, katurang Eric. Always me naka-tune in sa XFM Cebu from City of Naga. Oy, good morning, taga Naga. Yeah, si Ma'am Lorna Margarita, number one, Aminao Dries Mines, General Maxilom Avenue, Cebu City po, no? Oh. Oh, yeah. sa atong mga quadpod, ha? Ini atong viewers po sa YouTube. Pwede man itong makita sa YouTube mga kaigalaan po, no? Okay, si Sir Eugenio Boytagsip. Good morning po mo, ha? Sir Eugenio, good morning. Good morning na watching from Sidio Kaman, si Kinasangan, Cebu City. Jeffrey Gallo, sir, good morning. Mato niya, good morning. Good morning, Eric. Shout out sa mga GrabFood riders sa Lamban, Tambayan. O sa mga Apo Kicks, Ganaminaw, Karong Orasa, sa Baybay City Lady, watching from Bakayan, Cebu City. Sir Eugenio Boytagsip, salamat sa Ginoo, sa akong grasya. Emo gihatag nga nakamata pa, mi. Sakto kanipog Sir Boy, kay matag buntag mga kaigalaan. Pasalamat na, no? Salamat ang mga hindi. Thank you, Lord. Mga kaigalan, line of sub ka, kinibang adlaw mga kaigalan po, no? Si Boy Nadella. Good morning, Katurang Eric. Always watching and listening to XFM. It's signing from Gabi Kodo. So, good morning. Kanyang tanan mga kaigalaan po, no? Niya, si John, standby mga katropa sa ato mga isugutanan issues gamay labot ato ga haringa lungsod po, mga kaigsunan. Kaya ato ni, arita sa mga headlines mga kaigalaan. Balikan na ito na inyong mga kinipog minsahe mga kahigalaan po.
2: Kasikas Express Balita.
0: Headlines. Arita sa mga uluhang balita, mga kahigalaan. Sa itong top story of the day, mga higala po. Kaya nga itong NBI Director, mga kahigalaan, Attorney Melvin Matibag. Lagway ning daghan ang nahimong kalampusan, mga katropa po. Ito, pagpakan. Si PBBM samot na sa kinipong matod pa pagpaprisos mga nabigit sa flood control project, mga kaigalan. Ay, unsa may say ninyo diha, mga higala? Unsa may say sa ito, mga katropa diha? Oh, sa mga BBM supporters, mag-ingay! Okay. Ay, matod pa ni NBI Director Milby Matibag, daghan kayong nahimong kalampusan sa BBM. Samot naging sa pagpadakop sa mga nalabigit sa flood control project. Tama mo to, man. O kalawat mo sa gingon sab sa NBI Director, mga kikilang. Ano yung padungog sa ninyo, mga kikilang? Kaya para makadungog mo, masig magingon mo, binuhat pa na ninyo, katulang Eric mo. Ikaw, pinagin mo yun muna. Paminaw na to ang atong NBI Director, Attorney Milby Matibag, mga higala.
3: Well, I cannot second guess what the president will say, but I think marami namang nagawa at successes ang ating presidente. Ano?
4: So far, sir, sabi niya last year, mahiya naman kayo sa flood control. Satisfied po ba tayo sa mga ginagawa action niya na agency sa paglaban sa korupsyon?
3: Well, seryoso yung presidente natin sa kampanya against corruption. If you will compare dun sa mga nakarang administrasyon, ito may pinakulong na nakakulong ngayon. Mga matataas na rango, ang very noticeably rito, hindi pwedeng sabihin na namimili lang ng kalaban. Kasi si Secretary Bunoan, ay secretary niya yan, Captain Secretary, an alter ego, na in-appoint niya, pero nung nakitang kailangan kasuhan, kinasuhan niyan.
0: And wala naman na posisyon.
3: Yung mga kilalang allies niya from the Congress, it was already...
0: Allies sa Congress, ha?
3: Well, I cannot second guess what the president will say.
0: Salamat ka tumang rapa.
3: Marami naman yung
0: nagawa. Okay. Video lang ka tumang rapa. Sumao ni, mga kaigalan po, no? Ang pamahayag ni NBI Director Milvin Matiba. So, sa ito mga BBM fans niya, mga DDS supporters, mag-inay. Sa may tubag ninyo, anak, mga katropa po, tinuod ba? Kana bang kumbinsido ba mo, mga kaigalaan, ha? Grabe, daghan yung kaya nahimo kalampusan, accomplishment ang atong presidente, mga kailan. Mautoy side ni Matibag, mga kailan. Apan, wala ginig kay kung ang atong progresibong grupo mo ipasulti yung katropang rap. Mga katropa po, no? Nagyatag lang grado ni PBBM. Sino?
5: Ano?
0: Ato na ito ipadungog katropang rap ay kanyang pong grupo nila ni Jaime Paglinawan po. Sila ipasulti yung katropang rap-rap. So, kuhay, you guys, gingon sa mga Attorney Milvin Matibag na maraming accomplishment ang itong presidente. Kaya para nila, zero mamang grado. Ay, sir.
6: Kaning grado at umibigil, huwag nito pag sa makabuking sulan, huwag nito pag sa sa regular na trabaho.
0: Si Joel Villacruzes ni Ama Sugbo KMU.
6: Kita kawtan para tumigil sa rin.
0: Kani si Kani, TJ Rapisora sa Kasuko.
6: Ipasagdaan o i-consistent po niya ng isi presidente. Uwag to karoon niya, wala pa yung napalubag ang mga dagkong tao na nalambigit ani.
0: Na naman ko no, sir, si Kunuan lagi ko no. Kani yung DPWN Sekretary. Ya si Kwan, kining ang agima. Si Kwan, bung dibilya ba? Si TJ Rapisola tos Kasuko, no?
5: No sa mga kabataan.
0: Ya kani si Zazel Dinopol, kabataan party list mga kaya.
5: Wala gid na sulbad sa administrasyon ang issue sa atong edukasyon, sa krisis sa edukasyon.
0: Oh, krisis sa edukasyon.
5: Atong mga estudyante kay nagunahin gihapon sa atong mga SWAT sa SUCs nagkadayon gihapon
0: ang question. Grabe, nilugay gihapon ko sa SLATs SUCs.
5: Mga edukador kulang gihapon maunas.
0: Oh, kakuwang sa magtutudlo.
5: Hagbong yun ang ato ang presidente.
0: Hagbong yun ka, ganang Mr. President. Kani sa habig ni sa Urban Por si Ma'am Belinda Aguirre.
7: Digamos ni nila kalisod. Zero.
0: Zero yung grados, Presidente. Nagsukway kis gingon sa NBA Director Melvin Matibag. Kani si Kani Carmen si Carmelita Alconting sa kining
7: so, kababayanan. Sa una pa niya na amahan.
0: Uy, napi lang amahan. Pura isko.
7: Wala ang ihapon mo ang pag-ino nga. Makaangkong o diuta na identikarot ang mga mag-uuma. Pila na kalikada hamtong karo. Nang iyan naman kung anak ang naga.

0: na nagat mga katropa. Oh, okay na katropa Grablab. Salamat kayo mga kaigalan sa pagpaminaw.
1: Kasikas Express Balita.
0: So ano yan? Kuhan ba? Gipakita ang two side of a coin mga kaigalan po kay... Kuhan man, no? Gingo ni kinibong NBI Director Melvin Matibag. Daghan kay nahimong accomplishment si PBB. Samot na sa flood control project nga unang giangkon sa presidente. Siya ay nag-expose mga kaigalan. Hili ang kinayahan mga higat. Hili katong kuhan po ang mga flood control na to. 5,500 ko na to. Ang uban, anod, matod pa ng PBB. Ang uban, iban, ganog, barko mga kaigalan. Mao ko nung nibaha. Pero later on, nakarealize ako tungod na iris kinawatay. Naghang nakapaldo. Ato ni balik-balikan mga katropa mo. So kamodias, mga naminaw karon sa mga naglantaw na to karon mga katropa. Kung kamoy pa sultion mga kaigalan po. Kamoy pa komentoon po. Sa kaning pamahayag ni NBI Director Melvin Matibag. Aldo, Kinis Matibag ron. Lagway man yung marabag attack dog po sa Malacanã mga kaigalan. Paan ko nun eh, kanabag, kung kamoy pasultihan ka, nagaan mo ko nung kayong nahimo ang kalampusan sa PBBM, sa Motas Flood Control Project, ikaw nga sa mga nagpaminaw. Oh, ikaw nga nagpaminaw. Ikaw nga naglantaw ron. Onsa may baruganan po ninyo, nagaan mo kayong nahimo ang PBBM? Kuhan ba, kanabang satisfactory mga kigalan? Very satisfactory. Excellent ang iyong kanabang... kanabang mga katropa nang angay na itong i-rate sa iyang kuhan na ato sa iyang ikalimang pag-report niya sa Kaimtang Sanasod also known as State of the Nation Address Consona mga katropa
1: Kasikas Express Balita
0: so, balik-balikan na nato nga issue mga kahigalan na itungod sa mga baha ron waog to nga lunop katropa nga rap-rap mga kahigalan balik na po ning panawagan nga di nato kalimtan ang issue sa flood control project. Nga daw sa gitabunan, aning pag-derail sa atensyon sa publiko, pinaagi aning impeachment trial mga kahigalan.
1: Kasikas Express Balita.
0: So kanin, ato ning balik-balikan mga kahigalan. So, matod pa ni Conpod, asa to mga kahigalan po, ha? Kuhan na ni mga kaigalan po. Si Sir Armand Flor Dilica, daghag nahimo siyang mata. Konsi matibag ang pasultion. Katawa si ma'am. So, kamo diya, mga kaigalan po. Kamo, kuhan mo, kanabang mukalawat mo sa gingo ni matibag. Daghag accomplishment is PBBM. Mga kaigalaan, og samunta gining accomplishment niya sa multi-billion flood control project mga katropa.
1: Kasikas Express Balita.
0: At ang balik-balikan sa Pikas Bahin mga kailan. Arita din sa lokalidad kay SUV driver ha. Nga ni sulod og one way ni hit and runs do kabata in town. Kani, kanang naglingkod mga kailan sa karsada dito sa Lapu-Lapu. Adain paningi pangita ron sa LLCPO. Balik ka, pakita ni katumang rap-rap sa video ni Mas. Bata ito, ang kahimtang bata. So, kamo ito, masig nakapamilyar. O, mao niyo. Kwan na ni Dere, kanang no entry na ni, all traffic, ipa, kwan na rito. Ipalikod, bang! Ang may gani, ang kwan ko, ang usa, nagtalikod man. Ang usa, nagatubang sasakyanan mga katropa. O na, kini po, nakabantay ning usa, mga kila. Tanawan niyo, tanawan niyo. O, nakabantay ng usa. Nga kaya wagon siya maigo. Ang atong gamayang bata, ang nasa ang luyo, mga kahigalan po, Moni, nagtalikod man. Wagon sa kabantay, lagpot yun, mga kahigalan, mga 5 metro, siguro pagkalagpot, ani mga lugpad yun, mga kahigalan. Kanabang pagkatugpas karsada, kanabang ganod pagkipagay ba? Kaya ito, na, pero luwas na ni ang maong kinipong bata, matod pa ni... Kini pong Lapu-Lapu City Lone District Congressman slash Mayor Ahumsan. Mga kaigalan. Ato ito, pakita. Rap ka ito bang... Dara. Daghan nagkwanda eh. Bata o. Tanawan yung mga kaigalan po sa Facebook Live. Daghan siya ka na bang mga pangus. No? Yan na. Napangus in town mga kaigalan. Nagkinig bata ang mga katropa. Pani. Ka na bang nagpabot daw ni Spam.

0: pa, e-bike driver man. Ibiyahan sila sa iyang mama mga katropa. Nagunom sila kabuok. So mo nang kaingon sa dag. Anong, ang uban, papagutan na. Anong napamantaw na sa gawas? Ano eh, kay... kuan man, nabag wamintay nag-atiman nga inahan. So, ato alam ni nga balik-balikan niya mga katropa. May tagbadak pa ning ngit nga sa gugayo. Sa ito na inawagan ka ito pang rap-rap. Uy, LGU, pumalit kayo mag CCTV ka na pong klaro. Ina, unsan na doon na?
1: Ano?
0: Hindi nga pala sa Cebu City nga klaro kayo CCTV. Anong handap mag na inyong CCTV di akong? Kung LGU mga ini, mga kigan. Sa ito na balik-balikan lang mga kailas pikas. Yeah, proyekto sa DPWH sa may Dika Hernan Cortez. Dadis Mandawi mga kakilan, gibasol din ang mahinungdan hinun sa baha. Naunsan naman eh, mga kakilan. Supposedly, flood control project. Pinumaw naman ni Kwan hinun sa baha. Katumay ko. Naunsan naman ni Kwan hinun sa baha. Pang Kwan gini, pang flood control gini. Or pang... Gani eh. Ato ano ito, ipadungog. Basig, mga Kwan mo. Hang on, binuang naman. Ay, reklamante, katurbang rap-rap. Lugay nang siya. Ato'y panungong katurbang rap, ha? Lugay na siya, nagpuyo.
2: May dire. Hapon. Muli nga ang rason, nga noong di kay Hernan Gibaha. Tungod, pag-ayo sa DPWH, katong after sa recent nga Bagyo Tino, Manguruto, ilan ang gibuhatan og firewall ang sapa na mo diha sa gawas.
0: Oh, si Gwani, Jerilyn Lagnasun.
2: Ang sapaunta, masyadong na siya, unya, dako og agianan sa tubig, gamay ang sapa.
0: Mm.
2: Unang nagbaha na noon dapit sa gawas ang Dika Hernan Cortez. So karon amo na ning gi-inform sa PMO or asa nga dapat sa DPWH nga pag-ayo ang sapa para dili na mo baha kay nabaha na man noon ni bisag gamay nga ulan. So maura ni ang akong ma tubag sa mga pangutano na nganong gibaha. Pero sa tinuod lang yun, dili ginabahaon ang Dika Hernan unless yun nga magbaha at tanang sapa.
0: Oh, money. Mga kikilan po, no?
3: Kasikas Express Balita.
0: Si Jerilyn Lagnason, mga kikilan. O, yan gi-explain. Ano maning? Ano sa naman ni? Nag-flood control na hinoon? Eh, baha naman hinoon pag-ayo, mga kikilan. Ano flood control? Oh, imbes flood control, maoy mag-control sa flood. Murag ang flood mo ni nag-control mga kigalaan sa kining flood control la project. Ay, nako. Ang taga DPWS ka ito mga rap-rap. Kamao ganyan sila mo... kuhan diya? Kamao ganyan sila mo himog strategy nga ang dili baunong lugar. Kuhan ganyan sila? Kanang mahimo na niyong baunon?
1: Kuhan
0: niya ang baunon musamot na hinog kabahaunon mga kigalaan. Oh, awara ko na, no? Quiet talk. Ipaabot na lang sa social media sa kini mga netizens niya. Eh, ilang area, kanyan to, wapay flood control. Di man bahaon. Naroon no. Hinoon nga na flood control, katubang rap-rap, mga katropa. Ibaha naman hinoon pag ayaw na unsa naman eh. Wow. Nabali naman eh, ha? Oh, Mayor John Kiwano Nyor.
1: Wow.
0: Na ko na dihabi, kanang tanawa ko na dihabi. Kaya kining Mandawi na pa. Ayrang katulbang rap-rap, usas mga doon ay labing dako, usab nga pundo para spread control project. Pero usas mga kinipong syudad, mga kahigalan, highly urbanized city nga purting baho na, mga kahigalan. Ay, nako, Mandawi. Mayor Junkie, Kongresista Lollipop Kong.
1: Sana
0: ko. Eh, kaya naman. Ay, usarabas mga issue po na ning Lollipop lagi. Kaling iyang mga kontra-politika, mga kahigalaan, ang i-batog yun nilang isyo ni flood control, mga kahigalaan. Ako kay Pundo ang gitagan na sumandaw eh. Anong baunon mga isyudan? So balik-balikan na to kay ang ato mga concerned citizen, mga katropa. Imbis malipay nga doon ay flood control project, nag-goal na yun kay gibaha naman ilang lugar, mga kahigalaan. So wala pang project, huwag yun baha, mga kahigalaan. Tawing ang dagan sa tawag aning kuan mga kahigalan, tawag aning sapan. Apan, kanyo, waman sa sila mo pa ito mag 3 meter ismen dani mga kahigalan. Tawa, ni Kiyao, ni Kiyoong pag-ayo ang sapa, mga kahigalan ni Gamay. Di kuan ra, mga kahigalan. Ang mga kuan po, tubig kilid-kilid, suppose supposedly or naturally muda guide day round ta sapa doon na may wall mga kikilas blood control din napod ka join ang kini mga tubig sa akarsada ng atos tubig sapa napunan pa mga kikilanin ta
3: Kasikas Express Balita
0: sa pagsabot ko ng mobe DPWA Mayor John Kiwan Kongresista Luli Papuano dito ay oh di mo maluhin ang mga taga Kinipong Dika Hernan Cortez. Oh, ibigay malipay nga doon ay flood control lagol. Baan naman doon sila na human ay flood control din kapita. Sometimes because bahin, no? DSWD7, ang pwedeng malapuso na ang walay gutom program mga kigilan. Ilog na pagkita itong kining DSWD7 kining Director Shalene Lucero. So, kwa niya, ang gasto niya, 1.9 billion budget, target nga, kwan mga kigala, no? Wanay magutman nga 1 million families, mga kigala. Ano? Ano? Bawal ta mo absent. Bawal ta kapuyon. Bawal ta kanabang mag, kanang magligoy-ligoy sa trabaho.
4: Ano?
0: Ay, nagsalit ka ito pang rap. Kani bang kinhanglan makabuwis? Gusto na nato di katulang rapa. Matag buwan ay naay nagsalik na tong family. Sa walang gutong program. At kagang kuna ni pondo 1.9 billion pesos. Bagi dami ka kaong adto ta mamaho di. Walang gutong man ko no. Sa for all gini. Balik-balik ka na ito ni Magalang. Ato, ito yung panong, kwa lang, gamay lang rap kay Marga, gamay lang punta oras. Kwan po, Shalene Lucero, DSWD7 Director.
2: Na yung taga MacArthur Boulevard. Pero na po yung mga taga Mandawi, na yung taga Banawa, na yung taga Capito. So it's a combination of families and individuals na sa ilang pamatsyag, naglisod pagyud sila, unsaon pag pasakto sa ilang panginahanglan nun sa pagkaon. That's why ang atong priority kasi na ay na-experience nga kagutom. Kung Sunday, tanawo na ako, na ay family, no? Na adi ay pamilya nga, yung bata unsi ka buo.
0: Ah, grabihan na po na na.
2: Na ay family diya, husband and wife, na sila mo lima ka bata. Ang atong walang gitong kitchen, gutom kitchen nga murag, it's a place for family togetherness, family celebration. So nindot kay tanawo niya, daghan sag mga senior citizens.
0: Sumado. Mga kikilan, pamahayag sa itong NB, DSWD 7 Director Shalene Lucero. Tamaw na sa mga inibang nagutman. Tanaw niyo nga, marakya, huwag mo ko ikapamahoron. Anto mo, walang gutom kitchen, mga kikilan. There is my air 4, no? Siyudad sa Sugbo, mga kikilan. Tamaw lang ini, mga katropa. Ining binilyon ka pesos ka itong mga rap-rap nga gigahin lang ni mga walang gutom. Aray sila sa mga ako, no? Job generation master. Or kana bang mga pamaagi katulong mga kinipong poverty alleviation program. Di kay, sige kag hatag og isda niya, di mo tudluan maghilawon usahon pagpangisda.
3: Kasikas Express Balita.
0: Oh, kay hangtod kanus ah, mo ding utot sang Pilipinas katulong mga rap-rap. No? Kay, kuhan man, spoon feeding man kaya tong mga concern agencies. Oh, imbes tudluan usahon pagpanarabaho, hatagag trabaho. Sige ang palamoy, mga kigilan. Kanang ka tinguha ang mong individual nga mangitag trabaho katulang rap. Oh, instead, kanang, oy, DSWD, Rex Gatchalian, kanang, kanabang secretary. Or mismo atong presidente, mga kigilan. Oh, with coordination sa Department of Labor and Employment, Dole. Oh, kung di man lang ni sila, kanyo, mga nana may profile ang ato sab nga DSWD. O nga nung dili naman lang ni sila tabangan diya. Balitan, skills training. Balitan, mga kahigalaan, tagaan na sila panginabuhian diya. Para dili na sila sigig salig sa porpis, akap, tupa, duguban pa diya, mga kahigalaan.
3: Kasikas Express Balita.
0: Todloan na to, unsaon pag pangisda. Di kay sige, tagatag, isda diya. Ang naot-ot pag-ayo, dago kay buhis ang mga yano ra pong mamumuo mga kaigalaan.
3: Kasikas Express Balita.
0: Lang, basta kaya pang mutrabaho ka itong mag-rap-rap, trabaho lang ito. Nay, nagsalik. Bawal silang mag-upma. Sometimes because bahin mga kigilan. Arita sa nasudnon nga mga issues karon mga katropa trending napapanahon. Ha? Kay si PCG spokesperson Jay Tariela ito pang rap-rap. Ingong namakak maniki. Murabag sa iyang hinon, nagsabot sa dan. Sa side niya mga kigilan, sa iya pong video nga gipagawas, balik na pagkita ka itong mga rap-rap. Tanawan niyo sa Facebook Live, YouTube channel mga kigilan. What happened on the ground? Si Tariela Angol mga kigilan, no? So ang kaning PCG ang ila usab nga kini bang Angol mga kigilaan kuan lang balik-balik lang ka turbang rap duol nagyug kayo sa kini pong pag ang tubig sa water cannon gikan sa Chinese Coast Guard. Apan ang Chinese Coast Guard mo'y pasulti yon na may drone ang Chinese Coast Guard.
4: Sana
0: ilang ipakita, layo ragig kayo magkailan. Muralag ka na bang no intention to harm? Just to, kuhan lang, katumang rap-rap, no? Kanang send a message. Uy, ka na bang back off? Amo aning teritoryo. Although, amta mo laban sa ina mga kaiglan. Pero ato alagi, malikayan ni kagubot mga kaigsunan po. Iman tayong ang talawan mga kaiglan. Pero kung baga katumang rap-rap, know your battle. Ikaw humigas ka, makiga sinubagay ka sa higan. Igor kang tumban katulbang rap-rap, no? So, morning, pero bilim sa tan Tariela. Ato bang kwan eh, itong unggoy-unggoy nga remarks mga kigalan bol. Siya sa to mga kigalan, isog sa gigay. So, problema lagi ani mga kaigsunan bol, no? Watay ikasarang diha mga higala. Watay ikasukol anak kaya. Araga na, awara itong kwan, no? PCG boat, puting gamaya mga kigalan. Chinese Coast Guard, ako kay barko mga kigalan to. So ato, hindi lang ito magaligalig. So ato na lang ito sa kinipong, kwan ba, kanang proper forum. Ato lang ito, sa natin diplomatic protest mga kigalan po, no? And sao naman tao na ito, ni? Kaya kung magbat-gubat in town, lugi mang ganda. Natay air, pero why force, mga kigalan.
4: Sana,
0: lugi kita ni, kay mag-isugot ang military superpower, mag-apila ng China. Kaya sila yung mga state of the art, mga kigalan ng mga igugubat, pang himpapawid, pang kadagatan, pang kuhan po. Yes, ka, kinipong kayutaan. So, enton, swae. Okay. Hagsa lagi ha, mga kigalan. So, balik-balikal na to ni kay ato di ta gusto gubot. Kay porte patang ni sura nga nasud doon mga kigalan. Grabe pang kinawatay so blood control project niya, may magbat gubat. Oh, sao na lang. Makita ay armas mga kigalan po ito. Yeah, samtang pipila ka mga panimalays Jensen mga katropa po no na ano dis baha katropa ng rabla. Napakita ni grabe yas Jensen no. Kwan kay sila dito, sila itong magis habagat o kining si Pap yung ikiyapo mga katropa po. Na? Sila yung nagrabihan dito, no? Sila yung kinibang naigo pag-ayo aning mga kwan po. Na? Kining torrential rainfall, kumbaga. Yellow warning, atos orange. Ah, grabihan, tawanan, tanawan yung mga kigilan. No? Maraming kwan ba? Masyado na kong malakas sa mundo ng mga tao. Kailangan ko na pinunta sa mundo ng mga halimaw. Grabe ya, baha ha? Tanawa yung tuhan ng mga kigala.
5: Bayra, lapon ni Ron!
0: Baha mga kigala. Iyang gi tanaw-tanaw nito ba gayon? Saan gi sorbe ng tuhan ng mga kigala? Naasyas tunga-tungas baha mga kigala. Tanawa nyo sa Facebook Live. Sa magandang siya ka, tama? Sabag ka ni sa ganahan sa mulabang mga kaigalaan? Paano na mag-ini siya? Ang mga rap-rap, talawan niyo. Usa ka ni sa noon? Usa mga kinahuna-huna niya? Nangita siya ka ng puwak ng lubi? Talawan niyo, maano na mag-ini?
5: Baka pa ba problema mo?
0: Hapit na maano. Wala, naano dagin, katumang rap-rap. Naano dagin, among lalaki is baha mga kaigalaan.
5: pangita ang problema. Mau na.
0: Oo. Na, ano na kita? O, tanaw mo. Oh? Na, huwag na makita eh. Asan nga itong tuhan? Ah, dara, dara. Gimaw ng ulo, mga kigil. Sugar, pas tubig, baha, oh. Sa kinakaon na ninyo, mga kigil nga. Nagpaanod man siya sa baha.
5: Kumpiyansa, guys. Kaya si Kwaglubi, guys.
0: Ah. Nagsige, pangwaglubi. Oh, la, biripan ako niyo. Oh. Yaka, kuan nga po siya. Kada bang nakalinggawas nga po. Sabi nga ito, Juan, pang mundo ng halimaw na gini siya. Mga kailan po. Kaya naka-survive man siya sa baha. Nabiya sa baha dito. Nakatong lain video rap. Kanong nabiya sa mga baha dito. Yun ay mga naanod nga balay. Pagdi mo mga lubi, naanod mga higala. Sa, kuan nyo kayo, kada bang matayanan ng kuan mga kailan, napayusa. Buwasan buwak ng lubi. Gabiha yung taon na niyo.
5: Sige, kuwag lubi. Tarawa na trap road.
0: Oo. Na-trap na. So, pala niya, kada bang portion lang ni mga kigilan sa mga pahitabo dito. O, magandikin ng bundak kawan. Grabiha na sa panahon rin kato pang rap-rapon. Morning, na sila itaguan sa flood control. Di ikin ma... Manilong kay... Grabe na ka-destructive mga kahigalaan ng atong mga kinibang bungas kinayahan mga katura. Balay o. Oh. Tarawan yung balay mga higala. Balay dito ni sa Jensan, Sarangani area mga kahigalan nga ano yun ba?
4: Matay lubi po. Apil pong lubi.
0: O oh, na, apil pang lubi mga kahigalaan. Sus. O oh, na, unsa ka-destructive mga kahigalaan. So, kuhan po na? Morning issue og di nato angay nga biyaan ba sa atong pagbitaw ko tumang rap-rap biyaan ang flood control issue project mga kahigalan kay awar ko no grabe na ka distract bro ng atong mga kini po mga pagbaha mga kahigalan pero ang wow grabe na ka ko ano mga baha mga kahigalan maguba og mga tulay mo kana bang sanaps mga kabalayan yan dila tuha tagag pagtagad ang flood control. What? Aritas impeachment on mga kahigalan. Awa na, oh, tarawara ko na, mga kahigalan. Na, balik-balikan na to ni mga katropa ng issues ba dito sa Jensen po. SFM Headlines. Ano Aritas, line po na to ng kini pong hisgutan katropang rap-rap kay matod pa ni Senator Irwin Tulpo, Senator Win Gatchilian, mga kahigalan. Pamang ko din ni budget ka tropang rap-rap alang sa mga kuan in town dito, defense team, no? Si BP Sara, mga kahigalaan po. So, itong mga lawyers ni BP Sara, Gutman, pas mong bitog na ito, mga kahigalaan. Magbound na ito, mga kahigalaan. Okay, wamang ko na eh. Ato rin padungog si either Senator Irwin o si Senator Gatchilian, kato pang rap-rap. Paminawan yung mga kahigalaan.
6: Unang Senate President namin, number one, ano namin sasagutin sa kuwa yun, di ba? Natang magtatanong kami, napag-usapan namin kagabi sa mini caucus ng majority sa taas. Pinag-usapan yun, and the decision of the majority is like, kaya natin sasagutin, di ba? Saan natin kukunin yung bayad sa pagkain tapos sila pa mamimili sa catering?
7: So hindi.
8: Sampang Plus Gold. Mabalik.
0: Mato si Senator Erwin Tulpo, mga kahigalaan po. Kwansa da, kana bang ang ilang point, mga kahigalan, di na mo, kwan, di, saan mo pag-explain sa publiko, magpapil mo diag pakitir. So sa kining gasto, katubang rap-rap nga, 25 million a day sa impeachment. Sa mo ay ka ng kuhan diya? Sa mo ay ka ng mahatag ng kaon pang bupe? Ang side po sa tini pong Vice President, mga kahigalan, gusto po nag-separate kay for the kuhan po. Kaya bang security ay kuhan na, kuhan mo diya sa Senado during impeachment, nag-antugi mo pag-ayo. Iman-iman diya dito, magsaura mo mga kahiglag lamisa sa kananan. Basig ma-corrupted ba kaon sa ban? Mani ato nga tagag pagtagad mga kaigalan kay bisan pa man sa problema ron katropag rap-rap sa kining blood control. Problema ron mga kaigalaan sa kinigyapong kadakos utang snasod mga kaigalan. Problema ron sa kakabos, kakuhang sa trabaho mga kaigalaan. Hey, impeachment, may tubag mga katropag. Impeachment. Saan lang na ito ni, ha? Kung kamoy pa timbang-timbangon diya mga katropa po. Kung kamoy pa hook moon po. At ito ibalik kay karon na rabang it's a 27, 3 days more to go mga kaigalan. Kamu diya, sa mga nagpaminaw ron, may kay basig maabot diya sa Malacanang atong kon ba, discussion. O sa may gusto ninyong kanabang i-report ni PBB. No? Sa man sa ningon sa matibag, daghan mag-accomplishment. Mga accomplishment. Side sa pila na ay, ningon man to siya, mahiya naman kayo. Katulong mga kurak, pila nakabuk ang napasakag kaso. Nabagay mga kanang dagkong isda, kining dagkong opisyal na nalambigit sa mong multi-billion blood control anomaly ang napriso mga katroba. So, ato ning hatagag pagtagad kay sa naman ning nasura in town, mga kaigalan po. Resta kibiyaan in town sangi. Balik ng dugas, kriminalidad, korupsyon, mga katropa po. So, ipanangat na inyong mga mensahe, mga kaigalan. Balik na sa mga greetings. Ipanangat mga greetings din mga kaigalan po. No? So, good morning. Kuto mga Eric, naglandaw ko karos J Park Island Hotel, no? Sir Arturo Rias. Kini pong si Sir Randy Santigas listening, no? Good morning ni mo po diya, sir. Anya sa atong YouTube channel, mga kaigalan. Pwede mo punta makita sa YouTube channel, no? Si Chito Ondi. Good morning, Katurbang Eric. Good morning mo, sir. No? Anya, yun yung bitag si Mayang Punta, Katurbang Eric. The maayo o mangita o pamaagi ang administrasyon. Gitabunan ang investigasyon o anomalya sa blood control project. Lagi sa impeachment sa Vice Presidente. Nya Sidel Belhot, ha? Good morning, Katubang Eric. Watching YouTube from Balingao, Misamis Occidental. Hey, good morning, Misamis Occidental po. Nya sa iyo, Hanyo Pintagsip. May muntag, Katubang Eric. Katong mga nakapaldo mo laban kay Aaron Dile Mapasakagkas. Usual gina, sir, no? Nya, Sir Boy Nadella. Good morning, Katubang Eric. Watching from Gabi, Cordoba. Exciting, mga kaigilan po. So pagbalik mga katropa po, dah, ato ning balik-balikan ang ato sab ng mga issues niya. Standby mo sa dugang mga balita nga atong ipadangat pinagi sa atong newscast mga kahigalan po. Yeah, si Ma'am Rosavilla Villamor, good morning ni mo ma'am. Okay, ipadangat din yung mga mensahe kaya atong basahon mga kahigalan matag karog unya sa atong pag uban-ubaso nga tulumanon inyong tulumanon mga kahigalaan po.
3: Kasikas Express Balita.
0: Asa Bronson, mga importanteng pahinumdo, mga kahigala. Oras sa XFM Cebu, untom ng alas 7 sa kabuntagon.
3: This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag-Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
4: XFM.
7: Ako si Don, saka maestra,
9: naka-ulcer po.
7: Nag-research ko ang siya'y maayo ang nagawas niya ang Santone Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si mana. Ako na siya'y gaayong kausmanan, dili na masakit ang akong kotokoto.
3: Santone Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santone Plus Coffee Mix.
10: Ako si JM, hindi na ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong biskutin na healthy sa lawas. Santone Plus Coffee Mix, regulang the best. Sa kada higom niyo mo sa Santone Plus Coffee Mix, wala lang ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangatanan na basa o ba ng kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong tinbuo pamilya ka Santone Plus Coffee Mix Cube. Tuman eh, basta kabigani, Santone Plus Coffee Mix Cube. Sulayin ninyo.
3: Santone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, o soya. Santone Plus Coffee Mix. Kapi na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santone Plus Coffee Mix. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C.
11: Ako si Bebe, usaka mangunguma. Tibok, adlaw, jud kong gabainit, unya magsigi pa jud ko.

0: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C.
1: Butch! Nalang kong maligo sa kalibo yung sulto. Ibang gihatag siguro sa imong kumari, no?
2: Oday?
1: Ngayon kami mo, no? Si kumpari, wala mang gini kahatag. Bisa ko sa kanako? Ayaw!
3: Exciting!
0: Lupig panimo ang lasin zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, alam na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, oxyacin, alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa lig-on nga bukog, Premium D3. Lig-on nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO, Moringa Oil, tulok ka high-grade ingredients. Giupan sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
4: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na mi o higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina na good. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Ang

0: popular na loving love. Turbo lang ang exciting.
1: Food supplement from me.
2: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan. O kababainhan. O gahatag og kusog. O resistensya.
3: Turbo. Wagas. Ang lakas.
2: Turbo. Food supplement for me. Mapalit sa mga butika.
4: Seven Plus. Herbal soap.
5: Yun is galona. Senyor citizen. Burn skin ko. Or hindi ma. Nakuha. Try Seven Plus. Herbal soap. Nakuha yun skin ko.
4: Seven Plus. Herbal soap.
6: Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis.
4: Seven Plus Herbal Soap.
7: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
8: Abli na.
7: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may sa Patera Bili.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Oras sa XFM Cebu, Pumisa rin tayo malasyete, size na sa Kabuntagon. Og balik na sa ito pag uban-uban mga kagilaan sa ato ka tulumanon, inyong tulumanon.
2: Kasikas Express Balita!
1: Sa gabar ko nyo boss, kanagas kang ginanin, mga katrupa ang Eric Amaro. No? Pipila kami nung tos. Ato sining ilakbit mga kagilaan ang usas ng mga isyo lagi. Ato nang balik-balikan ng impeachment karon ay ang kuhan ba? Kana bang salikwaot kumbaga mga kagilaan nga sitwasyon kahimtang ron mga katropa po. Kay base sa na-survey ron mga kagilaan, no? Pulse Asia survey niya. Then, usas sa matag duha ka mga Pinoy kay mupili ni Vice President Sara Duterte isip or alang sa pagka-presidente sa 2028 mga kaigalan. Onya, kwan kay ba? Sukway kayo kay sa taas nga trust and approval rating usa sa duha ka mga Pilipino ang mupili nga siya mahimong presidente. Pero unsay kwan ron? Kana bang trend ron? Unsa may kasamtangang gikabisihan ron mga katropa sa national government. Especially sa atong Senado mga katropa. Sitting as impeachment court. Impeachment batok sa kinipong gibutohan mga kaigalan sa 32 million. Supposedly, mao naman tayo ni Presidente ron pero give him sa siya sa usa mga kaigalan. Pero awaron, i-persecute mga kaigalan. Then, matod pa, less than 2 years to go before voters, mga kaigilan, mupili o next president. Ha? Si Vice President Sara Duterte kay prepared gihapon. Presidential candidate 5 in 10 Pilipinos. So, lima sana po, usa sa matag duha, mga kaigilan Pilipino, mupili nga siya mamahimong next president of the Philippines. So, base ni sa latest gili ha, nga Pulse Asia survey mga kaigilan. Pero sayang, malakanyang di mo sila matukuro ng survey. Kay taas ka sa approval rating mga kaigilan. Pwede mo ko na madoktoran. Di mo, wam, saan sila ika panghambog kay limang ka, negative 13, negative 15, ang ilang amo ka ng katupang rap-rapo, no? Sumaunin nga, kuali siya, conducted mga kaigilan, June 28 to July 3. July 6, the survey mga kailan said 49% sa mga respondent kay mubutar sila nga ito ni VP Sara Duterte isi presidente inigka May 2028 election mga kailan. Kani mga kailan, preference for the her was highest in Mindanao. Baluarte, masan na sa kini pong vice presidente. 87% sa mga respondent rito, no? Followed by Visayas, 53% mga kaigilaan. Metro Manila, 39%. O niya Luzon, house of Metro Manila, 31%. Based on class, then support for the support sa vice presidente, highest mga kwansya, class E, no? Sa kining 59%, followed by class D, 48%. Class AVC, 46% mga kaigilaan. Ang next in line mga kaigilaan ay ito boy unta sa allegedly mga kaigilaan po gihugon-hugon kuhan po do ang ito boy unta murabag standard bearer kumbaga katubang rap-rap sa Malacanang alato untang DILG secretary kinipong John Bicrimulya. Pero sa mga service di man kag 0.001% maragwa man kikalawat sa mga tao, no? Bisan pa man siyang Safer City Initiative. Ayaw, mga kaigilaan po, huwag mangigilahin mga tao. No? Sa morning, nangulitaw ang matod pa administrasyon. Kanto sa kanhi vice presidente po mga kaigilaan, karon Naga City Mayor, nga si kinipong Lenny Robredo mga kaigilaan. So matod pa, sunod ni VP Sara, mag-isigutag taas nga kinipog rating, usas sa duha, mga kaigilan, mupili niya isip kining presidente. At sunod niya, kini si Robredo, mga kaigilan, with 26% mga katropa, no? Senator Rapi Tulpo, mga kaigilan, uy, kani, kay tipa lang paldo na, mga kaigilan po, no? 14%. Nga Public Works Secretary Vince Dizon, Baguio Mayor Benjamin Magalong, na sila'y 1% each. Nga gisunda ni Metropolitan Manila Water, Manila Development Authority, MMDA, General Manager, uy, dagan pagka-presidente, story. Oh, pero ya, hinun, wa ni, di ni katarog kay 0.1% naman ni mga kira. So, mga ni ha, nya kwan pod mag si kwan ni ang dol-dol si Sara og si Robredo mga kaigalaan, no? So kang BP Sara mao to mga kaigalaan pod kwan niya usa sa matag duha ka mga Pilipino mupili nga siya mamahimo usab nga next president sa Philippines, no, with 87% sa mga respondents nipili niya mga kahigalaan, no? Unya or dito sa Mindanao, 87%, 53% sa Visayas, o 39% sa Manila. So, morning, kuhan ba, sa likwaot kayo, katropang rap-rap mga katropa pod, nga ang supposedly next in line pagka-presidente, taas, labing kanang individual, elected official, mga kagalan, nga dunay labing taas nga trust, pagsalip, approval, naka, o yun, mga kagalan, ang mga katawang Pilipino, voted by 32 million mga kahigalaan, na bawas presidente, managi-impeach nun, mga katropa po. So, buhay kayo ba? So, morning, kung kamo'y pasulti yun, no? Marabag sakto ba kaning punto po sa kining campus BC presidente, nga ako lang gini, part of the plan, mga kahigalaan. Napako na kung dili man gani, matang-tang sa okay, na pa may option si Vice Presidente Sara Duterte. Tanaw niya ka ng pa, doon na baka siya kuhan niya, may impeach. Although, kuhan na, marabag daw sa di gini makuha ang 16 out of 24 nga votos, two-third votes mga kaigalan sa Senado, sitting as impeachment court mga kaigalan. Nga, mo'y kinipong basihan para ma-impeach siya with prayers nga kinipong permanent disqualification to hold public office. So, napa man siya yung option si BP Sara nga kung tanaw niya yan, magkapiki na gini. Daga manibali, dagan mag na-presyon. Resign na. At least, makadagan pa siya for 2028 election, presidential election. So, napa man ko, no? Katong giingon po sa kampo ni BP Sara nga, adto na lang ko no daw, makadagan gay sa 2028, napagilas option. Ang Comelec, nagyog ko no kolon, himuong hinagiban mga higal. So, tanaw na doon eh kay unsa naman yung narapag to giingon mga kaigilan nga kuhan, no? Ang mga dautang mga tao may pupusulabi ka to bang rap-rap kung ang mga tarong tao tumban katulgan lang ilang katungod mga kaigilan. So, tanaw na to na kay kuhan yung mga kaigilan po, da? Muna yung init karon nga isyo yung sagutanan mga kaigilan. So, saan ba yung mga balita mga katropa? Hey, arita, ito ning tabok-tabokan. Yeah, kamo diha, sa mga nagpaminaw, naglantaw na ito karon. Kung sa may inyong kinibang baruganan. Kahit mo lagi na, at the height karon sa impeachment, pero sa latest survey, mga kaigalan, usa sa matag duha ka mga Pilipino mo, pili ni BP Sara as next president sa Philippines. So, ang maragop agadik ka doon, katubang rap-rap ning impeachment trial, mga kaigalan po. What? Kaya usa sa matag duhagod ka Pilipino mo pili nga si BP Sara kaya po'y mamimong next president. Larisa ta sa mga balita, mga kahigalaan.
2: Kasikas Express Balita.
1: Arita sa mga kasikas balita ni Adlong Biyernes, Hulyo 24, 2026. Sa ato ka balita nga lokalan. 30 anyos ka bata, pinakabatang biktima sa online sexual abuse sa Central Visayas. Sa Balitang Nasyonal, Senator Risa Otavero sa Batabang sa NBI, human nakaduwat ug death threats. Sa Agawa sa Nasud, Mayor sa Mexico, gipatay sud sa Municipal Hall. Sa Batigayon, Pax Silica, posibleng makatag og 1 million katrabaho sa Pilipinas. Sa Health News, ibigtos kaguwang og tubig sa lawas. Og sa itong XFM trending, bata na labay humansap na hit and run sa Dakbayan, Lapu-Lapu. Sa sports, Miami Heat nakapost og sayop nga video sa posibleng pagbalik ni LeBron James. Og sa showbiz news, Mariel Soriano malipayon sa pagkapil din ni Willie Revillame pagka-senador. Og sa tumalitang ekspesyal, Museo sa Netherlands, ibutangan og peanut butter ang sawog agig pasidungog sa artista. Sige po, may buntag Luzon, Vicente, Mindanao, may buntag Pilipinos all over the world. At lang kapag taro mga kilang nga Biyernes, Huli 24, 2025. Ako niyo ubos kalagad sa kanginan, katropang Eric Amaro.
2: Kasikas Express.
1: O karon sa detalye na sa mga balita, magunanda sa detalye sa balitang lokal.
2: Balitang lokal, balita sa lokal.
1: Lago na si Talis Balitang Lokal, usa ka 7 anyos nga bata, ang pinakabataong na record na biktima sa online sexual abuse and exploitation of children sa Central Visayas, sumaba sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD. Madyo ni Social Welfare Officer 2, Alea de la Torre, sa Recovery and Reintegration Program for Trafficked Person. Nakapabalaka usab ang nagkadaghang ginaghanon sa mga lalaking minor de edad nga naluwas gikan sa mga kaso sa human trafficking. Gikan Enero hangtod Hulyo 2026, naka-record na ang DSWD 7 ng 36 ka mga kaso sa human trafficking. Namong iha pa, 15 ka mga kaso may kalabutan sa online sexual abuse din. Jis, unapo, ang babae, 5 ang lalaki. Nausab sa maong inipog pasilidad human sa babiktima. Samtang 21 ka mga kaso may kalabutan sa trafficking in person ang nakapekto sa siyam ka babae o 12 ka mga lalaki. Ipasiog daw sab ni De La Torre ang human trafficking mahimong makabiktima kang bisan 15, bisan unsang edad, gender. Matod niya, nakip sa mga biktima, mga bata, minyo, mga individual, bisan pa, mga profesional. Isip ka ba yun sa Human Trafficking Awareness Month, giyawag sa DSW ang publiko, na-report tayo na bisan unsang kaso o impormasyon, may kalabutan sa human trafficking.
2: Kasikas Express! Balita! Balitang lokal! Balita sa lokal!
1: Og sa katapusan kita sa balitang lokal, nagplano ang Cebu Provincial Government na magtukod ng world-class sports complex sa minang bayan sa Cebu at sa babalabo ang sports tourism o pag-host sa dagkong kompetisyon sa paglusad sa Governor's Cup Basketball Tournament 2026. Yato ni nga Hulyo 23, ipaliag ni Cebu Provincial Governor Pamela Baricuatro nga ang Bogo City. Og Danao City mo ikikonsiderar nga lokasyon sa proyekto na target ng mahimong New Clark City Athletics Stadium. Mato niya mas nakita ang paginahanglan noon sa mausap ng pasilidad at sa Sibira tungod kay walay kaugalingong sports complex ang Cebu Province. Isuportahan usap kini sa Philippine Sports Commission pinagi sa chairman Patrick Pato Gregorio. Ang proyekto una noon tayo itukod sa Naga City ano na MOU na nga napirmahan sa Cebu Province og Malaysian Ambassador Jato Abdul Malik Melbina Castellano og MTD Philippines Inga niadong Mayo. Kabayan usap kini sa pagpangandam sa 2020 sa Asian Beach Game na pag-ahusan usab sa Sugbo uban usab sa Cebu City. Og kung matuman, may usab nga pinakadagong sports infrastructure project ang maong priyato sa kasaysayan sa lalawigan.
2: Kasikas Express Balita.
1: Para sa XFM Cebu, alas 7, bangin na sa bunda.
2: This time check is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo. Balitang Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
1: Og karon aton tabukan mga balita pod sa nasudnon na din ni sumbong sa National Bureau of Investigation NBI si Senador Arisa Ontiveros manong kadawat og mga hulgas yang kinabuhi sa social media sunod sa iyang pagbisita sa haya sa gibatay nga vlogger nga si Mima Alicia. Sa iyang social media post nagpareg si Ontiveros sa iyang pasubo sa pamilyas biktima Koyok sa panawagan alang sa ustisya. Huwag nagpasalamat kang Mima Alicia sa pag-suporta nini kanianto. Matod sa Senadora, imbis nga makigaduyog sa kasubo, ano yung mga tao nga nag-selebra sa kamatayon o nag-auhag pa sa kapintasan. Dugang pa niya, nagang rosab ang naghulga nga siya kuno ang isunod. Di nagingon ni Ontiveros nga iyang gihatag sa NBI ang mga ngan. Screenshot sa katusan ka mga Facebook user na maoy nagpadala og mga hulga bato kaniya. Gawag usab niya ang social media platform o law enforcement agency na mulihok batok sa iyang gihulagway nga nagkadakong kultura sa impunity. Way kahadlok sa silot sa ining online violation in matod pa sa senadora dili angay sa mahimong normal ang papanghulga sa kinabuhi sa isig katawo bisan pa mano dunay lawng nga kalainan sa politika og gikinahanglan adunay limitasyon ang panaglalis aron malikayan ang dugang mga kapintasan og pagkawa sa kinabuhi.
2: Kasikas Express Balita. Balitang nasyonal. Balitang nasyonal.
1: Sa dugang balita natong nasudnon, gisubang sa mga miyembro sa mayorya sa Senado ang hangyo ni Vice President Sara Duterte na ang Senado may magastos sa pagkaon, catering services alang sa MGPN's team, support staff o mga disigo ato sa iyang impeachment trial. Matod ni Senator Erwin Tulfo, bisan pa og ang si Senate President Sherwin Gatchiliana ang mo pinal sa desisyon, kinaghanan sa mga senador, wa mo uyon sa mong hangyo. Kapasabot ni Tulfo nga wa sila iwa sa budget sa Senado ang paggasto alang sa mga kawani sa Office of the Vice President. O posibleng pang ma-plug ang Senado kung usbon ang alokasyon sa pondo alang ni ini. Sa subat nga gipisahan Hulyo 7 o gipirmahan usab ni Duterte, hangyo nini ang Senado nga mao'y musaw sa makatarunganong gasto sa pagkaon, ilimnon o catering services para sa iyang defense team, support staff o mga testigo. Kasugyot usab sa kampo sa Vice Presidente nga ang impeachment trial ni Duterte nga nag-atubang diin matud pa. Kasugyot usab sa kampo sa Vice Presidente nga ang pagkaon, ilimnon, kuhaon andamon o isilbi lamang sa caterer nga akreditado sa OBP alang sa seguridad o kasiguruhan. Sa pagkakaroon, 92 ka trial days ang ikatakda alang sa impeachment sa Vice Presidente nga nagatubang o mga allegasyon na gaip na ang unexplained wealth, bribery, misuse of confidential funds o grave threats. Din siyam pa lamang ka trial days ang human so ka nagsugod ang proseso ni Adtong Hulyo 6 sa kasamtangang tuig.
2: Kasikas Express Balita. Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
1: Dugang tudling sa Balitang Nasyonal, nadakpan na sa kapulisan ang duha ka suspensado sa pagbatay sa political blogger nga si Alicia Mima Alicia Lipata. Sumapa sa Philippine National Police PNP na itong Webes. Matod sa PNP na ilan mga suspensado sulod sa 24 oras sumana sa pagpamusil pinagi sa pag-review sa mga CCTV footage o gauban pang video ang nakuha dool sa nitubuan sa insidente. Gikatahong nadakpan ang duha. Alas 8:20 sa buntag sa may barangay Daw, Balakat City, Pampanga, pinagi sa follow-up operation sa Northern Police District Special Investigation Task Group. Giingon sa PNP nga ang mga dakpan maugi hapon ang mga tao nga nakitaan nga nagasakay ang motorsiklo sa CCTV footage o gabitong mausap sa descriptions nga gihatag sa mga saksi. Bisan pa sa pagdakop sa mga suspensado, nagpadayon gyapon ang investigasyon sa kaso. Matod ni PNP Chief General Nicolas matod po sa PNP Chief adunay si Rantates adunay impormasyon nga posibleng adunay uban pang tao nga nalabigit sa pagplano sa pagpatuman sa krimen. Diin gisusi usab sa mga investigador kung ang motibo sa pagpatay may kalabutan sa politika, personal nga kasuko o kombinasyon sa duha. Di na hinduman usab nga gibusil si Lipata gawa siyang balay sa Kalookan niya itong Hulyo 17. Yang usab sa mga pagpangatake ang iyang live-in partner. Si Mima Alicia na ilan isip sa political blogger nga sa suporta kag Presidente Ferdinand Marcos Jr. o kritiko ni Vice Presidente Sara Duterte o sa iyang mga kaalyado.
2: Kasikas Express Balita. Balitang Nasyonal. Balitang sa Nasyonal.
1: Og sa katapusan ni Dais Balitang Nasyonal, posibleng muarkila ang Senado og mga conference rooms sa Philippine International Convention Center, PICC, aron magamit sumabot sa mga hearing sa 2027 National Budget samtang magpadayon ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Matod ni Senate President Sherwin Gatchalian, daghang committee og opisina sa Senado ang gigamit karon. Alang sa impeachment proceeding, hinundan nga tulo na lamang ka hearing rooms ang nabilin alang usab sa ubang legislative hearings. Gino ni Gatchalian nga sugod sa Hulyo 27, di lamang impeachment trial ang tubangon sa senador, kundi tungod magsugod na usab ang ikaduhang regular nga sesyon sa Kongreso. Base sa bagong schedule, ang impeachment trial imuon matag Lunes hangtod usab sa Miyerkules, gikan alas 10 sa buntag hangtod na alas 3 sa hapon. Samtang magsugod ang plenary session alas 4 sa hapon. Samtang ang mga committee hearings o budget Celebration gilauman sa mga himuon alang sa matag Huwebes, Biyernes, sugod Hulyo 29. Yan ko ni Gatsilian, na usa ka na kong hagit ang pagduma sa puno ng schedule sa Senado. Labi na ang matag hearing kasagara mulungtad, kupat ngadto sa 5 ka oras, o usay mas taas pa ko na budget hearing. Bisan wa pa'y pinal nga scheduled sa budget hearing, gisano sa mga Gatsilian nga mag-usugdan kini sa labing dali nga panahon aron matuman ang mga obligasyon sa Senado sa paghisgod sa nasudno nga budget alang sa tuig 2027.
2: Kasikas Express Balita.
1: Oras ay eksipan si Bula, 7:27 na sa bunda.
2: This time check is brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Balita sa International. Balita sa International.
1: Og sa mga detalye na sa balitang international. At ay gyud ang usa ka mayor sa Central Kabayan sa Mexico human siya gipusil sud pagid mismo sa municipal hall sa lungsod sa Timuwak. Isado sa Morelos sumabas mga awtoridad. Ang biktima gilang si Mayor Valentin Lavin kaliado nga sa nagharing partidos ni Mexican President Claudia Sheinbaum. Matun sa lokal nga media, naluwas na kaniadto si Lavin sa usa ka assassination attempt nitong Enero. Sumala sa State Prosecutor Office, nakitaan sa mga forensic expert o police ang way kinabuhi nga lawas sa mayor sud sa mga pasilidad sa lokal nga kagamhanan. Nagpay din na usab ang operasyon aron sa madakpan ang mga responsable sa krimen. Ang Morelos, usa ka estadong duol sa Mexico City, din aktibo sa daghang mga drug cartels. Base sa opisyal nga datos, kapin usa ka tus ka mayor na ang gipatay sa Mexico sugal na itong 2006 sa diyang misaka ang level sa kapintas na may kalabutan sa illegal nga drogas.
2: Kasikas Express Balita. Balita sa International.
1: Og sa katapusan ni Italy sa balitang international, gibibaw sa Iran's Revolutionary Guard na ilang gipugan ang tulo ka oil tanker nga musod sa Strait of Hormuz samtang nagpadayon ang tensyon dali sa Estados Unidos ug Iran alang sa kontrol sa mahinungdanon sa mga agianan sa kadagatan. Matud sa grupo, ang mga liho kabahin sa ilang pagpatuman sa kontrol sa mga estratehiko nga waterway din moagi ang dagko nga bahin sa supply sa lanas kalibutan. Sa miaging simana, ingong gipunting sa Iran ang pipila ka mga oil tankers nga nagamit og ruta duol sa baybayon sa Oman alang sa makatabog sa Strait of Hormuz. Tumong nini nga mapugos sa mga barko nga mugamit sa katubigan nga kontrolado sa Iran o gamubayad alang silang gingong luwas nga agianan. Wala kalaruha sa Revolutionary Guards kung kanusa insaktong mahitabo ang insidente.
2: Kasikas Express Balita.
1: Atong tagnala siya, 7:29 na sa kabuntagon mga kahigalan. Og atong oras, dahil subukin niyo sa Vision X, nga nilutuin beta-carnine vitamin E, siya sandi. Sa Dipatong Parensonan at sa Palunson, mga importanteng pahinumdum na sarbay subag balik.
2: FM. Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marino, pero ito kong atlibo. Hindi ko na sakit. Mayroon mo ito ni inutuo Santon Plus na wala siya. Naman na akong pangini. Pero yung masakit akong kisod. Pasalamat ako na naayo sa Santon Plus.
4: Nabili-bili nga ba? So masakit yung puso ko. Narinig ko sa radyo na yung nga yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Ang kape na may Santon at Vitamin D3 Premium D3 Coffee Mix.
5: Oy, lalong gamugot mo na imong dagway.
6: Oh, sakit ka kung tiyan lula.
5: Ngano man?
6: Ah, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinura kong kuto-kuto.
5: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Kung sumading kape ang dapat imnon?
5: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na. May Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
7: Ma, Ako man din nagbuhi nga bitin si Papa no na siya nga tubangan iyang gidala-dala.
8: Unak, mabita nang akong lingkuran kay para mamatay.
7: Lopig di kaniya, ya, ma.

0: available sa mga butika.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyo magkaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sis the Pain.
2: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay kong kagabalon o Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay lira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
1: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
5: Abli na.
4: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo, libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilin. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
6: Hi, it's me, your Mamu Christine Babao. Let me introduce to you Baby Co Baby Wipes. The only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin and yung baby nyo. I use this for my daily cleansing needs. I am feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Baby Co Baby Wipes. Subukan mo rin. Ang Baby Co Baby Wipes ay mabibili sa mga suking tindahan.

0: Oras, XFM Cebu, pemirsa Nartya mga katrubala, siyati trayday saya sa Kabun Tagon. Ito nga oras mga kaigsunan.
1: This time check is brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3 by Vitamin D3, VCO at Moringa Oil. Kasikas Express Balita.
0: Sa balik sa toga pagbanuban, mga kikilasong tulmanon, inyong tulmanon, nakiyapon yung busgalagat sa kanginan yung anchorman katropang Eric Amaron. Sa dugan itong mga balita at sa nagtabuk-tabukan, mga kikila, rito sa balita, spati gayon.
2: XFM Business News.
0: Kwarta. Atong i-check mga kiglan kay Fox Silica, no? Posible makahatag ni usa ka milyon nga trabaho sa Pilipinas. Itong sa irong kompleto nini, pinagi ni katropa ang Crystal Joy Valerica. Good morning, Giselle. Good morning.
3: Good morning!
4: Sigun pa ni Presidential Communications Office kon PCO Secretary Dave Gomez nga ang pag-apil sa Pilipinas sa Pax Silica nga gipanguluhan sa Estados Unidos mahimong usa ka dakong kausaban sa ekonomiya sa nasod ug posibleng makamugna og hangtod usa ka milyon ka mga trabaho. Sa usa ka interview, matod ni Gomez nga mahimo kining usa sa mga major program sa administrasyong Marcos sa nahabiling duha ka tuig sa termino ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ang Pax Silica gilunsad sa Estados Unidos

0: dos ni atong Disyembre tuig 2025 aron magtukod og ligong luwas nga supply chain alang sa mga semiconductors ug uban pang teknolohiya nga gigamit sa industriya sa artificial intelligence o AI. Suma ni Gomez, tumong sa inisyatiba nga makadani og dagkong puhunan sa mga industriya nga may kalabutan sa AI sama sa semiconductors, electronics ug data centers. Formal nga miapil ang Pilipinas sa PAC-Silicon niadtong Abril ug nagplano kini uban sa Estados Unidos nga magtukod og 4,000 ka ektarya sa AI-focused industrial hub sa New Clark City isip sentrong proyekto sa Luzon Economic Corridor. Ingon ni Gomez nga aduna na yung mga investors nga nagpakita og interes sa pagtukod og operasyon sa maong lugar. Samtang daghang global technology companies usab ang giingong nagtanaw sa posibilidad sa pagpamuhunan. Dugang paniya, makatabang usab ang PAC-Silica aron mapataas ang papel sa Pilipinas sa global value chain, pinaagi sa pagproseso sa mga critical minerals, sulod mismo sa nasod imbis nga i-export lamang kini isip raw materials. Bisan pa sa mga kabalaka nga may kalabutan sa kalikupan og geopolitics, nagtuo si Gomez nga ang posibleng benepisyo niini sa ekonomiya og trabaho ang angay hatagan og dakong konsiderasyon. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilanat labad sa ulo og di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerka, XFM News.
1: Kasikas Express Balita.
2: XFM Health News.
3: Ato mga isunod mga katropa, ang mga kasiguran nga ato ng or angay nitong mahibaw-an mag-isigot aga panglawas. Kaya epekto sa kakawang ug tubig sa lawas. Ay sugyot-yod sa mga inipong nasa panglawas ko itong mga rap-rap. 8 glasses of water a day. Ito ang siren mga kilan. Unsa may mahitabos lawas kung kuwang ang tubig na ito. No? Ato ang siren pinagin ha? Sa itong health aspirant katropang Anamay Munard sa Perez. Katropang Anamay, good morning.
4: Good morning!
5: Nagpahimang nung ang mga health experts nga ang kakulang sa tubig sa lawas o dehydration, mahimong musangpot sa nagkalain-laing problema sa panglawas kung dili dayon matambalan. Kasagaran mga timailhan sa dehydration mao ang kanunay nga kauhaw, uga nga ba-ba, pagsakit sa ulo, kakapo, o pagkalipong. Matod sa mga eksperto, ang lawas na ginahanglan og igo nga tubig aron mapadayon ang hustong temperatura, pagdala sa sustansya ngadto sa mga selula o pagtangtang sa hugaw pinaagi sa ihi og singot. Kung magpadayon ang kakulang sa tubig, mahimong maapektuhan ang pagtrabaho sa mga kidney o musaka ang risgo sa urinary tract infection, kidney stones o ubang komplikasyon. Mas taas usab ang posibilidad sa dehydration panahon sa init, ehersisyo, kalibanga, pagsuka o hilanat tungod sa paspas nga pagkawala sa fluid sa lawas. Gidasig sa mga doktor ang publiko na mainom og igo nga tubig matag adlaw og dili hulaton nga uhawon una mo inom aron malikayan ang dehydration ug mapreserba ang maayong panglawas. Mga katropa, adlaw-adlaw ang pag-inom sa Santhone Vitamin C nga produkto sa Yes to Health. Ang numero 1 ng bitamina nga makapalig-on sa immune system. Alang sa naghihiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Anamay Perez, XFM News.
1: Kasikas Express Balita.
2: XFM Trending Karon.
1: Trending Karon.
3: Okay, arita makikilan on say trending sa social media mga katropa. Ay, di ay katubang bata ang kuhanin taon. Sa karsada makikilan, labay ni human hit and run dito sa syudad sila pula po. Ilhan na baka ning driver mga katropa. Araw ato kakusog sa impact, lugwa sa kita. Ibiyaan lang mga kikilan. At sa iyo, nagkumpletong detalye pinagi ni katropang Philip Ceruano. Katropang Philip, good morning.
6: Good morning! Nangayo og tabang ang usa kay nahan aron mailhan og matultolan ang driver nga giingong naka-hit and run sa iyang anak didto sa Lapu-Lapu City. Base sa impormasyon nga gipatik sa Lapu-Lapu City Lone District Representative Junard Ahong Chan, gipasangilan usab ang driver nga misulod sa usa ka one-way nga dalan bisan pa og adunay no entry nga karatula. Nagkabuo ang insidente sa dalan paingon sa Bangkal og duol sa Mactan Doctors ospital din ang Osaka Lane, gitagdang agianan lamang paingon sa Marigondo na samtang ang Picas Lane, bawal pasublan. Nanawagan si Chan sa publiko nga mutabang sa pag-ila sa driver. Aron matubag ni ini ang iyang responsibilidad ug makabot sa biktima o siyang pamilya ang hustisya. Gihangyo usab niya ang mga netizen na nga ipaambit ang impormasyon aron mapadali ang pag-ila sa suspect nga driver. Para sa itong magkatrapa ng mga kalalakinan, kinsa na problema na silang lawas nung kalipay. Karon magkatropa, di na na nga ikabalak. Kay, ang Turbo Data Records na nagpunan, mapalit na kinit sa inyong mga suking butika. Kay sa Turbo, wagas ang lakas. Aling sa nag-iusong Pilipino para sa Pilipinas, kininya certified Turbo user, katropang Philip Sarohano, XFM News.
1: Kasikas Express Balita.
3: Kaya salamat katropang Philip. Ato isunod mga katropa ang kini pong atong archives.
2: XFM Archives.
3: Ato nga sa iron karon sa puinakoy ko yan ni katropang Dakoy Koy mag-isgutag Today in History, mga pangitabo, significant events sa Pilipinas mga kaigilan. Katropang Dakoy Koy, good morning.
4: Good morning. La taulia don Julio 24, 1917, Silio Nor Orosa Gokyanko sa Hulusulo Gila isip National Artist for Dance niya dong 1979. Nailan siya isip Mother of Philippine Theater Dance o Drill Blazer tungod sa iyang pag-iusa sa ballet o tradisyonal nga sayaw sa Pilipinas. Naghimo siya og daghang bandugang obra sama sa trend Return to the Native, Noli Dance Suit o Philippines Cast nga nagpakita sa kasaysayan, kultura, tradisyon sa mga Pilipino pinagi sa sayaw. Itukod usab niya ang Philippines Cast Dance Company nga nagapasundayag sa Pilipinas sa lain-laing nasod gawas sa pagsayaw. Usausab siya ka magsusuwat, dramaturgo o kritiko sa performing art. Namatay siya niya noong Hulyo 15, 2005 sa edad nga 87 apan iyang dako nga kontribusyon sa sayaw o kultura sa Pilipinas nagpabiling buhi hangtod karon. Sa adong mga katropa, paliguna ang iyong lawas. Tumargod mo kadadlaw og santon vitamin C, ang alkaline base nga vitamin C para dili tadali mapukan sa mga sakit-sakit. Alang sa naghayusang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Da Koy Koy, XFM News.
1: Kasikas Express Balita.
2: Balitang Sports. Balita sa Sports.

0: Okay, kanon mga kaila, ito pong siren ang detalye mga kaila Balita Sports kay Miami Heat, no? Nakapost mo ni silag save nga video sa posibleng pagbalik ni James kay Hugon-hugon mga doon kasabang rap-rap, no? Either kuhan ni si James Dagza na inagtinguhan niya, Miami Heat mga kaila, kini pong Indiana Pacers, kining Golden State Warriors, no? Asa ka ni si Uncle Lebron mga kaila pa doon dyan, no? Atong siren ang kumpletong report po mga kilalang katubang Jairo Biking katubang Jai. Good morning.
1: Good morning. Nasa iyo pong upload ang Miami Heat o usa ka YouTube video ang ikaw nagpasabot sa posibleng pagbalik ni LeBron James sa makangkupunan sumala sa kumpirmasyon sa usa ka team spokesperson. Ang live stream nga adunay titulo nga LeBron James Introductory Press Conference o gikatakdang ipasalida sa Hulyo 27 upload sa opisyal nga YouTube channel sa Heat ni adtong Martes sa gabi apan nilayon usab nga gitangtang. Ang sayop nga post nakapukaw sa basketball world tungod kay nagdesisyon pa si James kung asa siya muduwa sa iyang ika-24 nga season sa NBA. Matud sa Miami Heat, sayop lang ang pag-upload sa maong video isip pagpangandam kung posible nga mupirma si James balik sa kupunan diin nakadaog siya og duha ka NBA championship. Gipahibalo ni LeBron James sa niaging bulan nga mibiya na siya sa Los Angeles Lakers ug karon nagpadayon ang espekulasyon kung asa siya mopadayon sa iyang karera. Lakip sa gikonsiderar ang maong kupunan ang Cleveland Cavaliers, Philadelphia 76ers o Miami Heat. Apil na usab sa pagpangandam ang mga taya sa sports betting kung kanusa ipahibalo ni James ang iyang desisyon. Samtang ang iyang dugay nga higala o gahente nga si Rich Paul miingon nga dili paspason ang desisyon sa NBA superstar. Alang sa natural na suporta sa immune system o kinatibukang kahimsog selawas. Kanunaya ang pagtumar sa Santon Plus Gold. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kinayon yung katropang Jairo by King X FM News.
2: Kasikas Express Balita. Kasikas Traffic Situationer Report.
3: Isang araw na mamaneho sa
0: Pubaw. Okay, karon mga katropa, ito po siren, ha? Ang dagan sa trapiko ning adlaw nga Biyernes sa kasan basong linya katropag Ben Tita si katropang Ben Taz. Good morning!
4: Good morning, katropang Eric. Thanks God, it's Friday! Pero mga oras na karo adlaw murag sa katong mga last governor malipay na tungod kay ako ba nga katong ipatuman niya parang 4 hours kailang 4 days away trabaho rin ba at ako ba nakatong ginatuman ang ganyan ang 5 days katabaw katabaw yung katabaw na file wala nga pero ano ba mo ni ang katabaw sa adlaw sa magpagay si Kay sa karong sumanakay ugma mag-considera nga o trabaho sa mga nais gobyerno mo na nga kanaga mag-kining mag-adigamo mag-kining tanong mag-ipuhan o si Papalimay ang sara nga doon ay kanang makuha yung oras but karon kay Friday man magkatropa apit sa 24 sa buwan sa Hulyo 2026 mo na nga sa kinimatong traffic update kinubutan ito kininyo sa VisionX capsule mga drivers gamit ko pagkita ko magtasabit ng sugar o rin ba ka lang magkakot magkatropa kaya mabiyarap ka lang panahon basta bang ang VisionX magkatabagin mo matag-adlaw matanan o gatil ay mong tanaw o magbabasada mas tinusaba ang imong pagmaneho sa imong giyo sa sakyan katropa sa itong traffic abdi ko ng butag no pipili ka ba prosyon ang makiyon tumang katropa nga nanay hold yung patangkuhan ang kining dahan tungkol sa kining naglagsa na mga katropa mga sakitubo na ang mga sakinan kay ating peak hour na sa pagkaroon titabaho sa mga doon yung mga sakinan mga nga sir po sila kay sila nga di malate o kato mga kusikilan sayo po sila kay para kusikilan makikukos mga kusikilan ilang pagkasakyan o niya sa mga nagunandaan sa Cebu City kato inyo makita nga dahil sa to screen kailangan ka pa mga nga makita ron ang situation update at yung mga portion sila mga kailangan video traffic na ako ba po doon na po yung portion na medyo wak pa kayo sikilan o talag sila ng mga kusikilan ang pag-itulog kay mga tropa posible uban ni Hagi o kanila ang mga away nga muli kay sa dalan o dagan sa trafiko mga tropa o niya permite pasensya araw di kita away mga tropa mga na ito traffic update kung buntag ano awareness sa akin niya ang mga ganing naswerno good news kay wala ba huma mga tropa On board sa patrol ka, balik ito pang Jan Rene Doblado. Alas sa Quezon, Pilipino, para sa Pilipino, sa Katwa ka. Ben Talisik, XFM News.
2: Kasikas Express, balita.
0: Wala sa XFM Cebu, Philippine Center Time, alas 7.50 na sa Kabuntago.
2: This time check is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
5: Showbiz News! Showbiz Balita!
0: Okay, karoon, arin po tayo sa latest sa chikas, mga artista, mga kigilaan. Kaya nagkastanbay na si katropang DJ Rina Chinita. Meriel Soriano, no? Anak ni Kuya Will, ha? Nalipa yung maning napildis Kuya Will. Wow! Panidagan ni sa pagkasinado si Kuya Will, no? Pero pildi man mga kigilaan po. Adong Sairon, ganong nalipay si Meriel, nakasunbay si katupang DJ Rinat Sinita. Katupang Chinita, good morning!
6: Good morning!
7: Exciting show is Chika sa Adlong. Biyernes, mga katropa. Good morning, good morning, good morning, Kabisayan. Good morning, Sugmoanon. Good morning, mga katropa. Gipadayag sa aktres nga si Meryl Soriano nga mas nakita niya karon ang positibong bahin sa napakyas nga kandidatura sa iyang amahan nga si Willie Revillame sa pagkasenador ni atong miaging midterm elections. Atol sa iyang pag-guest sa programa nga Fast Talk with Boy Abunda. Aron i-promote ang pelikulang Two Valid IDs, giingon ni Meryl nga kaniadto mismo si Willie Miangkon nga kulang pa ang iyang kahibalo sa politika ug wala siyang igong pagsalig sa kaugalingon alang sa usa ka posisyon sa gobyerno. Dugang pa sa aktres, gikonsiderar usab niya ang kahintang sa panglawas sa iyang amahan ug ang epekto sa usa ka pampublikong katungdanan sa ilang tibuok pamilya. Si Revillame may midagan isip independenteng kandidato ug nakakuha og kapin 8.5 milyones kaboto apan nahimutang lamang sa ika-22 nga pwesto gawa sa Magic 12 nga nakadaog sa pagka-senador. Yes, katropa, mao ka na nga itong updated showbiz chika sa Adlong Biyernes. Ayaw kalimot nga ting pahuway o ting rest day na sad mga katropa. Mga make sure adunay baon sa pag-uli nga Turbo Dietary Supplement for Men tungod kay 100% natural, safe and effective kini kanunay satisfied sinisis mag-turbo dahil sa turbo wagas ang lakas. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita, para sa Showbiz Balita sa XFM News.
2: Kasikas Express Balita.
8: Mga balitang makapahimot, makagaan sa buot, balitang pinasahi, katuhoan dili apan tinuod, balitang ekspesyal.
0: Oga, karon sa iro na ito makakilala ng detalye ng balitang ex-special. Okay. Museo dito sa Netherlands, ito mga rap-rap, gibutangan o peanut butter. Tumarag, kuang, ang kuang lang ni katubang rap-rap kay Slice Bread. No? Okay. Matod pa, ano, gibutangan kanila peanut butter ang sound. Okay, agi ko nunig pasidungog sa artista. Kasama ng artista sa ato. Sairon, ang kompleto detalye, pinagi ni katropang Raybugs. Katropang Raybugs, good morning!
9: Good morning!
10: Sintos ka kilo nga peanut butter nga igunta sa halos sa 15,000 ka sandwich ang gibutang sa saog sa usa ka museo dito sa Rotterdam, Netherlands, isip pasidungog sa Dutch conceptual artist nga si Wim Schippers.
11: Halan
10: no? Sa niyang buwan sa edad ka 83. Ang artwork ang gitawag og Pindakas Floor o nang mihimo sa Schippers niya tong 1969 o karon nang ipasandayang soldier ng buwan. Gikamit sa museo ang 40 ka bottle nga peanut butter aron tabunan ng 25 square meter nga saog. Og samtang gipahimang no ano sa mga bisita nga doon ay peanut allergy ngalikayan yun ang maong lugar. Anyways, sa ating mga katrupang kalalakinan para kondisyon yun kapirmi ibabaw sa kawa. Pagtubo mga ikala labi naghapo kay kakapoy imong trabaho sa adlawan o niya manguhit pagin si Mrs. Magabii. Turbo! Safe ni mga katrupa tungod kay aprobado sa FDA na doon ay maka o klabuhas ka o mak sa Yes to Health. 30 minutos sa lipa inyong labing-labing turbo na. Kaysa turbo, wagas ang lakas. Alam sa kayusag Pilipinas para sa Pilipinas, ako inyong katropa, katropang Raybax, alang sa balitang ekspesyal.
2: Kasikas Express Balita.
5: Pulong sa kaluwasan.
0: Pulong sa kaluwasan. Galing Adlong Biyernes, ato pong paminaw ng pulong sa kaluwasan ni barangay ni Pastor Paul Gino Lopez. Pastor Paul, may muna.
12: Good morning!
13: Alang sa pulong sa kaluwasan.
6: Ang tipik sa kasulatan sumala sa Juan 15:5 nag-ingon. Ako ang punuan sa paras ug kamo ang mga sanga. Ang magpabilin kanako ug ako diha kaniya mamungag daghan kay kun wala ako wala kamoy mahimo. Ang maong mensahe sa kasulatan mga katropa naghulagway sa atong relasyon sa Dios susama sa punuan ug sanga sa paras. Ang maong paghulagway nagpasabot nga kung kita adunay relasyon sa Dios pinaagi kang Kristo Jesus, kita konektado sa Dios susama nga ang mga sanga konektado usab sa punuan niini. Kini nagpadayag usab nga ang atong pagkamabungahon sa kinabuhi tungod ug gumikan sa sustansya o mismo kinabuhi nga atong nadawat gikan sa punuan nga mao ang Dios. Sayri usab nga ang usa ka sanga wala nan limbasog aron siya mamunga. Natural lamang nga mubutho ang mga bunga niini kung ang maong sanga konektado sa punuan. Busa importante gayod sa atong tagsatag sa kakinabuhi nga kita magpabilin gayod sa atong pagpakigrelasyon sa Dios. Kini ang susi sa atong pagkamalampuson ug kun wala siya wala gayod kitay mahimo. Susama nga ang sanga walay pulos kun mahimulag kini sa punuan.

0: Saat yang dapati si Katropang Pastor Paul Gino Lopez yang katun sepuluh seluasan yang puluh seluasan banyak pupu semangat naglangku beratum balita ni ngadong biarnes mga kilan. Thanks God it's Friday. Okay, satu mga katropa di ha ngadong Friday semay gimmick ninyo niya mga kahigalan. So be safe kay medyo bati atong panahon mga kahigalan tungkol sa bagyong Kiapon na kahig pa nini ang habagat mga kahigalan. O niya, oi, kundi ha, si Sir Bonnie Gagan Gubabak matod po sa niyang good morning, Katropang Erika. Happy birthday ni Elizabeth Rica Plaza Alinganga.
1: Happy birthday!
0: Happy birthday, Mama Elizabeth, no? So, kani, kana bang exciting birthday ni mo, Mama?
2: Exciting!
0: Yung Ma'am Lorna Margarita, Elvi Elbina, Mike Cagasta. Good morning, Katropang Eric Oruz, watching live from Pipsi, Tierra Dulce, Inayawan. Good morning, taga Iripong Inayawan.
1: Good morning!
0: Kani, Ma'am Arlene Placebe, good morning, Katropang Eric Amaro. Happy Friday, God bless. Exciting, from Kanduman, Mandawi City.
1: Good morning!
0: Good morning po diyan, no? Ma'am Lorna Margarita, have your breakfast. Sir Eric Guapo. Yeah, before going home, enjoy and be safe. Good morning, pwede mo di kaling ma'am.
1: Good morning!
0: Sir Ray Duran. Good morning, Katubang Eric, always watching here in Dumanhog. Maying buntag, Dumanhog.
1: Good morning!
0: Ma'am Jocelyn Distrasa. Good morning, Katubang Eric. Good morning, pwede mo di ma'am.
1: Good morning!
0: Kini pong ato na nabasa mga kagilaan po, no? Sir Arturo Rias. Good morning, Katropag Eric. Naglantaw ko karoon din sa may Jeep Island Hotel. Good morning, Dasa.
1: Good morning!
0: YouTube channel. Sa iyo nyo, Bitagsim, ako kihuat mahuman ang impeachment trial. Huwag magpadayo na ang investigasyon sa anomaly sa blood control project. Aro maibawhan ang utok o ang politiko nga nilang bigit sa mga anomalya. Sir Chito Onding, good morning ni mo diya, sir.
1: Yes,
0: Saidel Binhot, good morning. Katong Eric watching YouTube, Balingagam, Isamis Occidental. Good morning. Good morning. Great ni comment mga kaigalan. Good morning yung tanan mga katropa. Yes, since, kung ano mga kaigalan, ha? Manama itong newscast mga kaigalan. Masunod na ang atong kinipog, kung ano, o ipaabot sa karaghanan mga katropa po, na ang kinipog ato nga kining prime time mga kaigalan po, da? Ang kinipog Bullseye Friday edition mga kaigsunan po. So mga ito mga naglangkob sa Express Balita ng Adlaw sa mga Biyernes. So page sa 24 ng buwan sa Hulyo 2026. Mga balita ang hatod kaninyo sa pagkatapang araw mahimsugang panglawas. Kanunayo basasana ang pag-inom sa mga produkto sa Yaswelt Incorporated. Ayan sa kinbukang puwersa sa Active Pam Cebu 88.3. Manila Association Manager Katubang John Limit Sabis by King. Newsroom Director Philip Serujano. Atong kaoban din sa Pika sa Aquarium Katubang Rafael Moral de Ibarri. Ako manamilit alang sa Rikusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropa mo, exciting!

0: inyong nanuhog ang Kasikas. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Yes, Tol!
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.